0: Marolela pou si te gwo pou. Wo na jengene foko tswa yi ka tseng khamelo ya lebis.
1: Foko tswa. Pela motho e ha manyana. O ha ntse. Ke ga hana le masapo ba ga be bo. Ntse bo di miona e foko tse.
0: A wa ga.
1: Utle se ke sa rata bona ke go tsa nna ke rata dintja.
0: Ache, ni ko go tsa ka ka mamu ke go mpira ka go le jenga tsa re gata. O le jenga le sa ke go. Ah,
1: e hle ke. Tsala
0: yo mo le tsiya hangwa.
1: Ach.
0: Ela ni di file yo ra go re tsiya go le a khale ya.
1: Le hantle. Le no ke le re paitse. Le no ke la o tisa menu le masapo.
0: I call it to be.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Ako.
1: Ach.
0: Ke wa tsala le nyalo le ni. Ke di yo tsalo lo go mo mo.
1: Eh.
0: Ah, re sa tatse ba go di.
1: O sontso bona ka e tla be le yona ya taba yona ye.
0: Eh, ach. Ke nja nyalo le ni ya mi. Ke di bo le ni tse hanga. Aiko.
1: Ai, e fo go tse.
0: Ke.
1: E lo re lebe.
0: Ba nna motho a no. Padua we tswe ka ka matswa a mabili. O ntso fa tsa tsa tsa tsa. Kidi. Allah ska le ntse le se tshe fo kutsi.
1: Le le nga tsa, le le nga ta mosiya.
0: Ha. Ah, de gina le la mkuna. Ni da te se tsia le ni tsa le ka mala ka matshwabuleng.
1: Ka matshwabuleng hle.
0: Eh, a se mkuna.
1: Thank you.

0: helete
1: ka lerato le ka makgethe
0: ka felang kgono
1: se se shabana sa kgomo
0: eya nkgono
1: nna ke nkgono tatai ngwana wa mpono o bophelwa ke semphego
0: ke
1: tao nnete a le wena mokwena
0: ke a iteboela tlhe moratua wa ka
1: e kopa oeleta le sebueng
0: sa maletatee wa bona he
1: ya ngwaneso ke kopa oeleta le mmesedi la ditšhaba le ntate 2020 le ntate re tla gola mogaung wa morena le ntate montho wa monagana ka teng e ya ngwaneso le le mme didimawagong wa o tlang gulelela ka

Thank you.

0: لدي
1: انا غادي نغادر حيت
0: Ka lerato le ka makgethe.

0: Hi Lute.
1: Hello, Batole Kamakhet.
0: Kao fela ntate.
1: Tsaba ba sa khona.
0: Eh ntate.
1: Ba rena a feela le ke ke teng le nna ma ta thujana.
0: Me ha feela ntate.
1: Ke tsikile ntate ba khala ke tsala le motho.
0: Eh ntate.
1: Ba nna ke taba ya na hore ja le dipotlaje tso ke u vetse ho ntate mo drama ma ana ka tsa ka ma ta ya ro se ke le ba la taba ene yo bua ka yona. Ya mogalona wa metsi.
0: Le wena o e hlokometse ntate wa ka.
1: Ha ke e hlokomela ke utlwa ha o bua ka yona ha ke na founu ena magangka a ngwaneso. Ke utlwa ha o bua ka yona ke utlwa go banna o bone ntho e tshosang.
0: Ee, ya kannete yona e ya tshosa ntate wa
1: ka. Ah, ke ya tshosa kannete.
0: Ee, ntate.
1: Ke kopa go letela le ba babedi ba gago ke ha ke sa fepi hantle petsana ka ya ka nna kgolokgotheha.
0: Ka lerato le ka makgethe.
1: Ke kopa go eleletsa le ntate ke labalabela kgotso. Ha ba o mpaletile thujana ya kanke dinotlolo tsa ka a kang letsetse.
0: Ee, ntate.
1: Dinotlolo tsa ka ke hlano robong.
0: Hlano robong.
1: Nngwe tharo.
0: Nngwe tharo.
1: Supa ho letho.
0: Supa ho letho.
1: Robong ha ho letho.
0: Robong ha ho letho.
1: Ke a leboha ka ntetetse ebile se ke leta. Le ntate ka mono ka otamolola mogale le ha fa itse kgomo ka ga metsi banna ke tsebe a e bontang kutlwa go ke ntse ke eleta le ena ntate mogolo sebata ke sera se kwetse tsela ke le a ka mo utlwa mananeong a maamona a fetileng ke be se ke eleta le ntate ge re kela gola maaung wa mogena ke nnete le ntate gale madi ya osele wa mokwira mangwela ba khutsenya le ena o itseo wa ya kwa lara ka ena banna ka bosa itswaletse ka kakeng ke a leboa ngwane
0: ke a itebogela tlhe ntate
1: a ke leboa ke ntate mogala ke go tswala le motho
0: thank you
1: thank you ya gae.

0: Hi, Lete.
1: Ka lagato le ka magetse le lila boroko.
0: Ka fela mme.
1: Ke tsamana sa khomo.
0: Eh, mme.
1: Ah. Motho ke wa komotse ka meeting a tsama le snotolo kiri kiri. E tla ga ka la tsafela ke ke.
0: Eh, mme.
1: Ah, thola ka meeting ka snotolo ka sala ke make.
0: Mhm.
1: Empa he. Ke mona Yusmane Mahau. Ke kopa ke lete le wena mokati wa wa.
0: Ke ite wena mme.
1: Ke lete le maila boroko ohle. Nke mpe ke o botsa fela na gantlentle mme phogolang go sa nna. Ga ke sa utlwa ga ke sa utlwa lentse la gae. Ga re dinela. Ee. Empa he ka nnete ntse re letsitse ka lerato le ka magethe. Ke menya ka lembala le di ka bona ka mantshunyane. Wee, go tloa qatha, o tloa tele wa tsametsetshane. Maila boroko, dumelang, ke ntse ke le rata. Le lete ka lerato le ka makgethe. Thank you, ngwaneso.

0: metsotso e meraro fela hantle ka mora hora ena ya boraro re ka kena ra bula mosebetsi wa matshediso ka thapelo. Hi Letem.
1: Kaofela. Re le tshabana sa o mo.
0: E yang kgoro.
1: Ai samasi.
0: Ai samasi.
1: A o sa di ba mo tshetsu a ka ho e a tshe na go boteng.
0: Mo tshetsi bele le na o loto manya o ntse re fela. E ka go o ka go nkile kompo.
1: Kolo e ka ho e ka na o ka tsa a o. Go ba ne le o tla tsaisa.
0: Eh ke ne se ke tlo mo thiba ska tla a tsaisa.
1: Ah e ka nne se mo ka tlo wa ka. Ya kokodela ke tani se bokulu ba mutimo u bane e me furu ha ka ka nne ha u selo ya hai u bona ba ba hai ba mutse bank ka mehla

0: phefumulo ya ka e ya timela patsatsi ya ka a tima le ditlaleng ke ne ke o tshongore lefu ke lengosa le molemo o keke wa e koba tsela eno o sita le wena motho ya ntse a phela ke tsela ya eogeng ge ke tla go tsamaya ka yona eno o ka ya kwana wa ya kwana wa ya kwana fela tsela eno ke ya go neng botlhe kao fela go setseng go phela ke taba ya gore ga ona tsenana o santsana a fumanega papana la makala godimo wa gago Jesu Kriste a kala o petela fela ka morago go ntlwe fela teng mono wa o amoela o sebetse santsana le gona tsenana kgetlheke e santsana le gona nako e santsane le teng ke utlwa ke rata mona mo phefumologo e timela matsatsi a ka a kgotsofala ka gona go tshobogeng ge tlamedioogeng ge sebetse santsa le gona tsenana gobane mane setulong sa ka tlhola mane ka bole modi a rabela yaba fana ka matshisela ke ngate ebilela morena sefela se se chata palo se se gatebo ke ao file monti a e sa masimolo wa ka
1: sa masimolo ntate
0: ke a leboa tlhe ke a leboa ke a leboa.

0: le teng
1: ka lagato le ka magethe
0: ka felang gono
1: ke tsabana sa khomo ke kopao ke na matshidiso mme ke ketiang le nama le tsatsijana
0: tsela pele magato ya baka
1: ke ngone khotsa ke legela pholoho mogana modimo o laoletse batho lefu empa o bapatetse nako ye o batlaga ka yona joo bapatetse le mokgwa o batlaga ka ona ka mantswe ana a ke kena malapeng ohle a ngwenketsenene ya lefu a ke a maletathujane a ke a basotho ka kakaretso tšhaba sotlhe sa modimo dinageng tse a ngwenketsenene ya lefu ke re go bane ba keleketlisa meogo ba itlhakola meogo ya bona ba bue jalo ka monna jo o ba re ruri ke a tseba go modimo wa ka o a phela lapeng leo go tsamaile motswadi bana ga sekebe ba ipitsa dikgutsana ba ga fela ruri ke a tseba modimo wa rona o a phela o tla baballa mo go tsamaile molekane ya setseng a itlhakole meogo.

0: re go ke tsa tsa modimo wa ka wa phela o tla ngkhodisetsa bana o tla ba le nna o tla nkalosetsa magolong a matala a nne semetseng a kollang bohle ba ngwenketseneng ya lefu ga ba iphumole meokgo ba amogele thato ya modimo wa le bophelo ba gona bolaolwa ke monga bona ke kena malapeng a bakudi ba ga lelapa lesola thojane re na le bakudi ba bangata bao bana ba bo gona ba seng ba lakatsa fela ba sitwang le go tshwara dipetsana ba ba mmogo le rona le bona diphateng tseng tse tšhesang le ba kulela matlong a ne a dikokelo ba kgwelegetse bage mo ruri re a tseba modimo o na le rona gobane ka letsatsi le leng re tla phama diphateng mona tsena tse tšhesang re tla titima re sebeletse ya re bopileng re sebeletse ya re fileng bophelo e tle re ga e le ithuthu bosuo le motsheare botlhoko bone ke o seke wa ba goanya le mogau wa modimo botlhoko bone o seke wa bo a goanya le legato la modimo banne ba re fela ruri re a tseba modimo wa rona o a phela ka mantswe yana ke tshedisa botlhe ke gapela modimo o tshela moya o galalelang go baoki ba tle ba ba kotse bakodi ka boikokobetso ka mosale ka legato gobane fela ga mokudi fatlhaosedi mooki fatlhaosa e sedile mokudi o tlala tshepo o tlala bophelo e re a tla nwa moriana a ba sa ikutlwile gore ore o a phela modimo o teng pela gae ga mooki a thabile modimo o thabile bana beso tsotlheng ga re di begeng tsa sa sefapano mo matelepholo wa gona ditswang teng modimo ka metlha ga tse bo swetsa empa modimo o etsa dintho tsa gae ka nako tse beilweng ke ena gobane metlha le dinako ke tsa gae ke boetse re gapela gore modimo tshela moya o galalela lefatsheng la o ka kakaretso lefatshe le latlhaetswe ke kgotso ke dintwa ke dipolayano ke bosodi ke dintho sentho tse ngata tse sentseng kgotso ya lefatshe le ga o le jalo modimo ga goeletsa ga meketsa go wena go tshwana le monna a boga makile a ga sotoma e futlugelwa ke batlhanka ba gongweng ko wena modimo e ba o ema pela bona o itshopha ka lepa ya ge o modimo ga o ka fumana ba lesome ba e tsang go lokile na o ka bolaa botlhe ka baka la bogopo na modimo ule ga uga ule wa ikgutlela ka nako e uleng wa ikgutlela ka ona ga o bona bogopo ba sotoma le gomoga ntse bo tswela pele fela nakong ya thapela bogama modimo a kile a gauga a tlogela metse eo le gona gona jale ga goeletsa ga meketsa ga modimo utlwa mantswe ya gona se ka bogosheba ditlolo ditshitlo tsa rona dinaga tse ntseng di lwana kedi emise go lwana modimo a maatla otlhe re a tseba go ka ga gona ga ya gona lesotlo go tleta go feta sepefo se maatla bana ba bo gona ba bangwe ga bana mo ba dulang ke megau fela empa le gona boemong boo ge ntse re re ba gweletse ba meketse ba modimo ge a tseba o a phela le bothateng bo re nang le bona ba o tlhoka legae le bothate bo re nang le bona ba o tlhoka se re se jang o ntse o re tadimile ka mogau nako e ya tla eo o re lebeletse gore fa mogau wa gago ge ke ye ke ga latlha tshepo ke gapela kgotso yotlhe kgotso e isa legodimong e leng gobane jesu a ile a re ke nna tsela nnete le bophelo mabitsong a magagong tate mogalemo ya o galalelang amen
1: amen nkgono
0: mokwena ke nkgono kgotso ke legela pholo ke a leboga
1: ke a itebelatlhe moratiwa baka.

0: tsene le mathata ka go malapa a bona ka ditseng ga bogoko ka lebaka la matshego a batho le bone kege ba tsea gore mo malapeng ya bone batho tsea bogoko jale se go bantsa re teng ka go malapa a bona o teng pela bona o teng ka go ditsele tsa bona ba itshetse ka yone ka dinako tsotlhe gobane go felele le sese o tla ba tshedisa a tlabele ba phela ga monate ke nna o kgoetisang ka le phela ga o thobetse ke a leboa mme
1: ke a leboa moratiwa wa katlhe.

show. I'm going to take a hell.

0: Hi Lita.
1: Dalga, dalga makhata.
0: Ka sala ndetse ga di buka.
1: E ja bana sa go. E
0: ntata.
1: Ba ke ke tla ba ntse re tla re tla ga di buka e go paka na matshidiso.
0: O go paka na matshidiso ntate.
1: Eh.
0: Sala pele ntate.
1: O la tlhola la ba bua sala mo re mo tlo jwale. Boya o e o bana ba ya phomola mosebetsing ya bona. Ke se re tla bona tla bala tla la fatse le ga kwano bo se bo se ba tla bua ke tsene ya le fu. Ba ile ba go kwano ba se ba ile ba go go mo gana ba tshidise. Ha ba tla ga tla la mo gana la go se le go ntse ga le ba mo gana. Me o go go se re bitse la hae. Ba ba ba kulela ma hae, ba ba ba kulela dipetlele, ba ba ba kulela ba ntse ba tsamaya. Ha go holo kwa ba ile ba go go mo gana ba sibile. Me a ba me ga lo tswa ela police a ba fama se nya ka matla ba ba ke ba mafu a ntlo ba ntse ba ndolo sa ba the o sa ka moya ga ditula o ga na tla ba bone me ma tshidiso a maholo a tswa o mo gena bo se bo se ba dule mo tlo ba ba tshidiso ja le bo a ma ke ke tlo nna ba ja go
0: ke go pa go kwa le mosebetsi yona ka thapela ndete ga dibuka.
1: Tla le bo wa mme, modimo ntate modimo mo ga modimo mo ya o halalelang sena tla sa o loka. Nakong yona ena e ntseng ko wena mo gana ya matshidiso. Mme wena o tlolle letsoho la gago o bane ka letsoho la gago la phodiso. O bane go na ke le batho re a fokola, ba ikutlwa go na a fokola. Maatla ke a gago jo fa o fere nyaka o fere mamelelo le legato le kutlwele botlhoko. Ba bangwe ba ditokongkong ba bantse ka melato ya bona ba bantse ka ditsetseletsong. Tsholela moya o halalelang o kgaole magaba a tshegadi ya bolosi o a latela tsotsentseng tshotse tshile magatateng gobane ko wena moetsi le motlamedi wa matlho ba mofodisile wa fa poe bago setule o fitlhela a ntse go o kopa o go ekeletse yolo kakaga ntse go o kopile ka lebitso la ntate le lamogale la moya o halalelang amen
0: amen ntate.
1: Ke a leboga ke ntho tsa matso hai ke batlile ke sa sule
0: a ke ntho tsa matso a tlhende tala dibuka
1: ke mma didima le mma segalotsana ga ke tse go na le a tenang bodikgoyam a teng mono hai ga ke tse mo belaela ka ma
0: ke re ba le babedi
1: nana de 606 ebe o teng man
0: o teng fela hei bolaka motshwaratshwara ka jeg
1: dilaka motshwaratshwara jo bolenaal ke batlile ke feta ka nako ya botlhokwa ke a leboa tlha yaka le tse ntho sane ke tato ga dibuka
0: ke itebolela sendete ga dibuka
1: tanki
0: tanki ntate.

0: ke go na ba
1: a ke mo kete fela mogatu ya wa ka
0: ke ga re re le madi a ta re pentile ka boputsa
1: ga rena monyetla
0: a ne e le ka ya go tsena da te ga di buka ta o tsa ba e le wa sa ke o sentse a o ke kopagile tsa
1: ka le gatela ka magethe mo atwa wa ka
0: ke kopagile ga le ntate se bata ke tsara se kwetsetsela ke le tel mai le go ka ofela bon khono le bon tata mo hono mo mme le bon tate ba o sile ba buti le mai le go ka ile tang ka tsebe le ba dithutubulong ba ipitika ba ba putswa putswa a eme ga tlo re ditse le thulano tsa tsinene
1: a we le tide hle no ga ke la ga mane mo gatwe wa ka o sebe di
0: empa sa masi a santsa se le masi
1: ke re a sa masi
0: a sa mo ya ga o khutela hape mono
1: o ha o ha
0: ha ba sa tota a emo a ka ntse ke ditle tshwantse ke rata maila boroko di bitsela ka ke mme nna ke a tsama ke a direkeng ka 6 point ke a ikokobetsa
1: thank you mme wa kahle

0: a kale le a bone gore na e sa jwang.
1: Ke se ga go
0: bua ke re ngwane swa ga le bodidi.
1: O hlakile ngono.
0: Ya, ke ne wa di.
1: Thank you. Hi little.
2: Ga re ga tlo ga mo fa.
1: Ka feleng tate.
2: Ke ja na ga go.
1: Eh, ntate.
2: Ne mera.
1: Tu me ntate.
2: Ne grand.
1: Ka mo ha wena ya jang?
2: Ka mo ha jang le.
1: Amen.
2: Go ntse tu ya.
1: Ka la ga tlo ka magetha ke ntate ma.
2: Ga di mpoloke. Go nya ha mo ga yena. A le subi.
1: Eh, ntate.
2: Go pa ile ga le nkhono di tima wa go nwa. Ga di ska ta ma yona se le. Ne u di tsa sa bole tsela di. A de mo lo di se tsanda pele mo ka ta feta mo ke ha o mo. Ba dire fa fa tsare la ma ya di ule. Ne mo ga ha o mpija ke tla ga ga. E tu gona mo rena. Ba ile dalenda dimpolo ke go tsonya ha mo rena ya lo subeng ya le wa mme.
1: Ke le wa ntate. Hi little.
3: Ala ba to le ka makate.
1: Ka fela ntate.
3: E tsaba na sa go mo.
1: Eh ntate.
3: Go khutla fela o bana go thiki a tla ila ke nna titi.
1: Eh.
3: Go sa ga ke. Go sa ga ke go mo ke ke ipetsa na o fuwe mangolo a o ba o khono ke ma. Eh o mo titi ma. Go la go fa mmanna ke a tsama ke a ke go tlo o tsata ka kona ka ntunga majanti ka mo go fa se. Ona le nna ka di hanye ke ntse ma ke bona ntse ba ka ntlo di di o tsike mmanna tsa tsiba go le ke pone le si go ka pomme ma tlo a se di mo ga le se di ha mpe o go bua le ye
1: eh ntate
3: eh mo go bua le na ka se ba ha mpe
1: eh ntate
3: a ona le ntate tu tsike ntate o le tse o tla ba lwa. Ee, ga re ke tlotletse utlwantsela ga e sale monyemo. Ee, la hua majankeng, ntate o ne itse o tla ba jwang. Ntate molotise ka nthapelong ke utlwile. O tlo lokumedise ke nne taba di a nthata wa kwete. Ee, ge ke ba le.

0: gago.
1: Aha.
0: Me.
1: Dumela malome.
0: O ntse phela ba.
1: Ka mo hawe ka bona o ya jwang?
0: A sa le go bona ke tadi mmata sa tsona mo khotung ha sa le ke tsi pela ha o mona.
1: Mhm.
0: Ga mpa ke se ke atamela. Ba ne ke le go tswa go radio. Hai ha o so kwa la radio. O ke nya no tshe mo nna te a tsha ke atantse tsa go ke nna mwana magana tsha ho sana taba e re ke di kwa.
1: Kwa la malome.
0: Mwana le modimo wa gona. Ka o di bua o di bua gona ntla. Ketau kwa pa ya le ntse a go se tla ke go le se tsaga le le nya gona o go tsona na fa teng mo le mo kgwa gona le bo tle ba go ntse ba go tsa tsana ba e tlo go kwa go nya na se le ntse le di tsela na go nya go a o la mo se bi kwa gona nda te go se tse ka la gatola ka magaetsa ba sa we di go busetsa matso ho nga ha o mara ha go busetsa ba ne ga ge le tsa mpa ga ga o wena o bo go bolokela ona ga ke tswa go ke tsa tsana go tsungwe ita e tlhanya neta o go patina le go la ha o le bo kwa nga me tsale me tsa go jore go sa tsiring amen
1: amen malome
0: ke le ba ke ndati mata se tsona mo
1: thank you
0: thank you.
1: Go be di fela metsotso e setseng hantle ga re lebile mane horeng ya bohlano maile boroko re ntse hle bosung bona ba labone mo go di ne hlalang fela jalo matsatsi ya mashima mabedi le metso e supileng ke kgwedi ya phato selemo ke sa diketetse pedi le mashima a mabedi a metso e tsheletseng ka lebiso ke mme ke ketehang le nna maleta thojana mme ke sentse ke re hle haebe letsheare le monate le hlonolofetseng le senang dikgathatso setšhaba sa mosheshwe.

0: metsotso e mehlano fela hantle ka mora hora ena ya bohlano moruti kgotseng sebaka ke sa hao ntate o ka nka marapo wa fa mamedi wa Selma sa Sotho rena mo tshwaretseng ho seng hona
1: mamedi wa Selma ke o mamedi sa ke o mamedi sa ke se le matla ba ba le ke se kriste me o mamedi sa ka jeno ke ntate kgotseng na wa hao ngwaneno morene ke rata hore pele re ya kae kapa kae re tle re qale mosebetsi ona ka thapelo ntate modimo le o seng wa kajeno re phamisa lebitso la hao re o leboha botshepeng ba hao le o se hloleng ha hao mme re inehela ka tsohle tse re nang le tsona mo mamedi ke enwa ntate ke enwa mme ke enwa motjha ke enwa o mametse lenaneo lena o seng wa kajeno hobane moya wa hae o nyorilwe o nyoretswe wena o le Jehova re a rapela qala le rona mosebetsing ona gobane lentsweng la gao itse re o meme mererong ya rona yotlhe mme ga re o memile go yona merero ya rona e tla tleya mme re kopa tsena tsotlhe ka lebitso le Kereste Jesu Morena amen mamedi wa sealemoya sa Losotho ke kopa re tle re tswele pele o tla gopola gore taba eo re ntse re bua ka yona ka jeno lena go tloga bekena ga e sa letlhakwana ke potso ena e reng o tobane le dikgolotso o tshwere eng o tobane le beke ena o tshwere eng o tobane le dintho tse o kopanang le tsona dithaba ditsenene tsa bophelo o tobana le tsona o tshwere eng mo mamedi gobane bophelong mona motho e mong le mong o lokela a be le seo a se tshwereng letsong la gae se e leng sona seo a ka lwanang ka sona ntse re tswela pele ka buka ena ya pele ya Samuele kgaolo ke leshome le metso supileng mme temana ka jeno re bala mashome a mararo a metso supileng yona e bale ya kena Dafita a eketsa a re Jehova ya nna moletseng marong a tau le marong a bere o tla nna molela le matsong a mofilista eo ebile Saule o re iya Jehova a be le wena ke kopa o e bala gape mo mamedi re Dafita a eketsa a re Jehova ya nna moletseng marong a tau le marong a bere o tla nna molela le matsohong a mofilista eo ebile Saule o re iya Jehova a be le wena wena mo mamedi wa ka wa sealemoya sa Losotho go seng wa ka jeno potso ya ka e ntse eme o tobana le dikgolotso tsa bophelo o tshwere eng o tobana le thaba e emeng ka pela gago o tshwere eng go seng wa ka jeno ke re go wena a kope le bopaki a ko hetle morago o ko shebe bophelo ba gago re na le dinako bophelong ba mamedi bao nako tseo re ka ikutlwang e ka ga gona letho le ntse le e tsala bophelong ba rona go na le dinako tseo e reng ga o hetla o bone e ka bophelo bao boeme sebakeng se le seng ga ke etse mohlala go na le gore ga selemo se fela e be batho ba bala diphitlhelelo tsa bona ba fitlheletse eng ba sebeditse ba bokeleditse ke di eng ba di bale ba di bale jalo jalo jalo e be ka nako ngwe wena ga o hetla o leka go fumana gore na e be o fitlheletseng e be ga gona letho le o ka le balang kapo le o ka le supang empa ke batla go tiisetsa letsatsing la kajeno gore go na le seo o ka se supang taba ya gore fela o fuwe monyetla ke Modimo wa gore o bone letsatsi le leng bo ke bopaki ba gore o ka tswela pele wa lwana ntwa ena ya bophelo ga ke tsebe na ke bua le mang go seng wa kajeno ba mamedi ya ikutlwang e ka ga go letho le yang pele bophelong ba gae ya ikutlwang e ka ga go letho leo a seng a le fitlheletse ya ikutlwang e ka ga batho ba supa dintho tseo ba di fitlheletseng ga ba supa ditlholo tsa bona ntlweng yana ya bophelo e be ena gore ga go letho leo a ka le supang empa ke batla go kgothatsa o seng gona Dafita yena o bua mantswe ana ga a tobana le monna ila enwa kapo monneno wa senatla yo thweng ke Goliata Dafita o mo fa bopaki ba mamedi ke kopa letle le shebe hantle Dafita o fa monneno wa bopaki ke kopa gore ga o
2: kopana le thaba e ka pela hao a o ife bopaki e ka nna ba bopaki ba o ha se ntho e tshwarehang e ka nna ba bopaki ba o ha se ntho e o mahlwa motho a ka e bonang empa bopaki bo ka hodimo ke ba o rontse o phela ka jeno ha ke tsebe na ke bua le mang ya utlwa ka bophelo ba e ha bona molemo ha gona taba na batho bona ba o bona jwang e ka nna ba e ihlile mahlong a batho ha ba bone ka gona le ntho e o ka e fihlellang kapa ba bone e gona le ntho e o hahamelletseng ho yona kapa ba bone ka gona le ntho o ka e fihlellang bophelong ba gago empa hoseng wa kajeno momamedi wa seyalemoya sa Lesotho ke rata hore wena bopaki bo boholo bophelong ba gago ke hore o ntse o phela bopaki bo boholo mme ke hore Modimo o thusitse ho hlola mehopolo e ne e tla menahano e fosahetseng e ne e tla e hlasela kelello ya gago ke re bopaki bo boholo ntate ke bona bo Modimo a o thusitseng mona mo o no se o nahanne ka lebaka la dikholotso tsa bophelo o no se o nahanne ka nako ng o sia bana ba gago o no se o nahanne ka nako ng o sia lelapa la gago o no se o nahanne ka nako ng ore o iphemethe kapa o tlose bophelo ba o lefatsheng empa Modimo o file maatla a kelello gore bo ntse eme ka jeno ke rata gore go wena ga o kobana letho le dikholotso ya bophelo a konke bopaki ba dintho tseo ntate Modimo a etseditsweng tsona hetla morago bala ditlhololofatso tsa gago o tla bona gore ga o a emang kae le nngwe go na le batho ba dumelang gore ba emeng kae le nngwe momamedi go na le batho ba dumelang gore ga go letho le bantse ba leetsa bophelong o fumane gore motho o ne o sebetsa ka thata batho ba o bona ga ba o bona ba bona eka go na le mo o yang teng fela wena boikutlo ba gago bo fapane le seo batho ba se bonang go seng wa ka jeno ke rata gore a ko itšhebe ka tsela e e fapaneng a ko itšhebe a ko itlha tlhatlhobe o tla elelelwa gore ga wa emang kae le nngwe a ko itlhatlhobe motho yo mošwa le ga e be lelapeng leno ga o na letho leo o ka itshupang ka lona leo o ka supisang ba metswalle ya gago ka lona lapeng le heno go ba bontsha gore lelapa le le tswela pele empa o seng wa ka jeno monyetla fela wa gore Modimo o etseditse ona gore o phele o bone letsatsi la ka jeno ke bopaki bo feleletseng ke rata gore ke tlo rapela le wena momamedi wa ka gore ntate Modimo a o thuse moya wa gago go tseba go bona gore e fela Modimo o na le wena taba e golo bamamedi e go lokelang re seke gae ga e tlodisa matlho ke ya gore tsatsi le leng le leng le leng la bophelo ba gago e hile ntate Modimo o na le wena ke rata gore ke etse mantswe ya thape ntate Modimo le o seng wa ka jeno momamedi ke enwa Modimo wa ka ya lokileng ya nyaganeng ya utlwang a feleletswe ke tshepo ya utlwang a sa bone le gore na o ya kae ka bophelo ntate ke ya rapela lebitsong la morena Jesu gore mo thuse Modimo wa ka a hetle morago a tle a bone dintho tseo mo etseditseng tsona ka go fetisisa a tle a bone monyetla wa go phela o mo fileng ngwana gape-gape tšhabong ya letsatsi la ka jeno ke a rapela ke re re phamisa lebitso la gago gobane e hile o re file monyetla o mong gape wa re re tobane dikholotso tsa bophelo mme re na le bopaki go rona ba gore ga ebe re bone tsatsi la kajeno e fela Jehova o na le rona maatlafatsa mmeleng wa maatlafatsa ntate eno a sa ya mosebetsing maatlafatswa motšha eno a sa ya sekolongwa maatlafatse maatlafatsa nkgono a sa tswela pele ka diporojecte tsa gae mo maatlafatse re a leboga ntate ka lebitso la morena Jesu maatlafatsa sealemoya sena le se buise moyeng ka lebitso la morena Jesu re a leboga ke gona ka kriste morena amen mamedi wa ka re leboga gagolo ke itse lebitso la ka ke ntate Puseletso Kgotsing ke kopa ke tlo kofe dinomoro tsa mahala mme ga o tlhoka tlhabollo e leng yona ntho entse ke sebetsa ka yona ga jwale ke o tlo tsebe go ntshwara nomoro tsa ka tsa mahala ke 5600271156 0027 11 5600271 11 5600271 11 ha ho letho ha ho letho pedi super nwe nwe ke re beke e monate hlonolo petse mogana wa itse handle amen.

0: tabeng ya tlhahiso. E re ke sa le leleme phate e tswa Mosotho wa baopi le kgomalana ka gare ga e a ntshe ka mokukutwana mayona a ntse a le teng.
1: Taba tsena tse re buang ka tsona mo di tlo re thusa nakong e e leng gore ga re kena tumelanong le botlhe bo re tla kena tumelanong le bone rona re tla kena ka mokgwa o feng. Pele tle re tsebo go utlwisisa le gape gore na ga re re itlhile re batla go kena lenyalong le na go dikateng tsa marriage certificate o nana di reng, mme re itumeleleng gore ge lo e bala gore re utlwisise. Gobane mosebetsi wa rona re le lefapha go bona gore ditlhagiswa tsa lona di etse bang di kene mmarakeng, mme re thusaneng gore ena ya gore ba bangwe ba tlebetse ba re ba kene dikonterakeng le bo mang e be tsa lona di sitwa go etsa nna le sitwa gobaneng. Jele setshwantsho se ke setshwantsho fela se re tlo lefa sona gore na itlhile re tlo sebetsang jwang ga se re tlo kena dikonterakeng. Mola mo ke sebetsang ke a botswa gore na ke tlatse dikonteraka tse kae, ke a botswa gore na ke nama e kae e keneng mmarakeng. Jela ke lebetse ke re ga le ripote le go ripota gona ntse le rekisa nama e kae, ga le ripote ka ga ditereke tsa lona gore na nama e ntse kena mmarakeng na e kae, ga le ripote gona mahe a ntse a kena mmarakeng a makae. A ke re le a tseba ga ba etse, ebile ke a tseba wa o fumana le o le motlhaisi wa nama ebile o le wa mahe ka mone ga ke re ee fela ga le etse palo. Mme palo tseno di re thusa gore re etse bang re etse diqeto tsa gore na ke kae mo ga o fanwa ka dikolomiti mo e leng gore re tla theola kapo re tla nyolola ga ke re ee. Jele tabae e tlo go thusa goreng setshwantsho sena gore tlhe nne re ikale gore na re bone kae kare re tlo se phethalela kapo re tlo se tshepagalela, re tlo bontsha gore na re tlo se phethagalela gore na mahlakoro a mabedi a tlo kena ka ga tumelelano ena re tsebe gore ke farm a le moreki enwana ga kere, mme o tlo mo etsa bang, o tlo mo tshepagalela kang, o tlo mo tshepagalela ka go etsa bang ka ditlhaiswa tse e leng goreng o tla bo mofa tsona. Pele setshwantsho sena sa rona se tlameya gore se be le mahlakoro a mabedi a kenang tumelelanong e leng nna ke le mme le ka ule le selagapane se GVC kapo se le Ribe Farm Produce kapo o le Shoprite kapo o le Lensas ine ga o supply ka dikgogo ga kere, gobane e tlile se re tlo kena dikonterakeng ga kere, mme e tlo gore ga se re kena dikonterakeng pele ke mane mo e leng goreng re tlatla go tlasisa setshwantsho sengwe. Jwale ke mane mo e leng gore re tsebe le gore na sepheo sa konteraka e nana se reng, gore ke tlo lefa ka dintho fela gore na re tlameya gore na re ele tlhoko dieng le ding. Jwale tle tsebo gore ga o lo ipalela o bo tseba gore na se e reng a kere. Jwale ka ke thule gore sepheo sa konteraka ena gore na se reng, jwale e be ba le gore na sebaka sa gago sa tlhagiso e tlile se kgotsofatsa tsela ya motho e leng gore le tlo kena konterakeng le ena a kere, ga utlwisisane. Ee, e se ka baba jalo ka mane mo o bontshitsong gore ga e ba ga batla go kena konterakeng le moreki a itseng e be o re go wena tsa mo etsa di-structure tsena tse kgolo tse e leng goreng re tla be re na le one le two tse e leng gore di ka kgona go etse bang re kene mmarakeng e ne e re bontshang gore e formale a kere ee, mme e nngwe ya tsone e sentse e le goreng le dilagapane ke dimmaraka tse re reng go rona re le batlhaisi di formal market a kere, one ke bona ba e leng goreng ga wena o le motlhaisi o tlhaisetsa goreng ena e tsebang a le o kgathelana maka tsela eno a e tlhokang e tlhokwang keng ke mmaraka ga ke re. Ke le sebaka sa tlhagiso e tlile e tlameya o ka ra konteraka ka mona re tsebe gore na ke sebakeng se se kae se se bogolo bo bokae se nang le se nang le lease ya ba re na le lease a ke re. Fele le botlhaisi ba rona setlhaiswa sena sa rona se nama re tlameya re tsebe rona o tlo re fa ka di-quantity tse kae e leng mane mo e leng gore bongata ba botlhai ba setlhaiswa ga kere, re tsebe gore ga ba re batla dikgogo tse 100 ka beke o lo di fa selagapane sengwe, ga ba o lebeleletse gore ka 8 o'clock o tlhoka gore setlhaiswa seno se be se le teng o tlameya gore go bo le jalo ga ke goa utlwisisa, mme re tumelano e nane ga re tlameya gore re tlotla re etsa bang re tlo e tswa fatshe gobane re itlamme kang ka mongwalo wa tsa go itlama ka mongwalo o fapane la ntse re bua ee. Le boleng ba setlhaiswa fela goreng ga banyanenengwe o ile wa dumelelana le selagapane sena gore o tla tlisa jalo ka sampole eno o le wa e tlisa mo wa mo bontsha yona ya go ya gore o itse o batla kgogo ya boima bo bokae

0: re tshepa le o reng re tsebang e be di jwa lo ka o fele boleng bo no ba se hlaiswa seno sa sa se hlokang go bana ke re le yena o santse a tseba gona o isa go kae ka o rena boleng bo no ba bo hlokang bo hlokwang ke motho a lo mo fepela gona bo hlokang mme ntwe no iqala kae go lona le le bo hlaisa ke re bo mmeli bo ntate pele re be le dipuisano dipakeng tsa mahlakonana mabedi ya ke re la di bona mme ha re kena tumellano re tlameha go tloba le dipuisano o le moreki o le mohlaisi ke itse gona kore re lefe setshwantsho fela gona se tletse dikateng difeng jale lona le tlabe ipalela jale e tla ba le gore motho e le tlo kena kontrakeng le ena o tlameha gore a etele mo e leng go etsanang go hlaisetsa teng gobane lena le tlwaelo ya gore ke re ga o itse go nna ke na le dikgogo matlo a ka a siana ka bokana ke na le kgogo tse 2000 ga ke fitlha ka mone nna ke bala go fumana odise le kalo ga ke gore a tseba kore eno ga e tseba re le batlaisi nna ke le tseba gantle ke sebeditse le lona nako e telele gona goo kore ke tseba gantle o ka tlware gona tla kwatse re ipolela ka mo o tsebe ga ba ntse ba ipolela ka mone a re ke na le kgogo tse 500 ke na le kgogo tse 2000 fela ga seng kaya ga ke fitlha ke bala ntho ka mono ga e se ntho e kalo kontraka ke ntho re tlamehang re tshepagalele bomme le bontate ga re tlameha gore re e tsebang re tlo e tswa fatshe le mokgwa wa go bega ditheko ga re dumelelane gore re tlo bega ditheko tsena e se ka ba go sa sa bosigo bo isa school fees sa ngwana se medule ya ba o se utlwiseka e ka re kontraka e na le yone o lo batla o e change-a half or plus one e change-a ba utlweka e ka re le wena ga ke re re dumelelane gobane re itse re kena kontrakeng ya selemo mme re tlameha gore ke mane mo e leng gore ga e ba re tla go na le dipheto tse tlameha gore re di etse godima kontraka kore re tlameha gore re fanane bo matsatsi a isang bosupeng gore jele re tse bo tlatla re shebisana ka ba ntho ya re fela bosigo be sa baonte tsa goreng o se batla gore go tlo shebisana goreng ke batla go change-a kontraka ga e tlameha gore e be ka tsela eng jele re tle go nehelana thepa ya rona ga re e nehelana re tlameha re inspecte re tlameha re etse bang re shebe gore go tse ga di fitlha ga ona e kgotsang kapo ga ke re wa utlwa fa le ditlisitse kao fela di tletse fela o ntse o tloa ka yona ga e buise hundrede moekwa o ntse o e bona gore e etsa bang e a qiletsa fela o batla ile o etsa bang e le go kgutla ga e le mane fela o tlile ka yona ga e o se ntse o e bona o isa mmarakeng jwang e le jalo gobane neng re tlameha go a kena tumelelanong e nana re tlakile jale ka gara kontraka re na le ntho re reng ke force major go na le ketsagalo tse mona tse e leng gore di ka etsagala re ne re sa lebelela ke re o fumane ga re le ka gara kontraka le ntate moekwa go se fitlha avian influencer avian influencer ga e fitlha e bola kgotsa gao kao fela ka nako eno no ke ne kontrakeng le GVC and o na lebeleletse gore o etsa bang o tlo mo fepela jale ke monana go se etsaetse gone jale ke ntho tse e leng gore re tlameya gore re etse bang re diele kore le ena o tlameya gore e le moreki ya tsebe nako e leng re tlo kena tumelwanong ena gore o ka ba le maemo a ka etsagalang a na se taolong ya motlaisi mme a tla utlwisise gore go ka ba le gore be o sa tlo o fepe kore ke ntho tse matse e leng re tlameya gore re etse bang re di kenye ka gara taba tsa rona kere pele kontraka pele na rona re tlameha gore re tsebe bophelo ba yona le ntšhafatso ya yona le pheletso ya yona bophelo ba yona ko re na ke ya short term kapo ya long term ntšhafatso ya rona ko rona nako e re tlo ntšhafatsa di-terms and conditions gore na re tla re reng ga se re kene kontrakeng le moreki le gore na ga re tlo re itswetsa gore bele re tla pheletsong ya kontraka ena ya rona ga ke tswe fela bosigo be sa kapo ka se ke re fela se ke sa tswe le pele le wena kapo ke bone fela sa e setse fang re tlameya re tle tafoleng ga kere and-e le nkgolo re tlo tla re dula fatshe dihwai le rona le moreki kore re tlo dudisanang fatshe bele o tsebo gore ga o kena ka rantlhwe re e ngole o e utlwisise jele moreki a tsebo go utlwisisa gore na o kena ka gara eng ga ke ra utlwanang
1: ditaba tsena tsa mofumadi le ka uane seo se setlae di re fitlhisa pheletsong ya lenaneo la letsatsi la kajeno ke ntse ke le gago ka metlha ya makamelo magwanenyane mme ke lakatsa gore ke o fe tsebiso e teng ya letsatsi mokgatlho wa tafole ke letlotlo semonkong o rekisa peo ya ditapole mofuta ke panamera le mondiale ona o tlhaga mane generationeng ya bone kapa mokgatlhelong wa bone tsebiso ena e etswa ke bona bano ba mokgatlho wa tapole ke letlotlo semonkong ga lepae.

Re sebella ka thuko jwalo selela ka so re le metsotsong e mashome a mabedi le metso e mehlano re lebile mane hore nya botselela mme re kena ditabeng ka botlalo. Selemong se fetileng lekala la thuto le kwetliso ka tshebedisano mmoho le lekgotla la ditlhatlhobo Lesotho e leng Ikhole di ile tsa kenya lobe ya tikong lenane thuto la sehlopha sa 12 le bitswang ka hore ke Lesotho Advanced Secondary Certificate leng LASK. Lenane thuto lena le hlaloswa le ntlafetse le ho phahamela le ntseng le sebediswa jwale e leng la LGCSE. Lenane thuto lena la LASK le ile la behuwa tekong dikolong tse mmalwa ka hare ho namme sepheo sa lona se ile sa hlaloswa se atlehile haholo. Ho feta mona lekala la thuto le ntse

0: kgona go lokisetsa gore e tle re ha fitla kwana university a ba sa fitla mathafela go bane jale bogolo ba nako di-science ka mono e tlile go setsetswa ka matsogo.
1: Lene lenane thuto lena le ne le entswe le ntse le beiwe tekong kapa boithutong e leng taba ya ne bitswang ka gore ke pilot. E ne le nako e kae gana ke mona jwale o se le fumana accreditation kapa jwale le ngodisitswe ka molao le tlo tla le kena tshebetsong ka tsela e jwang le tlo qala o kena tshebetsong neng mme e tla ba dikolong ka ofela kapa jwang?
0: Ke a leboha ntate. Re qadile selemo se fetileng re le beya tekong. Ke a kgola re ile ra le beya tekong selemo se fetileng jwale ya ba re ntse re ba le boithuto ba gore na e be ga re sheba ditaba tse gore na ntse di tsamaya jwang. Re ka kgona gore re eletse lekala la thuto gore jwale selemong se le fetele dikolong tsotlhe ya ba jale ga re ntse re sheba taba tseno ra bona gore a re ntse re tlhoka gore dikolo di itlhothe ka botsebo re di eletse pele re di kwetlise pele gore qetelelong di tle di kgone gore di tle di amogele lenanethuto lena di le boleng ba gore di ka tseba gore le di le tshware gantsi jale re ntse re le gona mono piloting le lemong sena ntate re ntse re lokolotswe ke lekala la thuto ke a kgola taba tsena re di sebetsa le NCDC gobane ke ka gona ka mo go tlhagisiwang manane thuto jalo ka mona ka ikgole ke ka mo re tlhatlhobang re ntse re sebetsa re tshwarisane matsogo gore jale re bone gore taba tsena di fitlha gantle ka dikolong ka mane re na le lefapha lane la botlhatlhobi gape inspectorate le jale le lona le ntseng le supporta dikolong mane go bona gore na le tshwere jwang ka mane ka dikolong lenane thuto lena ke le re tla ka ditlhatlhobo tsa rona ka gona lemong sena re ntse re dumeletse gore re tswele pele ka pilot ya rona ya karolo ena e ke reng ke ya taba tsa di-science tse re seng re na le tsona tafoleng jale ga re ya go elela mafelo a selemo re tlobela re dula fatshe le lekala la thuto re tlhatlhoba gape-gape gore na ga re shebile taba tse selemong se e be na e ka ba botlhale gore selemo se e tlang e be re sege re jale re etsa go laotina ke tlhalosetse bamamedi gore pilote mokgwa yone ga se nthweng kang selemo se le seng gobane kga ga yona e tsamaya le tsona taba tseo tsa boithuto ba gore na e be ntho e ntseng re etsa e ntse tsamaya gantle dikgona tsotlhe tsa yona e tlhoka le disebedisiwa na dikolo tsa rona se di le maemong wang gore taba tse di ka dijaga gantle re tseba gore re nepe taba tsena jale e tlile mokgwane ke ntho e ntsi ga o phinkile nako e nyane ke selemo e ka nka selemo go isa go tse pedi go isa go tse tharo e le tirelelo gore ka morago go mong jale di ka thagoa dikolong tsotlhe empa le gona mono ga ke tla tabeng tsa dikolo tsotlhe ge tse ba boemo ba naga e rona ntate lekala la thuto le ntse le ikeleditse gore nako e rereng re etsa roll out le gona mono ga re tlotla re nka dikolo tsotlhe go ntse o tlotla nako yotlhe go dula go shebwa gore na dikolo tse seng di le maemong a gore di ka jaga lenanethuto le ke di feng e be jale dikolo tseo ke tsona tse go kgothaletswang gore dikolo tse pela tsona di ise bana gona mono jalo ka gona tsena ga re ntse re etsa pilot dikolo tse gaufi le tse go etswang pilot kgothaletswe kore bana ba dikolo tseno ba lo kena mane mo go ntseng go etswa pilot ka gona re ntse re itlhopha gona jale re bile re bone ga sentse re ithuta gore e ka re e ka ba botlhale gore nako e re etsang roll out re ntshetsa dikolong tsotlhe e be jale re ga re seletse ka lekalane lena la di-science fela le re seng re le entse re bona go tlhokala gore go bo go na le makalana a mang e le gore re fe bana monyetla wa gore a kgethe gore na o kena ka mona ka di-scienceng kapa ka makalaneng a na a mang ka gona selemo sena se tlang ke boikemisetso ba rona gore makalana a mang a mabedi re boele re a kenye tshebetsong piloteng re bone gore na ona na go ona bana ba sebetsa jwang ka gona ntate re nagana gore ga e ba re ka etsa rollout lemo se e tlang e tlabe le go etsa rollout tsena lekalana lena la di-science fela re tlabe re ntse re betse re ntse re tsamaya ka pilot ya makalana a na a mang e leng gore kgona re ntseng re tlhopha mananethuto a ona e le gore re na le kgopolo ya gore ga e ba taba di tsamaile gantle 2028 re dumela gore jale re tlabe re kgona gore re etsa roll out go dikolo tse ngata mme ke morego wa rona gore selemong sona sena re tlotla re sebetsa ka maatla re tlo kopa tshwetso lekaleng la thuto gore re kwetlise

0: tere re santse re tsa diputsion date se mmalwa jo lo kha re tsetsa go le re fana great creation tsena go kwade ke ne e tlang di a tlhagwa gore tsela re bua le di principal re bua le matitere re bua le tsona di tsa tshutwe golo go go bele di tedi a mohele bana bana ka hona se go tla re le ka ka matlo gore re kwetse dikolo gore di be boemo bo gereng di se di qadile go ipitsetsa tse bang ha di sokale empa ka nete re na le tshepo ya gore di tla ipitsetsa ka ofela e mo le motlola ka tsa gore se tlaisa sena se le teng khare go sekolo sa hae gobane go bana la se tshwere taba tse monate se tlo go tsisa bana gore ga ba fitlha university kwana ka nete re se ne ga ba le boemo bo jwa le ga ba fitlha first year mane ba se idang ba le bangata ke takatso ya gone ya gore ngwana a tswang ka gare setlhaiswa sena se setšha se re se thabetseng gagolo setlhaiswa sa naga ya lesotho lasting date ke setlhaiswa sa naga ya lesotho gore ga bana bana ba fitlha mane university go bona le phetoe e golo gore ka nnete ba kwetisitswe go feta ka mokgono ntse e tsagala ga bane ba kena ba ntse lenanethuto la LGCSE.
1: Jalo ka ga lena la LGCSE le tlhaloswa le le ka tlase go lena la LASK, lena la LASK se le le boemong bo ka godimo. Matitšhere a ntseng a e tsa tabe ya pilot mohlomo le batla le ga se le kentswe tshebetsong e ntse le ba ntseng ba na le ditsebo kapa go tse teng ga jwale kapa e tlameya e be ba kwetlisitswe mohlomo ba se ba na le ditsebo tse ka godimo kapa go tlotla go sebetsa jwang.
0: Ke a leboha ntate. Matitšhere a dikolong tsena tsa pilot ge ntse re sebetsa le bona re thusane ka mahetla le NCDC jalo ka ga ke tlhalositse gore taba tsena re di etsa mmogo le bona ge ba kwetlisa nako le nako go ba thusa gore ba be boemong boo ba tshwarang lenanethuto le nagantle ge ntse re ba supporta ntate ka dikwetliso nako le nako re ile ra qala ka tseo re ditse mmogo nka e le nngwe empa jele ka morago go mona jele re sentse re se sebetsa ka tsena tse rereng ke tsamarangrang empa ntho e kgolo e lokelang go etsagala qetelelong gobane jale ga ke re dikolo tsa rona tsa di-high school dingata qetelelong ntho e lokelang go etsagala ke gore ga re ntse re buisana le ditsi tsa thuto e phameng tse kwetlisang matitšhere ba lokela gore le bona ba kene kgabong gore ba re thuse gore ba kwetlise matitšhere ona a ne a santse a le dikolong gore jale ba tshware lenanethuto le nagantle matitšhere a rona santse a le dikolong date bogolo ba bona e sentse le batho ba kgonang gore ba rutee lenanethuto le na bampa ba tlhoka fela kwetliso gobane ga ke re tšhega ditse ba ditlwaelo ba ile ba tlwaela gore ba ntse ba rutea taba tsane tsa LGCSE jele re lokela gore ge ba kwetlisetse gore ka pelenyana ba elelwe phapang pakeng tsa LGCSE le LASK jale taba tsena tsa LASK le tsona ba ditshware gantle gobane e batla e re ditšhere o lokela go nako yotlhe jale a nnetse diphuputso tsa gore na o tsamaya jang le batho bana a kwetlise le bona batho bana gore ba etse diphuputso gore ba tsebe gore ba feletse gantle
1: go na le mohlomong baithuti ba tlabe ba ise ba ile ba ngola mona lenanethutong la LGCSE jale na ba ileng ba ngola bo dilemong tse e fetileng lenanethuto le a se le kentswe tshebetsong na bona ba ntse ba na le monyetla gore ba ka gutla jwale ba tlotla ba etsa le la LASK
0: ba ileng ba ngola la LGCSE gae
1: dilemong tsa go feta e
0: yantate ka nnetse mamatiabutswe go bana kogo fela dikolo tseno tse go thweng ke tsona tse sendile boemong ba gore di rute lenanethuto lena la LASK ba ka fitlha ba kokota go bona mono gwa shebelwa taba tsa bona gobane bele re tataisitse dikolo gantle gore na bana bonyane ba be ba pasitse jwang ka mona ka LGCSE gore ba tseba gore ba fetele ka mona ka go LASK ke rata gore ke boele ke tempele tabenyana ya gore ga re re etsa roll out ga se dikolo tsotlhe tse tlo kgona gore hang di ntse go fitlhela dikolo tsotlhe di itukiseditse gantle ga re etsa roll out go ntse o tla ba le team ya lekala la thuto e tsamaya le bohlatlhobi gona le NCDC re fitlha re ikgodisa gore sekolo sena se na le science le bo ene paetseng sekolo sena se na le marangrang ao bana ba tla tseba gore ba kene ba ithute boemong bona ga bana ba keke ba kwetliswa ka gara di-science lebo tse ne paetseng le tsela ya go fumana marangrang ka nnete bothata bo ka ba bogolo gobane jwa lesile re tlisa kepi gagolo mo nang date
1: le ile la fana ka tataiso he jwalo ka ho hlalositse hore na mohlomong ba lo etsa last ke ba lokela hore na ba be ba sitse ka tsela e jwang kapa ba sebeditse ka tsela e jwang dithuto mohlomong re thuse hore na ba lokela hore ba be ba sebeditse jwang hore ba qualify le ho etsa last ke
0: ka le bantate bana ba tsetsa ngwala LGCSE ba lokela hore ba be ba bana ba tlang ka mona e be le bana ba bana le thaselo ha ba tsitsa di university ba tswela pele hona jwale ba tswela pele ka mananthuto a di-science kapa a hlokang di-science gore motho ebe o kena ka mone ka university a ne re tla re a amana le tsona taba tsena tsa di-science jalo bana ba jalo re lebeletse gore sekgowa le dipalo jwang kapa jwang e ba karolo ya dithuto tsena tse ba di etsang ba be ba fumane bonyane di dithutong tsena re ntse re le ka ho etsa boithuto hatsehatse hore na ebe ha re ba shebile ha ba ntse ba le ka setlhopheng ka monana ba kgonang ho sebetsa hantle na ebe ke bafe go ba kenang bana le di le ba kenang bana le credit ke seo go ya godimo se kapa e kapa di jale re reka fatshefatshe ga o so thwe ngwana enwa o fumane dinepo tse ka fatshe aba a fumane bonyane di dithutong tse ka bang tlhano thuto tsena di kenye sekgowa di kenye dipalo jale di kenye tsena tse tharo mona di-science tse pedi di nepaetse la e ba sena di-science tse tharo la e bana le science tse pedi le thuto engwe fele seng di-science go ntse go nepagetse gobane qetelelong re itse batho bana ba tlameya gore bonyane ba be dithuto tse tlhano fela re fana ka dithuto tse tsheletseng gona jwale
1: ke hola ha bile sentse re lo qetela ditaba tsa rona ho fihlela jwale jolo ka taba ena mohlomo ile a qala se le monse fitileng ena ya boithuto ka pa ya pilot ba ithuti ba ho ntse etswa boithuto ka bona taba nye na o sona le ba ile ba ngwala di tlhatlobo tse tsa last e
0: ya ntate ho jwalo jolo ka ha re e etswa se le monse le sentse la sa grade 12 kona le ba ithuti ba ngotse ntate jwale ba entse di-application tsa bona go ya di-university ke gona re tlo tla re etsa boithuto ba gore na ba nkuwe ka o fela nang kapa ke ba bakae ba nkuweng ke ba bakae ba setseng empa jalo ka lenane thuto le leng le leng go na le ba nentse ba sebeditse gantle go na le ba nentse ba na le kgolotso ya gore mona le mane ga ba sebetse gantle mme bano ba neng ba sa sebetse gantle dithutong tse dingwe re ntse re ba sile monyatla wa gore ba ye dikolong tse ntseng di etsa pilot selemong sena gore ba lo matlafatsa mono moo ba neng ba sa sebetsa hantle ba tle ba tsebe gore selemo se tlang le bona ba kgotlhele hantle ka gara di-university
1: potso e latelane e tlotla e ba gore na ebe ga le tlhatlhoba le bone ba sebeditse ka tsela e feng baithuti ba jwalo e ne e le baithuti ba bakae ga e ba o ka ba le palo yo le bone ba sebeditse ka tsela e feng mme ke a gola dithuto tseo le boneng tshebetso e le ntle ke difeng tse le bone ka tshebetso gae gantle ke difeng
0: ke a leboa ntate ka bomadimabe ga ke a tshwara dipalo tseno ke di exact ke a gola ka baka ela tlhoko gore ke tsa fumana potso eno ke tshwara bane ba le 29 mme lemong sena re na le ba 41 ba teng lenane thutong lena ga ba le tsena go na le ba neng ba sebeditse gantle jalo ka ga re ne re etsa tsona di-science jale re etsa sekgowa re etsa mmetse o go na le sesotlho gape-gape ga ke re ke thuto tse tsheletseng go ne go sebeditse gantle gagolo thutong ya sesotlho tsena tse dingwe ba ne ba sebeditse ka go fapana di-scienceng go na le ba pasitseng mohlomong physics ba bangwe ba pasitse chemistry ba bangwe ba pasitse biology fela ba ne ba sa sebetsa gantle gagolo gona mono di-scienceng ka lona lebaka fela la gore go ne ntse go ba le kgolotso ya go fumana tse dingwe tsa disebedisiwa jalo ka ga re na le sese seo se fepelang di-high school ka taba tsena tsa disebedisiwa go ne go ile ga bonala go ile ga ba le tshokolo ya gore tse dingwe tsa disebedisiwa jale tse tlhagang di le ntšha bakeng sa lenane thuto le na le letšha sese sa rona se ba fepelang go la ba le tshokotshokolo ya go fumana tse dingwe tsa disebedisiwa go ba neng ba lokela gore jale ba dikolo di bona gona di iphumanela tsona go kae empa re dumela go jele selemong sena sese seo sa rona se setse ba gona tlhoko tsa lenane thuto lena ke le feng Jwale ke ntho e ne le ntho e ntšha re le matišhere re ntse re ba kwetlisa jwale re dumela gore gona tsena ba batla ba bone tsela gore na gantle ntho e tlhokwang gagolo na ke efe ka mona gore na ba tsebe ga kae fela ka nnete go sebeditswe ka thata gagolo go na le bana ba neng ba pasitse gantle gagolo go na le ba neng ba sa pasa gagolo gona mona di-science ntate ke lo ga ke re re ntse re tsa lenanethuto leno la la design tsena le tsopo ya hore selemo sena re tlo bona phetho e kgolo
1: ka metsotso e mmedi fela ha re phethela ditaba tsa rona ha o akaretsa o bona tshebetso e ntse e tsamaya jwang e sa le taba e ya pilot kapa boithuto e etswa gape se bile re phethela ka ofela ditaba tse bang o nanang le di saletse morago re sa kena go tsona
0: ke a leboa ntate ka nnete re bona re ntse re tsamaya hantle re tshwarisane hantle le dikolo tse ntseng di etsa pilot le lekala la thuto le ntse le re supporta le ntse le re fa tsebe ga re fitlha re bolela gore na taba tsena tsa rona di gokae re tlhoka support e jwang gore re tle re qetelele re nepile gore setlhagiswa sena se setšha sa naga ya Lesotho sena se re se bitsang last year se tle se tshwago gantle ka dikolong ka mono ke gona re ntseng re le kgara le thathamo le le telele leo re ntseng re le ka gore re bua le itse tsa dikolo tse phaneng re bua le setsi sa ditlhapiso gore batho bana ba support-uwe mme le bona re bona ka nnete ba ntse ba re fa tsebe se santsane re le dipuisanong tseo re dumelang gore re ntse re lokisa hantle gore qetellong ga pilot ena e fela batho bana ba rona ba tla tseba gore ba kgotlhele gotlhe re dipuisanong gapeape le ditsitse ka ntle go naga jalo ka ditsitse ikarabelelang thutong ya South Africa le diyunibesithi tsa teng le mosakwana ntate ntse re kokota gore baithuti bana ba rona ga ba qeta lenane thuto lena ga ba fitlha mono ba amogelwe go amogelwe gore lenane thuto lena le selele ka godimo go LGCSE re tla elelelwa gore bamamedi re tla elelelwa gore lenane thuto lena la last ga bana ba le entse gantle ga ba salong ka dilemo tse ngata diyunibesithi mane ga ba fitlha jalo ka ga ba nentse ba etsa ga banka ga ba etsa la LGCSE ga ba entse la LGCSE ba ne ba tlameya gore ba fete tlasa kwetliso o thweng ba lokiswa pele ba ka gotlhela ka gara dilemo tsa mangwelo ano a phaneng ke tshepo ya rona gore ga re tse re buisana le diyunibesithi di tlotla di utlwisisa gore ka nnete ya tswang go last se re mo kwetlisitse go lekana gore ga a sa tlhoka kitsiso eno e ne e tsala pele a ka re gata gantle ka gare go o lenane thuto leo a lakatsang go leetsa boemong bono ba
1: yunibesity ke ne ke re ka lebaka la nakotlhe taba tsa rona ge tlameya go di beya gotlwa mona empa ke kopa o tse o ntse o mametse sealemoya gobane go tlwa metsetsonyane mašome a morago ka morago re na botshelela ge tlo tla reng ka bamamedi le gore ga baka dipotso ge tlo gotlela wena o tla bo se o ntse o kenyeletsa le tsona ditaba tsena tse saletseng
0: okay ke dule mo mogaleng
1: kapaeeeotse o mametse sealemoya fela
0: ya
1: ge tlatla re kena go tsona ga morago sentse re bua le ba mamedi mamedi e re a re le mo thating ona re e suthela lefapha la ditaba ka morateng ge tlotla re boela re tswela pele gape ka ditaba tsenang.

0: motsepe o itse ba tlo sebetsa e le balekane ba lefa ditabeng tsa ntshetsopele ya kgwebo le matsete go thusa go fumana le go ntshetsa pele menyetla ya dikamano tsa kgwebo, dithuso tsa ditšhelete, matsete le mehato e meng e ka tlhagisang tšhelete ya mafapheng otlhe a bolo ya maoto. Mothating ona ga re lekole gore e be Loti le ntse le sebetsa jang kgatlhanong le ditšhelete tsa matšhaba. Loti ga le bapisiwa le dollara ya America ke maloti a 15 disente le 95, ponto ya Britain yona e lekana le maloti a 21 le disente tse 69. Euro e lekana le maloti a 18 le disente tse 59. Dollara ya Australia e lekana le maloti a 11 le disente tse 45. Athe iene ya Japan yona e lekana le disente tse 10. Ditaba tsa hora ya botshelela di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa.
1: Nahana feela o streama di-movie le di-show tsa hao tse o di ratang, ntwana di kena di-online class, o sebeletsa hae empontso sa ipotse hore naebe o setse data e kae. Jwale Econet e o tlisetsa bothebelele unlimited Wi-Fi, tharollo e bobebe ya lapeng, baithuti, batho ba sebeletsang hae le borakgwebo ka ditjeo tse tlase ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation. Mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa ho tloha ka 69 maloti feela ho ya ho 499 maloti. Ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala, no installation delays, no long term commitments, ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang. Iphumanele package ya hao ya bothebelele hona jwale ka ho penya *100# ho bua le Mpoi ka Econet app kapa ho etela Econet shop e haufi le wena. Bothebelele unlimited Wi-Fi, unlimited possibilities. Hona le dipehelo. Econet, inspired to change your world.
2: Okay furniture, o tlisetsa big red sale. Potlakela lebenkeleng kajeno o boloke ho thepa ya ka tlung le dihlahiswa tsa motlakase. Fumana sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge ka 3999, boloka 500. Kapa disofa tsa 2 division Tracy Connor Chase and Console ka 7499, boloka 1500. Se fetwe ke Okay Furniture's big red sale. Dihlahiswa di fumana halale ka mokitlane ho fihlela ka la 13 Lwetse 2026. Hatipa e sa fumaneha tlasa dipehelo le ditekanyetso.
3: Mamedi ere re le boya mosebetsi mmoho le nna Molai Ntladi ka ditaba tseo tsa hora ya botshelela. Re kgutla jwalo re le metsotsong e robong re furaletse hora ena ya botshelela. E re pele re tswela pele ka ditaba ke ofe tlhaloso ya boemo ba lehodimo. Lehodimo le hlakile boholo ba dibaka ho a bata hoseng hona ka moya o fokang o le bobebe o hlaha le boya. Ho ka lebellwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka ka maru a melatsitsing ho futhumala dibakeng tse ka mabalane empa ho be mahareng ho isa ho phola dibakeng tse ka maloting motsheare. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya botjhabela esita le borwa botjhabela kapa le leboya bophirima. Ha re lekola dintlha tsa motjheso seterekeng sa Maseru, seterekeng sa Mafiteng le mane sebakeng sa Moshweshwe wa pele, tsona di dutse ho 24. Mme ha re lekola seterekeng sa Malisuku le Qutheng ke dintlha tse 23. Seterekeng sane sa Qajasnek ke dintlha tse 18. Athe sane sa Mogotlong ke dintlha tse 20. Seterekeng sane sa Bothabothe ke dintlha tse 20. Meraro hasa le ribe le berea e le dintlha tse 24. Mme ha re qetela ka setereke sa Thabatseka re fumana hore dintlha tsa motjheso di dutse ho 24. Re ile ditabeng tseno tsa hora ya botshelela mamedi re ntse re buisana le mookamedi lefapheng lane la tlhahiso ya dipampiri lekgotleng la ditlhatlhobo Lesotho e leng Ikhole. Ena ke Dr Mamodibe Ditaolane mabapi le lenane thuto lena le letjha la Laske le ileng la bewa tikong ho tloha selemong sane se fetileng le ho hajwale lona lekgotla la ditlhatlhobo Lesotho Ikhole le ile la ntsha phatlalatso haufinyana le bontsha hore lenane thuto le jwalo le se le fumane kapa le ngodiswe ka molao e leng taba yane ya accreditation ka puo ya Senyesemane. Re tswela pele ka ditaba tsena mme ke bontsha hore jwalo ka ha lona lenane thuto lena le ile la bewa tekong ebile sebetso ileng ya etswa dikolong tse fapaneng diterekeng tsena tse fapaneng tsa naha ya Lesotho. Re tlo buisana le mookamedi sekolong se phahameng sa Masitisemane seterekeng sa Qutheng ke ntate Kopang Mothibedi, hobane sekolo seo sa Masitise ebile se ding sa sekolo seo tebelo e ne e le hore ditaba tsena di tla boela hape le teng di bewa tekong, mme se ntse

0: Kana le na kwano mahali ntate Mothibedi ke wa moela ntate Salemoeng sa Lesotho sengwa ka jeno.
1: Ho ka nna dimo go.
0: Sekolo sa Masitise se phameng sa Masitise tebelo ene le hore le sona e tla ba ga dikolo tse ding tseo le nane thuto le na la laske le tlang ho bewa tikong. Empa ke hlokomela hore ka re taba tseno ha di a etsala ya gola mohlomong ka tsela eo ho neng o lebeletse mohlomong ka re thusa rona ke eng e bileng qholotso re be ditaba tseo ha di a etsala.
1: Okay, ke a lebana te, ke a dumediselo wa mamedi. Jolo ka o so tshule ke Mothibedi ke mosuwe hlo wa Masitise High School. Ho jwalo ntate, sekolo sa rona ke se seng se sa tse leng tsa hlwauwa hore di-pilot lenane thuto leo la Alaska selemong sa ho feta. Mme ka nako eno re la ga laeka ga etsa di-advert gore re bontshe setšhaba gore re tlo fana ka lenane thuto leo. Empa ka nnete ga re aka ra ba le batho ba apply-ela lenane thuto leno gola re la ga ba le a le mong fela. Eo ge la ga bona gore ga o no ba bobete gore re tswele pele le ena a le mong ka mokgothaletsa gore a ye dikolong tse dintsi ne sentse di na le mothonyana bathonyana ba babedi ba bararo.
0: Lona ke a gola he le ha o se bontshitse taba eno gore ke ebile yona qholotso ke a gola he fela re rata utlwa gorena lona mohlomong he le sekolo sa Masitise mohlomong le dikolo tse ding taba e ya lenane thuto la laske mohlomong lona le bona ka tsela e jwang le bona ka e tlotlisa phetwa efe mohlomong ya dikolong e bang taba eo ka qeteletse e etsaetse ha eba le baithuti ba bangata ke a gola re bile re shebile gorena ha e le mona o bonaetse le sabe le baithuti ba bangata ba apply-elang lenane thuto lena lona le sekolo na hona le mesebetsi e le etse mohlomong o kgothaletsa setšhaba kapa baithuti utlwisa bohlokwa ba laske mohlomong le batswadi le bona ba utlwisisa taba e ya laske gore ba ka kgothaletsa batswadi gore I mean baithuti ba bona gore ba etse lenane thuto le.
1: Okay, ke a lebona. Ka nnete lenane thuto lena ke lenane thuto le letle haholo leo re bonang gore le tlo ntshetsa thuto ya Lesotho pele ha le ka la kena tshebetso mme la kena hantle. Re lampa ga ba le yona qholotso eo ya gore ga re le kenya tshebetso setšhaba ne ntse se se utlwisise hantle. In fact le o fihlela mona mo re teng gona jwale ba ntse ba se utlwisise hantle gore na laske ke eng eo e nang le yona e ka etsang gore ngwana le ha ntse a pasipasitse a ka amogelwa lelwaleng Technical Institute e be o kgetha o fe lelwaleng o etsa laske. So taba eno ya gore setšhaba batswadi ga ba utlwisise ka lenang thuto lena le bana ga ba le utlwisisa le gona a gola motlho o mongwe batho ba neng ba loofara jalo ka rona Masitise School mo yes re ne re bua ka laske gore bana ba ka etsa laske e tlhoka ngwana a be a pasitse dithuto difeng go ofarwa dithuto difeng but re ne re sena ntho eo e kalo-kalo ya gore na ngwana o mo tshepisa ke melemo e tlotliswa ke laske ga a ka etsa go feta ga a ka ya sekolong ka LGCSE ke efeng gobanne ntse so go sotlake gantle. So gona jale go batla ba betere jalo ka gaokwa o sena le accreditation e kang ena e se bontsha le gore na ke qualification framework eng level ma. So ke ntho tse goreng gona jale o ka bua ka tsona gore ngwana enwa ha ntse taba tsena o tla kgona go ya investing a ka seng ke dilemo tse ngata jalo ka ga o tlile metaogana a bontsha. But ka nakwane re ne re sena ntho e kalo-kalo because o ne o tla utlwisisa ke tla refera go post engwe social media post engwe ya professor engwe ka National University of Lesotho ka ma Faculty of Education e le bone post e kanye ba bontsha le bona fela ba e ka ga ba tsebe gore na bana ba tlhang ba dintse laske ba tlo ba amoela ka boemo bofeng investing e ka ga wa ba le that engagement. So e le batla e na le dikholotso tse ngata gore re fele re e kenye tshebetsong ba gola e nngwe ya bo e golo e la nna ba yona tabe eno jalo ka utlwisisa gore mmetalwana ga bontsha o tla bona gore tabe ena ya laske bana bana mono ba tlo etsa di-practical ba etse di-experiment haholo. So e tlhoka thepa e ngata ya thuto ya ntho tsena tsa mahlano, mme e hloka tšhelete e ngata gore o e kenye ka gara yone. So dintho tseno kaofela ga o di kopanya di ne di batla di etsa gore go be boima go e kenya, le ga o ka ba le ngwana a le mo jolo ka ga rona re la ga ba le applicant leng o bona gore e tla re turela ga ka ga mo kenya a le mong. At the same time o tla fumana mane nthong ye bitswang school supply unit, mo re rekang tsona dihlaiswa tseo tsa di-laboratory, o tla fumana gore thepa e ba seyo hangata. Lo kore le mosena nna ga ke a reka letho, nako otlha o fitlha fela o ntse o thwe thepa e fedile, thepa e so fitlhe. So dintho tsena ka ofela di kopana di etsa gore go be thata gagolo gore nna lethuto lena le fele le kene tshebetsong ka o phethagalo. However, ka nnete lekala NCDC lwa la sebetsa le capacity le matitšhere a lokelang go ruta lefapha leno ba hantle ba ikwisisa, but di-challenge ke tseno tse e kgologolo ya gore batswadi ga ba utlwisise le bana ba utlwisise velu ya gore na ntho ena e tlo go thusa jwang. Mme unfortunately le rona e ne re hlolwa go le rekisa gagolo gobane re sena dintlha tse ngata golo tse motivatang bana ka lona gore ba le kene.
0: O bontshitse gore ne lena le kapa ne na le moithuti a le mong ya neng a kapa e ileng a etsa kopo ya o etsa lenane thuto lena la LASK, ke moithuti a jwalo kapa ba jwalo ga e ba ba feta bongwe ba ile ba sebetsa jwang, ba ile ba phethela taba e ya lenane thuto le mme ba ile ba sebetsa jwang?
1: Jalo ka ke tshwatse rona ge la ga mo kgothaletsa gore a ye dikolong tse dingwe ba ke la ka ke ne ke botse ka at the time ke ne ke botse se Stevens go na bana le ngwana ya ba le bona ba re ga bana yena go ya le tlhagolo then ya ba re ba mo referela Masego. So I don't know gore na o ne a qetela ile millennium English speaking millennium
0: new millennium
1: new millennium yes a ke tsebe gore na o ne a qetela ile mono, but rona e ne be ga re na applicant, I mean ga re na candidate le le mong sena no ha re na yona.
0: Ka lebaka la nako tlhe na le motivate re le buile haholo tlhe ho buisana le wena ka ditaba tsena le ka mosontate. Ke a leboha. Mamedi, puisano ena re beha metsotsong e leshome le metso e robong re foraletse hora ena ya botshelela. Re ntse re buisana ka ditaba tse amanang le lenane thuto lena le letjha le bitswang ka hore ke LASK, mme re ntshetsa pele ditaba tsena ka o tla buisana le radiphatlalatso mokgatlong wa baokamedi kapa basuwehlooho ba dikolo kwano Lesotho tsebalang ka hore ke LEPSA, mme re tlo buisana le ntate Thapelo Maiane ho utlwa gore na bona e le mokgatlo ditaba tsena na ba di utlwisa ka tsela efe. Mamedi, ha re ntse re tswela pele le wena re tla boela gape go fa monyetla gore o tlo botsa dipotso kapa gona go kenya letsogo ka tsela yo o ka etsang kwano ditabeng tsa rona, gobane puisano e na rona re ile ra e qala le bane ba Ikhole mo re ne re buisana le Dr Mamodibedi Taolane e le mookamedi lefapheng la tlhagiso ya dipampiri mono lekgotleng la ditlhatlhobo Lesotho. Re boetse gape re buisane le mosuwehlooho sekolong se phahameng sa Masitise mane seterekeng sa Kluting. Ka gona e re tlo qetela ditaba tsena ka gore re buisane le ntate Thapelo Maiane, mme ke tlhokomela gore e ka nna ba re sentse re na le nako ano mogale. Ntate Maiane, ke ya o dumedisa ntate wa moetswe sa lemoeng sa Lesotho seng gona.
2: Ke a dumedisa ntate le bamamedi ba gago. Ke Thapelo Maiane, ke ra diphatlalatso wa LESPA.
0: Ditaba ke tsena ntate Maiane tse amanang le lenane thuto lena la LASK jwale leo lekgotla letlhatlhoba Lesotho Ikhole le bontshitseng gore le se le fumane accreditation kapa le ngodisitswe ka molao. Re lakatsa ho utlwa ho lona le le mokgatlo ona wa LEPSA gore na ditaba tse le bona le reng ka tsona, le bona bohlokwa ba tsona e le bofeng, le bona diqholotso e le difeng ho fitlhela ha jwale.
2: Le ke a kgola ke tla tsamaga ka pelenyana nta go bala di mothibedi o sa batlile a bua ditaba tsa rona re le mesuwe hlogo. Lenane thuto lena le letle haholo. Lenane thuto lena le letle haholo. Lenane thuto lena le hloka go lokisetswa ka tsela e tibileng haholo. O sa bontshitse ditlhokwa tsa lona. Mme taba eo ke a golang ka lekang go e bontsha fela ga ke re Ikhole le ba amane le yona bo NCDC ba tlhoka go itlhopha haholo. Dikolo tse ne di tlhwauwe ne di le 12 gore di tlotla di etsa pilot. But ke sa re bothating one o re ntseng re bua le wena ke dikolo fela tse hlano tse ntseng di na le bana. me ena e sentse le sesupo sa ditsietsi tseng ata tseo di tlang le taba ena ha e sa hlophea hantle boemo bona bona ba pilot fela di lebo jwalo ka ha bontshitse batho bana ba lefapha la di science ba hloka dilebo tse batlang di na le thepa ya boemo bo phahameng boo dikolo tsa rona di teng di sena dilebo equally ne lekile go tshwaya tsona dikolo tseo tse 12 gobane ne di bonagala e ka tsona dilebo tsa teng di batla di kgothatsa kapo di le maemong e re kagareng a gaufi le go phethagala empa ka nnete di ile tsa sitwa go ba le bana jalo ka ga bontshitseng date gore St Stephens sa kgolo le yona masitise le tse ding di setile go ba le bana selemong sona seno kapo ya ba ngwana a le mong mme o ba ileng ba ithuta gore ga ba bobebe go tswela pele le ena e nngwe gape e ileng ya etsagala eo ke naganang ke kgolotso eo mme a tla a ithititseng go batsa ba bua le bo NMDS bana bana bongata dikolong tsa Lesotho ba ngolwa ba thuswa ke social development ha a qeta go ngola ga a fita ka o laseke ka mane nakong ena pilot ke gola dikolo tseno ne di bontsha gore school fees fela se ka ba dipakeng tsa 10,000 le 12,000 jale re boetse re ka nna ra ba le exam fee e ke sengsho ka dipalo but it's around 6,000 tšhelete eno no ha e bobebe gore motswadi le a ka e utlwisisa le ngwana a e rata a ka tseba go kenela last e le gore ke nngwe yeo re belaelang gore e entse gore le ga e ne e ka utlwisisa ebe bana ga ba ba teng dikolong mme taba eno ntate ke tla oetsetsa mosala fela dikolo tse dingwe tseo ke di tsebang tšhelete o ke dinga di ita ka mabitso o ba ga wa ntumelela di qeteletse bana bano ba kena mahala kore ebe o mong o kena mahala gobare fela sekolo se sa tsebena se etsang fela a ke ke atla go itefelela kore ebe ba re fela ampo registere ka 200 ore mpe bo ngwana rona ke ntse ke le ka fela go tsamaga mesaleng ya ntate mthibedi go kgotsa gore last e ntle fela e tlhoka boitukisetso bo dibileng dilebo tsa rona ga di boemong dikolo tse dintse ngata matitšhere a di-science e ntse e le kgolotso jalo ka go ka tseba gore lekala la thuto gona jale le ntse e le saditšhere a matšhatšhatšha go eketsa dipalo but e ntse le kwala dikgeo tsa gale mme taba ena e etsa gore last e le ntle ga kalo e be le dikgolotso mme ke a gola taba eo re ka ga e buang fela re le lespa kore ha ge sa le gole pelelo ya rona kore ge gole ga golo le go etsa rollout e ntse e tlhoka boithuto bo tibileng e call NCDC le inspector dilo ka nne ya bontshitse ga di o etsa boithuto bo tibileng di teane le mesuwe tlhogo le matitšhere di batle taba ena ka botebo gona ba ka e tlhola jwang ga e le mothating o ne ntse re bua le wena mongaka ga o bobebe gore e ka sa ya kena tshebetso ka segatlha seo ke tlosa lentswe pilot ke a le bona ntate
0: o buile ka taba ya gore go etswe boithuto bo tibileng go feta motlhomo bo e ka nna ba bone sentse boentswe ke mpa fela ke batla utlwa gore na ditabeng tse tsa ga o etswa ga ditaba tsena di tla etswa pilot ebile go ntse o etswa boithuto motlhomo mpele e tsa pilot le lona na le keneletse ka ga ditaba tse go sebetsa le lekala la thuto le motlhomong le ikgole le ba ikarabelang ka go fela jang
2: ke tla re re keneletse la ga e le mothating o monyane ke a gola taba ena nka etsa mosala fela ka gore ntate masitise o mo utlwile ga tsa bontsha gore motlhomong ga o ka etswa thuto e lekaneng go tloa le go tsona le go rona re le mesuwe tlhogo go ya go batswadi go ya go bana gobane go utlwa e ka kao fela mafaphano ke a tshwarisanang letsogo le thuto a na tlameya gore e be ka botebo ba re sebedisa re le mesuwe tlhogo ba eletsa ke nagana tsela eo ba re sebedisang ka yona mongaka e batla ehlile e se e nonneng ka tsela eo re kgotsofalang
0: fela taba e nngwe ge e ka ba ena ya gore baithuti ba e utlwisise botlhokwa ba taba ena laske le wena jalo ka go bontsha gore tlhele bona e le botlhokwa motlhong le batswadi ba utlwisise botlhokwa ba taba ena laske ba bona gore batswadi ba isa bana kapa ba kgothaletsa bana go etsa taba ena laske la o bontshitse gore tlhile motlhomo e ka nna ba di-school fees kapa tefo tsa teng di bonala di le godimo agolo lona le le lespana go na le mosebetsi o le o etsang gore fa baithuti gore ba utlwisitse botlhokwa ba taba go thusa batswadi go utlwisisa botlhokwa ba taba ya laske
2: ge e etsa jalo ntate diphuthong tsa rona ka bo gona fela re le mesuwe tlhogo ge ntse re etsa ge nako yotlhe re dula re na le nako yeo re e beyang go bua ka manane thutwana rona e selaske fela le yona LGCSE ena ge boetse gape diphuthong tsa batswadi ge ntse re bua ka botlhokwa ba yona ge ntse re eletsa le bana ba rona gore laske ke ena e keneleng e tla le thusa tsena empa ke a gola ntate ga o tshwa jalo nka eletsa ikholo gore ka nnete e ke sebeledi of siric

0: kotlolo ha ke tsebe mme o tla o tlolla ha ba batho ba jwalo ba teng fela ha ke so ba utlwe hantle jwalo ka mafapha a mang ke etsa mohlala fela ka bo NCDC o tla no utlwa ona le lefapha lo thweng ke education department eo le mosebetsi wa yona e leng go ruta setšhaba e ka re le ba ka ikeletsa ba ba le diofisiri tse jwalo kapa department e jwalo goba ke bone bona hangata ba sebedisa tsona diofisiri tse kgolo jwalo ka mme go etsa dithuto go fana ka molaetsa mme ka bana le mesebetsi ya bona e neng ga kebe ke utlwe ka ba tseba go e etsa ka nepo e ka re ba ka tlhaba le batho ba hiretsweng go etsa sensitize kapo go tlhokomedisa setšhaba le e mong le e mong ya ana tshola botlhokwa ba manane ya bona
1: ke batla fela under de maiane re qetele ditaba tsa rona ka o fa monyetla go fela o phethele mohlomong dintlha tse banga ga dithesa re tlotla re nka ba mamedi go utlwa rona bona ba ka botsa ditaba difeng re na le metsotso ke a gole meye ga go fela
0: ke a gola ntate ya ke phethela nka re last ke ke le nane thuto le letle last ke e tlhoka go tlhophelwa dilebo matitšhere a kwetliswa di-fresher courses di be teng roll out boeletsi ba rona kore e sa le gole gagolo le go etsagala ka tsela go re bona ditaba ka yona ge le dikolong rona boitlhopho ga e be bo tibileng gagolo ga o etswe diphuputso ga o rutwe setšhaba ka last ke ya le buang ntate
1: kanete ntate maiana re e lebuile gagolo ntate tlhe go buisana le wena ga e ba bamamedi ba ka ba le dipotso tse tlang wena ge tla boela gape ntate re gutlela go wena re e lebuile gagolo
0: ke a leboa mongaka
1: mamedi puisano ena ya rona le ga diphatlhalatso wa mokgatlho ona wa lebsa e leng wa ba okamedi kapa basuetlhogo ba dikolo re beya metsotsong e mašome a mabedi le metso e robong re fogaletse gantle gora ya botshelela mme ditaba tsena ge tlo di tshotlha o fitlhela mane goreng ya bosupa re le mothating ona ke o fa monyetla fela gore mamedi ga e ba o ka ba le potso kapa tlatsetso kapa tlhakisetso yo o ka e tlhokang ditabeng tsena tseo ge e buisaneng ka tsona gore ge o ka kena dinomorong tsa rona tsa mohala tsa 22 316 429 le plus 266 599 3 ke tsona dinomoro tsa ka mehla tse o ka di sebetsang mme o tla gopola gore mamedi ke ya wa mela kgotso mamedi
2: ntatemogose ke shakes wa simongkonde
1: kgotso na de shakes
2: a ka nnete le nna ga ke utlwa ditaba tsa bamamedi kao fela ke utlwa bosokwa ba lenane thuto lena fela bale e ke e bonang e le kgolotso ke ya gore fela e sile tšhelete ga e go motsadi go ngwana mosotho lebaka ke lona leno la dipalopalo tse ne di lebeletse gore bana e tla ba rateng dikolong tseno tse lesome le metso e mmedi jale ke dikolo tse tlhano ka dipalo tseno tse ka tlase go 30 kapo ka tlase go 50 mme ke mathona mone ke tshwe ke re le a ba re ka opisisa botlhokwa jalo ka ga ba tshwetsena tšhelete ga eyo bo ntate maiane e le ena moka ga diphatlhalatso mono e le ka nnaba ke principale se e ka nnaba ke principale mme o santse a tseba fela le gore le baithuti bao kapa barutwana bao a ba eteletseng pele go santse o na le ba bangwe ba sentse ba sa tlokatle ba atlega go ngola ditlhatlhobo ka lona ka lebaka leno fela la tefelelo ya exam fee eno ya LGCSE jalo gona jale tsena eno ya LASE e fitlha e imena ga gabedi bothata bo bogolo bo e leng gore ga re tsena go tla etsagala bang ke re gape e nngwe e tla boetse kenya metsi ka moedi ke ya gore ga e ba mosomong lenane thuto lena le ntse le le boemong bona ba pilot le satlame dikolong tsotlhe e ba moithuti ga qeta LGCSE o sa ba le monyetla wa a ka naya kwa dikolong tse golo e tlile ba keke ba engola go ga mono e le itlhe ba tla ya pele mane sentse ba tatetse le taba tseno tsa ditšhate tsa manpower ya gola nka boetse ka botsa gape ka re na nakong e e tlang moo e bang taba tsena tsa lengwalo lena di tse di tlama kao fela e be LGCSE e tla bentse e le teng e tla bentse o ngwalwa e be bala ba yang creatof ba tle ba fitlhela dipeelo tse jalo mme e bang ngwana a sa fitlhele dipeelo tse kalo o tla dulang tsa pheta LGCSE go ra qeteletse a fitlhela ka ntlela kapo o tlo fitlha automatically a sa kena ka mola ka creatof a etsa lengwalo leo motlhomongwe a ka qeteletse a pasitse na
1: o tlhakile ntate shakise ga lebo mamedi re metsotsong e mašome a mabedi le metso e robedi ge e lebile goreng ya bosupa ke nakong yane yo ke itseng go file monyetla ga e ba o ka ba le potso kapa tlhakisetso godima ditaba tsena tseo re ntseng re buisana ka tsona letsatsing la kajeno tseo ke bontshitseng gore re tlo fitlha peletsong ya tsona mane goreng ya bosupa mme

0: mora e se ntse ka itse ke ke ba tsang die ba ga ditse re ke ke o sa bona go na ke tlile ntse ke tsa mwa mo se se ka e di ke ntse o ka ka nnete ya sa so ye e re ka di go tloga ma ke re wena
1: ntwe se mona nda depot la gona le mo ile wa nyamela qalomane o no bontsha ho e eta o kene sekolo dilemo tse ngata ho etsa laba hona le mo ke sa utlwang hantle
0: ke so ba ke tsere go kuru di mo tse ke ntse ke tlhware ke ho ya le ke le bola le ke mono fela ke re no na tsena ya mpotana le ba tsara ga o tsi tsi le ke le no le ntse ke le bo tsi ke ntse ke ya tsona go tsira le ntse ke le tlhware mo tse ngata tsile ha ntse ke tsi le le e le nyona ndi go le itse go go re ngwana o tata nka le mane tso mono ya re o thoro ke ka nnete ya tsa ngwana o dira go khatara le metsi a itlela na go nkwa o ba sa bone mo go na mo le kgosi go re yeng ja tsiri mo re tsiri tsa mo
1: ja
0: ne ba ya ka so ge o ga tsi a di ha ba na na go se ba tsitse ba e se o tswa mo ga o ba e se re tsiri ga ntse ke yo mentor ke ne e tsinde o ramuna ke tlo men ba di ga o ka tsonga no ke ne o go ngule e se se tsana e ba ntse ba ba ndi e tsena ka tsonga ba di tsena di mari tsena ba ra o jo mo ka nnete ya tswa na ka ba itse ya ke di tsena management o ba ne fela ma ka ra go ba tsanta sa se ya itse ba ka go ga ho lu a o tsena o tsitse o tlo mani ya go ya mo o ba ne ba tswa ba sa sa se ya tswa ga mana ne tswa e mo ya ha tsire ya se mo le ntse re tsere ke ja men pa mo ni mwana wa ja mo na ona ma ya ha o bana o ile ya ja tsa
1: tsere ya u to halanda di potla go gale bondati mamedi re metsotsong ya mashome ya mabedi le metso kapale motso o le mongwe le bile ho renya bosupa ho pola ditaba tsena kitse re tlo di tshotla ho fitlala ho renya ya bosupa mamedi ke wa mela
2: ya dentwa le mo
1: ho tsona di
2: ke tla ntse ke tla le mo
1: na di tsota
2: e zenda di mo se sa bile tsa dona jere tsoi bo tsa empa re nge ke sa se se ka ona ke mo le nang tsitele anja ntse le tsotsetela ka ga ditso tsaisong ka poisele tsa ba zona tse tsa sa ka tsigo ya di ofisi bo je go sala ona ngwana to tsa le nane tsitso le go tso mmona anka mo ke di go go tsa sala sa gara mafutule mmone e je go na sa ruya le thwasa le tso le hlantsa sa sa ga leno a mafutule ke di mo mo go tla sala sa ga le ka le fa tsela se se se se ka tlo ma swa ga le ka pa go je le le se taka botelele e be bana ba ba o bana botse ba ithute tabadeng ka mafutule o no rata di tsela tsa teng a tlo tsa tlhaiso ka bo khutsanya ba tlo tsa tlhaiso ka go bantsa ya di ofisi wa ithutela go tla ka di ofisi o tla sebedisa computer yalo ka wena yalo le pene le tse ding re ke bo tsaka bo khutsanya le yalo wa le yalo ntabe ni se o sa dile na madene ke di kodisa
1: e hlakile nna re tso tang re le bontate nomoro tsa rona tsa mohala mamedi ke 2231649 le plus 266599 ke tsona nomoro tsa mohala tse o ka di sebedisang haeba o na le poso kapa tlhakisetso mohlomong yo o e hlokang ditabeng tsena tseo re buang ka tsona mamedi ke o amoela
3: nomoro se kopota ka metsotso e mmedi fela hlendere se ke a se sotho ngwana ka letsenana fela ke kwa kgetla le go mamela ne ke ke di eleni
1: gane
3: and na ntongwe hapeng ka go nkire le ha ba mosomong e khole ka ofela le batshwantsane le taba ena le tsoho ka yona nne nka re fela la ba ka go tla tho import taba ke go fela muso ona o tlamela o etse bang o etenya le tsoho le tuma ha go lo tabeng tsa tshietso tabeng tsena tsa thuto bo mo bona ba go lo go bona o ba le ntate ke tsa mohlala fela ke ha ba selemo se se leng ke re la ga lahlelwa ke bana ba le shume ka pa ba itse le shume ha ba ke na papa lo eno ana ba le tsena ga lahletse ke bana ba bane hape hape ba se itwang go tla ba ngola LGBTSE mo o tlo fumana ngwana o tlo se ite ite kwa ha fitla mo bophelo ba ha bo ke tla bo felela fela ka lona le nale thuto le nga ka mo go tshwana le letla ha kana kana muso o tlamile o bona go wa thietsa na go nyela ya budget re tlamile go bona gore ha ba hono budgetola mohlomong ke 3 million ke tsa mohlala re bona e tsa 6 million e mena ha habi

0: e le go taba tse ka tsona tseo tsa tshietso dikolo di haelwe taba tseo tsa dilaboratori e le ntho e etsagalang thuto e sane ka kore e be ya boleng ngwana a nona tsenana wa kuching a latlhe a na isile gaufinyane mo mafitise ukwa kitsa ona bophelo ba gae bo feleletse go kae ga ukwa sentse le nang le thuto le tlogole mo tlosang mo le mana a le gaufinyane teng o sa tla ba bo mo nyumeleng ama ukwa na ntse le di-expense tse ngata kakang kante se kere mmuso e mpe bo mametse ditaba tsa mofuta ona ka lekala la thuto gore tsheetso e be e tuma gagolo ntate ga ke tlo batla go mamela ke a sepotseng
1: thank you ga lebosontse o botse le itse ba bangwe ba tla mamela ditaba tse onade shikise ga lebo ntate mamedi re metsotsong ya leshome le metso e supileng re lebile gorenya bosupa ga e ba rena le mamedi wa go qetela re tla monka e behe rea motlhomong go baiti ba rona bao re ebileng le bona ba kene ditabeng tsena e le gore re teretsebe go phetela ditaba tsena pele re le banakong nyane ya ditaba tsa senyesemane goreng nyane ya bosupa empa ga e ba mamedi a le seo re tlo gotlela go doctor ma modibedi taolane go tswa mane lekgotleng la ditlhatlhobo lesotho ikole ena ke mookamedi lefapheng la tlhagiso ya dipampiri ke ena yo re ileng ra qala go buisana ditaba tsena le ena go tloa mane metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya botlhano kwano lenano la sebuping jwalo ka ga re ntse re buisana ka ditaba tsena tse amanang le lenane thuto lena le letšha le bitswang ka gore ke laske ka bogutshwanyane ke lenane thuto le ileng la kengwa tshebetsong kapa boithutong e leng taba e bitswang pilot selemong sane se fetileng ke gaufinyana fela mamedi ha lona lekgotla la ditlhatlhobo lesotho le ntsha phatlhalatso Dr. Taolane e re ke boela gape mme ke wa moele lenanong la sebupingo sengwa ka jeno ga tlabe se bile re tlotla re qetela le ditaba tsane tseo re ne ntse re di bua ya bajwale ge otlwa ke nako ge na le bamamedi ba bangata golo ke a gola yoo re ka qalang ka yena ke ntate shakesi gara ditaba tse dintse wa leng a di bua la bua ka dikgothaletso tse ngata golo le ke a gola diqholotso tseo ena di bonang empa taba e nngwe o ne a bontsha gore na taba e ya laske motlhomong ga e se e kene tshebetsong ke a gola na e tlotla e tlama kapa e tla ba boikgethelo ba baithuti gore ba etsa kapa ga ba etse mme gape ke gore na LGCSE e ntse e tloba yes LGCSE ntse e tlotla e ba teng kapa ga e sa tlotla e ba teng ga taba e se e kene tshebetsong ka botlalo le gore na ge le ga bua ka taba yana gore motho a qeto etsa LGCSE ena o tla tlalo etsa laske mme go na le dipegelo tse te gore na motlhomo a bapasitse jwang moithuti e bangwe tla bile a ntse a sa pase gantle a sa pase gantle e le gore ga a na ba le monyetla go gang wa go ga itse taba e ya laske
2: ke a leboang tate ka nnete ke dimametse dipotso tsa bamamedi kao fela mme ke lebile gagolo ke utlwile bogolo ba tsona di re kgothatsa gore lenane thuto lena la laske le amogetse go bona bohlokwa ba lona ka nnete ke utlwile tebeno ya dikholotso tsa ditšhelete ga go na le moo ke gananang le yona gore lenane thuto le na le tlhoka tšhelete e ngata empa ke ntse ke kgothatse bamamedi ka gore ge dipuisanong le lekala la thuto moo re ntseng re leka gore lekala la thuto jelo ka setlhagisa tsena e le sa lona gona ge le bagomo ya fela ba ntse ba leka go sheba le bona beng ba gona ka lekaleng la thuto gore na e be ba ka fumana diphalelo go kae gore ba tshetse dikolo le bana gore ba tle go kena kgaga lenane thuto le na ka gona go na le motsotso o ke dumelang gore pele re etsa roll out lenane lekala la thuto le tla itlhalosa gantle gore na e be na tshetso e le tla qetelela le etsa tabeng tsona tseno tsa di-cool fees le tabeng tsona tseno tsa di-exam fees na ke tsa mofuta mang ka gona ke rata gore fela ka nnete ba kgotlhale gore lekala la thuto ga le a dula fela le sentse le inaganela yona tabe eno le ela tlhoko tabe eno ya gore ga ngwana a ketsa ngwala LGCSE ga a ngwala laske a sa bile a patala fee gape-gape go batla go le boimanyana mme tabe ena ela ba etsa gore gona mona mo re ntseng re etsa pilot ka nnete e be bana bana re ntse re ba ngodisa ba sa patala lethontate ka mona ka go exam fee go fee ba lokelang gore ba e patela ditlhatlhobo empa ge qetelelong ga re ntse roll out go tla ba le patala e tsagalang e tlabe se tlhalositse gantle ke lekala la thuto gore na e tla tsamaya ka tsela mo go thuta o feng ke tlatabeng ya gore na setlamo laske ga LGCSE ntse e le teng ke kopa bamamedi ba ele tlhoko gore dilemong tsena tse ntseng re etsa pilot re tla be re ntse re lebeletse go ka mana ka university re tla bona bana ba kenang ka LASK re tla bona bana ba kenang ka SGCSC ka nako e ne ntseng re tsa pilot empa go na le motsotso oo lekala la thuto le tla fetisa molaetsa le o fetisetsa go le dikolo tse phameng le bontsha gore jale go tloa selemong sena ga e le mona jele se re ntse rolaute jalo ka ga re kadile ka mona ka di-sciencen go na le nako e lekala la thuto le tla itlhalosa gore go tloa nakong ena dikolo tse phameng le se le ka amogela bana ba tlhagang ka LASK ba tloetsa dithuto tsena go fitlhela ketelong re re mafapha a le ya mararo e ke a tlhalositseng a LASK gore ke ka mona ka mo reetsang dithuto tsa tlhogo ke ka mo reetsang tsena tse ba tlaetsa di-enginere ke ka mona ka mo re tlotla re etsa tsena tse ba tloetsa mosetso ya matsomo go fitlhela re fetotse mafapha ano ka o fela ka dithuto manane thuto ya tsona ga re se re ntse jalo le NCDC e tla ba mane mo jale qetellong go tla boela lekala la thuto le itlhalosa gore go koga jale ga re sa lebeletse ngwana kenang ka tertiary ka mane ka di-universityng a e sa lengwelo la mohlomong degree a tlhaga ka mane ka go LGCSC ke le ka go fela go bamamedi re sa tsamaya leeto mme ga ntse re tsamaya leeto lena ka lo motso wa ko ntse o le teng fela go na le motsotso lekala la thuto le tla itlhalosa gore a e jale gona tjena ga o sa tla ba le motswako botlhe re ba lebeletse mone mme go botlhokwa gagolo gore dikolo di itukisetse gore di be boemong ba gore di nke lenane thuto lena ka nnete gobane qetelelong lenane thuto lena ke tshepo ya rona ya gore ke lona le sene tla fetisetsa bana ka nkane ka go di-university gore di etse gore bana ba etse mangwalo ano a degree go ya godimo ke a kgola nka e tlhalosa jalo ntate e le go na le motsotso lekala la thuto le tla itlhalosa
1: re ne re na le ditaba tsa ntate Moshe Qutile ntate Potlako le ntate Tsotang tse ding ke utlwile go sontse o di thisitseng ba ke batla go kene gagolo ka botebo ke a gola ebile re ka dikopanye le tsa bogolo ba ditaba tsa bona ba ne ba bontsha mohlomong ba bangwe ba tshwenyeile gore na taba e ya LASK na ga e ntse e tsiwa na go bo dutse fatshe go shejwe mananethuto ana gore na ke mananethuto a rebelang ditlhoko tseo naga e tobaneng le tsona na ke mananethuto a mofuta ofeng ke mananethuto a tlang go thusa setšhaba go kena ka maatla ditabeng tsa gore ba tlhaisetse kapa ba iketsetse mekgwa ya go iphedisa e seng ba lebelela go hirwa e ne e le taba tsenono
2: ke a lebantate ke a gola ga ke tala taba tsaka ke ile ka bontsha gore sena ke setlhaiswa sa naga ya Lesotho ka nnete ke ntse ke tisa taba eno ntate gore sena ke setlhaiswa sa naga ya Lesotho gobane jalo go ile ga dula fatshe go a etswa boithuto bo tibileng ge kgoloditswe gagolo ke taba eno e re e bonang gore bana ke bana ga ba tloa mona high school ga ba fitlha ka mane ka di-university ba kena selemong sa pele ba le bangate gagolo fela re bona ba sa tsogeleng mane selemong sa go qetela ba tswa kao fela re bona di-university tsa bagaisane tsa dinaga tse gaufi le rona bana ba etsa lengwelo lona leno le gereng ke la degree la boemo bono bo phaneng bono ba pele re bona ba le etsa ka lemo tse tharo empa jale rona mona gae ba rona ba le etsa ka lemo tse nne ga etsa boithuto rona e be re bona eka bothata keng ke mo le mo re ileng ra bona gore ga re bapisa gore na bana ba dinaga tseno tse di nna ba kena ga ba keta go etsa high school ya bona na ba na le thuto ya boleng bofe jale re sheba ka mona ya rona ya LGCSC ga bona gore go na le dikgaelelo tseo re tlameng gore re di kwale ka gore ge be le lenane thuto le leng le ka godimo go la LGCSC gore re kwetlise ngwana gona go lekana gore ga a fitlha mane university a seke a sokola ke rata go tisetsa basotho ba bo gona gore jalo ka ke re tla ba le mafapha a mararo a fapaneng ka nnete re tlo sebeletsa gore ngwana e a tswang lenane thutong lena la LASK e se ka ba ngwana a felelang fela e be ngwana yo ga a tswa mona re fetelang mafapha otlhe re tla di fetela diofisi gobane diofisi di ntse di okela gore di fetelweng tate fela ngwana eno wa rona gape-gape e tla ba ngwana kgonang gore a itshwarele ka matsoa gae gore ga a sa kena ka ofising a se ka ba le bothata ba go tswela pele ka bophelo e leng gore ga di mafapha a ne a mararo e ke a tlhalositseng ga re se re a fetetse gantle ka go fela ona re tlo bona re ba le bana ba yang ka diofising re tlo bona go na le bana ba etsang mesebetsi re tlo bona go ba le bana ba etsang taba tsona tseno tsa boenginere go re seng re sa tlo hloka hore.

0: engineer be le batho ba latwang ka ntle go etsa taba tsa bo engineer ga re etsa ditsela ga re etsa taba tsa bo metlakase ga re etsa taba tsa bo metsi jwalo jwalo re tlo ba le bana ba nang le boiphihlelo ba gore ba fitlha ba atlega gore ga ba fitlha ka diyunibesiti ka mono ba pase re tlo ba bona ba kgona gore ga ba fitlha dinageng tsane tse dingwe jalo ga kere le tsona sentse re bua le tsona re tlo bona ba atlega gore ba tiritwe jalo ka bana ba tlhang dinageng tse dingwe tseo go dumelwang gore boleng ba thuto ya bona bo ba dumelela gore ba fitlhe ba re gaka gantle le bona ba fitlhe ba etse thuto tse ba di batlang ka nako eno ya lemo tse tharo e ntse e sala dinageng tse enong tate
1: e le gore taba ena ke a gola ke yane eo re ileng ga otlwa ke nako ebile o ntse e bua ena ya baithuti jwale ga ba se ba tloa mane dikolong tse di-high school jwale ba ya di-universityng o bontshitse gore tlile naeng ya aforika borwa mane o bonala se ba etsa dilemo tse tharo fela e leng taba e ntse e sa etsa le a e kwano e le gore ke taba eo e tiisang gore naum ka morago gore lenane ithuto le jwale le kene tshebetsong ka botlalo baithuti se batlang ka dilemo tse tharo motlho mong di-universityng tse teng ga e kwano le ka ntle ona go ntse o tla ba jwalo ke a gola o tlabe se o bile o tla tseletsa le taba tsa ntse e leng tsa salamo ga gona ntse le ba le tshebedisano le ditsi tse tsa thuto e phameng bo diyunibesithi e ka ba ka ntle ona ka baka ya rona
0: ke a lebantate ka nnete takatso ya rona e kgolo ke yona eno ge ntse re le dipuisanong ka matla a magolo le jalo ka ke tshilo gore jale gona tsena ga lengwelo la accreditation se le fanwe dipuisano tse sentse re ile ga dikala gale ge tlo tswela pele ka tsona go kwadeke ena e tlang ge tlo tšhakela diyunibesithi tsena tse kaga naga ka mona kao fela ge ntse re leka gore ge ntse re shedisana taba yona eno ya gore ba utlwisise ba ananele lenane thuto le na la laske gore bana bana ba rona ba seke banka dilemo tse ngatantate ba tshwane gantle le bana ba dinaga tse dingwe gantle ntho re e sebeletsang ko gore ngwana tlhwatlhweng ena ya sadat a kena lesotho kapa a kena south africa kapa dinaga tseno tse dingwe kao fela ge sebeletsa gore ge be le ngwana ya tshwanang nako yotlhetlhile re dipuisanong re ntse re thusana re ntse re shedisana re ntse re eletsana gore ge be le ngwana ya tshwanang e le gore tabatabelo ya gona gore ngwana ga tloa le ga sa ka lakatsa gore le ga ke le kaga second ye mona university ya lesotho ke lakatsa gore ke fetele yunibesithing ya naga e gaufinyane ngwana eno go tloskate arch empa jo le second ye ya ka nqena ga e tshwane le second ye ya rona ka nqena ge lakatsa gore re thuse ngwana eno wa rona gore a kgone gore ga go dumeleya gore a lo qetelela taba tsa dikadileng mona a fetele yunibesithing e nngwe go kgone gore go be le ntho eno e monate e mo thusang gore a tsamaye fela a fitlhaetse dintho ka tsela eo a neuweng ka tsona ka yona ka nnete ntate taba tsena di monate gagolo nako ke yona fela e re fitang ke rata fela gore ke ananele ditaba tse ileng tsa tlhaga go ntate maiane ga ne a buelela mokgatlho wa di-teachere le ntate motshibedi ga ne a buelela di-principal ka nnete ke utlwile ba fana ka ditaba tsona tseno tse re thusang gore re utlwe gore taba tsena di amogeleile gwa botlhokwa kogo fela re lo tiisa kepi ka mane ka moo re ntseng re etsa boitukisetso ba gore re tle re tse rolao ka nnete ke di nkile taba tsa bona ke tla di fetisetsa go beng baka re etse tlhokwa kgolo tseno ya taba ya social development ke ne ke rata go tlatseletsa ntate maiane mono gore e tlile selemo se fetileng re bile le bana ba bangate gagolo ba folwang go kena lenane thutong lena ka yona taba eno fela ya gore social development e ne ba thusa go fitlhela grade 11 ka GCSE jwale e sa kgone go ba thusa go ya pele ge ntse re dumela gore mona mo ntseng re ba le dipuisano le lekala la thuto go tla ketelela go na le motsotso oo ge tla thusega gore bana bana ba kgone gore ba jarwe go kwa le gona mo grade 11 ga ba fetela ka mona ka lasking ba se ba ba le bothata ka nnete re leboa gagolo ke dimanetse ditlholotso tseno tse ba di boletseng kao fela ge tlo leka go tiisa gore ge nne re setse taba tsena ge na le lona lefapha gape-gape la communications and marketing ke a gola gona re le ba bagolo ge tswa mona le mane gannyane fela re buila tsela ga se ke ntse tsena ke butse tsela ke buile mona le lona lefapha leno e la communications and marketing e ba re ba le diofisiri tsa rona se sentse di tswa di bua diradiong ka go fapana di bua dibakeng tseo bana ba bokeletsweng mmogo gore ba nne ba ba kgothaletse lenane thuto le nang ne ke rata go etsa motlhala fela gore maane moo chair council on higher education e bokelele bona bana bana ba etsang grade 11 le grade 10 maane

0: tsamanang le lenane thuto lane la ske e ka sitana ditaba tsena tseo re qetang ho di bua le ntate Thapelo Mabote. Ke monyetla fela o re fanang ka ona haeba o ka ba le maikutlo ho hlahisa dintlha fela tseamanang ditaba tsena tseo re buileng ka tsona letsatsing la kajeno ho fitlhela mane metsotsong e 30 ka mora hora ena ya bosupa, e le ha re tlabe re fihla peletsong ya ditaba tsena tseo re neng re hlopetse tsona. Mme ke a kgola ke hopotsa fela re ile ra qala ka ho buisana le ofisiri ya lekgotla lane la ditlhatlhobo Lesotho Ikhole mapi le lenane thuto le letjha lane le tsebalang ka hore ke laske. Ka marateng re ile ra buisana le mosuwehlooho sekolong se phahameng sane sa Masitise, ka ha e ne le se seng se lebeletsweng kapa se ileng sa hlwauwa e le tse ding tsa dikolo tse lebeletsweng hore di tle di kenye taba eno ya lenane thuto la laske boithutong, e leng taba e bitswang ka hore ke pilot. Ntle le mona re ile ra buisana le mo ga diphatlalatso mokgatlong wane wa LEPSA, e le mokgatlo wa basuwehlooho kapa batsamaisi kapa baokamedi ba dikolo ka hare ho naha ya Lesotho. Mme re phethela ditaba tsena tsa rona ka ho buisana le ntate Thapelo Mabote e le ga diphatlalatso ofising ya tonakgolo mabapi le ditaba tse ileng tsa hlela letsatsing lane la maobane. Mme haeba o ka ba le maikutlo mamedi hodima ditaba tsena tsohle tseo re di tshotlileng letsatsing la kajeno, ho fa monyetla o jwalo dinomorong tsa rona tsa ka mehla e leng 2231 6429 le plus 2665 599 55 ke tsona dinomoro tseo ka di sebedisang ka metsotso ena fela e ka tlase ho leshome eo e re saletseng hore mohlomong lenaneo la rona le tle le fitlhe pheletso. Mme ditaba tsena tse amanang le mohlomphe itonakgolo jwalo ka ke bontshitse ke ditaba tse ileng tsa hlela letsatsing lane la maobane ditabeng tsane tsa komisi e ntseng e tswela pele e etsang dipatlisiso mane naheng ya Aforika Borwa mabapi le ditaba tse amanang bobodu le ditaba tsa ho kenakenana le ditaba tsa toka naheng eno ya Aforika Borwa. Mme haeba o ka ba le maikutlo mamedi, ke o fa monyetla hore mohlomong o ka hlahisa maikutlo a hodima ditaba tsena kaofela tseo re di tshohlileng letsatsing lena la kajeno. Empa le ha o le jwalo, e re mamedi haeba re sena mamedi, ha ke tseba ha re na mamedi, empa haeba le teng re tla le ka hore re tle re monke fela. Haeba le siyo ntumelle, re potele fela ka mora metsotsona fela re tlo kgutla ka tabeng.
1: Le tsebonyaka ke mosolo taba ena e traiseng ke ipele mosolo o traise babodiona ba ka nne taba maikutlo a ka le a komiti ke sitoro ke ao ko sona empa se ntse
0: ke re mamedi pele re fetela ntlheng ena yeo ke neng ke re tlotla re kena ho yona ge ke reng ke mamedi a le mong fela. Mamedi ke wa mena go tsone ndadi
2: le fa a teng se teng
0: ndadi ma
2: Nadi
0: potlako
2: a ga ne pete ke a fola nna ntse ke tsamaya ne ka tsitse wa ne pete ke ra ga mmela nna ke tsitse le nna a bua ka le nna ke tsire na ga le le tsale na ne ke di tsire o ga ne le le le nya rona go ba ga ba le nna nna la o ge e di ya fota ya bona ba tsitse bana ha ona a u ntse re se ba ne ke re tsa di tsire ka ne tabe ne ke tsiwe wa di tsiwe ne ke ne ke tsiwe ho ga nna ha o tsama mane na re tsa tsama mane ba ba tsi tsama mane mme ne ke re e ya ka bona ba ya ha o ya ne ke le ntse ho ya ho na ke ra go ga o tsama mane ne ke re ka mpa ha ba ne ke tsiwe ka ne ke tsiwe ke tsama mane ke le ne mo ja tsiwe ga ke tsiwa ka mbuna a ona di tsaile ke ke tsaba le tsona le tsa na ho ye ke tsa le tsa ke a ka ntle ka bintse a ro lo ga he mo tota no re a nne ke bona ba nne ba tsi di tsela ka tsao ka ntsa fa ke tsa ke di di tsina le a ho le ba ya ka di tsie tsie nga na ka tsire nya na go di ntse ke tsendu go di tsie di tsie tsa na ha ke tsa ho ga na go nne a tsantsa tsina na nne yo a nga di mo tsenga ta tsina se re na yo ya ka a yi fatan le di tsela ne tsini ma ne ka ni ga ba mo ka ona ga ne ke ke a ke a le bua ka ona ke ngang ke ne ke ga ga re ka tse ya le ho ja ntse ke ho ma re ya le e ka nna ha ya ntse ba tiri le ke le e di ke ya ne a bona e se ba tola ha mo sa tsa ga ona ga ma ja di di e ke to a re ho ji ya le
0: re ya le bontate potlako mamedi re metsotsong e mashome a mabedi le metso e mmedi re foraletse hora ya bosupa re sentse re phetela lenanao la rona la ditaba la sebuping ho seng hwa ka jeno mme re ne re itse fela ka metsotso ena e ka bang ye mehlano fela e re saletseng re ne re itse re o fa monyetla fela hore o ka hlahisa maikutlo hodima ditaba tsena tseo re neng re bua ka tsona letsatsing la ka jeno ho tloha mane horeng ya bosupa ha e fetile kapa ya bohlano ha e fetile ka metsotso e mashome a mahlano ho fitlhela ditabeng tsena tseo re neng re di buisana le ntate Thapelo Mabote tse amanang le ditaba tse ileng tsa hlahella mane komising e ntseng etsa dipatlisiso mane naheng ya Aforika Borwa moo ho ileng wa hlahella hona letsatsing leno la maobane hore mohlomphehi tonakgolo ho bonahetse ho ile hwa ba le tshebedisano kapa morero dipakeng tsa hae le a neng a fana ka bopaki komising eno hore ba tle ba motho ya jwale a tla fane ka tshireletso e kgethehileng ho ena tonakgolo kwano naheng ya Lesotho e tsebalang ka hore ke VIP mme re ne re utlwa ditaba tseno ka botlalo hobane ofisi eno ya mohlomphehi tonakgolo hona letsatsing leno la maobane e lahlantsha phatlalatso e bonalang e hanana le ditaba tseno ka botlalo mme re ne re buisana le ena ntate Thapelo Mabote mme o utlwile hore o hlalositse hore ditaba tse e tlile ha se nnete hoha mohlomphehi tonakgolo ha tsebane hohang le motho ya jwalo mme motho ya ditaba tse kang tseno di ne di ama e mong wa batho ba ile ke ba sebetsa le ena mohlomphehi tonakgolo empa e se ena mohlomphehi tonakgolo ka kotlolwa mme ke tsona ditaba tsa ntate Thapelo Mabote tse hlang ofising eo ya tonakgolo tse neng di hanana le ditaba tseno tse ntseng di etsa lamane naheng ya Aforika Borwa tse tlanne di tswele pele ka motho ya jwalo ho ile wa hlahella a tla boela hape a nne a hlahelle ka pela komising e jwalo mme di a kgola tebelo ke hore ditaba tseo di tlanne di tswele pele nne di hlahelle ka ho bona etse taba ena ebile e nngwe ya ditaba tse ileng tsa hlahella ka matla yaba le setjhaba sa Basotho se bonala se ba le maikutlo a mangata haholo hona letsatsing leno la maobane ka mora hore ditaba tseo tse jwalo di hlahelle mamedi re metsotsong e mashome a mabedi le metso e mehlano re foraletse hora ya bosupa mme ditaba tsena di bolela hore ke re fihla pheletsong ya ditaba tseo re le moifo wa sebopeng re neng re o hlophetse tsona letsatsing la kajeno re ile ra qala he ho buisana le bane ba ikhole mane a lenano la rona le ne le qala re buisana ka ditaba tsa lenane thuto lena le letjha le bitswang ka hore ke laske le ileng la qala ho kena tshebetsong selemong se fetileng e le ditaba fela tsa boithuto tseo utlwileng ha ntse ke buisana le ena Dr. Mamudibe Ditaolane a ileng a supa hore ho fihlela ha jwale lenane thuto leno ha le so ka le kena tshebetsong ka botlalo e santsane e le boithuto mme e santsane e le dilemonyana tse mmalwa tse lebeletseng hore le nne le be boithutong la ha o le jwalo ho ile wa hlahella phatlalatso hona haufinyana e tswang Ikhole e bontsha hore lenane thuto lena la laske lona le se le fumane accreditation kapa le ngodisitswe ka molao mme utlwe ditaba tse ngata holo se amang le lona lenane thuto leno hore na ebe menyetla e fumanang ka hare ho lona na ke efeng e le hore na baithuti ba na ya Lesotho ha ba se ba ya dikolong kapa ditsing tsa thuto e phahameng na ba tla fumana menyetla efeng ha ba se ba lo qala ba etsa lengolo lane la degree le hore mohlomong ke a kgola dilemo di se di tla fokotsa e sa tla ba dilemo tsena ditaba tsohle tse amanang le tsona ditaba tseno re boetse hape ra buisana le mokgatlo wane wa Lespa isita le mosuwehlo wa sekolong se phahameng sane sa Masitise isita le ditaba tsena hetseo re phethetseng ka tsona tsena le tsohle mamedi ke tsona tseo moifo wa heso wa sebopeng o neng o bopile ka Moselantsha Pheko e le mohlahisi wa lona bohlahising ba Malehlwa Modiane athe ka mane ka metšhining ya kgaso re sebeditse le Bahlakwana Kgwele o entse tshebetso e matla o netefatsa hore kgaso ena e fihla wena ntle le tshitiso ya letho lebitso la ka ke Ntebalo Morosi mamedi boela o kopana hape le moifo ona wa sebopeng letsatsing lane la hosane le mosebetsi mmoho le nna re thabile Theko sentse re le buile haholo ha o bile le rona re boele re kopana hape nakong e tlang ha e be kgotso.

re ne re le mo ke ntseng ke hlalosa gore na gore o fumane license o lokela gore o etse jwang. Empa motlhomong go lokela gore re hlalose gore ke se ke na le ntate moroke moroke ka mona yeo le mo tsebang gore ga ngata ke ena a tlileng a di nepang taba tsena tse ntse re bua ka tsona le tse dingwe. Jwale ke ne ke tlhakisa fela gore gore o fumane license o le motho kapa o le kgwebo o ka etsa kopo e jwalo, mme ga ngata re na le mokgwa o ka fumana.

0: dipehelo di sentse di le bo website ya Central Bank ke le hohle mona mo o ka di fumanang gore o lokela o be leng leng. Mohlomong ha ke tshuloga kana e re ke le dume ke kope go ntate mo go ke ampa le dumedise re tle re tsebe go tswela pele ka melawana e meng eo re e sebedisang.
1: A ke o ke le kgone go mamedi tate ntho ke ena e ne e kwetsitsela mona.
2: E golo draka e golo mono empa he se re atlaile o fitlha mme re tla di otla re ya pele. Mo mamedi a o kwetsise gore jwale mona insurance ke sebaka se e tlileng se laolwang ka melao. Ke a utlwa o santse o fana ka gore na dipeelo tsa go fumana tumelo ya go etsa kgwebo ena ya insurance e ba di feng.
0: Eanda jwale ke ne ke tlhalosa he gore dipeelo tse nang ke se go tswana ka ofela ka botebo empa mamedi a tsebe gore ke dipeelo tse teng le ga e ba a di batla a ka etsa molaetsa a kopa banka gore e mo fe tsona ga e ba a na le kgatlhego then re tle re tsimole go mo tsamaisa ka ga tataiso ya gore na gore a be le license o tshwanela a etselwang mme motlhomong ga re le mona re thatiseletse gape gore go botlhokwa go momamedi gore ga a sebetsana le batho ba reng ba rekisa insurance a ikgodise gore he license e teng mme e maemong e boemong bo bolokelang e ka sebetsa e le gore a tsebe go tshireletsega
2: a seka nka kgwebo ya insurance go motho ya fanang ka bosebetsi bo jalo fela a sena tumelo gobane gangata batlhile ba ba le mathata batho ba o tla fumana ba se ba re ba etsa kgwebo ya insurance fela ba sena tumelo.
0: E ya ntate mme ba ka ba teng ba sotho le utlwisise gore ba ka ba teng le ka gare go na ka mona ba ntseng ba re ba fana ka ba na le tumelo ya go rekisa insurance empa o se jalo so re tshwanela re ele tlhoko ke mosebetsi wa rona gore e mong le mong a etsang insurance a be le license ya molao empa re a tseba gore batho ke batho ba tla nne ba leke gore ba potela ba potela so ke boikarabelelo ba moji he gore a ikgodise gore na motho yeo o na le license e nepaetseng.
2: Ha moji a ile go reka insurance kgwebong tse jalo re se re re bone ba bang ba ya ba ntse ba patala di-premium ba patala di-premium e re ha fitlha qetelelo mane ga o thwe tsietsi e tlhaile o fumane tsietsi ya bobedi ba gore le company e jalo ya nyamela le yo jale re qalelele go tsoma gore na banna ntho e go thwe ne le ya bo mang ba kae jale ba feleletse kae ka di-premium tsa setšhaba.
0: O jwalo ntate jwale gore ntate morwa ke a tla tsebe go thusa moji ga o se o na le bothata etsa bonnete ba gore insura o sebetsang le yona le motho ya tlang go wena a re ke broker kapa ke agent gore motho ya jwalo o na le license e e saennweng e nang le logo ya Central Bank le ditaba tsotlhe tse nepaetseng ga o kopana le motho wa jwalo o re nyenyeletse a bonagalang a sena taba tseo o re nyenyeletse e le gore re tsebe go thusang botlhe gore kgwebo ya insurance e bolokege le seriti sa yona e etswe ke batho ba nang le tumelelo e jwalo.
2: Ntate o le modisa ya shebileng gore dikgwebo tsena tsa di-insurance di tsamaya hantle di bile di maemong a nepaetseng a ditšhelete ntho ane o thweng ke sound financial standing o ka fa basotho tshepo ya gore kgwebo ya insurance ka karetso e ntse eme jwang tlasa leitlho la gago e tshonne kapo e tlile ntse na le tšhelete e ntse eme hantle ditšheleteng.
0: Ka kakaretso ntate ga re se re buile ka ele ya pele ya licenseng motlhomong o ntlisa go ya bobedi ke mona mo kremtseng re bua ka melawana e re e sebedisang jale go na le melawana e meng eo re kosang gore re shebe ntho eo ka senyesemaneng ka reng ke capital solvency and reserve requirements e le moo jwale re shebang gore na boemo ba kgwebo ena gobane molao wa insurance le yona melawana ena e re go rona na motho yeo o ntse a beya kapo a boloka karolwana ya tšhelete ya ntse a e fiwa ke setšhaba gore ga letsatsi go ba gobe a kgone go ba patala kore ka bokhutshwanyane nka e tlhalosa jalo mosebetsi wa rona ke gore re bone gore kgwebo ena e jena e ntse e beya ebile re e beela dipegelo tsa gore o behe bokana kgatlhanong le tlokotsi e ka tlhagang yeo ka sitwang go e sebetsa so o lokela o be le tšhelete e lekaneng gore o cover-e di-claim ga di tlhaga nka o tiisetsa gore tse na

0: le di license di ngodisitswe ka molao. Ha ho na le bothata re a thusana le bona hore re fihle boemong bo re godiseyang hore Basotho ba sireletsehile.
1: Ai that e leng hore o bolela ho o tiisetsa Basotho hore ba be le tshepo, ba kgobe matshwafo ka dinako tsohle motho ha a kene insuranceng a tsebe hore insurance ya keneng ho yona ha fela e ntse e le insurance e ngodisitsweng ka molao le ho tataiswa ka molao ke banka e kgolo e na le tjhelete e lekaneng ya hore ha tsietsi hlaha matshediso a tla ba teng.
0: Ho jwalo ntata, ke mokgona re reng, ke mokgona re bang le bothata ba senang di-license hobane jwale ha re kgone hore re thuse setjhaba hore ha ba le bothata motho ya jwalo a tla tsebe hore a thuse setjhaba se jwalo.
1: Taba ena e bolela ho bohlokwa hore motho anke sehlahiso anke tshireletso ya insurance company e ngodisitsweng ka molao le ho tataiswa ke banka e kgolo hobane ebile e disitswe hore e tla tseba hore ha tsietsi hlaha e be le tjhelete ya ho lefa matshediso e le hore e nngwe e hlahang ka mono e se na tshobotsi ena ya hore e tataiswa le ho laolwa ke banka e kgolo re se ke ra re letho ho yona. Ha ke re ko re fela re e furalle re thotse,
0: ko re fela re e furalle re e tlalehe,
1: re e tlalehe re e furalle.
0: Eeyantate,
1: re se ke ra tshela tjhelete ho yona hore atje e ka re company ke enana e ka ho ntso thuke ya insurance fela ha re e bone hantle. Ha ke re
0: e jwalo taba ena ntate Mokgono,
1: ko re motho a se ka tshela tjhelete ha a qeta ho tshela tjhelete e be le hona a reng o tlo e tlaleha a hla e furalle di sa tlo.
0: Kore ditjhelete tsena tsa rona tse re di fumanang ka thata moruong ona o thata hore fela ho tshwana le ha ntse o e tshela ka hara ledumela ha o sebedisa insura e seng licensed e seng bodiseng ba rona
1: kapo e seng licensed. Batho ba bang ntate ehlile ho na le ba ratang hore ba etse mofuta o itseng wa kgwebo, utlwe se ba tloha se ba re sebile re qhwaella le insurance. Jwale ha a qhwaella insurance o sebetsa ka license yanene ya hae e ne se ya insurance fela o sa qhwaella insurance, hona ho bolela hore ha a tsamaye ka ditsela tseo di insurance di tsamaiswang ka yona, mme ho ka nna ba le monyetla wa hore ha a fihla mo a tlamehang ho lefa matshediso e be phalo e ema le lesemela,
0: e be phalo e ema le lesemela.
1: E leng hore ho bohlokwa hore momamedi a utlwisise hore haeba ke ne ntse ke ithekisetsa diphofu mona, ha ke se ke re se ke rekisa le insurance, ntho ena ya ka e ke e kenyang ka hara insurance ene se ke kenya ka hara diphofu a ba sa tloa ho pela yona.
0: Ho jwalo ntate Mokgono,
1: ke a leboha ntate.
0: Hobane jwale motho ya jwalo o tla beyang ka ditjhelete tsa setjhaba, mme re lokela ho di sireletsa le ho sireletsa moji ya jwalo hore ha bothata bo ba teng jwalo ka ha ntse re hlalosa a kgone ho patala ha tsietsi le teng, empa le ha o sokodisa o le moji re kgone ho kena dipakeng.
1: Hana jwale re se ke ra sheba fela ha a hlola ho patala, re shebe le ha a ka fana ka mathata a mang hore na jwale motho yena o laolwa ka melao efe.
0: Ho jwalo ntate.
1: Ee ntate.
0: Ee, e bohlokwa taba eno, mme ka hona re melawana ena e mengata hobane ho na le eo hape re tlo sheba hore na motho ya jwalo ka senyesemane nka re na o fit and proper.
1: Ntate o bua e thata haholo e.
0: Eya ntate, re ka e nolofatsa.
1: Eya ko o ko e nolofatsa ya motho eno o thweng o tshepelwa a ka tshepelwa ho tshwara ditjhelete tsa setjhaba le ho di tsamaisa.
0: O fit and proper. Ko hore na o boemong ba hore a ka tshepelwa ho tshwara ditjhelete tsa setjhaba. Yena ka bo yena na o kgona ho tshwara tsa hae na ditjhelete ka makgethe. E qala moo. Na motho enwana na ha se tsotsi na. Ha ana mantsa le lekiswa ke sepolesa mohlomong ka ditaba tse ding ko e leng hore na o na le criminal record
1: kapo ke le menemene le tlohang bomenemene bona ba dipushipushi kapo bongwe futeng ofe kapo ofe wa bomenemene jwale ho sasa o sa fasa thai a apara ba ke are o etsa insurance.
0: Taba ena e jwalo ntate, mme ba teng Basotho le utlwisise re bua ka dintho tse ntse re di bona ka ntle ka mona tsa batho bao e reng ha ho le jwang jwale a nke monyetla a kene dipakeng mono ebe o sa re ke se re rekisa le insurance leng hobane a qadile kae kae jwalo ka ha o tsho mohlomong a na le pushi kapo a na leng a bone monyetla wa hore a ka etsa tjhelete. Mme taba e nngwe ha re phet ya so taba e nngwe e ka ba hore melawana e meng e re e sebedisang

0: aba ya bo good practice e leng go gona le ditaba tsa bo hore na motho yena o itshwere jwang e le motho ke rempa re fana ka mehlala ya dintho tse o rereng melawana e rereng ga e sebedisa go leka go sireletsa seriti sa insurance business ka hara Lesotho gore e etsehe ka maka tlasa methati e beuweng gore re sireletse setšhaba jwale me diphoso tse di hangata tse etswang ke setšhaba ke gore jalo ka ga re se re buile ka ena o reka insurance go motho a senang license kapa ga o bale di-policy di-terms tsa policy ya gago kapa gore na e tlhaloswa jwang e kentseng ga ya kenyang o patala bokae premium o ema nako e kae gore o thuswe gore na ga o batla go thuswa o latela methati efeng mme nngwe re katang go bua ka yana ke gore na bjela ga o batla go lela le teng o llela kae o lela jwang so ke ditaba tseo rereng empa tseo rereng gagologolo o di tlhokomele o le moji mme o di qobe ke go se bale jalo ka ga re tlhalositse gore tokomane eno ya gago e tlabe le tumelelano ya gago le motho a o fang insurance kapa gore e bene neng ga o patale premium tsa gago ke a tseba re la nna ra bua ka yana ndate moroke taba ena le be gifteleng kapa gore ga ba o batla go eketsa batho ba ikarabelelang go wena ba o ba kentseng ka gara policy tsena gore o etse jalo ka nako kapa gore o boloke proof of payment kapa gore o patetse kapa ntse o patala kgwedi le kgwedi e botlhokwa gore le yona o e boloke gore ga o na le bothata ga o se o ya go ndate moroke o lela ore ke na le taba keeng o bo kgona gore o mo fe dintlha ka kakaretso gore na o lela gobane o ipapisitse leng
1: hei tade mothibe ke kere insurance ga se taba e bobebe e tlhoka gore motho a bale mme a tlale go bala ka yona kontraka ena e mokenya e wa dumelelanang le yona le insurance company e mo fileng setlhaiswa empa ka godimodimo momamedi go botlhokwa gore o shebe melao ena o ithute melao ena o e bale e le gore ga o tse o kenelela ka gara tshebediso ya ditlhaiswa le ditshebeletso tsena tsa di-insurance yabe le gore o utlwisisa melao le melawana e laolang sebaka sena se o keneng ka gara sona taba ena e tla go qobisa mathata empa ntlha e kgologolo e ke dumelang gore ndate mothibe o e toboketsitse ke batlang go e pheta le nna kore insuranceng go latela gore jale go nkuwa ditšhelete tsa setšhaba ke di-insurance company sebaka sena se laolwa ka melao mme batho ba sebetsang ka gara sona ba shejwa ba tlhatlhojwa ka tsela e tlhokolosi gagolo gore ke batho ba lokelang gore ba ka fua le go tshepelwa ditaba tsa go tshwara ditšhelete tsa setšhaba ka godimodimo taba ena ya insurance e sebetswa go ipapisitswe le meolwane ya mantlha e nepaetseng ya tshwaro ya ditaba tsa insurance e ne e bitswang good practices ga o kene ka gara ditaba tsena tsa insurance mo mamedi re sentse re tlo o fa monyetla wa gore le wena o tlo tshwaele ela tlhoko gore o bala dikontraka tseno tsa gago o tsebe gore na go tloa tsatsi le o rekileng setlhaiswa o ka tseba go jwale o qale go fumana matshediso ka mora nako e kae ga e le nako ya gore o kopa matshediso o tsebe gore na matshediso o latela methatifi gore o tlo o a fumane ga o ntse o lefa ntate mothibe o toboketse gore ga o ntse o lefa ditefo tsa gago tsa kgwedi le kgwedi o boloke dirasiti hantle e tle tsebe gore ga mathata a tlhaile go tlhake gore o no ntse o lefa empa qetellong ga e ba mathata a sa le teng e ba lefitlhile mo e ka nnang ya ba ga le utlwisisane hantle le batho ba o fileng setlhaiswa tsena e leng the insurance companies tseba gore na o kenya tletlebo jwang ya pele ga mono mo o kengwang tletlebo ko gore o bue le bona le be le dumelelane gore re buisane jwale re tlholane re sa fetela go regulatora ditaba tsena di o sebetswa pele mo mamedi ntate mothibe go na le ntlha o batlang go e fetisa pele o ba fa monyetla
0: ka nnete re ka fa ba mamedi gore re utlwena re ba ntse ba re mametse mme na ba na le dipotso go ntse o na le ditaba tse go ka ditlhalosang empa re ka ba fa monyetla pele
1: ee mo mamedi o ka kena wa tshwaela le wena kapa wa kenya wa fana ka maikutlo a gago kapa wa botsa o batla tlhakisetso ditabeng tsena tsa insurance ke taba e botlhokwa gagolo e tlhokang gore ka metlha gago e atamela ditabeng tsena tsa ditšhelete o e atamele o le sedi gagolo ga nka ka supa ditaba tseo batho ba eng ba kopane le tsona qetelelong mona di ngata gagolo nka supa fela gore motho e mongwe o latlha dirasiti kapo e mongwe ha hlakelo hantle gore na mojalefa ke mang ditabeng tsa insurance. Mojalefa o fumane le motho ya sa tsebeng a ituletseng ha e kwana sa tsebe a sa tsebe gore ke ena mojalefa. Jwale e re ga tsetsi se tlhaile ebe ga a tlo tla a kopa matshediso. Gwane motlha a tlhagang a tlhage ka moka nako e telele le bona bo iputsang o a tlhaga ka moka le motse tlhano mofu a tlhokaetse ga e ne le ona ke bonang tokomane mmona gore e tlile ke nna mojalefa mo. Jwale a ko tshwaele le wena mo mamedi go utlwe gore na e ka ba o di bona jwa ditaba tsena tsa insurance. A nako e teng ntate ga ba ntse ba le sio bamamedi ga ntse ba itlhopha ka nqane ntate o nne o fetise ntlha tse di motlhomong tse golo tse o ka bangwe batla mo mamedi a nna di ele tlhoko.
0: Ee ntate ke a leboa. Jwale ke a gola taba e nngwe re ka e tlakisang ke a gola e se e le gonang gore fela re ne re beye bamamedi leseding gore ga motlhomong o tlata o bua taba e nngwe mona ya gore ga o se o ka fumana ka mora nako gore bele o ne o ntse o na le policy kapa batswadi ba o kentse kae kae. Molao o laela bafani ba ditshebeletso tsa insurance gore ba beye ditšhelete tse jalo le ga e ba go sena beng ba tsona ba sa fumanege gore ba di beye nakonyana e leng gore o ntse o ka tla ba nne ba di tlaise ba dingole gotlhe mona moo ba kgonang gore ba fane ka melaetsa gore batho ba jalo ba itlale go bona ba tsebe gore ba thuswe. Jwale ke ne kere motlhomong tlha e nngwe ga o batla go fana ka claim e jalo kapa go kopa gore o tshediswe ga o se o na le tlokotsi etsa bonnete ba gore policy e ntse le boemong gore it's active e ntse phela etsa bonnete ba gore di-premium kapa tšhelete ena o ntse e ntsha go phedisa policy di up to date e leng gore di ntse di le nako tsa bonnete ba gore ntho e neng e reretswe gore e tle be matshediso a fanwe ga e tlaile gore e ngotswe ka gara policy ka mono gore wa utlwisisa na ke eng e ne itse o ne go itswe e itshireleditswe
1: dipegelo tseo matshediso a ka fanang tlasa tsone o se kare ga go etsaetse taba kwana e sa arabeleheng hantle tlasa dipegelo e be jwale motho o sa ra ke ne ke na le dipeelo ke tsena empa ntho ena e tlhagileng mo nae ntse le pela teng jwale ke lokelwa ke o fumana matshediso
0: gobane di a tlhaga dintho tsena motho o sa nkuwe ke metsi jwale kore na taba eno e ne le teng ka gara policy ya ga
1: kapa ba bangwe ke bana benkakareng ke batho ba botoutu kapa ba ratang go natefelwa ko lomatha mane godima digopo mane kapa o fumana faswe ka gopo jela a leketlile a iteketleditse mono a matha ntho ena e mo tsebela ka nkane o kgotlho e be gopo e gaoa ga gagolo
0: ee goba dito tsena di a etsaga
1: insurance e le kgaparedi e taba e
0: jale insurance e tla sheba gona taba e gana ke ela e ne re dumelane le motho yo gore a tlabe tlhokolosi gore na recoverileng gona
1: mo mamedi ditaba tse etsagalang ka ga insurance dingata ha re ka ga di qoqa mona re ka qeta le seare lena kaofela ke supe fela e nngwe gore ka nako nngwe insurance company e roma batho bana bo thweng ke di-agent jwale di-agent ga di fitlha mono di o rekisetsa setlhaiswa di be di potlake ka nako nngwe le kene mono o sa tlhatlhobisisa gantle gore na dipegelo di reng ke ya pele ya bobedi re la nna ga e supa e botlhokwa gagolo bane ke bothata bo nang le gore boiphete o fumana go kengwa motho insuranceng e le pakeng tsa gago le agent le le monamaseko kapo le le kae toropong tse kgolotsana ga e na a lesotho jwale motho a kengwang a phela motseng mane ka repotso e teng ka mane mo mamedi
2: kgeteng
1: o kae ntate ntate kgomo eya ntate
2: kopa se a be moyetla o teng nthuse ka insurance
1: pheta potso gantle ntate ga ga tlha ka ona monna o kopa o thuswa kang
2: potso ya ka ke ne ke re e amana le insurable interest gore motho ga etsa insurance ya kena a etsa policy ena ya go insura motho yo e leng moamani le ena ka kotsilo mosomong ko o ntsha o akame a ka tseteng empa kopa o botsa ona ebe tabeng tsa di-benefit policial kapa mo sa le fa police

0: be o ka etsa la go ebe a ke rate ha ba moamani yo wa ka le yena ka lebaka la tlhokomelo mosomo motho a ntlhokomelang a ke amane le yena na o a dumele ga o ke mo etse benefici ya rena.
1: Ke potso ena ke a e utlwa fela ga ke utlwisise gantle, o na le motho yo o amanang le ena o mo kentse policing, jwale o batla gore beneficiary ya policy eno ebe e seka ba ena kapo ebe motho e mongwe gape. Ga ke utlwe gantle gore na mono beneficiaryng ge batla
0: go ena ya gore motho insure batho ba nang le kamano le yona ke taba e utlwalang eo batho ba insurance ba e tlhaosang gantle.
1: Yes,
0: empa mona di-beneficiaryng ke rena teng ga ke sa batle gore moamani yo wa ka yo e be beneficiary.
1: Ena a ke ntsweng insuranceng
0: a nna ke le policy owner ebile ke le premium payer ke batla go kgetha beneficiary e ke sa amaneng le yone.
1: Jo ee o insura moamani le wena beneficiary e be e monye o sa amaneng le ena.
0: Ha ke re bao ba amane le nna ga ntse ke le premium payer-a ke tla ba sebeletsa bona. Jele ke re boemong boo ba ntlokotsisa ka go nna.
1: O ka go wena?
0: Ee.
1: E ka go wena go a utlwagala gore beneficiary o tla e kgetha o ishebile le gore na ke motho ya gaufi le wena ga kae, a tla bapala karolo efe ga tsietsi se e tlaetse wena, a tla tseba go tlhokomela dithaasello tsa gago tse salang ka tsela e jwang. Ga ke re ntate
0: okay ntate ehlile o nnepile potso ya ka gantle bele gona mo o nthusang go e utlwisisa ke kopa gore karolo yona eo yao ke kgethile motho yo motlhomong ke re ke motho yo motlhomong ke sebetsang le ena eo ke tlileng ke nang le ena nako e kgolo le nyane kapa gantle gantle ehlile ke motho o kengkang a ntlhokometse le go ja re sena kamano e gaufiufi jele ke beneficiary o tla ntshebeletsa nna ga ke se ke ile. Jwale mane ditokomaneng tse tla tlhokwa na insurance e
2: mpa he wa tseba ngwana mosimane o na le batswalle ba gago ke tla nne re e mongwe ga a sa bapale a o kadime le wena o bapale ga o ntse o gola le monyane gagolo o fumana gore ena o ga ya ka gaetse wena o ga ya ka category ebile thuso e kgolo gagolo taba eno go gona ga e baena ebang ge tsebe o ga ya ka maoto a mabedi taba e ne ntse le go fela kele o ne ore koko ena ke e kadingwe nna ke tlame ke utlwe monate wa gore ke gae ka yone ga tlo so ntse o kwetisa lona leoto lane
3: gobane yona e tlile jwa ke gopola motho e mongwe a ne a bua ntho engwe are nna wa tseba ke le ka ba ka fitlha professional ke ntse ke raya ka bolo ka dikgokgo tseo ke dikadimeng tseo e seng tsaka
2: go jalo kore eno he motho wa tsela e re e tsamaileng e jale go ne boetse go na le diphoofolo la teng mane ga ele ka kepie sale ke e rata bo ne ke lakatsa go le nna ga ke tswa sekolong ke tsamaye ke e lebaleng mane ga le bapang aa tatame yane e neng jalo o lo sheba diphoofolo jalo phoofolo di tlameo yana ei e kukwa e le ntho e ntshikelwang ga botlhokweng e ntse ke sa di rate gagolo letsatsing la kajeno lebaka ke yona
3: ka baka la gore di batlile re o setisa
2: eeaane e sile bolo e sale ke e rata ko le ona ka letsena ke akgola go ka shera ga ntse ke tsamaya bona nka bona bana ba ntse ba bapalang ka baka wela ebe se ke fetlile bone ka nnete ke ntho e ke ithatelang yona ebile tsona ditshitiso tse akgola tse batlileng di etsaetsagala bogoleng gwaka empa ntho ya go e ratang date wa mamelela ke sa mamelela
3: fela
2: ke gopola motswadi wa ka ga qala o bona gantle gore motho ona etlile o na le talente ke na bolong mona ne le a ke ele kwetise ka bothisa wa tseba o na tisi a seka nthekela dieta ke le ka moo ga ke e le ba re taba e di neng thabise gagolweng ka ne di neng thabise gagolo
3: jalo o sa tlhokomela o se o le boemong bono bo godimo o la nna a ba dahone ga a se tlhokomele taba e
2: mane dahone o na ntse a tlhokomela ka nnete ke ntse ke nagana gore motho wa modimo le ene jolo ka nte kere ne ge le bangape ka nna ba gone go le boima go
3: ene
2: e one go le boima go ena gobane ke gopola dahone e qala le go qualifyela coca-cola o na fitlhe masego mo na ya ka lebaleng ka nete a tlhilang shebelela ka nete ka kuele taba e nkentse motlotlo gago ba le wa batswa batswadi tla re ga re ile le

0: pale di phogolo di saetsa bana lo ha le faga he mona ke tswa la bana bolo mona kere ha ke tla go ho sendela ha tswa o samputa ka taba tsa bolo mona le mapetsiwa ene ka thabo yo so ga bona ga di ena mpaloge o ntse a bona go motho eno ga tantwana impa jwale nga se ke modumelo bana bo ya mo boge
1: tsa me abuela na hlokomela diphofolo tsena tsa e le tabeng ya botswadi batswadi ba ne ba gona pele ho ana ke ba nentse ba re a go nke ke titise fela le ha o sa hloka ha
0: e a tswa hore ho ke etse monna ke tlame ya go betsena motho ena se ke se ke motshibidise
1: eno e
0: ho o tla se ke ke mela ka moso wa nka monka tsena
1: jwale ntlha ya pele re tla se hlopheng sena sa bantu ka nako eno nke ukwa ebile le thata haholo hobane hona le ntho mo no thweng ke home ground advantage e lokela ebe mohlomong re ka re sehlopha sa diodi se ile sa hlokomela taba ena pele empa o qetella o se o hlokomelwa ke sehlopha sane sa bantu gobane le teng o se o le mosebetsing ka tshebetso mono tsatsi la pele e ho la etsala jwang gore e be o qetelletse o le karolo ya sehlopha sa bantu tsatsi la pele fela
0: ke tlo o qalanyanyana fela nako e ntse ke le college mo letona la rona la dipapadi ntate Stephen Mputi o kila a hula mona a re ya le ribo kana so pa sa e le ene le sa go ri la yon a batla hore ke ye tlo ba pala so pa sa go ngla se mpa ka sokola mo khaotsa ma o itsane ke go batho ba ile sa ba bona talent ya ke ba kamba empa he re ke fetela o sa ba ntu ka ya ba ntu mang se ke le mosebetsi ya ba monna bi tswa mo tshwane le khone ke na mo nna ile a nkuka ga ya lebaleng setlhopheng sa bantu go ne o na le legwagwa ka nako eno mono gopolane sa le masenke e monna bitswa motion ene le ena a na tshwere session tsatsin mokwetlisi o na le siko tele ga ke so fumana mo o mathwang ga kang kannete ne ile ka phomophomola ke diadia ile o ya kisa mafteng empa ela ka nako eno e ke yang kannete ka tala ka ijetsa ka ga se ke utlwile botlhoko bo bokana le nna training mane ga ke sa chetse mme o fetso ga ba jalo ka tiisetsa ka mamelela o phela ke bapalela setlhopha seo
1: e le gore ya ba le mokwetlisi ntho nngwe le nngwe e se le ga e dumelela ile ta nakong eno
0: a ya ba go faloka ka gotlhegotlhe ga se ke registera ba se ke le motho wa setlhopha sa banna
1: boemombo e ntse le lekinye ka godimo kapa e ntse le go ye ka tlase
0: e
1: Premier League jale o hlokomela e ka mohlomong he ya ba neng le ntse le sebetsa ka tsela eno ntse le sebetsa ka teng ntse le bapala le dihlopha tseo le bapalang le tsona
0: re bapala dihlopha tsena tse re bapalang le tsona
1: ee ya gotlela morao jwang
0: ke ile ka tsamaya ka ntse ke re ka ya bointlafatsong ka goma
1: ee
0: hai ke le goma mane go na ba le taba tsela wa dikgopola tsela tsa bo FA tsela ka fitlha tsama setlhopha gampe tsama setlhopha yaka ga ke gotla kae ka fumana gore go ne le go ne tle go le boima
1: ga o gotla o ntse go tlela ona ka makaoting
0: ee kama ke gotlela na makaoting kannete go ne go le boima o fumana gore ka go gano tsena di sensitive mme ile a imelwa go fitlhela e theowa e ba e ya eight vision yaba go fitlha ntatena bitswa beni molapo a fitlha e kwetlisa go kwetlisa ka nnete ga e nyolola banna ga bo tlolole mafu wa tseba ga tsubelela gape
1: ebane
0: ga tsubelela gape ga theosa hach a se o tsubeletse ga re mogelo la ntse a le teng ga nna ga ya gaya a ka mo bolelela ka gach nna coach wa tseba ga ke sa batla go bapa ke se ke batla go coacha ya ka tsatsi e leng ga le mane matsieng ke se ke buile la ntho ena a ntsheba ka masong a ge mona ke itse olo tlhobo a coach nna le ka ga ke sa batla a ge mona ke itse olo tlhobo telek ga ka ba nna mpuisiwa lo ne le ntate a nkutlwisang gagolo a ntlhomphang ne ke motlhompha letsatsing a se ka bona gore moe le mona ka tsamaya ka fitlha ka tlhobola ga bapang ga re qeta go bapala re ya ke yona ntho ne ke batla golo e bontsha bana bana ka mang dula pela ka mo ya ba ge a ya ka nete a qetetsa a le siyo ga o tla tsena ntatebeni ga sebetsa a ganyong la gaya ai a tsamaya le ena a ya ga ga bo legile ya ba se ke le mokwetlisiwang bokwetlising bona baka ga fitlha tate o thweng ke tshetlha le go thodi o ya ephomole ka kgotso ke uko ngwane so sa ile ga fitlha ga sebetsa le ene a ba sa bila a bewa ka godimo aka ka motlatsa ka nnete ga sebetsa ai ga setao fumana promotion a tsamaya ka sala ka pitsa kd ka pitsa motion ga fitlha ga sebetsa ga enyolola ka nnete sa le enyolowa ke ga e tla ba enyolileng e loile tjena
1: e le gore ke ka wena ore e sale le ka godimo je
0: ya ka nnete a ile ba ga o sa dumelela ore e theowa gape wena la boso go tiisa o bona gore tela ntena go ya tlasemane lemo se seng re tla tlole ya tutu
1: Jwale ho nyolosa theo sa eno e ntseng e etsagala ho lona le batshietsi ne le bona e ka e etsang ene e ama batshietsi motlhomong le lona
0: letata e botlhoko e thata wa tseba bantu o na le nako e o ne o bona gore team ena e sege setse le yona ke ne ge rata o bua puo e reng monna bitswang letsoa ne ge rata ore nako e ne re sokolang gere e bana team ena e se setse le bana ba bo yona jwale gone o le boima goo e ne re nako e ngwa ntse ikwetlisa gole ke tlameya go bitsa bana ba sebetsang ge kopakopang e matsoge ge tse ba o fumana mokgwa oge ge tse ba o tsamaya ge le o fitlha gaming
1: e le go ga o ne otho bana ba bo yona o ne o keneleletse moo
0: senetse ke le ngwana bo yona kereaeeeeaboaoaaaeke ngwana bo yona ne se kile ka sotlhea le yona go ya godimo letsatsi jale ne se ke le ngwana bo yona le nne le batho ba bangata ne se ba sa tsebe gore motho eno ga bo a se mona e le gantle ka ga ke fitlhile ke le monyane mo ba tseba ke le motho wa mafiteng le nne mme batho ba mafiteng ke ba rata gagolo bane ba nkgodisitse ka nnete banka moe ga ba songese le ka letsatsi le go fitlhela tsatsing le
1: taba ya nngwe ke ya gola momamedi a ka batla go e tseba o ka ga National University of Lesotho ga o sobe le thaselelo ya gore motlhomong o utlwe ka o ka kena ka gara rova se boemong boo
0: re go boleletse thata ne ke itse ke tla ditlola tsena a ke re ga o fisa e ne e le taba tsena tsa gona tsena tsa dithuto tsena tsa masaga ke ne re la ga fitlha pele ka bommei kwa
1: lona le bane bo thong a ke re go thoa le di-others
0: ga ke sa bua gona jale o di bua ga o le monyane fela ga o seole kena le nna jena ebile wa bona o gae ntho engwe le ngwe ya tlhokala ntho engwe le ngwe e botlhokwa ka nnete ga ya jalo ya letsalese leya banka bolang o tla lebaleng ga ya lebaleng ga ya nna ntse re bapala ka yona tae ya ba o fitlha nox tlhomola emmanuel tlhomola a fitlha lebaleng mo o na ntse bapala a ba sa fitlha re phitlha re sheba a ba sa bona bana ke ba bona a ba sa re nka re sa ke sala jalo gore ge eme go fase tlo jima se re jima le go bua a tswa ke le ga jima ntate monyane a ba teng a fitla ga jima ga jima hai ke se ke hopola ga se le bile ho ntse o letswa go batla ka ga tia ka mafiteng jwale tsona di tlo tsetsa go makgwa di tswa di mele go tse
1: eh
0: bona le ntho tsena tsa di le bo tsena o tla fumana go bene mo se tshono mo ngata ha go wa tswa ine re tsa tsiele ke le bo si u fela ka isa qeto ga ke a rata bapala fela ga nka a lebaleng mane go na le ntho e sa tseetsagala
1: ee dithuto mona o tla sekeisegela
0: ke ne sentse ke na le banna ba tla le bona sekolong sa ne sa tagone be re bapeseng le bona ga nna ga tsa jalo le bona ba ile ba gibegibela mme le motho tshwanetse o ithuta gore hel ke ka ga mosebetsi ona ka mona e kage le taba ena ke tla imela ach ka nnete ka etsa qeto ele bosiu ka ge ga ke sa ite ke tla ne ke ya fela practicing ke ikgutlhele ke gopola ga ke tsamaya ne ke dula ba tsebang gore ba ba tse ba tlasa tshepo mono ne le malaine a ntate o thoge ntate e ketso le hai ne ke tsamaya ka nkane ke ga ke batse le go bona bolo e phama ke batse go e bona go gang gobane ga ke fitlha gae mana ke tlala nka dieta ebe ke tla lebaleng
1: ee utlwe o e galle
0: fele ke le botlhoko ga ke sa utlwe kato e botlhoko ga kalo lefatsheng fela he ke ile ka emamelela jale ke tshaba o le oa etsa mokwetlisi ka manoga ka tlotso le le ke sa taba tsane ka nnete kgetho ya ka ke

0: empa jwale ka motho ka ha kopana le yena a kopana le nna ey o ipatile kae jwale mana o kae jwale hey a ka nne ka tsamaya o mofitsa nnete mme ka botswadi o la nna mme ka nako ene ke dula gaufi le ena ne ke dula mogolwana wa ka ka maseristi ka mo maseristi mo ona me ke dulang teng ke hundred monnyane ka moo o sakile ore segetse bana jwa ka nnete tlanne re nako ene e go kwetsweng o etsa ke ne ntse ke itsamaela le ena re ya training ya go bua se re tlhaga bapala ge ikgotlhela le ena ae ka nnete a o kwisitse bothata baka ka itsetsa ka ga se ke tla ega ya gape ya ke fitlha bokao mme ka mogao wa modimo le ka atleya ka nne go atleya ka ba ka tsamaya ka gotlhela bokao ke ana mone me ke kaileng taba tsa ntse seng ke diphetile le se ke ka gotlhela go tsona
1: ntlha ya botlhokwa ke ya gola tabeng ena ga ke tsebena e tswalwa ke eng discipline e kalokalo ya go etsa qeto e itseng go feta godima e itseng o utlwa ka go wena o le motho ene e tswalwa ke eng a kalokalo
0: hei batho ba kile ka sheba ke a gola ke ntse ke nagana gore kile ka sheba ka gana ebe ga nka kgibela mo nna ke na le motho a tla nthusa karae ka nna ba e tlabeile gore go tsa fela ke tla tlameya go gutla
1: mme le yona e ka nna qetela e se e sa go tswele molemo go ha
0: jwale ga ke sheba gape ke re kwana mo ene ke le teng bele se ile ka sela ka pela bana ba tseba go tlile sekolo mme ba jetswe yona ke le go nka nako e tla hai e la bantho tse dingwe tse ne tsa nthusa gore hai kgone ke tlameya gore ke itse gone paetseng ke na le kgaitsedi yaka e ne le lecturea ka moo le yona le ena ka nnete a ndudisa fatshe ga ka ga e bua taba ena mpontsha rela wa tseba go na le batho ba ileng ba ba le mathata a tea jane ke ruta bana mona o fomana gobele motho ena o hayo o ile kae kae o misitse ntho tse itseng tse itseng o fomana ba tlhaelwa ke mathata a itseng ka nnete ke yone ela nthusa motlhomo o fokelela qeto ene jwang
1: e le gore teng ka nnete ga se discipline e le mo batho mo e bang downfall ya banna ba bangwe ba ba ngata gona moo
0: ee ka nnete wa tseba hebetsa qetong gore go botlhoko
1: ee gagolo ga ntho gore ke ntho o e ratang gobane ga o motho a mametse ke lerato la gago tlwa qalong
0: ka nnete ke betse batho ba bange ke atseba nna gona monate o ko o tsebang o fetang wa go ya bolong
1: go jalo
0: ee
1: jwale re feta ke a gola taba ya botlhokwa ge a feta jwale ka gara dipapading ya gago le kwetlisong o sole ka gara karolo ya kwetliso ka maatla o tswa jwang karolong e ya kwetliso go iphumana jalo ore o kena ntho re ka e bitsang botsamaising
0: yaba go kwetlise gona gaga jalo ka titšhege yaba ke ntse ke kwetlisa dikolo ga ke ntse ke kwetlisa le dikolo ke kwetlisa na bantho ka be se ke fumana dithupelo tsena tse ngata yaba gana moo ya ba mogatsi ona wa wa lisa wa bo sompona o na le ntate otho ke ntate e ntlhapo ne le principal Johnson Baykama kaka a batla le nna tabeng tsona tsena tsa dipapadi tsena tsa lisa ebile e le dikgetho a sa mpolelela letho ga ke fisa monage ga ke sa emela tabatse ke tlisitse wena mone itse ga ke tshoa a ntlhalosetsage ke bone taba e tsene e tsena go wena ke kopa o kene mo tsone se ke le tsamaiso se bile ke le kae ke le mokwetlisa ba se ke tsana o di etsa di le pele
1: ke a gola pele re feta mo o no ile a ka ba kepti
0: monna bitswang letsoa ha o ka fitlhana jana a ngweletsa o tla kwa hey kepti
1: go ba ke shebile ketapele ena e motho a o bonang o ka ba boetapeleng
0: go fela go ile jalo ona le nako e o ile ka letsamasephakeng mona ona nako ene re e nyolola ge kgousiwa ke ntate beng ke ne ke le moeta pele
1: jaleke
0: pele mo ga se ke le lisa ka ba presidente ya lisa temetse pedi ka feta ka kgethelwa mane commissioneng komišeneng le teng ke tsebeditse ka baka wa motlatsi wa presidente nako ya teng ya fela ka nnete ga tsetse ke tswile le teng jale ke ka mona a ntse ke kwetlisa ka ba se ke ba mokwetlisi wa bakwetlisi gape ka gopelelwa taba tse jalo Hanaka Lesotho Football Association ka mo. Re kongole lengwe ha tsantse coacha dikolo. Ya ba, ka selimo se se tsantse coacha dikolo, ke kgethola go ke kwetlisetswa na dikolo tse

0: ba re ne ke tle bronze o magopo o nkesi bo stika ba bo scopi ba no ke mo swag tla tla le gold na mbi
1: oh
0: ya ba ba stopa se o sa gona o se bile o tshe ya ba ke a feta ya ba se ke tloa under 17 ye nke fetela under 20 ke sebetsa le ntate Moses Madie. Ei, taba tse bohloko tsa under 20 ga sebetsa ga wina. Ga Angola ga wina. Wa mane re spaletse go bapala le Nigeria. Ga ne ka ga wina Nigeria ne ga World Cup. Ei, ba sa ha mathata. Ga se tswa ya Nigeria ya ba. O sa ata ba tsantsa di bona. Che, tsene di tshwantse le di tsweletse ne ga di tloelle tsona sa go.
2: E
0: ba ga so so go ya mo. Ya ba go ba le team ya ne le feeder team ya dikwena kana go ene ne bitswa. Special Force. Ha fitla ka sebetsa ka Special Force le yena. Ha feta ka fetela dikweneng. Ya re wele ka baka la mosebetsi ona ka ke mo pola ka tlamela go tsama ge ya khosa se.
2: Kopa pele o tswela pele ntate re ke reng ke advert fela mona ge re khu.
0: Ha go lokile ntate.
2: Ee ntate.
3: Bula menyako, mme o boloke jwalo ka Boss Build It. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mefuta e hlwauweng fela. Promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Ha thepa e sa le teng, ho na le dipehelo. Boss Deals di qadile. Build It fela.
4: Now hloka tjhelete e potlakileng. Express Credit ena le tharollo. Kadima ho tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho. Fumana tjhelete eo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004-4444. Kadimo ka boikarabello ho na le melawana le dipehelo.
2: Mamedi e ha o sheba metsotso ya rona e mashume a mabedi a nang le metso e mehlano pele re fitla jwalo ho renya borobong. Re ntse re bua jwalo le ntate Caswell Muru mohaleng kwano, mme ka nnete re bua jwalo. Re bua ka yena e le technical director ka mane ka Lesotho Football Association boemong ba hana jwalo. Mme ka nnete re ntse re tswela pele jwalo ka ditaba tsa rona a nna re fe. Mamedi ke re lenaneo lena ke le bohlokwa haholo leo re tsebang dikakapa tsa rona tse haileng nalane ya papadi ka hare ho naha ya rona ya Lesotho kwano. Ntate Muru. Eya ntate wa ka re ne le mane monong o bua ka taba yane e corona e fitlhang ema ka hara tsela ya ntho e nngwe le nngwe.
0: Ene le ibola ka nako.
2: O ibola ee.
0: Ee.
2: Ee yanta.
0: Ya ba ga so.
2: Hm.
0: Bale ene ne mo ne ke di teng ne se ke fitile taba tseno, ne se ke le ka bua le ka Special Force, se ke le ka re o dikwedi. Bale ke bontsha ke sitwa go ya go hopeng wa khosa.
2: Ee.
0: Ka le ba ka la mosebetsi wona wa ka wa teacher.
2: Hiba.
0: A le ka netwa ga tshona. Ke kwa sia bana na go ikalo ka nne. Ee. O ga inane la motho a ga tambolo pele e jwang e bile o so fitile leveling yo.
2: Ee. E le go ke tsedi ntsa diphephetso he tseno ka ga papala.
0: Hai la mphephetsa bo hloko taba e. Mpa he.
2: Wa go kana go eno ka nqina le mosebetsi wa rata wa go se tlo go tsa ke monyetla ona wa World Cup o tla hangwe e re ke kwa le ho.
0: E ne le wa khosafa se le khosafa.
2: E hono wa khosafa e.
0: Jwale ka nnete ka ga tshulukile mosebetsi hei la nama mela taba tsa mosebetsi ka nnete a sola taba ka nnete ke ha o tswa nkuwa ntate magai a ba o sa tsamaya ntate magai
2: ene bana ka nako eno ha ba tlwaela ba se ba tlwaetse wena
0: hei ne le bohloko empa he ke la feta ya banne ke la feta la go e jwalo batanga ba ka kgathala matsa ka taba papadi ya bolo ke la nna ka itswelela pele ka tsela e tshwanang. Mme wa la bagetlo le ne bile ke se ke bone taba boholo na bothata ke bo feng dikwene mmane. Ke re tsena ntse re di coacha dikwene mmane ha ga tla re ntse re di coacha. Ba ba di entse class. Ba ke tla ikela wa la ba se ke se tsena ga haholo di development wa. Ka re ke bana ka re hlokala ka se bona ke tlo lokisa boemo. ya re tla sebetsa ha holo development ya bantu ba.
2: Oh. Jale yona tabene ya development.

0: menti ho tloa man mo no re ka nnete o sole boemo bo khona ho etsa jwa o qale taba ena fatshe le teng di phepetso di reng
1: di phepetso tsa development ke ho bani o tla fumana maso bo holo di resources di fella kae ya go di mo mala hlopeng se se ho tla se mona o tlo tla tshokolong ya re se o tla hlo suku
0: ntwe ngwe le ngwe mono ke every man for himself
1: hey wa sokolwa ke o pala se ke ntse stop a mona sa ba tsamana ba na bo thabela sa wana le di mapushudi le ma kha bona mo happy bo tatai hey ne le stop a se sik wa tma si de sa ba pala bo imo mba a division ntse ba pala hantle ha go mba bo tsama le di bana ba go ba re ke tsena di a rimela ha se di dipetse na ya ba ke a tloga go sena ka boela ka go gokela teaming e kgolo gape ga kai sa tsubella mme a ke na blame motho a ne a setse le sona o rebele sa theoa ke obaneng tsheetso o kanete ne le nyane ene e se ka boo ke tlhe ba imetse batho ba modimo ba bua so ke tswala dikgolo tsa teng empa nka ba ka kgathala maatla ile a nna ka tswela pele fela e bakgetsenena ke a ijetsa ore a ga ke tlhole ke pheta ke senyollela boemong ba mola ke ba tsitse lo pela fela gore ba tsebo go ya pele ke phe ke tla ga ke bona go bua ntho tsa ba di playoffs motlho mo ebe ke tla ga e tsaetsa ke bona gore ga re fetele pele ya se ka nnete ke sebetse wela go fitlhelela ya ba bele se ba ka tlase ka mona development ke ka godimo ka mane ke se ke eletsa ka godimo ke sebetsa le ka godimo ke sebetsa le ka tlase go fitlhela bele ke tla ke tloa mafikeng ke se ke tla kwano e tla ka mona ka Lesotho Football Association.
0: Ntho sekolo mo teng jale o swetsa qeto kapa e hlese le taba yane ya nako ya go ka nnete nako ya gago e se fitlhile ya go phomole kapa e se le qeto o e etsang le mane ba mosebetsi one fela o lokela o tlog
1: ae ka nnete go la ba le itumelelano tse leng tsa ba teng
0: o
1: ya nako e sa le gole e sa le gole
0: oo jalo o sole ka gara lefapha le na le legolo le ikarabelelang dipapading tsa naga kao fela ga o di sheba ditaba tsena tsamaisong ene ya papadi ya bolo ya maoto ka gare o naga ka mone jalo o sheba na wena o gotse kae o bona e ka tselanyana e bang o e tsamaile ngwane mongwe a ntseng a tla o ntse a lokela go e tsamaya kapa o ntse a tla e tsamaya kapa o bona e ka maemo a reng
1: wa tseba go se go le betere gona jale ga e sa ka gwane go nakong ya gone gona jale kwetliso tse dingwe se le tse ikgethang bakeng sa bona bana bano ba banyenyana batho ba tseba o kwetlisa bana bano ba banyenyana tsotelelo e se batla e le teng e fetang ya nako e fetileng gana mona baneng ba banyenyana dikolo go sobana le megato e batlang ele mo organize e batlang e ukwisise e na le batho ba kwetlisitsweng ka gare go tsona e batlang e re thusa go lokisa boemo boo ke nete ga eso e kae ga e le go bua nnete go tlhoka go sebetswa gagolo e senganyana gobane bele kgolotso di teng gona kabeng tsena tsa bana e re ko fe yona o tlo diukwena e jwang re tsamaya tlasa lekala la ne la dipapadi ngwana ga mo tlhoka ka mona go but ngwane no e re mo tlhokang o laolwa lekaleng lane
0: la thuto e
1: makala a mabedi ana le leng le le leshebile ore le tseba o etsa go sebetsa gannwe matsala le etsa jalo go na le ntho e le nngwe e kopanelwang e le nako pele nakong ena go se o tla tswa gona a maatla ke ofe yaano wa thuto o kenye ngwana go seng o montsha bosie eno wa dipapadi o kgotlhetse yaanong ga lokolole ngwana a tsea o tlo mo kwetli ga gona kgolotso e fetang e le nageng ena ya
0: gone taba tsena ga di kgone gore di etswe boemong bo e leng gore ge ka ba le bokwetlisi bo o kareng nako yotlhe ga ba phomola ka mane ebeneneng go na le a sebetsang
1: a ka nnete ehlile ga e so ka ba e le ntho e thophothelang e ka gona ko ngwe bo gape le gore ka kala ya dipapadi e ka be le le kopaneng lena la thuto e le gore le tseba go etsa bang ne le tla qobelela gore ka gare go yona curriculum-e go tla ba le taba tsena tsa dipapadi di sakile ebile di fue nako ya teng gantle
0: fela ga nne e seba re

0: ketsi sa fela re iketsi sa fela jalo ka monna mo sotho fela e ka nna gagwe ha tsebetsa maiso ha ba re nege re hona ka mo ibang le ka teng ho fihlwa ho bulwa sekolo sa bana ba ileng ho bana le thaselo ya dipapadi fela yona o bona e ka ene ka sebetsa bona
1: e ka sebetsa e ka sebetsa e ka sebetsa hantle ha ho empa ho ka tswa hore na taba e melo e etswa ke mang
0: oh
1: Le Soto Football Association le a lakatsa ho etsa taba tse jwalo ebe hotle ditriki mona na le dikolo tse jwalo empa le ha o ka lakata ho tuku haholo ho etsa jwalo ho na le sane se le ribe se etsahala jwalo hobane ho na le tshietso e kgolo ho hlaha mokgatlong o moholo wa papadi ya bolo lefatsheng mme le sona se ntse se le jwalo se ntse se sitwa hore se ikemele ka hore se batla matitšhara a teng ka thoko e le gore bana bano ba tseba tseba gore ebe ka nako ena e batlane ya lebaleng ba ye lebaleng ga ba keta go kgutla ba fape e le gore ba le go ba ntse ba kena go sane sa Sacred Heart mme ga ba kena moo o bolela ga ntse ba tlo tsamaya wa ukwage go ntse go na le taba e le gore ba kene ka 7 le ba bangwe ke bane ba tswa ka 5 it means kona ba lo tlala o trainaneng o tswa ka 5 mane nagana nakong yane ya magiana ke ba shabane ka pele ga kae so empa e le gore go tla ba betere fela ga se o bolela gore mathata a gago lee
0: fela ntate moru ka kakaretso fela ke a gola o e sheba o bona e ka a mang a mathata gegeng ge le naga re na le ona ga re tla ge lebile dipapadi e leng gore motlhomong ga e ne ba monyetla go ga fetua ka fetua o bona e ka ke a seng a ka godimo
1: wa tseba ntho e tlame e qale bogolong ngwana ka godimo a thaba mola e tlame a e qale teng go tsebagale go hela dipapadi wa tsebang
0: ke mosebetsie
1: e le e nngwe ya tse e tlang ka pelepele
0: ee
1: mme ga e tloa mono lekala ke lane le tla sebetsa ele sa re se itla sebetsa ele ne o se itla sebetsa bele go sotlata Lesotho Football Association tla fumana ona monyetsa ona o le nang le megalo yeo le setswang e phetha ka lebaka la tse dingwe tsa nako tse dingwe tse le tsona tsa tsona ditšhelete obane tshietso ga e ba e tlaga kwana fela ga isetwa go tlaga ka go naga ka mona e ntse tsa bapephetso e kgolo fela taba tsenaka tsa qala odima thaba mane ya ba go a bonala gore ntho ena ya dipapadi e tlile ka ba ntho e ka phedisang nagae e tlile go ne go ka loka gagolo empa dikgolo tse ntse qala temane o tla bona gore dipapadi ba nantse re tla mogaonyana e re ko o gopotse fela ke a gola o ntse o kena sekolono tla utlwa ba bangwe ba bakgwedisi ba go matitšhere ona la o tletse dipapadi fela wena mona ga o batle o tlo
0: ithuta
1: go golo koo ga a bolo ga obane ga a tlane ya go kgothatsa motho eno wa modimo wa ngwana ka tselene o tsebang bolo ka yone le ga o ka sebetsa jena ka dithuto ketlhile o botlhale ba o kgona o tseye gore na bolo eno e ra jene nke speed swing e etse engwe tseba o trapa bolo e tlang ka speed se itsena ga o ka sebedisa taba e e ka go thusa le ka mona ka ntho ngwa
0: paaeleke
1: motho e mongwe o swala motho wa jalo ga o bolo ke bolo fela
0: ebile ka nako eno ntho eno o makatsa o ne a bo ukwe ka nako tsena tsa dipapadi ba go rata matitšhere ha re ya nakong tsane tse gegeng jwale ke se le nako ya thuto ya golo ga ba bona gore ka re ga o sa le maatla golo banka teng o sena botlhokwa ho hang
1: ena o tsebe o tseno ke bele ge diphetse tseno ele ke nako yane o paswang o pomo utlwa bana jale wena o coachake wa tseba gore ashe motho yono ke mokwedise le motse thako ka ofela ke mo lokisetsa boemo bo ona bele jela o busue le nna ke tlame ya o tlobetsa ka eng wa kgibegibela dithutong mona e mo gae kgone e motho yono ga ithutena go le ke dipapadi ga a tsamaye banna o sa tla gapela kere ga o yaka mono le o bua ka taba tseno o so ile a pota matišhaka a lesome ka o fela go e banna nyeo ntsa le teng tlhe banna gopolang ka nnete ga re etse kore ge re tshwere mathata
0: ke taba ena ke ya gola ke etsa motlhala ke gopola ke bua le ntate mogolo wa ka motswadi kantle ke mo bontsha ke re wa tseba ke nnete re sere le boemong boo ga ke tsebe naga sere ka re bane ga ke re ne re tlwaetse go thwe education is the key to success jale boemong boo re phelang go bona ka nnete ga o sa tseba gore na ebe senotlolo sena se latlheile kapa go e tsealang empa mathata a sa lete jale ke mo bontsha ke re wa tseba mohlankane o e kang bo Ronaldo bo Lionel Messi ke mo bontsha ke re wa tseba ba kgola le go feta diporesidente tse ngata ka go fetisisa lefatsheng mo kapa le go feta poresidente nngwe le nngwe lefatsheng wa tseba bona ba ikela mabitleng monna mogolo wa ka e gana taba eo lona ka gara lefa ka moo le etsa jwang ho convince mohlomong botsamaisi ba bana.

0: ha ena hore hela thuto dipapadi mona hona le se molemo se bana ba ka suna molemo ho sona.
1: Hey, wa tsama go metse ya ke tsena ke tla ebe ya jwang bana ka nnete re lekile sohle. Wa secretary yena ga le ke a khola ha bua a salosa na kwene ka ofelo lo ka bua tsona taba tsena tsa hore ka nnete re shebeng. Ona e se ka e ka bana ba sebetsa ga thi bana ba ile sekolong. Ke ngwana mo futa ofe go mo kenya motho ka 7 ka nnete o mo ntsha ka 5 dithutong.
0: Eh.
1: Ngwana yeo tsona taba ntse tsa ditalenta o reng talenta tsa hao tsa di ntse tsa pele kae. Wa tsama ona le lena ne thuto le le ntseng le etsiwa lena hona jwa le tshe. Nako ene le kala o ne o kweka ka le tsotsa le kengeletsa taba tsena tsa ditalenta. A ke tsebe na ho le ho seng ya kae. Wa ha ho a ba le jwalo ya ba ntse le tshwana llane be le khathi ye dilile. Ya ba ho ba buima ofe. Ha ho ba buima ofe. Ya ba di tshega di etsa ba. Di hloka nako e ngata ofe. Ba nka nako ka class ka mona pele bana ba kena. Ba nka nako ka mora sekolo ka mana. Ho tlatseletsa ho mona se ba o catch up ga se ba ho angola. Ana le pele se di le feletse. Ba le ba bothata ofe. Ke engwe hape hape engwe e boetseng a re ama hape tabeng tsa nako yona e.
0: Ntate Moru ha o sheba metsotso ya rona e leshome fela pele re fitlha jwalo goreng ya leshome ke tlo tla ke dumelela bamamedi nomorong ya rona mona gore ba tle nne ba kene ba motlhomong ba ka latlhela kapa ba o botsa dipotso tseo ba o botsang tsona re tlo tla re kena ka nomoro ya 5 moamedi yane ya +26659933 bonyaneng ba tle ba hlae fela motlhomong a bue se banga ka se bua le wena ho ditholetso kapa dipotso kapa seo momamedi a ka utlwang a na le kgatlhego ya go se bua re shebile jalo gagolo ditabeng tsena tsa dipapadi leeto le na le wena o leng motho o bileng ka gara lona leo o ntseng o le ka gara lona lena la dipapadi o kare motlhomong go tloa golong ya gago ngwana yo reng o a tswalwa tsatsing lena le boemong ba moloko o wena o neng o phela ka ona ka dipapadi o bona e ka menyetla eo gereng ba tlo tla ba e fumana dipapading o so le botsamaising e tlo fapana haholo le wena o tlileng ka yona kapa o gotseng ka yona go ntshetsana ha e molemo kapa e tlile re santsane re emeng ka e lengwe
1: wa tsaba re setse ke ileng ga re sa emeng nga e lengwe tsamatsamaile gobane ke se ke buile ka taba tsa ntsa gore ba se ba fumana kwetliso e nepagetseng gona jwang ba se ba batla ba fumana le menyetla gore e mong a ka tloa mo naga ya nageng e itseng ya ba o ntsa ntsha dithuto pele a bile a ntse a bapala teng. Bana le yona monyetla ona wa tsela tsena tsa di-academy tse ntse re bua ka tsona.
0: Oh, e potso engwe e ke bileng ke e fumanang mona ke enana gore na boemong bona ba di-agent mohlomong gore le tsebe go rekisa naga ya lona mohlomong na le se le sebetsa ka yona gore go ka thwe agent e fitlhele ga ke na le bana ba ba kana mona Lesotho Football Association le ya go dumelela gore bana ba baye di trialeng kae kae e se le teng tho ka go lona ka moo
1: wa tseba taba eo ga e se o tlole go leka taba ena ya di-agent ga e so ka ba etlile ba taba eo tlolwang go felela mme ke tla e siela ke taba e ka buang ke sector sa general ya ka go e tlakisa go feta nna ke tla kopa e tle se ka ba ka kena gagolo go yona ke tloa ke e
0: okay hoba check ya gola ke ne ke shebile motho e mong o na e shebile fela ka letsola gore ebe o le motswadi e bobebe ga kae gore o qetelelo ga nna ke nka ngwana ka ke mo isa nageng tse dinkwana mohlomong a fitlhe a etse ditrale menyetla o passage eno ke ya gola chae empa ga o se o tsho ga
1: boteng yona e teng ka nnete empa e le gore fela ga ile ka channel tse nepagetseng
0: se ke tlhalositse motho e le gore aka
1: ntse di etsaga
0: okay. Mamedi metsotso ya rona e robedi fela pele re fitlha jalo goreng ya borobong ke itse ko fa monyetla nomorong ya rona ya +26659933 go tlo ko bue le ntate Moru mona o mo botse potso yo o ka mmotsang o tholetse mo o lokelang go tholetsa kapa ka nnete mo o lokelang gore o bontshe o mo supise mo e leng gore ka nnete o ukwaeka a ka ba le thasele gore a tla ukwisise ditaba tseno ka ofisi ya gae nna ebe o kareng ka yona taba eno ebile mamedi ke enwa ntate Moru o tlo mamele fela ko fela radio

0: Kgotso.
1: Ups.
0: Watati. Waluka.
1: La o kha wa tshe le tsela ka ke mo kotsa ntate. Ke ne ke batla go tsena ntate mo go rona. Hantle ke e technical director. Bolo ya rona ntate. Philosophy ya rona gona jwale. Ke se re fumane ha eba. Kona na go nne re batla. Ha eba re se re fumane e se re jwang. Ke bo mang se ba tala jwang. Wani rona na go etelele le ngore go tsile di coach tsena ka tse fapaneng ba bang ba tswa ka sisi. E mo le mo ga tsisa. O tsisa ntha ha. But ke nana e philosophy ka me le ntweng. E go so ra tshintsha di tactics around it. So ke ne ke re kutlwe go yena. Jolo ga technical
0: director.
1: Kapa ba se ba ihlophile jwang. Kapa mo tlhomo ba ntse ba e modela jwang ha ba ha ba so ihlophe.
0: O ke wa tati ya a o tla ga ba ya ke o etse.
1: Shaka.
0: Ke a hola o e utlwile potso ya hae ntate Moruru.
2: Ka nne ke e utlwile potso eno hantle.
0: Ee.
2: Potso e bohlokwa ha ka.
0: Ee ya ntate.
2: Re mo thating o re ntseng re le ka ho haha taba eno. Ke tlo e bua tsena. Ena ya na. Ei. Ke tlameha ho mana ha re fela hell ke mo futa o tsena re hloka tsena. Ke tlameha ho e fumana ka botibo. Ke ya mama fapha o hle ka ofela. Ke tlameha ho tswa re le naha re phela mo le ntjena re ja tjena. Mmele ya rona ha e ile tjena. So e hloka ditsebi. But re se re le qalo ya ho etsa taba e jwalo. Ene bile re ena re tlameha bonyane ke re potlakele ka pele. Ke ena ya national team rona. Tsona di bapala jwa. Tsona empe le mokgwa hore. Yes, di batla di bapala ka tsela e. E batlang e tshwaa. Mele be re tlotla re kena ho ene re reng ke filosofi ya naha. Ka nnete o hlokometse taba ya bohlokwa haholo. Sentse ke utlwa gore ke ntate ya nang le ditsebo haholo. Mme ha le jwalo, nna ofisi yane e ke sebetsang ho yona e dutse e buleile. Batho ba jwalo ba buletse ho kena. Because ntho ena ha se ntho ya motho wa me, ke ntho ya rona ka ofela.
0: Ke ntho ya rona ka ofela.
2: Re tseba ho tlosa maina a rona bana. Ha re batle mona mo etengse, re batla e tlowe mona yeo di. Ke leboha haholo ebile ke leboha potso eno ya hae haholo.
0: Ntate wa ka re a leboha, re a leboha. Ke ya kgola e nngwe e motho a ka e shebang ditabeng tsena tsa dipapadi haholo. Ke hore re hokahana jwang re le mafapha a mangata a fapaneng. Kapa ho na le lefapha le reng le ikemetse le lokela le etse tjena. Jwale le etsa tsa tsona le mane le leng le etsa la le tsona mane. Jwalo ke hore a hokahane jwang mafapha a ikarabellang papading e ya bolo kaofela.
2: Wa tswa hona le ntate Miki. Hona ofisi ena hae ena le taba eno e gokahanyang. Ba itse re bua ka the stakeholders. Mme ka nnete ntse le mosebetsi o moholo ho leka ho kopanya hore re leke ho bopa taba e. Ho na le nako eo ntate Serame Letswaka le bomphato ba bakileng ba fihla kwano Lesotho mona. Ho fihleng wa bona kwano e ne ntse e le go bua ka research ile ka ba e etsa mona. Akere ntho ena rona ke ya out ke amateur football. Yona e ne bontsha hore re tlameha hore re gokagane re le mafapha ka ofela. Ho haha yona taba e ne ntse re bua ka yona e. Mme re ntse re le tshebetsong e jwala ho gokagane. Workshop tse kone le tsa re fa bafana ka hore na ba fumane eng re ntlafatse ka. Ebile e fane le hape le ka ditaba tsena tsa women e leng taba ya basadi. E re yona e bonalaetse e santsaletse morao. Ha o sebetswe ka pelenyana, mokgatlo ono o moholo wa lefatshe wa dipapadi, o bonahala o ka wa thusa ka pelenyana. Mme re ntse re le tlasa tshebetso e jwalo, ke re tseba ho fumana dithuso tseo, re tseba ho e nyolla ka pelenyana haholo.
0: Ntate Moru, ka nnete re leboha nako ya hao, re leboha le hore o bile karolo ya rona kwano sealemoeng sa Lesotho. Mme ka nnete ke ditaba tse monate tseo o buileng ka tsona. Haholo ntlha ya bohlokwa ke ntlafatsong ya papadi ya bolo. Ntlha ya bohlokwa ebile ntse e le hore leeto leo le tsamaileng Mosotho e mong le mong a tsebe ka nnete hore ke leeto leo le yena a le tsamaileng kapa leo ngwana a ka le tsamayang motswadi a tsebe hore na o ba boemong bofe. Ntlha ya bohlokwa e ntse le yona eno hore batswadi re tsebe hore ba ithute ho amohela seo bana ba nang le sona le hore na ba ka hola. Ha ho le nakong tsena tseo mesebetsi e leng siyo tjena. Mme ka nnete mantswe a hao a ho qetela o ka buang sealemoeng sa Lesotho kwano pele re kwala.
2: Ke kopa ho leboha ho leboha ho latela dingwana. Ke leboha

Ke o leboga kgaitsadi ya ka mo mamedi, ke a o dumedisa. Lekgotla la taolo ya motlakase le metsi Lesotho lewa le bile mokeng wa go hlahloba theko ya motlakase le sebopeho sa ditefiso tsa ona go nonya maikutlo a ba nang le go ba bogadi ditebeng tsa maatla. Lebitsong la mongodi wa lekala la maatla, Monghadi Seboka Thamai, o re kopano e bontsha bohlokwa ba tshebedisano. O re le hoja phano ya motlakase e atolositswe dibakeng tse fapaneng, batho ba bangata ba ntse ba hloka motlakase. Mookamedi wa lewa Monghadi Lebeko Sello o re moka o tla hlahloba tjhelete e hlokwang ho fana ka motlakase, ho ntse ho ipapisitswe le hore bareki ba atlehe ho lefella ditefiso. Ditabeng tse ding, mongodi e moholo wa lekala la bohahlaudi, tikoloho, botjhaba le bonono Mofumahadi Mantiti Kgabo o re ha fela setjhaba se phelang Thaba Bosiu se ntse se sekisetswa ditabeng tsa bohahlaudi tikolohong ya bona, lekala ha le na tseba ho rekisa bohahlaudi jolo ka ha le lebeletswe. Sena o se boletse Masekweng Thaba Bosiu ha koporasi ya ntshetsopele ya bohahlaudi Lesotho LTDC e kgakola letshwao leo Thaba Bosiu e tlo tsebahala ka lona e le sebaka sa bohahlaudi ho tshwaya mokete wa dilemo tse 60 naha ya Lesotho e ipusa. Ofisiri ya dimmaraka LTDC Monghadi Nkwebelego Thodi o re morego ona o tlo tsebahatsa le ho phahamisa Lesotho e le sebaka se ratwang ke bohahlaudi ka hare ho naha, tikolohong ya Afrika e ka sitana le lefatsheng ka bophara. Ho latela boikarabello ba koporasi, a kgothaletsa baahi ho sebedisa menyetla ya bohahlaudi e kang ho tsamaisa bahahlaudi, ho fana ka bodulo malapeng a bona le ho rekisa dihlahiswa tsa botjhaba. Letshwao le kgakotsweng le bontsha karolo ya nalane ya Thaba Bosiu le kgwedi le majwe ho supa dibetsa tseo Morena Moshoeshoe wa pele a neng a lwantsha dira ka tsona Thaba Bosiu. Ke a phethela. Sekolo se seholo sa setjhaba NUL ka setsi sa temo se tlotlile baithuti ba bahlano ba abetsweng dihlapiso ho ya ntshetsa dithuto.

0: Mamarina kwen ke tse jalo fela the holy survivors pineng ya bona bare fela o mamele thapelo o nkutle morena lentswe la ka le fihle tulongo ya hao aleke le finyele halalelong sa hao ha ke se ke tsholo jalo metsotso ya rona e dutse jalo fela ho e le shumele metso e robong re freletse hora yena ya borobong ho seng ho hotle ho letsa se le la bone hle ntumelle ke amohele moruti mahlompho mokotso mme wa bo so re balla palo ya lentswe la ntate modimo
1: ho haleluya haleluya ho seng ho hotle baratuwa ba ka ke kopa fela re tlotla re bala palo ya lentswe la ntate modimo bukeng ya ba ahludi chapter 11 verse 1 e be re fella ka verse 7 e re Jafeta mogiliate e ne e le mohale e ne e le mora wa sotswa ke giliate ya neng a tswetse Jafeta mohatsa giliate o ne a motswaletse bara itse gobane bara ba mohatsae ba gole ba lelekisa Jafeta ba re go yena o keke wa ja lefala ntlo ya ntata rona gobane o mora wa mosadi o sele ya ba Jafeta o baleya ke o tshaba bana babo a ya aga naheng ya Tobe banna ba lefela ba phuthegela go yena mme bana ba futuga le yena ha isaisa bana ba Amone ba futuhela ba Israele bana ba Amone ba re ba sa futu etse ba Israele ba hole ba Galiate ba ya lata Jafeta na henya Tobe ba re ho Jafeta tloho o be hloya rona re tle re lwantshe bana ba Amone Jafeta a re ho ba holo ba Giliate na ha se lona le ntlhoile na lebile le ntelekile tlong ya ntate le tletseng ho nna jwale ha le letsietsing baholo ba Giliate ba re ho Jafeta ke ka hona ho re tlileng ho wena jwale hore o tle ho rona o lwantshe bana ba Amone mme o be hloya rona ka ofela ba ahileng Giliate ntate wa rona re ya leboa ka lentswe lena la hao Jehova bua re mametse morena wa rona ntate re sa qala kgwedi ena basadi ka lebitso la morena Jesu ha o be jwalo amen momamedi wa ka ke rata fela re tlo kena manolong ya lentswe la ntate modimo Bebele mona e bua ka monna kapo e bua ka motho lebitso la hae ke Jafeta. Bebele ere ene ele mora wa sotswa. Jwale ha o ntse o sheba mona e ka re mai o ile a shwa. Mai ha se a shwile bana babo ba kileng ba morata bophelong ba mai. Ya ba ba qalella ba motsuela matla. E ka nna ba ngwaneno a hona le bohlokwa ba kileng a ba le bona nakong eo motswadi wa hae a ntseng a phela. Empa itse nakong eo ba fihlelang hore jwale mmabona o sa ile ya ka e ka re ba re ho yena umbrella o no itshireleditse pula ka yona jwale ha e sale yo o ka siruwa wa re siruela bebele re monna enwa a baleya a ya matla fumana kgotso ya hae teng empa ka ha modimo o ne a mo kgethetse ntho kgolo yeo ba neng ba sa tsebe hore ka le leng la matsatsi ba tla mo hopola ka yona bebele re tsebisa mantswe ke ana e re ba kopana le ntwa ka ga ntwa ya bona di bue ka ga ntwa ya bona bana ba mohlekefeditse ba hopola hore ngwanane wa bo rona yeo re sang matlehe ba hopola hore nthwane ha e tshwere e tlie ya jarella bebele ha e bua ere ba molata ba re re ya tseba hore ha ka kena jalo ka mohlabani jalo ka monna wa ntwa o tlo tla re thusetsa o tlo tla re lwanela go seng gona ke rata gore go momamedi morati wa baka ka nako nngwe ga ba o hlekefetsa ka nako nngwe ga ba o suthisa ba rokelela le motho ene o pela gae ke batla o etsa motlala fela ka mosadi a ka ro lenyalo ga o tala wa rwana le molekano wa gago le bana ba ba ba o kenyeletsa ka ga ntwa ena ga ba o bitsa ka mabitso ga e baneng o na le bana beno be e leng go bana le bokgoni nakong e leng gore wa tlholega ba kalelela ba o relela ka mabitso ebile ba o bontsha ka mokgwa mma wa o tswetseng jwangjwaga empa bebele mona ege ya ba monna enwa ya ba ba molata ba re ngwana ba rona jale e ka re re sietswe ke ntwa re tlhoka bohlale ba gago re tlhoka maruma a gago ka tla re thusa bebele

wana ke rata hore fela ho wena momamedi e ba ka o lela ka bana beno e le lokole ka o latola ngwaneso empa hona le Jesu wa Nasareta empa hona le tau ya le lokola Joda yo ka tsatsi le le ntafita ke le ngakare le hanka tsama ka re khotlo ya moriti wa lefu Jehova ona le nna ke le reke sikwe ko tlhelo ho sengwe na ke batla hore ho wena ha ba o lela ka ka pa ba o bloka tumela modimo o sebetsana le wena hobane ho na le nako ba tlo kgutla ba hopola dithuso tsa hao seo modimo a se rerileng ka wena ke o tla ba o kamela e se gore ba o sututse jwale o seng gona momamedi wa ka ba morwagaka ka mmae ba mo jwetsa gore moradi wa soo tsa gao wa leloko la rona ka nako ngwe dintho tse dingwe ga di etsala batho ba re jwetsa gore ge ne re sa lokela go ba sebakeng seno kapa ge ne re se type tsa bona empa nako o tlhokagalang maikutlo a rona nako o tlhokagalang dipetsa tsa rona ke ke moo ba re gopolaga go se ngwana e ka nna ba o lastile ngwaneso go se ngwana e ka nna bane ga o tsebe naga mo o yang teng ke kae dumelela go ipata gobane ka letsatsi le le ngwaneso ekile ka re tafita ntata ya mopati ile meraka ebile a bona gore ga tlhoka gale le ya moprofeta a sa fitlha a re o tlotla motlotsa a sa tsebe monagano wa modimo bebele se re bolelela mantswe ke yana e re yaba yena tafita ya tshwana ke yena a fitlhang a rescue wa lelapa labo go seng gona ee dumelela gore bake ba o lele ke o kena lekolutung le morena dumelela gore bake ba o etse dintho tse botlhoko o kotse ba o ithusa go seng gona ke ne ke kena mona go noletsitswe tsietsing tsa letswalo ke buisana le ena kapa ke rolela go tsona wena morena o mamela thapelo yaka ka nako ngwe gale le bangata ga kgone go utlwa ka nako ngwe gale le bangata ga kgone ga o kgone mo fa attention gobane o shebile le go motho wa pela ga o a seka o mamela empa o seng gona ke batla o kobe monneno ga ya kileng a lela kwa ke bana babo ya kileng a tlhowa ke bana babo ya kileng a tlhowa ke leloko empa ka letsatsi le leng bona batho ba molelekileng ya ba ke bona ba tlhokang thuso ya gage o seng gona ngwane eso ga ke bua taba tsena tsa Jafeta ke tlelwa ke mantswe wa monna o thweng ke josepha bukeng ya genese moo ka letsatsi le lege a seng a re go bana ba ba bane ba rerile mo bolaya a re ee le ne be le gegile go gope ka nna kathe modimo o rerile go gotle e sabile le ena ba kopela mogago ka nako ngwe ka nna ba ba rerile bophelo ba gago empa ba tloelele ga fela letsoo la modimo le santsane le dutse go wena ko ona o tlo phela ko ona o tlotla go ba thuso ya bona gobane ka ntle go wena ga se letho o seng gona momamedi ba dumelele tswa ka ga bona tse ba o bone sa tsela Jafeta go ja e be o goletse ka ra bana bana ba bo ba gopo a ka ba sa ka tleya gore ebe a ka tseba gore ke mohlabane because ga o kalelela o ba le batho ba kelelelwa difatshe e tlile o tlo phela ntho ba e phela ga le monagano wa ga o tlo nagana ka bona empa modimo ga batla o sebedisa motho wa nka o latlele lefelele mo e leng gore o kgona o koka le wena re se re bona le monga rona Jesu Kreste nako ya dintho di neng di etsala monneno na tsamaya ya felele monneno na tsamaya ya thabege go ya bua le ntate wa gae ba tloelele ba o tlhekefetse ba tloelele ba o bitse ka mabitso go na le tau ya leloko la tshoda yeo ka letsatsi le leng batla o bitsa ba re ge sa o tlhoka ebe wa ba botsa gore ke lona le le leng teleke ngwane sewa ke tsebe ka nna ba go mme wa ka batswadi ba ka ba ntatlhile ba re ga ba sa batla letho molekano o ntatlhile gore ga sa batla letho ngwane sewa ge di tloelela di gola mmo re tla di bona mohlakotulo ga ge di tloelela di gola mmo re tla di bona mohlakotulo se ka ba dumela go latlhiwe ke bona go seng gona kwa iphe mantswe ke yana ga a ore le ga mme le ntate ba ka ntatlha jehova ena o tla nthola dumelela gore o seng gona ka ra boemo bona bo ba o tsamaisang ka ra bona gore modimo e be ena setshabelo sa gago gore modimo e be ena ya ka o fetola mohlabane lebitso la morena Jesu le bokwe lebitso la morena Jesu le bokwe go seng gona ngwane so ke batla o jwetsa gore o na le monyetla wa go iphe sebaka sena se ba o fileng sona sebaka sena se o ipatileng go sona gore o batlane le modimo a tlatse ba o ntsha ka nako ngwe re le basadi ga re duba bogobe bogobe ga bo le manganga bo gana o nyoloa gantle ke isti re re bopatepate ka dikobo kapa re bobidisi itumelela go futhumatswa itumelela gore ba o bitse ka mabitso itumelela gore dintho ke di a tlhakatlhakana go na le nako e batla gutlwa ba tlo batla thuso ya gago go na le nako e batla bona go ba o molemo go na le nako e batla bona gore dithotho e ne e le lefala ba bohlalengpa di ne di ithuta godima bana ba nanang go ba bohlale go seng gona e ntse e le modimo
ke tao ya leloko la shuta ke yena le hlomela ha ke tsebina tsa fita na o la ikutlwa jwang but bibelege o la ipha sebaka sa hore a suthe ba nembabo a ba sie itse ha ke tao ba sie ba jole modimo o etsa morero wa hae ho seng hona ke rata hore ho wena mo mamedi wa radio e kgolo radio ya sealemo ya selesotho maemo o leng ka ha ga ona se ka ba dumela ga o timetse dumela modimo ga nke sebaka dumela modimo ga tla o gotlisetse go bona o so le ka o dima bona taba e teng ke ya go ngwane so ha ke di tlwelle di hole mmoho ke tla di bona mohlakotulo se ka ba itumela go go lahleile se ka ba itumela Jehova le teng se ka ba itumela hore e hliene ha o letho se ka ba itumela ngwane no itse ba keta moleleka ka mogale bofula mma ya ke lo qala bophelo ho santsana hona le nako ya go qala bophelo seng wena ya lahletsweng ke tshepo wena ya reng ga ke tsebena ke etsang ke a tseba go bane ba mfepa o ngwana sekolo o reng malome wa ka ga ngwana wa ka o nampatalela sekolo o ntswetsitse gore mme wa ka o tlhokaetse jale ga sa kgona ngwane bona na o etsang gobane ka letsatsi le leng o tla gutla ka letsatsi le leng bona ba tla gutla ba tle go wena ba re ngwana gaitsadi ya rona ba lebetse tse botlhoko tse ba o entseng tsona tswelela pele o sebeletsa tswelela pele go nyolola maatla gago se ka ba itumelela go go fedile se ka ba itumelela go go fedile ja feta re le mpitsetsa nna lona ba ileng ba ntatlha o seng gona ke batla gore go wena bona bao ba o latlhileng ka letsatsi le leng batla o kokotela ke a rapela ka lebitso la jesu re ee go seng gona o kotle dikelelong tsa bona ba ke ba gopola gore mosadi eno monne eno e rekileng ga mo etsa sesebediswa sa rona jale gayo e ka re re ka ya ga le o kokota e le gobane jale modimo a ba bontsha gore go na le go molemo sebakeng sa bophelo ba gago e ntse e le modimo le o seng e ntse e le modimo le o seng ga ke tsebena ngwane sona o feta ka ra eng ga ke tsebena o feta ka ra eng ba dumelela modimo seng gore ntate le a ba ka ntatlha ga se ke be ka latlhwa ko wena ga se ke be ka latlhwa ko wena bothata bo teng ba rona ke ba gore re lebeletse gore lefatshe a leketa gore latlha e be re utlwela modimo botlhoko ge re ka re re latlhilwe ke ena ke kopa ga ba keta go latlha o batlane le modimo gobane o sa re fela go paulosi ore mogauaka o re paulosi mogauaka o lekane jale ga o ka dumelela modimo e be yena ye e leng gore ga ba keta go lela ka ya ba o ipata tlasa gae ngwane sotla bua mantsho wa tafita a reng ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phame mola moriting wa ya matla ohle e tla re ga o le tsena e be ba o batla e le gobane go na le modimo ya o apesitse e le gobane go na le modimo ya o patile gobane satan ke sa gore seo modimo a se rerileng ka rona seo modimo a se lebeletseng ka rona ga se sona se tlotla se patwa ke lehloyo la batho ga se sona se tlo sitwe go etsagala ka lebaka la gobane ba re hloile modimo se wa se beileng godimo a bophelo ba gago se tlo etsala ba rata ba sa rate mme o seng gona ke batla gore go wena jalo ka ja feta ileng a tlhowa ke bana babo ngwane sotla batlwa le wena ke batla gore go motho ya neng a entse CV o bona gore dintho tsa ka jale di fedile dintho tsa ka di senyeile e ka re nna gotlhe mo ke reng ke apply ga ke fumanwe ngwane sone so ka e ba nako ya tege dumelela gore ngwane so letsatsing la ka jano go a fela o tla utlwa kgole be wa ipotsa gore na ga ke ne ke tseba gore ntho ena ke entse dilemong tse fetile ke o baneng ja feta ngwane so mamelela jalo ka ja feta ga bona ba mo kokotela batho ba kileng ba moleleka ngwane solo wena o tla batlo gana mamo ba o tebetseng e ka nna ba bane se ba bona ka ba qetile ka wena kathe ko gona ba ntse ba tlo tlhoka tsebo ena ya gago kathe ke gona ba ntse ba tlo tlhoka tataiso ya gago e ntse e le modimo le o seng gona ga re motshepe ba moleleka ga ba keta go moleleka ba ne ba sa tsebo gore ka letsatsi le leng batla mmatla go seng gona ke batla go bua le motho ya reng mme mahlompho ke

0: tebello ya ka ba re e ha o fitla ha o salo ba ngwana ba rona fela o solo ba ya roka metse ho sengwana ke kopa phamela digatsa hao ho sengwana ke kopa go witswetsa hore ha ke tlo fella mona ka lebaka la dipuo ha ke tlo itloela ntwana ba ne ba re ke itloele ha ke
1: o mathe peiso ya hao se ka ba dumela go ba o ntse ho yona ho bana ha ba ka o ntse ho yona ha o lo finyella mo motimo wa o hlokang teng mo mamedi wa sele mo ya salesotho ho sengwana ke kopa o jwetsa hore ja feta ba ile ba mo bitsa ha ona taba hore na ba o lelekile o na le ba bang ba tswile ba sile thepa ba bang ba tswile ba sile ditšhelete ba bang ba tswile ba sile matlo but ngwaneso di tloelele go na le tsegolo tsetlang di tloelele go na le tsegolo tsetlang go latlhelo ga letsatsi la kajeno ga o bontshe gore go sane ga ona mo o yang teng mme ke kopa gore o seng gona e tumelela gore modimo a sebetsana le boemo bona ba gago e tumelela gore modimo a nke taolo godimo a boemo ba gago ga o ka dumela fela go tlo se ka ba welela ruri ya ba wa itswetsa gore e tlile ke a baleya sebakeng sena ka nako ngwe ntho e sitang gore e ka re godisa ke gore re dula sebakeng sa dikgatha tsona ko telele empa yena o tho a ba moleleka ya ba gaphega ya ba o itumelela gore a tsamaye go sengwana ke kopa go se ka dula sebakeng seo samuela go sona gobane moekelesea ga bua o re tshepe le oetsa tshepe tse ding jale go jabe ja feta a dula ka ga batho bana ba kelelelo ditlase a ka ba sa ka a tseba gore ke motlhabane a ka ba ka sa ka a tseba gore o ka godimo batho bana go sengwana ke batla gore go wena lejo le ileng la latlhwa ke diage le ile la fetoa lejo la ntlha la motheo se latlhilweng modimo kgona go a se sebedise o go rata tse e iseyang gagolo ile modimo modimo o rata dintho tse nyupileng gore a etse bopaki ka tsona boemo ba gao seng gona moratiwa wa ka ke rata gore fela e be boemo bo ka etsang gore o tobine choraseng e reng ke gale ke mo batla jeso ka mothola gobane ka nako ngwe ga re mothole ka gara batho ga re mothole ka gara ditšhelete tsa rona ga re mothole ka gara bana ba rona empa re mothola ka gara lekunutu re mothola mo re llelang teng gobane o sa re o gaufi le dipelo tse robeileng ke na le bonnete ba gore monne ne o nang la bosibo le motshe ara ipotsa gore naga ka tlelwa ke tsietse kapo ya ba gore go batliwa mapaki a marena nka etsa jwang gobane ga ona ya ka mpakelang gobane besoa ba mpatle empa o ne a tseba gore jehova o na le ena go fitlheletse jehova ka letsatsi le leng a etsa gore ba tle ba tlo molata ke kopa o jwetsa gore ba o latlhileng go na le nako ba tlo o gopola ba o latlhileng go na le nako ba tlo o gopola ka nako ngwe o ka nna bona e ka letswai ga lena thuso empa motlhang o tlhokang go latswisa nama ya gago kapa motlhaola o tlhokang go latswisa dijo tsa gago o tlo utlwa gore letswai le a tlhokagala go seng gona ke batla gore go wena mo mamedi jeso e ntse e le morena yena a kileng a sireletsa ja feta ga o sireletse ka lebitso la jeso.

metso se rona e dilang hantle fela ho ye mashume a mabedi a metso mmedi ga re lebile ho rengane e ya lesho ontumela ke mo lebohe jwa lo memoruti mahlompho mokotso ka hore balla le hore mano lela palo yeo ya lentswela ntate modimo ho seng hona ketle ko meme re tsamaisane le eto lena ha mmoho ke itse re badile fela bukeng ya ba ahlodi gaolo ke a leshome le motso o mong a tetemana yona re nkile ya pele ra emisa ka ya busu mo ho buwang ka ditaba.

tsa mohlanka Jafet. Yo yena ba ileng ba molele ka tlung ya ntata. Empa nakong eo ba seng ba tlelwa ke matshwenyego, ba tlelwang ke dingongoreo, ba tlelwang ke botubo ba lefatshe. E ba ba qala ho ka hopola yena mme ba tlo kopa thuso ho yena. Mamedi, ha ke tsebe ho na le ba bangata ho seng ho na leetong la bophelo. Motho a re ke ile ka rejectwa ke batho bao ke neng ke ba tshepa. Bana beso, batho bao ke neng ke utlwisisa le ho dumela hore madi a llelana. Ka iphumana ke le molwalo we ke le molobe ke nyolosa ke theosa ke aba aba sebakeng. Empa ho seng hona ha bophelo bo ba purufalla. A re ke bona ha ba nkgopola hobane jwale ba batla ho tla gola tse molemo. Facebook mono ka siya molaetsa wa hao ho male tukata o nyane wa mo ha o helwa ke tla o bala. E ke bona molaetsa wona wa motho a mokalo ka Florina Namane a re maemo ngohle e ntse.

0: motama ka loka Joyce Tom ena a re fela le bitso la morena Jesu le bokwe la bone le letle la merapelo dineo Josephine Tsholo a re le bitso la morena Jesu Christe ha le bokwe ha holo mamere mo yentumela
1: nela le na le tsuka
0: mogato wa ka
1: wa phela ne
0: ka mo ha o meka ba wena o phela jwang
1: ke teng bua le mema tsabe le tsaka polo ya mona
0: e ya mme
1: ka fumana palo tsone kgweding ena e kgolo kgweding ya bonne kgweding ya mohlanka ena e kgolo go bona ge le bonne eo go nang le ba bang ba tshwanang le mohlanka yoo a ileng a tijelwa ka ntlong ya ntatsae go na le bonne bao ke ba kgothatsang ka kgwedi yona ena gore go na le ba lelekweng ka gago malapa a bona ke balekane ba bona ba baneng ba ba rata go na le bomme ka botsosona bao bana ba ba furaletseng ba ba tswetse e le bana ba bona go na le nako e batlo ba gopola ga ke go go bomme botlhe ona mme ka iphelang ka thata fela ona le mo letsaneng ona mme a latsieng ke lelapa ona mme a furaletseng le ke bana ba gae ona mme a dula sehlekesekeng ona o sa tsele gore na ga moka go bone go na le nako e batlo o soka go thwe ya tshepisitseng batho o a tshepagala a tsamela fela sena modimo ka ga kgotso e lefisi ga o dulo go a tuwa ka ga kgotso e leng wona gona tena le wena ngwana wa sekolo e ka motsotso ona go na le bana bakaduko go na le palo ena mme o ngwetsile ka gare mme o ngwetsile ka gare bana ba bona ba solola ka mokutsola gobane bae bang ba bona ba tse ba kgutlisa le dikolong go tse ga ba moela ka mabaka a siko mme o re tlatsise ka maatla gore le tsebe gore lere la rona le seikokotlele sa gago ke tsona tse tla o tshedisa ngwana mo gotlhe mo o le ngwana teng
0: amen
1: mojana o tla e ka tafole ponseng ya dirata gago o tla tlosa tlho ya gago ka foli mogape wa gago
0: tla gapatsega
1: ruri lesana ya le mogau di tla o latela ka dithuo tsotlhe maditso otlhe e ntseng le agewa bonne ga re tsebeng gore ga re bana ba batho go bana ba modimo mme maletuka ke ya leboa boseng go o tla wa letsatsing lena wa kgwedi ena e kgolo ya bona ya bonnonofatsa ga leboa mme
0: e ke a o leboga mme mararangrang a Facebook ka bona molaetsa wa motho ya mokaloka Ithabeleng Francina Nthonyana are ke shebeletse le go mamela lenana o lena la merapelo ke le ka mona ka Soshanguwe mme maletuka
2: Hey, dumela Mosia.
0: Mogatua waka.
2: Ke mese le nna le tlhoka ka qhutsiwe.
0: Mosia.
2: Monna ja feta ha ga bana bana bana ba go bana ba kile a ke go na ha se lona le ntle ke le ntlong ya ntate na. Ka jalo le mpatlela eng? Ha le le tsietsi ndi a ntloka na.
0: Eh, ha le le tsietsi ndi a ntloka.
2: Ha le le maqaka betsi le batla thuso yang.

lentelekile la mbona ke le ngwana wa sotsa ke le ngwana ya snaitel mme wa ka le sehlola ka jelo le ya ntoka la mpitsa ka mabitso la re ngwana wa sotsa ngwana mosadi a tsileng taolo ka jelo le ya ntoka ka golo ka go bophelo ba lona le maqhakabetsing le batla thuso yaka aba tlanka mogena ga a bua a re ba tshwarele ba tla re tlhoka ba ka re tlhoka ore rona re ganyege meqhoeng ge bile setsela seno gobatele rona re batseng ba rata jesu kreste ore re ka mmatla jesu ga ba ga mo fumana ka baka la gobane jale kristiana o itse ba tla leetsa ntho tse botlhoko kola qetelelong ba tla le batla a ke re mogatimo le yena ba ile ba mo tlhekefetsa ba mo tshela ka matha ba mo kgokgothela kgolokgotha ba ba ba gana o tswile bafuo empa le ka nako yane ya go phela ga gae ga ba ntse ba mo retlaka ba mo retlaka jalo ba mo tshelaka ka matle go na le nako le ba mo tlhoka ga ba tlhoka go kodiswa o etsa motlhala ka josefa josefa bana ba bo bona ba ga ditoo keo mo a tlang le teng ga re mo bolaeng a te a ba tsebe go ke yana pholo ya bona motlho o tswa teng ka nako ya tlhala mme maletuka ga le tlhoka bophelong basadi ba tlhokana bophelong le a re tshelana ka matle a kalo le a re jana dikgetha a kalo alo ke a tlhokana le maletuka go teng batho ba go tlhokang bophelong ba bona fela ka taba go tla ba bua lentse la modimo basadi ba labalabela gore kaka ke ena mogadi ataonyana kena ga utlwa lentswe la gae le a ba ba ba o tshela ka mathe a kalo ba o supa ka menakong ba o nnyokoletsa melomo le mona ga lebelela tse monate sela le se botlhoko jafta o ba fa ka gabo o go le ntlhokelang ka jeno le maqakabetsing le a ntlhokana go na le metse aneo batho ba tswileng basadi ba gotumetsa ke banna ba bona ba ba sutisa ka dikgethe ba ba raka dieta ka jeno lo raka le setse ke le molemo ba goma ba mosadi o ka ke a o tlhoka o kile ba botlhokwa bophelong bake o qakeile le ga o le jalo

0: Ke le ba motho ba tsimidimo go tswa ke tswana ntle.
1: Kgomo wena moratuwa wa ka, ke a o leboga mme molaetsa o mongwe a fitlha wa re fela. Dumela mme Maletuka ka lebitso, ke re tshepile mokgethi wa Maraka Bay, ke mametse sealemoya sa Lesotho, modimo a bokwe. A thomo molaetsa ena a fitlha a re fela, dumela tlhe mme Maletuka, lebitso la morena Jesu Kriste le bokwe gagolo, la tlala ntlatsa ka maatla. Mme ke mametse lebitso la ka ke paramente, ke ka mona ka hapai Kutemo hapaipi. Mamerumo yendumela. Ere ko fete ha uthutsa o sibaka sena ka potro ke hapape. Mamerumo yendumela.
2: Mo hau hela dumela.
1: Dumela mogatuwa waka.
2: Ka nnete mo hau o sampolokile le nya le tsatsila ka jeno.
1: Eya mme.
2: Monna enwa Jasita e ne e le mogale gantle ga go a utlwa. Bogaleng bona ba leng bona e ne e le mora wa sefa. Ya re bana ba mosadi e mongwe ga ba saelwa ke mothata, ba saelwa ke siedi, ba ya mo gopola. Yaba ba ya mo gopola, ba mo phuthuletsa, ba ya mmatla mo a leng bona teng. Le nna na le tuka. Ke mana ya le tsatsila ka tseno ya mpotla mongatsi wa waka ya mpotla gore ya mpotla gore kope empa nne o kgothaditse o kgothaditse ka gore besetile lesoletso gore le mosite o sopo le bosesetsila gobane le e mongwe ya
1: latlhegileng
2: a ka bona a phela. Halleluja. Mme ba re disa ka madiso, ba re le disa ka madiso mosamong e molekane a se a o furaletse. Le lona keloko di sale mosiraletse, empa ke gotlhetse ditlhetse ka maatla. Le tshatseng la kajeno ke mosasietse a tla o gopola. O teng ke a keteng a o latlha, le ga leloko le tlala o latlha, le ga molekane a tla o latlha. Empa o teng a keteng a o latlha ke morena Jesu. Ke tlao ya leloko la Juta gantle, mme ka utlwa ke tletse ka maatla. Letsatsing la kajeno molaetsa wa letsatsi wa nkotla gantle ka gare. Ke a lebogatle mme Maletuka, Modimo a nketsetse wena gantle mmogo le mme Masumotho, bahlanka ba Modimo. Modimo a le fe maatla le gagamaleng pele. Re se tshwere re se gatane gobane ntwa ena ga se ya rona. Go itsaba ka o lwantsha empa bakiki ba o sola
1: gobane
2: Jehova ke na le wena ka mesa. Halleluja,
1: halleluja. Gana boitse ke memang go kae
2: mme Mathulo Moahlodi mogalesekutau ga Motswana.
1: Mme Mathulo Moahlodi, mme ke a o leboga tlhonolo fela letsatsi le letle le senang setiso ya letho.
2: Ga o be jalo le go wena mme morena ga nketsense wena gantle she mosia.
1: Ke a o leboga mme molaetsa wa re fela. Dumela mogauhelwa, go le boima thato ke tla phetha ya gao bophelong ba lefatshe lena. Oho Modimo, go thwe ikgetheng go ba ditshila letswe ka gara bona, mme ke se ke re Modimo e tla dula ntse e le Modimo maemong otlhe. Motho madimo a dumela kapa a sa dumele, lebitso la ka ke Mmatla di Motsia, ke botšhabela ga Setenane Mafeteng. Athe molaetsa o mongona wa re fela, dumela mogauhelwa, re leboga ka thuto yena e maatla mme Modimo o re thuse. Lebitso la ka ke Lucy Mokgethi, ke mametse ke le Lowa Motlohelwa. Mamedi, re saleletswe jalo fela ke metsotso e leshome pele lenaneo lena la merapelo bakeng sa letsatsi lena ge ka ra lebega gutlo. Athe molaetsa o mongona wa re fela, morena Modimo a bokwe ka mehla le mehla, go thwe o se phetse go etsa gantle. gore na ba ka reng ba ka re bitsa ka mabitso me maletuka le bitso la ka ke Mmalefu Ramokwatsi o mong molaetsa o teng wa re fela gotso me maletuka hle le bitso la ka ke Nikiwe Busumani ke o mametse ke le ka mona ka thabatseka modimo o mo tle le ho seng hona hwa letsatsi me maletuka ke a leboga ka palo ya lentswe la ka jeno mme ke se ke re ntate modimo o moholo le bitso la hae lebokwe le bitso la ka ke Nthatisi Teleki amene moratuwa waka mameri hawe tadi mametso tsi ya rona ya titima yona nnete re sedile re dutse fela jwalo ho e robong ge ya re lebile ho reng ya le shome moletse wa re fela gotso a usimele tuka morena Jesu o yentse tse kholo ibile re dithabetse le bitso la ka ke ntate Seabata mogothotso ke ntse ke le ka mona ka uthi Atho mo molaetsa ona wa re ho le thata ho le boima entse le modimo ho bane re kopana le tsona di nthotseo tse re utlwisang bohloko empa ke re ka kgwedi yena ya bomme ha re ke re ikokobetse ntla sa balekane ba rona mme le balekane hle gatang basadi ba lona ga sa kgethe maemo le bitso la ka ke me makatla o tsietsi ke a o leboga mme mamere mo ya ntumela
2: hello me maleduka
1: mogato wa ka
2: hele ha ke so ma fika ha ka thete ya ka mogona ona
1: halala
2: empa ke tla qoba ka ho mamela ya sang ya nan di ditse ho utlwa ha sa utlwa tsa dilena
1: ha sa tla utlwa
2: ke mo a ga hele a ke re bule ha di tsebe ke tla re sa bona bophelo bo sa tsela ba le tshe bo ngata ba batho ke timela go hloka tsebo me ma le tuka modimo o re ha ke se ke re ile ho yetsa molemo ke o fa di krasia ha hona lunya le ka ntsitsa ke le modimo ka hona ke re le ha le fokotse le bupua tsa ka le gatete ba nna ke a le gata ke a le manela ke a le boulela ke tla le etsa hantle maemong ohle ke ntse go kwa go bodile ka jeng lena mantsi ana a matla ha go le mema le tsika ke go ya basadi ayi ayi ke fala ke fala ka notona ena ke a le bua nne ke mema tlhala
1: Me ma tladi me ke o le bo hlonolo fola le tsatsile le tle nne.
2: Thank you me wa.
1: Thank you wena mogatwa wa ka ne ke go kutubele ha o tlhintse ke mmotsa ke gana. O rang ko peise, ko peise na, ko peise. A bona le lana, ona le dintho tso mo di mo ampileng tsona tso ke le motlotlo ka tsona wena mamedi. Ha ga tse ding ke phala ya tlholeo. A ke letsa po. Ma di pompo mamedi na ke a o le. Go re tsega ga nna mari pompom mamedi go letsa o re sela o bo theme ganya o re

0: molaetsa wa re fela dumelang bo mmehlekile mametse ke le ka mona ka Pretoria le bitse la ka ke Makabelo sen khotso mema le tuka ke le bo ha ka lentswe le monate ntse le modimo le maemo ngohle le bitso la ka ke Madina le ka uke ka mona ka dithabaneng dumela mema le tuka hle ke mametse selemo ya ho seng hona ke le ribe mahobong le bitso la morena Jesu Christ le bokwe ho seng hona ke mantwa tshobokwane o mamolaetsa wa rafela lentswe le bohale ha kalo le phunya dithaba masoba mema le tuka hle ke mametse molaetsa ona ke le Cape Town mona ke ramonyatsi ramonyatsi Mali tuka lebitso la morena Jesu Kriste ha lebokwe ho seng ho hotle ke mmatshapang sotho o mmolaetsa wona wa refela lebitso la morena Jesu Kriste lebokwe mmehle wa tla wa retlatsa ka matla ga leboga mme moruti lebitso la ka ke Evelina fani ya ka ke molato Modimo ha bokwe ka utlwa lentswe la kajeno le bua le nna ke le motho le bitso la ka ke Mapadi Chaka ke ka mafeteng le sotho letsoho la modimo ke lona fela le re patelang dira tsa rona le bitso la ka ke Matshepo Tsiane mamere ho moyeng dumela
1: Kopana
0: ka plan tse. Ka mahamo ga tswa ka wena o phela jwang?
1: Ke plan tse me. Ka tlhalo bua. Le nna mo go tsola go khothadi.
0: E ya mme.
1: Ha a di control. U ka tsela o di tse se lo bona ka go di mo holelwe. Ka le ntle na la ba tsene na le tlo. Ke le hona le ntse ba ba on phaka ha ba bona.
0: Ka le ba. Ba
1: tlo go yetsa. Potelo ke tsenwe. Le wile ka ne tsoma ho hela ke mathapelo ka mapu.
0: Ne mathapelo mme ke o le bo ha hlono lo fala letsatsi le letle le sna ntsitiso ya letho.
1: Wena sa lo fala le ke le
0: bo. Thank you mrati wa waka.
2: Le tsare mi sala ya ka. Le tsare ba rata ba.
0: Mamere ha ona utla ke bapala pina yana ya Dr. Winnie Mashaba e reng go siame. Ka se sotho holukile. E ke ne ke re fela ho wena ha hona taba hore na hona jwale o ipona o tsamaya ka hara e. Wa tseba boemombo ba khutlang ba hopola melemo yo kileng wa ba etsetsa yona o tlo ba etsetse yona hape wa utla. Ho ba nnete ke hore ha o yetsa hantle. Moputso wa hao o tla ofuwa ke Jehova Modimo. O tlo ska phetetsa bobe ka bobe wa re empa lile la ntahlala ntele ka tlung ya ntate. Mme ka lebaka lena ha le ka ke la fumana se molemo ho tswa ho nna. E mong le mong ha a dule tulong ya hae. Bophelo ha bo batle dintho tseno. Ka saletswe fela ke sekoto sa motsotso pele re fihla ho reng ena ya leshome. Ntate Modimo re a leboga ka lebitso la morena Jesu. Khile ra o mema ha rene re simolla lenana o lena modimo hore wena ka sebele sa hao khietelle pele o purume ka pele ho rona tau ya leloko la Juda modimo re a leboga ho bana o re utlwile ya ba o bateng mahareng a rona khile bo ha moya wa hao o halalelang o ile ngwa dula le lemeng la nne mahlompho mokotso modimo na go nyewa neng a bala lentswe la hao le ho le manolla modimo ga leboga hona jwale re sa gapela ha ile mona lentswe la hao le tlisitse pheto ho bophelong ba bana ba hao ba mametseng selmo ya Lesotho ho seng hona hona le ba ba mba o tshepo ine se ikekela modimo mme re leboga ho bane ka jeno ba matlafetse ba tile mangola mme ba tla tsiba ho hahamalla pele ka leeto la bophelo o modimo mme o tlodula o le modimo maemong ohle ga matlafatsa modimo leetong lena la bophelo ge dule ge tshepetse ho wena fela ho bane Jehova ka ntle ho wena ha rena letho iphete mefokolong ya rona itlotlise bophelong ba rona ka letsatsi ka leng ge a gapela ka lebitso la morena Jesu Kriste amen.

mamedi metsotso ya rona e dula hantle jalo fela ho ile shumele motso o mong ke furaletse hora yena ya le shume hle madume ha fele ke tsere ditsebiso tse akaretsa matsoho nga ka kwano me o tlo o ntumelle ke o fitisetsetso na wena moratuwa wa ka lekala la ditšhelete le ntshetso pele ya meralo le tsebisa bahlanka bohle ba mehleng e le mapensionara ba sa kang ba etsa proof of life registration ho tloha ka Lwetse ngwahola ho fihlela ka Tlhakubele monongwaha ho itlaleha lekaleng ho tloha raro a motso o mong bohle ba tla sitwa ho itlaleha dipenshene tsa bona tsa Lwetse di tla kgaolwa bohle ba lokela ho tla le tokomane ya boitsebiso ID ba itlalehe post office building first floor officing e ngotsweng partial guarantee credit fund mo ineng e le post bank tsebiso e nngwe ya re fela Abatso letswela monna wa mosotho ya fumane hang maputso ha mathata o kopuwa ho itlaleha officing ya legal aid hang ha fumana molaetsa ona a yetse fadima dimono hlotse le ribe o mamolaetsa o re fela lekala la tekano Bacha lentsetso pele ya setšhaba le tsebisa batho bohle ba amohelang ditsiane tsa batho ba nang le bokoa le tsa batho ba tlokotsing hore ba tla amohela ditsiane tsa bona

a kotara ya bobedi ka matsatsi a latelang ho latela difane tsa bona. Ha o lemoha momamedi ha e sa le re ntse re etsa kgoeletso, re etsa kgoeletso. Jwale, batho bohle ba sa kang ba tleha ho iponahatsa ka matsatsi ohle ba neng ba boleletswe, ba ye hosane ka la 28 kgweding ena ya Phato. Sebaka sa ho amohela ditsiane ke dibankeng tse latelang. Standard Lesotho Bank, Cathedral, City Branch le Maseru Mall. Letkala le hlokomedisa batho bohle ba qalang ho amohela ditsiane hore pele ba ya dibankeng ba lokela ho qala diofising tsa lekala. Ele ho tlang ka dinomoro tsa ho amohela, mme diofisi tseno di fumaneha pela Memorial Hall. Ha ile ba kgale bona ha batle ofising. Bohle ba hopole ho tla ba nkile jolo ditokomane tsohle tse hlokahalang nakong eo ba tlo amohela. Le ho hopola nomoro tseo ba di filweng ho ba thusa ho amohela ditsiane bankeng. E ba ngwe le metse, o lebetse nomoro ya hao qala ofising e le hore o tlo thuswe ka nomoro e jwalo. Jwale, tsebiso ya ho qetela. Batho ba latelang ba kopjwa ho itlaleha ofising ya setereke Maseru mona ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba hang ha ba fumana molaetsa ona. Bona ke rea leboha le aowa wa hathetsane, Mafusi Mohaswa wa hathetsane le re lebohile Molepe wa Kgubetswana. Ofisi ya setereke e fumane ha Sea Point Maseru mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso ena e etswa jwalo ke ofisi ya setereke ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setereke e Maseru kwano. Metsotso ya rona mamedi ha o etadima e ituletse fela ho e leshomele metso e tsheletseng ka morago ra ena ya leshome. Ko fella hwa ditsebiso tse akaretsang tseo ke neng ko tshwaretse tsona. Mme ke sentse ke kopa hore o nkinele matsoho metsing ho mabitso a batho difane dibaka tseo e bang ke di lobile hle e ne se ka maikemisetso ka nako tse ding o ka hlomae ka o nepile a the jwalo ntso hata batho togo. Mme ka lebaka lena ke sentse ke re mamedi hle thupa shapa fatshe. Ere re tswele mona fela ga hatele pele.

0: can't call a global success to be there or delivered when a lot of countries are left behind, yet richly endowed with resources.
1: I am an African.
2: Neoliberalism will not get us anywhere.
3: Motsotso wa mong ka morago ga ya leshome le motsotso wa mong sena ke salemo ya sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedi ke o dumedisa. Mongodi e mogolo wa lekala la bagahlaudi tikologo botshaba le bonono mofumahadi mantiki gabo o re ga fela setshaba se e phelang thaba bosiu sentse se sekisetswa ditabeng tsa bagahlaudi tikologong ya bona. Lekala ga le na tseba go rekisa bogatlhaodi jalo ka ga le lebeletswe. Sena o se boletse Masekweng Thababosiu ga koporasi ya ntshetsopele ya bogatlhaodi Lesotho LTDC e gakola letshwao leo Thababosiu e tlotse bagala ka lona e le sebaka sa bogatlhaodi go tshwaya mokete wa dilemo tse 60 naga ya Lesotho e ipusa. Ofisiri ya dimmaraka LTDC Monghading Kwebele Rothodi o re morero ona o tlotse bagatsa le go phahamisa Lesotho e le sebaka se ratwang ke bagahlaodi ka gare go naga tikologong ya Aforika le lefatsheng ka bophara go latela boikarabelelo ba mokgatlo a kgothaletsa baagi go sebedisa menyetla ya bagahlaodi e e kang go tsamaisa bagahlaodi go fana ka bodulo malapeng a bona le go rekisa ditlhagiswa tsa botšhaba go iphedisa. Letshwao le gakotsweng le bontsha kagolo ya nalane ya Thababosiu le kgwedi le majwe tirentse edin sekolo se segolo sa setšhaba NUL ka setsi sa temo se tlotlile baithuti ba bahlano ba abetsweng ditlhapiso go ya ntshetsa dithuto tsa bona pele boemong ba masters mafapheng a fapaneng a temo naheng ya China. Sena se ne se ketekwa mmogo le kamogelo ya dititšhere tse tharo tse ntšha tseo e leng matswalwa a China tse e tlang go ruta puo ya se-China. Ga laya baithuti mookamedi wa NUL Professor Motlatsi Molati o re sena ke bopaki ba go sebetsa ka thata le boithogobetso dithutong tsa bona. A re ba tsebe gore sena ga se fela go arabela ditabatabelo tsa bona empa tsa sekolo le naga ka kakaretso. Ke a phethela. Presidente ya mokgatlho o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho Lefa o re selekane se setšha sa Lefa Radisol Global se tla isa papadi ya bolo ya maoto Lesotho go ya mogweng o tlhophisitsweng hantle le ona le mehlodi e fapaneng ya ditšhelete. Monghadi Dijane Thunya o buile sena hadi ke na selekane sa dilemo tse 5 le letsete la Radisol Global seo a reng se tlofana ka monyetla wa go matlafatsa motheo wa kgwebo ya bolo ya maoto le go gogela balekane ba batšha matsete le disebediswa tse e tlhokagalang ka gare go papadi. Monghadi Thunya a boela a re ba batla bafani le batsetedi ba seke ba sheba bolo ya maoto Lesotho e le fela sebaka sa go tshegetsa ka ditšhelete empa ba e bone e le sethala se tshepagalang seo ka sona ba ka tlhagisang boleng ba botlhokwa kgwebong setšhabeng e ka sitana le ntlafatsong.

0: Ditaba tsa hora ya leshome le motso o mong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya pele.
1: ShopRite's Major League Birthday is back! Save on deals like Sunlight Original Dishwashing Liquid Refill, 750 mils, 2 for just 50 maluti. Handy Andy Cleaning Cream, all variants, 750 mils, any 2 for only 50 maluti. And Sunlight 5-in-1 Washing Powder, 2 kgs, just 64.99. Valid until 6 September, only at ShopRite.
2: Hey, Jonna, ke na katala ke fepa dikgogo. Le lebala lena ke satla ke le fiela. Ke na le ngwetsi. E se le yona e tla tsoa e fepe dikgogo. E be e fiele lebala. Helang batho, ke mang ya tlang a raga mesi moo gaka? E be o batla.
3: Helang, o re ke batlang. Ke tlo rata ngwanaka. Mogae wa ga o tshaba banana. Ha o tlo shebedisa ngwanaka ya dilemo di leshome le metso e mehlano. A mo siisa sekolo.
2: Utlwang bo mmatlotliso motho. Ha o tsebe hore ngwana ngwanana o lokela ho nyalwa. Jonna, o na le mathata.
3: E le hore ha o tsebe hore tshebediso ke tlolo ya molao. Haholo baneng ba tlase dilemong.
2: Helang banae, fasollang dintja tseno. Ke tlo seletsa ka dintja tseno. Ke ho tloha neng tshubediso ya letlolo ya molao. Kgale batho ba shubela mona. Motho a sa tsebe le lebitso la motho a mo shubedisa. A ka le ho mmona.
3: Jo, di fasolla ho shubedisa ngwana ka ha ke tao batla ho seletsa ka dintja. Le tlantse ba hantle.
4: Na ha ya Lesotho jwalo ka tse ding e buswa ka molao. Seyalemoya sa Lesotho se thakgotse lenaneo le bitswang o re molao. Lenaneo lena le ruta le ho thusa setjhaba sa Basotho tse ba melao e se amang jwalo ka molao wa thuto, molao wa kabo le kamoo ya mobu le e meng e mengata. Lenaneo lena le ba seyalemoyeng sa Lesotho ka labone la beke e nngwe le nngwe ka hora ya 11:00 ho isa ho ya 12:00 motshehare o moholo. Iketsetse molemo wa ho mamela lenaneo la hore molao o ruetse tsebo.

0: Mamadi wa salama sa Lesotho, mola wa Lesotho o etswa ka harana ha ya Lesotho, mme o etsetswa Lesotho e molemo. Mme e menyamela o ena e ama motho e molemo ya phelang ka harana ha ya Lesotho. Re a tseba hore beke e fitileng re ntse re le kwano naneng lena la hore molao. Mme re ntse re tshohla ditaba tse amanang le melao ya marena. Mme he, o kajeno re tlo bua ka ditaba tse amanang le hore na hana boikarabello ba marena kapa mesebetsi ya bona. Boikarabello le mesebetsi ya marena ka hara Lesotho hana ke efe. Ka hona a ntse re na le ena morena Mike ya Molapo. Kajeno o tlo bua le wena ka hore na hana boikarabello le mesebetsi ya marena a Lesotho na ke afe. Mme o tlo hlalosa ka botlalo o re o hle o mamele ka hloko. Ha o le jwalo ha se ntse ke na le ena mohaleng wa me, mmelle fela ke mo amohele. Morena Mike ya. Eya ntate. Ke kopa se mo mamedi ntate.
1: A po o le se la ma tsamelo. Ke dumela di se ma pa ga go mo. O se mo mo ba leng hala teng bana ba nkhau di se e mo tsana tshwa. Re boetse re tswela pele ha nna le sa tsina ka jeno jwalo ka ha o ntaetse. Jwale re tlo bua ka maikarabelo le mesebetsi ya marena. Mme ha ke etsa tjena ke se ke sile ke taba.
0: Ee ntate, e re pele mohlomong ha o ka tswela pele ka taba tsa hao, o ko hlohlalosa hore na ha motho a bua ka boikarabelo na re bua kang?
1: Puo ena ya rona e thata hobane jwale re tlameha ho hlalosa melao e bileng e ngotsweng ka puo e seng ya rona hobane e entswe ke paramente e le mokgwa wa puso wa kapoledi o ko apoletsweng ke majesimane. Jwale paramente ya rona e hlahisa melao ka senyesimane e le hore e tle e tsebe ho balwa le ho toropa hohle lefatsheng. Aa mme, ho na le mesebetsi molemong fela wa kutlwisiso ya ba boemong ba hore ba tle ba utlwisise hantle.
0: Ha
1: re bua ka mesebetsi, re bua ka hona hoo ona molao o ngotsweng ka senyesimane o hlalosang e le duties. Ke mesebetsi, duties. Lady functions. Jwale maikarabelo ke roles and responsibilities. Ke maikarabelo a borena Lesotho mona. Empa ke tjhakela leleme leno le seng la heso molemong wa hore fela ke tle ke tlise kutlwisiso e tjhabileng ho Basotho ba re mametseng. Jwale ho na le mesebetsi. Mesebetsi ke e phethwang letsatsi le letsatsi, e phethelwa Basotho ba tlileng ditshebeletsong lekgotleng la morena. Jwale empa ka ntle ho mono, ho na le matla le maikarabelo a motho ya bitswang morena, e leng tsane tseo ke di hlalositseng hore jwale re ka di arola. Jwale ha ke tsebe bona ha ke tsholo tjena mme Magauelo o ka ntumella hore ke shape pere hobane nako ya rona e leka ba mokinyane fela.
0: Eya ntate, ho jwalo o ka tswela pele ha o se o hlalositse ditaba tseo.
1: Nna morena ho tloha sethathong kwana boikarabello ba hae e be e le ho sebeletsa Mosotho e mong le e mong ya bodiseng tikolohong ya morena ya jwalo. Tse di ya rona le tsona tse, morena boikarabello ba hae ke ho sebeletsa batho bohle ba ka hare ho tikoloho ya hae. Ho bile ho sa latswe hore na batho bao

la fête à gâter là. Kaba, iba et inen. Fela, haba la le trop, oye te. Kaputa kela, le hôtel la magana ya haoufi, me abaga ou le le botata. Impa, yet hana la magana yemun li yemun king. Hore a sebe le te batro. Ba phelang ka gare go tikologo ya sebaka sa gare. Ditaba tsena tseo ke buang ka tsona di tla tlhaga molaong wa bobena temaneng ya botshelela. Boikarabelo ke itse ga ntse re bua re tla tsamaya re tswakanya maikarabelo le mesebetsi. Boikarabelo ba morena ye mong le ye mong. Ke go thusa motlotlele pusong ya hae ya Lesotho. Taba eo e bolela gore tsohle seo morena a se etsang o se etsa e le letsogo la puso yane e kgethilweng ke setšhaba. Jale eo hlogo ya yona e le mohlomphehi magolo le matona le botlhanka botlhe. Morena o sebetsa ka gare go boemo bono e le karolo ya mmuso ofe ka kwa ofe o ditulong go phethagatsa mesebetsi yeo molao o mo dumelelang gore a etsetse Basotho. Ka mantswe a mang, re na le puso eo re e fuwang ke dipolotiki, jale re na le puso ya borena ya meetlo ya rona. Puso ena ya borena ya meetlo ya rona ke yona e matsogong a motho ya bitswang morena. Jale ha go ne keke gwa tlhakisa taba ena hantle, marena a na tla ferekana gore go na le morena e mong ya neng a tla re ae nna puso eo ke neng ke e tshetsa ke yane e seng e gotswe ke dikgetho e sa boelang. Jale ba la ba teng ga ke na go ba tshetsa ka letho. Ke kopa gore ke kale taba tsa ka gona mono gobane go ka etsala phoso ya gore marena a gopole a mang gagolo a fitlhang ga o sitlhala le a tsofalelang puso. Ga ke re le bona ke batho ba na le ditshekamo le ntho tse ka ofela. Go ka etsagala gore e mongwe a somee ka ga gona ntho e motlamang gore a sebetse gantle le mmuso o ditulong. Jale tlhokomediso ya pele eo ke etsang ke ore morena o etsa mosebetsi ka matla a motlotlei. Motlotlei re nke go yena a tlameya go sebetsa tlasa puso yeno ba tlhompile melao. Ba bile ba tshetsa motlotlei ka gare go pusong eo. Jale ke fete mme. Morela o etsetsa Mosotho ya tlang lekgotleng la hae a batla ditshebeletso ntho e nngwe le e nngwe eo Mosotho a tlang a tuo e batla. Ha fela mofuta wa ta kapa wa tshebeletso e kopang. Paramente e swetse molao o supalla boikarabelo e se e se ba morena e se e le ba mang. Jale morena ha a sebetsa ditaba a sebeletsa batho ha a sebetse fela ka lefifi. O sebetsa a ntsa etse hloko melao. Tshebeletso e batlwang ho yena. O tlameha le leseding la o hore na o na le matla a o hore a e phethagatse kapa phethagatso ya tshebeletso eo e se e le dihlopheng tse ding tsa puso tse e seng marena. Jale morena ya tla nepa ke a tsebang hore ha a phethagatse fela gobane Mosotho a mo kopile o phetha

o sebeletsa batho bano le kene ka yena theke re hopole setšhaba sa eso gore motho mang kapa mang ya ka ntle go sebaka sa puso ya molete fela a tlhoka go ya kena ka ga puso eno ka taba efe kapa efe kgoro ya pele e kenang ke molete jale batho bana ba pusadiwaka ga ba se ba gotlisa ba tlua kabela ba komopi ba tla tlhalosetsa morena nako e sa le teng ba mo fe letsatsi ba mo tlalegele gore jale ke tla fitlha ka tsatsi e itseng ka gora e itseng ge tlo akabela dikopo tsa batho ba gago e boetse ke boikarabelelo ba morena gore ga ba tswajale ba ya ditsheng ba inetsa mosebetsi bano ba lekgotla la puso ya dibaka jalo morena a o bona gore na batho ba gae ba abetse mobu e mong le e mong go kae jale a be a be le mokgwa wa go tshwaya taba tseno gobane ka nako e nngwe dilemo tse pedi kapa tse tharo tse fetileng naga eno eo ga o e sheba ka mahlo e kang ga e sothetswe e ntse e le tala fela ka nako e nngwe o koko wa tseba gore lekgotla la puso ya dibaka le e fetileng le ne se le ile la e thetsa la etsa dikabo la abela batho ba bangwe fela bampa ba dieile go aga kapa go lema jale morena o tla tshetswa jalo ka ga go itse ke tshwanelo ya gae go tshetswa motlotle pusong ya gae o tla tshetswa lefapha lena le a ba mobu ileng lekgotla la puso ya dibaka ka gore a ye le lona nageng ya gae mono ga ba le ba beya motho mona a ba tlhokomedisa gore ae mona ke setsha se ileng sa fua ntate nnyeo kapa nkgono mmannyeo ka le moseitseng se se se a bue jane ba tsebe go fetela ka pele a ba thuse gore mosebetsi wa bona o tle o nepe ga re fela ka ga nna ga ke na matla go a ba tsamayang ba bonana le ba abela bokae ketso ya mofuta ono e ka ba lasa kapa ya ba diela kapa ya ba fosi ke tsona ditaba tse amanang le boikarabelelo jale taba ya ka mo e leng teng ke o gore go na le ditaba tse ngata tseo basotho ba di tlhokang seo fela basotho ba se tsebang ko gore ga ke na le tlhoko ke ya go morena wa ka wa tseba mosotho le haebe a sa batla go ikgalemelela motho ka molamu kapa ka thafa kapa ka di-face o tla ya tlotla taba le morena hela morena motho ena wa gago wa nkgopisa wa ntsunyatsunya goseng le motsheare ke kopa o tsena taba eno gobane motho ena jena ya ntsang ke tsa yona ga ka ba e pheta go sane ke tla mo bolaya o tsebe mosotho ga a tho jalo tumelo ya hae yotlhe o dumela gore ga a boleletse morena jale o fumane laxense ya gore a o tlhekisetsa bophelo motho ena ao morena o ntsa nketsa tjena a nketsa tjena ke itse ke tlo o bolelela ke tla ikgalemelela ena jale ke re kopo eo ke kopo ntho eno ka bo yona eo mosotho a batlang a e sebeletswe ke morena mosebetsi wa morena ke o beya kopo eo sekaleng sa molao jale a fumana dintlha di felele jale a tataise mosotho gore entateng eo wa bona ga o ka ba wang ka tsela eno go latela molao ga o tlamee go ikgalemelela motho diketso tsena tse o reng o ntsa o etsa tsona e tlile di a fosa

0: ding tsa tsona ebile ke ditlolo tsa molao. Jwale e re ko o thuse o beya taba ena lekgotleng, o tlose motho enwa. E seng o nke koto o re o ikgalemella ena, gobane jwale wa iphumana o ile toronkong. Fela mekgwa ya boinamolelo e ntse e le teng. Ruri morena tataiso eno ya e fang Mosotho eno, Mosotho eno o tlameha a e hlomphe, jwale a tsamaye ka tataiso eno. E seng a kgutle a re ke tswa moyeneng, jwale morena ke enwa o nghalela ka tshebeletso. E re ha o so o batlwa o fumane hore tshebeletso ya neng a re morena a mo dumelle yona, ha pele e ne tlodisa ena molao. Fa bobedi ebile e tlodisa le ena morena molao. Jwale taba tsena di jalo hobane jwalo ka ha ke tjho, ke mpa ke batla ho hatella ntlheng ya hore Mosotho ntho e nngwe le e nngwe ya e hlokang o tla ya ho morena. Re hopola hore Mosotho ha ba hloletse ho rapela, ba ne ba ya ho morena ba lo kopa ho rapela. Jwale ba lo kopa Modimo hore a ba fe pula. Fela kajeno ba ntse ba ka etsa, empa boholo ba Basotho bo so bo tseba hore ditaba tse amanang le tumelo le thapelo jwale di ka etsuwa le dikerekeng. Mosotho ha a ne a kulelwa ke bana o na ya ho morena, hobane morena e ne e le ntho tsohle. Le ha motse o etswe ke dikoruwa ho lauwa ho morena, ha o thibelwa sefako ho uwa ho morena, ho lo hlomelwa thokolosi ho uwa ho morena. Jwale ke morena ya sebetsang a bile a etse hloko ho kena mmewe.
1: Ee, ke ne ke re ha o ntso bua mona o bontshitse hore morena o lokela ho sebeletsa motho e mong le Mosotho e mong le mo ileng ho yena a hloka tshebeletso.
0: Ho jwalo mme
1: ho na le maemo a mang o tla fumana hore mareneng a mang motho ha ile o tla thwe na o ya dipitsong. Ha e ba a sa ye dipitsong, ho na le tjhelete a e lefang hore o tlo tshwanela ho lefa tjhelete e kana hobane jwale ha o ye dipitsong. Maemong a mang o tla utlwa ho thwe ke a setempe. Jwale ne ke batla ho utlwa hore na tabeng eno ya ho lefisa batho ba ile moreneng ke taba e teng ka hare ho molao wa marena.
0: Fele, mme, jwale wa shaka taba e kgolo ka ho fetisisa. Mme, ha hona Mosotho ofe kapa ofe ya tla tingwa tshebeletso a ile ofising ya morena. Jwale a tingwa tshebeletso hobane morena ya mo timang yona a re ha ke ba mmone pitsong. O hlahile ka mohlala o motle haholo ebile o nthusitse hobane e ne e hlile e tla tlola monahano wa ka taba eo. Mme, morena tshebeletso e nngwe le e nngwe ya e fang motho o etsa hobane e le eo molao o mo tlamang hore a etse. Molao o bohlale le ho feta motho, hobane motho enwa ya bitswang morena ya fanang ka ditshebeletso ebile o sireleditswe ka molao. Le lentswe la hae le sireleditswe ka molao. Ha morena a batla setjhaba se tle pitsong, lentswe la hae

0: tile taolo ya mogala gobane mme ka mora go le sa shobeta ba le ena le mo fetse ba ga sa u ikagabella le sebile le mametse le morena tsane ke lo la fela le ena le mata ho ntsha ka solo mme
1: e ndat
0: o tla kusa a be a fula kotso ena le kola letso go ba le di le molao ha o supa taba hore ke tlo ya molao ha o fele mo o ile o tswela pele go bolela gore na ya tla o phomola ha ka fumana le molato ke le kgotla le e nang le matsatadi jale kotlo ya hae e tla ba tlogonko kapa bokae ha ikefelela
1: ntate molapo o ko ntshwarele ke batla go utlwa rona o ka jwetsa basotho rona ke lekgotla lefeng le sebetsanang le ditaba tseo tsa dikahlolo tsa watlholela marena ha batho ba sa ya bo dipitsweng jalo re tle be se bile re o di otla ka bokhutshwanyane re tle re tsebe o bulela mo mamedi
0: ga ke le boemme wa
1: ee ntate
0: proclamation number 61 ya 1962 ke kgweleletso ya nomoro ya 60 ya motsomong selemong sa 1938 Proclamation number 61 of 1938. E thehile magotla, mofuta wa magotla a Basotho a bitswang magotla a Basotho. Magotla ano a Basotho, ke hona ho ka yeno, re ho bitsang lekgotla la mathomo la Basotho, local court. Jwale, le bile le na le mokgahlelo wa boipiletso. Obitswang Central Court. Ke makgotla a thehetsweng ho thusana le marena pusong ya marena. Hobane ke makgotla a fuweng bokamedi bo kupetseng ditabeng tsa tsamaiso ya puso ya bobela le meetlo ya marena. Hobane boikarabelo ba bong ba Basotho ba morena. Ke ho sireletsa mekgwa le meetlo ya Basotho. Jwale Mosotho o poswa ke molela lekgotleng le jwalo. Tabeng tseno ka ho hama ditaelo tsa morena. Empa ke ditabeng tse kgolo moo. Jwale morena ha tosa tse kgolo tse bileng kahlolo tsa tsona di leng kgolo. Moo morena tosa tsa hae a ka di fang sepolesa ka kotloloho. Ya ba sepolesa se di fetisetsa makgotleng a ka hodimo ho tloha wa masterata ho a kena makgotleng a phahameng a naha ya Lesotho. Fela puso ya morena e thuswa ke makgotla a Basotho, local court kapa lekgotla la mathomo, ya ipiletsang o ile ho fuwa monyetla wa hore a ye Central Court kapa lekgotleng la boipiletso. Ke boemo bona bono go nolofaditse tsamaiso ya puso ka sebopeo se jwang.
1: Ee ntate ke kopare ke re bulele ba mamedi ba ke ba kene ba botse dipotso kapa ba tlatsetse moo ba ka tlatsetsang ngwana teng. Mamedi wa Selma sa Lesotho o ntse o mametse lenanao la gao la gore molao ke metsotso e 20:12. Re ya re lebile gorenyane ya 10:12. Lenanao ke la gore molao ke kopa o kene kwano ka 5993. O botse potso kapa o tlatsetse mo o ka tlatsetsang gona teng. Momamedi dumela.
2: Dumela mme Mankope.
1: Dumela ntate.
2: Wa phela mme Mankope.
1: Ke phela ha monate ntate, wena o phela jwang?
2: Ae, morena o sampa o sa babaletse nna le wena mme.
1: Ke bua le ntate.
2: Ntate Molapo, ntate Sehlong.
1: Ntate mang?
2: Ntate Sehlong.
1: Ntate Sehlong.
2: Ee, ka kgubedi.
1: Ee, ntate.
2: Ntate Molapo akere.
1: Ee, ntate ho jwang?
2: Banna taba ena potso ena mo botsitseng yona e reng marena ha motho a sa pitsong o na le dikahlolo tse e tswang di teng dikahlolo tseo ke tse tswang ntate Molapo. O bile morena ka nako nngwe a ke keng a wetsetsa sebeletso efe kapa efe lebitsong la hore a re ha ka ba o bona pitsong. Give us.

0: bana le bohlale bona ba hogeetse bana ba ke ba ba se buka le pene ba ga ba ngole batho ba tsima sebaka sene gona ke bo mang ba ba kae ba sa yang ba ba kae jale nako e ba ka tshebeletso mane morena ke nako a kopanang le wena gore ga o ka batla thuso ga bo o sebeletse otloa ka mpaka o rwalle padi mane o e tlie mona o tlotlele ya moleanong o sebeletse. Sekotlo tse e le go morena o otla ka tsona jale o fetafeta mono mme mankopele ae utlwaekare ke mo tsa ga sasella ga le setlhaba go be re tsame ke go re mamele marena ke ya ulo tsa marena ga re tsa marena ga le setlhaba ka ga tswa ke ya lo tla ya le kukule ya ge tri ina ba le taba go tsai makatsa ga se o ma ge mo o la haula haulo go batla go itswa mo go bua mo gena ha ba go kutwa hore ya e ba buya e gana ka ba go lele kwa e a go bona ba go pele ke tla go ke
1: Mamedi wa Salma sa Lesotho ha ba ona le potso ke kopa o to kene kwano ka 5W3 mo mamedi hotso
2: hotso ne ba go ya le ntate ka kamoka ka ka
1: re e ntate ke bua le ntate
2: o bua le di mlo mo ba le ka di mona
1: e
2: ntate ya ba tanda di tsale tere ka ho mo tsholetsa ya di ntle mona tsa di ntle ntle ke ha hamba sotho ke kopa ho bo tsa tabeng ene ho se nai bua ide ya bohlokwa ya hore morena ha na mo nyetsa wa ho rekisa tshebeletso kapa ho lefisa motho ditshebeletso le batho se e le ho thusa ofisi yona ya botlosen jele ke kopa ho tseba hore na mona moo nna ke leng lethaba ke leng mobosuwa morena o tla ba le pitso kapa naha ena ditaba tsa yona boholo tse yang setjhabeng di fumaneya ka puso yona ena ya bobusi a seng a tsamane le morena di tswa e teng lekala la bophelo le tlhoka go kena ka
1: a kontshwagele ntate o re ke mang a sa mameleng ditelo tsa morena
2: mobusuwa o bua pitso lekala la bophelo ke yana le ya morene mane ntate morena re kopa gore ke tlo sa tsaba bana mo tsimona ka presidente bana re tsa bang ke kopa re tse pitso ntate re tlo bua le setjhaba ka le se se ka ba ke tsena tsa tswa se teng sa le re a mane ena pitso e tsala te mo gene mana ka tsatsi le itse ha re na setjhaba se ya mono rena le batho ba ba tsana ba ba gago mo rena o busa batho ba ba lang ka dipitse tse mona ha ba e empa ho ka tlo pitso ena na ya mo hlomphedi eo le tona le itseng kapa ya itseng e ka nna ba gona le diphalelo ga ile go guka o fela re hatana moo na moo morena o tlameya gore a sedisiwang ka setšhaba se jalo goba setshebeletso tsona o tlameya go sefa empa setšhaba sena kapo mobusiwa ena nna ke gana go fa morena ditshebeletso tseo ke tlameyang go mofa tsona ke batla tsaka fela tse wena a tlameyang go pha tsona moo boemong bo jalo go etsiwa jwang morena o etsa jwang ka setšhaba se jalo gobane ehileng tate nna taba se jalo diteng e nngwe ke ena e ke utlwileng a bua ka bohlokwa ba yona e ke utlwileng e le bohlokwa gagolo mono o re motho ga a na monyetla wa go tlodisa morena molao le go itlodisa le ena empa go na le maemo ana o tlo fumana gore ka gare montse ka mona ke ga se ukwane le wena mono mme na gwe ya ba ga ba ga qetella re buisane mantse ya ho bosang kapa a se monate ka pa so sonza ntsebe ditabeng tseo tse jwalo ke manyana le tokelo ya bo a sudi mo go a hlola ke magotla kapa ke mohe ke a leboga nna ke tla khutla wa e ka re dingatanya ke le ne ke re fika mo shubudi ka ho ba bo ke a leboga
1: Mamadi wa selma saloso thu nako ke mtsotswe le shumele metsi mehlano fela ga re di bile hore nyane ya le shumele metsi me di re keng ke mong hape mamadi dumela
3: dumela me ha uyelo
1: dumela me
3: eh amme o bua le na bathato mona tabana
1: me mathato
3: eh amme ke botsa ntate ta le nyana ya di bika tsena tseo thuki di tlakana tswana ka pa dikgwadi nyane tseo jale ho song ho sena bangodi ba dingolang ebe di ngola ke marena marena a ntse a fumana cassette fela jale ha ke tlo ngola le basic le motho ke patala 10 ranta ya hore ebe ke patala buka eno jale mmene ke botsa hore na ebe dibuka tseo bona marena ba di reka kapa empa e le mokgwa o patadisa rona setšhaba ke potso ya ka mme ke a lebohile
1: ke lebohile mme mathato o tla mamela sealemoya kgotsa mme e re ha re le mothating ona ha ba le bagago tsena ke re fela ntate molapo a koba a rabe fela ka bokgutshwanyane re tle re tsebe ho nka sehlopha se seng
2: a ke a le bua mme potso ya pele ha ba o ka nkgopotsa na ntate e ne le ntate mang wa pele a botsitseng pele empa le ha o le bualo ha ke tseka ka bonya gage e sile ke fewalo gore go se tle pitsong ke go hala taelo ya morena mme ke se ke tlhalositse gore ya halang taelo ya morena morena o nolo faleditse gore taelo tsaya di tlhompiwe ka molao ya e hanang a mo ise kgotsa lekgotle nna mathomo le e gaufi le e sebeletsang baka seo sa morena a o mokosa a fumane kahlolo e e nepaetseng e seng a hanelwa ditshireletso ke gatla gona mono jale go le bula makatswa ke tsane tse ke reng dilemong tse fetileng ntho e nngwe le enngwe le enngwe mosotho a e tlhokang o na a e kopa go morena e tlile ga ke a bua taba eno ka tshoganyetso ke ne ke bea e le setshwantsho sa gore re tlegile mohe gore dintho di fetile ga puso e ntse ntlafala e gola ya ba setšhaba se ntse se nka boikarabelelo ka go etsa melao ya go tlosa taba tse dingwe go morena go di isa dikopheng tse dingwe tsa puso ntho e nngwe le engwe e ne e tswa ke morena go tlile go jalo empa ka jeno ga go sa le jalo ditaba di sedietsiwa ke ditlhopha ka go fapana ka moo melao e supileng ka teng e ne empa e le motlhala tseno tse a ile a bua ka tsona morena molomo pete maane mogalosuku o bua ka tefiso ya ditshebeletso e ntse batla e tshwana le ke seng ke ya kadile morena ga a na maatla afe kapa ofe a go atlhola motho mang kapa mang ketso e nngwe le e nngwe e morena a belaelang gore ke tlolo ya molao e entswe ke mosotho o tlameya go isa lekgotleng le gaufi la mathomo go latela sebopelo sa gore na ke ketso ya mofuta ofeng jale lekgotla le o kgalema mosotho le moatlhole e seng le moatlhole ka gore a timwa ditshebeletso jale o bile ore setšhaba se atisa go gana go tla dipitsong kore setlhe se ikanele fela go na le dipitso tsa batlhompeitseo sona se tla gogoa ke ne ke bile ke nagana go tla re le tse dingwe ke tsela tse o thweng humo fanwa ka mesebetsi ya difatofato kapa go lo phakisa batho ae go tlile go jalo fela morena a tlhomphege ka gara setšhaba sa gae ga ntshitse taelo e tlhomphiwe mme ya ganang taelo ebile o tataisitswe morena gore na a isa ditaba tsa gae kae jale lekgotla leo di etsetsa keto ka mora go mamela mahlakore ga se morena ya tswa a tlhola batho ga a na maatla a go atlhola taba e nngwe e o a buang ka yona e tlile ke gore na ke mang ya tlholang ke magotla kapa ke morena morena wa ka kapa babepepe morena e mongwe le mongwe ga a na maatla a fuweng ke molao a go atlhola eng kapa eng

0: yena wa hae ke go tsamaisa puso. Ba roba molao ofe kapa ofe o ba fitisetsa magotleng a nang le maatla a go atlhola taba tsa mofuta oa. Ga gona katlholo efe kapa efe e mokaena wa boemo bofe kapa bofe a ka reng o na le maatla a go atlhola. Ge re be re itokobatse gantle, ga ke rele ya tseba gore monna ga a jisitse maboelela. Molao o sokoletse, o sokoletse gale o so moatlhotse gore na a tlalefe go kae a ba elefa go mokaena. Fela a ka nna gala go ilefa go mokaena le ga molao o tshile jang. Mogela o tla isa taba eno lekgotleng la boatlhodi, jale lekgotla la boatlhodi lo fetisa mosotho ya jalo le go mogalema le be le mofa le dikatlholo le be le mo isa tronkong ga o tlhokaga. Sena se se utlwa gore mogena o feka pa ofe ga a na maatla go atlhola basotho, o na le maatla go ba busa. Le bona ke tshwanelo ya bona gore ba mamele lentswe la mogena ba be ba le ele tlhoko ba le tlhomphe. Fela le basotho ba fuwe maatla ga o goge ditaelo tsa mogena ba di bege molaong. Ga o a sekamelao mogena fe gobane ka nako e nngwe mogena a ka nna go fa taelo e siwa molaong. Ee, o na le maatla a go gana o ipheta o tlo o gate. Jwale mogena a tla o ise kgotla, jwale gantsa ga o dipheya ka kgotla o bontshe lekgotla gore taelo ena e mogena a ka nampha yona ga e yo molaong, ke lebaka lena ke sa e phethang. Ga gona lekgotla le e tla go galema, ga gona le e tla go atlhola. O tla boela gaeno ka mora boikarabelelo bo atleileng o sa e tswa letho. Mme Mmatharato mane Tabane o bua ka tla ka tshwana e ngolwang go mogena e ingoletswe fela e le tshebeletso e sa lefellweng. Jale ga e fitlha mane babeising jale go thwe a patale kapa a lefe go patala o ntshwarele mme Magauelo a lefe. Di tla ka tshwana di ngolwa ke morena go latela molao wa thibelo ya bosodi ba diphoofolo. Babeisi ga bo ngolwe ke mogena, babeisi basotho le tsebe. Mongwedi e mongwe le mongwe wa babeisi ke mohiruwa wa mmuso ya beuweng gaufi le setšhaba ofising ya mogena e mongwe go magena a setlhopha a ngolwang babeisi ke motho eno ya jalo. Le mono ofising eo a beuweng go yona ga a laolwe ke mogena eno. O lalolwa ke molao wa hirwa o mohirileng e le mohlanka wa mmuso. Ga e be go na le mongwedi wa babeisi ya lefisang mosotho eng kapa eng pele ya mongwalola babeisi, ke tlolo ya molao e pepenene e tlamehang gore e tlalehelwe sepolesa. Jale mongwedi eno a tsebe go nkelwa dikgato tsa molao. Se kotsi ka mokgwa o makatsang ke mohlanka wa mmuso le lešwa ke mmuso ga a lešwe ke setšhaba. Ga gona mongwedi wa babeisi ya nang le tokelo ya go lefisa mang kapa mang pele a ngwala babeisi bo morena a pakile mosotho eno gore phoofolo eno ke a gae ka matshwao le ka tsotlhe pele yena a ngwala babeisi ga bo lefelelwe. Ke ema ona mona mme Mankope.
1: Ee ntate, e re ketle ke nke mo mamedi empa he ha ke santsane re emetse mo mamedi nke ke thatiseletse fela kapa ke etse tshalomorao tabeng ena ya yona ena ya gore marena ha setšhaba se sa ikobela melao ba lokela gore ba ise batho bana gotla. Ke ne ke re na go na le monyetla wa gore le marena le ka etsa boipiletso gore go ke go etswe ditlhomathiso molaong o wa marena haholo e ya gore ba ise batho magotleng, go kobe le dikatlholo tse ka ba nolofaletsang ba fuwe monyetla wa gore ba ke ba atlhole batho e ba motlhomong ga ba ikobele melao ka dikatlholonyana tse nyenyana tsa gore ba lokise ditsela ba etse ditsela kore ba etse dintlafatso batho bano ba sa etsa mosebetsi ba tsebe gore ba etsa dintlafatso mme ba gana motlhomong ke bona ba ka isa legotleng. Ga o seo sheba metsi ya masego fela gore na morena a le mongwe o tla ba buisa batho ba bangata ga kakang ga e ba gotlile batho ba fokolang ko go tla fumana gore ke 10% ya batho ba motsi ono 90% kao fela ga eo ba tsamaile ba.

0: le mre ba ile ntho ma ile ha batla jele o tlo ba isa mreneng kae neng kore kore kana ko magotla ha le mangata kore ke ne ke rena ho ka ba le se ba se ba thata faletswa mosebetsi haholo le bona empa le ha lo jalo ere o ke o etshwa ke nke mo mame dipelo ba ke ena wa bohloka o feta o tlo so tlo e thatiseletsa le karabo eno ya ka mame di ke ena ntsa kene
1: ke a leboa
0: mo mame di dume ke bona ka o sa tsa ba ile empa le ha lo jalo ere ke bona na o boetse wa khutla ke tle ke monke mo mame di ke kopa o kene khotsa mo mame di
1: ka go ne
0: E ntate. Ke bua
1: le ntate wa motho. Ke ntate wa motho o ka bokunga mo.
0: E ntate.
1: E ya nna ga jere. Ne ke re ka ba ila la. Ntate no. O le mjeta la go tsoka. Ke a ba dali sa go nye ka bokunga. Ke ba dali ka go tswa go morena. Lo fi ja mo ya mali. Kenza tena kanda ya ho ngola ha ngola ka sedi ke le tena tena kanda ya le le le le le le ho le malisi ke le tena tena ya ha sedi ho mre ho go go se se se se se nga bo nga mola ke le ya ba ba ile ho ta ba ta e ba ta isa nge ma ge na le ma re ba go ya ha sedi ba re sa tso ka nkani na ba tsa ba mola ho
0: Eya ntate. Ke a leboha ntate ha ba no so qetile.
1: Ke qetile nna ke leboha.
0: Eya ntate. Mamedi wa Salma sa le sotune ke ha o botsa potso. O se ka botsa potso e ntate a senga ya rabile ba nwele e re busetsa morao ntle le ha ba go hona o fihlang. Mo mamedi hotse.
1: Hotse mme wa ka.
0: Eya ntate.
1: Ke ntate nna ka se tsilane mona.
0: Ntate.
1: Ke ntate nna ka se kwa tsilane mona.
0: Eya ntate.
1: Ke ne ke go ke thabela mona mo ntate ya o tlola ntaba ya morena. Le se tshaba ka pole mo kansela ga ga le kutlisisa ka go mo kansela ga. Le se tshaba ke ba busuwa.
0: Eya ntate. Ne
1: ke a ukwa, ne ke a ukwa gore. Buso tsena hama e mwana tsa isa ke di thuthuwa wa go fihlela na go ka ba ga dipeletse go na le mokhansela ga a seng a kgetha ke fitla ke mpa ke le mona mme wa ka ntaba ya ka ke bua ka marena ke a utlwa marena go na ke le tsiwa ke mosebetsi nna ke se ke ipiletsa ba ke a utlwa go thuma marena ke a ntate motsotsi ke le jere mang ntate motsotsi ya ka le mohau ka marena na hai ka nne ta ka bona batho ba go tsinga le kwa bona ke so ba go Mo dimona mo ga tiba go vetsi. Ka tana matsatsi yona.
0: Ke kopa o be ka go tshwenya nna kwa go na se re sile.
1: E ya nne ke ntse re fela ka nne ta kampai tso go marena. A ka a tshirile ke se ka nne ke a kopa. Ke le tswa bona mo ding ke mona go ba marena na. Marena a ke nana nne mona mo ding. Marena ke ga busa le batho ba bele ke a go mo ding.
0: Ke le buile ntate.
1: O bana le.
0: Ke ke tla mo tla bo tlo botsa hape. Re ntse re tlotsela pele nna kwa go na se re sile ntate. Tate molapo?
1: Nna.
0: A go di beka mo khutshwane fela be ke etlang. Re tla boetse re tloetsa re kutlwe ka taba tsena dingata haholo ba dipotso dingata ntse ba kena fela ke sa banka. O di amela ka khutshwane fela bo so bile
2: ke ke. Ke ratile o so ntusitse go arabela ntate ka motobolo mane boko. Taba ena ke e buile a ke na e bua o feta mo. Ha ho mo sutu ya le bele tsengwe re a le felle tsaka tswana ho mo rena a ba le felle ba be isi mo ngodi wa ba be isi mo hlanka wa mmuso ka ba tsena ka ofela ke tlo tsa mala ka mane ka pulane le riya ka pa ke pulane ku tinga ke tebe mo kansela ga ke mo busuwa mo rena ke mo rena
0: ndate me ke
2: me
0: Wa tsiba na go se hlere se ne ke kopa gore putso ena ya ntate ngaka re tle re nke mofao e tle re ha re qala beketlang
2: o tlo qala ka nne
0: e o tlo qala ka ho ya ga ba letsedintse bang mohlomong ha ga di ga ba hantle a tla boele ka ba boele a tla

Kudu meri se mame di wa selma sar soto ka jeno ke labone labone la mashema mabedi a metso e supileng ke go di a phato ke selmo sa dikiritse pedi le mashema mabedi a metso e tsheletseng ke are ke na ka go nna ne la rotlolla taba le tsiagang le nalo na le fepisan fa pela ditaba ditaba tsa morao rao la sealmo ya sa le soto ke mpha masala ya o hwehlanyelo me ma go re be mo le tsiagang na he mame di ho le nala re o tlolla taba motlhophisi wa rona ke melidi a phenda rangwa jaana kgopotso phagela ebile karolo ya botlhagisi ba lena la re o tlolola taba ka metšhini ke na le sedina mogotla ya ntseng a fana ka thuto mo na go taba di nepagale menwana e tlwaele go penya dikonopo tsena tsa sealemo ya sale sotho mamedi ditaba tse gore dilagadi sheba go lena la re o tlolola taba letsheyageng lena ke ditaba tse kenyeletsang jalo di-PDC tse go bonagalang gore di letsa tswela setšhabeng ka phoso tse ilweng a etswa boithuto go a fumanagala gore he ehlile ka nnete ga di a tswa ka napa di na le bothata dipilisi tseo mme lefapha la lekala lena la bophelo ke lona le tsebisang setšhaba ka morago le tse phatlalatso mme re tlatla go utlwa dintlha tsa mofuta ono le megato e lokelang gore tleng kuo gona ke efeng gore ditare tseo di qetelela di sa sebediswe ke dintlha tse gore ditlare di sheba go lena la re o tlolola taba ga ka letlhakogong le leng koporasi ya ne bagatlhaodi le yona ntshetsopele ya bagatlhaodi le yona ile ya tlhagisa letshwao kapo ya gakola letshwao ga e le monanaga ya lesotho keteka jalo dilemo tse mašome a tsheletseng tsa boipuso mme ka kotlologo mosotho e motla o na le letshwao le o thaba bosibu ka bokotlologo e tla ba lona e kapa e le sesupo sa gore ke sebaka sa bogatlhaodi taba tsena ge tla diutlwa lena la re o tlolola taba ga lekala lane la ntshetsopele ya setšhaba le lona le na le mmoka le mafapha a amehang kenyeletsa le lefapha la na la mokgatlho wa matšhaba a kopaneng le shebang le ditaba tsa bana UNICEF le makala a mang a mmuso ba ntseng ba phura lefetla le bahlomphei ditho tsa paramente ka mana ka komiti yane ya boiketlo ba setšhaba e leng social cluster ke a mang a mafapha a tlileng a thulaneng ka ditlhogo go bona he gona ditaba tsena tsa dithuso gagologolo ditabeng tsa bana gore na di sebetswa ka sebopego sefeng ya mosotho e motle e le go thusa gore go tlo go beele melao e tlatlhe e tsepamise gantle ditaba tsene le gona go ntlafatsa yona phanego ya dithuso go bana re sa simoga lefapha lane

0: Mamedi re re be le thumena ka thoko metso ya rona ke ina idutse ho ile shume re fraletse ho rena ya le shume le metso mmedi maobane le kala la bophelo ka lefapha la taolo ya meriana e leng lemega ka kgotsufatso ya senyesimane le ntshitse phatlalatso e hlokomedisang setšhaba sa basotho ka dipidisi tse tsebagalang ka go kapa go thwe ke enapril ya tse fanweng go setšhaba ka phoso ka morago gore go tlhokomelege gore dipidisi tsena di na le phoso ka gona setšhaba he se ne se tlhokomediswa go se sebedise dipidisi tsena mme lekala le betse le ipiletsa go ba nang le tsona go di gotlisa phatlalatso ebile e tswela pele e ipiletsa go setšhaba sa basotho go gotlisetsa meriana e jalo dibakeng tseo ba di fumaneng go tsona le gore ba seke ba di latlhela kapa go latlhela meriana e jalo dithuthubolong tsa malapeng kapa go fana ka tsona go batho ba bangwe phatlalatso ebile tse ipiletsa go bakudi ba sebedisang ditlhare tsena go buisana le dingaka tsa bona mabapi le ditlhare tse jalo lenaneong la rona ka jeno re tla otlolola taba le mofumagadi Madan Phushudi ena ke motswaki wa ditlhare ya sebetsang ka kotlologe mosuthu motlalo lefapha la sebetsanang le go lekola le go tlhatlhoba meriana le disebediswa tsa bophelo tse fumanegang mmarakeng go netefatsa gore di bolokegile di na le boleng le gore di sebetsa hantle ebile di dumelelana le ditlhoko tsa molao ke yena yo go tlatlhe re buisana le yena he ka jeno Mme Phushudi re tle go kua rona re se re na le yena kwano he mosotho motle Mme Phushudi ke a kwamela salameng sa Lesotho ke mpho mosala re thabela go bua le wena letshegeng lena mme
1: ke a lebogantete mosala ga ke dumedise mamamadi ba sealemoya sa Lesotho mabitso a ka ke yano a seng a boletswe ke ene Madan Phushudi
0: re a lebogamme ge ke lebile mme o tlatla go tlhalosa ka botebo lefapha lena kapa boemo bona bo o sebetsang ka bona le ga o le jalo phatlalatso ke ena e tswile mme maobane e tlhokomedisang setšhaba ka dipidisi tsena tseo le reng di tswetse setšhabeng ka phoso mme ka nna ba di na le phoso ka mora boithuto bo teng ga ko tlhalose ditaba tsena fela ge o qale o tlhalose lefapha lena la heno lena le boemo bona ba gago
1: ke a lebogantate mosala ge le lekala la bophelo ka setsi sa taolo ya meriana le disebediswa tsa bophelo ka gare go naga lemera ka bokhutshwanyane e leng Lesotho Medicine Regulatory Authority le sebetsa gagolo go sheba gore ditlhare tsa bophelo tse nowang le tse sebediswang di boemong bo botle ke tsa boleng bo nepagetseng le boleng bo bolokegileng gape bo dumelelana le ditlhoko tsa molao o laolang taba ya ditlhare tsa bophelo fale ga ke tlhalose gore setsisela sa taolo ya meriana se ile sa fumana report-e kapa yona tlalego ena e nentshitswe ke setsi sa taolo ya meriana sa Aforika Borwa ka taba ya setlhare sena sa enalapril sa 10 milligram sa khamphane ne bitsang Orea gore nakong ya ga setsisela sa Aforika Borwa se etsa ntho eo re bitsang ka gore ke post-marketing surveillance. Post-marketing surveillance ke e nngwe ya mosebetsi o itsiwang ke a regulator kapa ke authority sana tse sebetsana le taolo tsa meriana ke e nngwe ya mosebetsi o ka gara yona wa gore wa ka tswa letsholo go lo sheba fela gona ditlhare tse ntseng di sebetsa ka gara naga tse teng ka gara mmarakana ke tsa boleng bo nepagetseng le gore na di bolokegile gantle le gore na di sebetsa gantle di etsa mosebetsi o di loketseng le gore di dumelelana le melao e laolang ditlhare jale ga ba duetsa mosebetsi o ke mona mo e leng gore ga ba ntse ba sheba ditlhare ba tlaleng ka ditlhare tse itseng e ba lo di-testa ga ba lo testa taba ena ditlhare sena sa ena la brele ba fumana gore se batla se sa dumelelane gantle le dipegelo tse beuweng ke mohlahisi manufacturer ka mantswe a mangwe ga setlhare se tlhalositse gore ke ena la printale milligram jena se na le se ntse ka ntho tse itseng le tse itseng tebelelwa ke gore setlhare seo wena le ga o so le Lesotho mo kapa o le kae kapa kae ga o so ka senka wa se tlhatlhoba wa lo se testa wa se isa di-gene tse tlhatlhobang ditlhare tse tlhapantsweng o loketse go fumana gore okay hileng ke ena la brill ke 10 mg empa ha o ka fumana 20 mg ka pa fumana 5 mg pa no lebeletse 20 mg ke ona ke re ditang gore e bile out of specification ha ya fihlela di pehelo tse neng di behetswe me ba fumane gore di batch tse amehang tsa ditlhaga tsena ke tsona tsena tse latelang tse hlaha mono phatlalatso mono e leng batch ya ene ya 24053, 24064, 24066 le 24067. Ke hlalose mo mamedi wa Radio Lesotho hore ha re sebe fela hore re ha Mosotho a bona fela ena la brilli a tseba hore wa enwa ebe o se a tshoa kapa a batla go e beelela ka thoko. Empa e le hore ke ena la brilli e ntseng ke khamphani ena le hona ka ena le bothata ba di-batch tsena ke hlakise gore taba ya batch e ka nna ba pue thata gagolo go ba mamedi ba rona ba bang go ka etsagalang ke gore ha a na le ena la brilli a utlwa a se sure hantle kapa sa utlwisise hantle ke tse ena la brilli e re buang ka yona ke ya batch ena e ngotseng ya ba re bua le sekitse seholo se fetelang ditlhare ditseng tsohle ka ga rona ha ka bophelo tsa mmuso le tsa dikereke ya ba re ya se atamela tsena sa medical central stores e leng national drug safety organization e tlwaile e fela ka bitswa NDSO mme ha re fihla NDSO mono re fumana hore NDSO ha e soka e ba le dibetshe tsena tse latelang ha ya ba le tsona ka mantswe a mang ga NDSO e sa ka ya ba le tsona tsena gona go hlakile gore dipidisi tse jalo ge ke kebe ga di fumana ditsing tsa bophelo tsa mmuso tse ka gara naga kao fela ditleliniki le dipetlele e ka setana le ditsi tsa dikereke tsa dipetlele le ditleliniki tsa teng gobane di fepelwa ke ditlhare go tloa gona setsing sena sa NDSO empa hele ga o le jalo diphuputso tsa rona ga di a felela mono fela gobane fela hloko re na le private market mo re na le di wholesaler ga di pharmaceutical wholesaler ga nan le di pharmacy tsa rona mo bakudi ba rekang ditlhare tsa bona ya ba le tsona ga di atamela mme ha re ne re tsa phatlalo tsena na re ne re se re ile ga atamela di pharmaceutical wholesaler se tse ka bang le shome le di pharmacy tse tharo le sepetlele se le seng sa private go sheba gore na ba na le di-batch tsena tse bolelwang mme go fumaneile gore ga ba na di-batch tsena tse aneileng mona go ena la brilliant re buang ka yona ya ba go fitlhela gape le ga ke bua le wena Mosotho ya Gabaneng di-pharmacy tse ka fetang leshome le metso e tsheletseng di tlhalositse gore ga di akatsa re sifa di-batch tsena tsa mofuta ona tseo re buang ka tsona mmogo le di-wholesaler tsotlhe tsa rona tse ileng ga di botsa ka mora mono ka mantswe a mang ke tlhalosetse Mosotho ya Gabane gore jalo ka ke tlhalositse gore lentswe lana la taba gore re re betšhe e ka nna ya ba puo e thata bakeng sa Basotho ba bangwe gompang go e tsala ke gore ena la brilli ke setlhare se botlhokwa gagolo se sebetsanang le taba ya go laola phalelo e godimo ya madi high blood jale se botlhokwa go Mosotho a sa lokeleng gore e bangwe sa ntse a beiwe go sona a se sebedisa ga a lokele fela go se tlogelela gobane a utlwa fela go thwena la brilli e jang ga re tlhakelwe gantle Mosotho ya Gabane gore ga re ena la brilli e nngwe le nngwe e bonang e na le bothata.

0: Prebola re bua ka enalapril ya 10 milligram e entsweng ke ya company ya Oria le di batch number tsena tse hlalositsweng mona empa ha ile enalapril yona e teng ka gona ha fela ha se ya di batch tsena ka mantswe a mang ho ka etsahala gore mosotho a se ke a tseba ho hlalohanya taba tsena ha eba a na le enalapril a utlwa a hloka tlhakisetso a ka se ka tlwela ditlhare tsa hae empa a ye setsing sa bophelo moo a di fuweng teng go a netefatsa gore na tsena tsa nang le tsona na ga se tse welang mona dibetšheng tsena tse o buang ka tsona gore tseo thweng di gutle di ntshiwe mmarakeng empa ga e le setlhare sona ena la prele se teng ka ga naga empa ga se sena se go buang ka sona mona ke tlhalosetse basotho gore ntle le mono lemera tlasa lekala la bophelo le ntse le etse tlhoko gagolo go isa leiso ditlhareng tsena tse ka ga gonaga go ela tlhoko go tlhatlhoba meriana le disebediswa tsa bophelo tse fumanegang mmarakeng le go netefatsa gore di bolokegile di na le boleng bo loketseng ka mantswe a mang quality ya tsona ke e nepagetseng gape le gore di sebetsa gantle go latela ditebelelo tseo di dibeletseng gore di sebetse go thusa mokudi gape le gore ditlhare tse ka gara naga mona ka mona di dumelana le ditlhoko tsa molao eya ntate ke akgola ke dibeile ga kana ke a leboga jale ntho e lebeletseng ke yone e le go basotho ba sebedisang ditlhare tsena tsa enalapril ba sa utlwisising taba ya dibethe gore ba seke ba emisa gona ditlhare tsa bona tsa high blood ba kampa ba ya ditsing ba lo netefatsa gore na tsena tse ke di tshwereng na ke tsona tse go buang ka tsona le go beng ba di-wholesalers le di-pharmacy le bang ba ka ba le tsona jalo ka ke tlhalositse gore bogolo ba tsona ga di na tsona ka mantswe a mang ditlhare tse jalo le ga ba di teng ka gona ga di teng ka boemo bo tlase gagolo go private market e bang ga re fitlha go yona re a leboga
1: ke a leboga mme ke a gona taba tse dintsi tse o di tlhalositseng mona ke tseba gantse ka naba basotho ba mametseng gona jale sentse ba ferekana e sa tla ke ebe se ka ba jale go etsala te e se ka ba motlhomong tsena tseo ke nang le tsona tsa high blood ka nna ba ke tsona tsena tse go buang ka tsona jale mosotho o boletla go gokela maane motlhomong go ngakeng jale ile o botsa nna ga se tsona tse tse buang ka tsona motlhomong go gokela moo gape-ape go ngaka ya gae motlhomong e ka nna ba ke pele le go nako ya gore a nna o tla lokela gore a ile o lefa ka nako nngwe motlhang ga ke rethe o bona ngaka ka nnete le ao lefoa ka ditleo tse tlase motho e mongwe ka gathege ke tle ke emele motlhang kwane ke ile o bona ngaka e ba e le check up le motho a ile o lata ditlhare nna nako yotlhe o dumeleletse gore a ka gutla ya ba ulo fumana tlhakisetso ka tsona ditaba tse ka dipilisi tse tsa gae
0: ke a lebogantate mosala ke a kgona jalo ka ke salositse go basotho be bang ditlhare tsa bona ba di fumana ditsing tsa bophelo tsa mmuso le tsa dikereke ga go tlhokagale le gore ba ikgathatse ba ye mono gobane ditlhare tse ba di tshwereng ke tse senang bothata tse nepagetseng empa basotho be bang ka nako nngwe ba dinkile di-private jalo ka ga ke tshile gore di-private bogolo le tsona ga di na tsona ditlhare tse ba nang le tsona ga se tsena tse boletseng mona empa mosotho ntse a kaya a lo igodisa ga a na patala letho gobane jale o ikela fela a lo botsa a lo igodisa empa ke ne ke re ba kgobe matshwafo ka gore ba e bang ba tsamaya ditsing tsa mmuso le tsena tsa dikereke ga go tlhokaga le le gore ba ka gokela bane ditlhare tse jalo ga dio ka gara ditsi tse jalo
1: ga ke re ka nako tse dingwe tlo fumana gore motlho mo motho ga a yang a keng o qetelela o se otho a ga gana tsona ditlhare tsena mona ga ko ile o di batla pharmacing na ga se tse dingwe tse e ka nnang yaba motlho mongwe ile a kgothaletsa gore a tsamaya ile o di batla pharmacing gona di re feleletse sepetlele mona jale o qetelela a sa tsebe gore o etsa nna tsetse di-pharmacing ga se tsona
0: eya ntate ke moke lona lebaka le rereng tseno a ka gokela pharmacing setsing mana di reka teng go a netefatsa bane jale re tshwere re motlho mongwe mosotho a ka nna thatafalelwa ke nthwene re ditsang batch na o sheba palo e jwang ga go e tsala jwang jalo ka ga re tshwere re ga se di-private tsotlhe tse gotletseng tsa tlalega motho a kaya a lo botsa gore na tsena tse ke di tshwereng na tsona di nepagetse mme a kekebe a lefisa letho moo pharmacing ma ilo botsa teng ba ulo concerna fela gona tlhaga tsa ga ke tsenepagetse gobane a utlwile tlaleo ena
1: motlho mongwe go sebedisa tsona tsena tse gore reng di-fosagetse tse nang le bothata ka boithuto bona bo e ntsweng motho ditlamorago tsa teng e ka ba difeng
0: ga ke tlhalose jalo ka ga tlaleo e

0: ruta hore ho tloswa ha moriana ona ke class 2 type A recall. E hlalosa fela hore mofuta ona wa recall re na le mefuta e mengata. E ka ba class 1 ke e bontshang hore tlhaga senana se ka beha bophelo ba motho kotsing haholo kapa tlo kotsing ya hore bophelo ba hae bo be kotsing. Mohlomong ka nako nngwe bo be bo nkehe ke bophelo. Empa sena sa class 2 sona sempa se bolela fela hore ha hona kotsi e kalokalo e ka bakwang ke setlhaga sena le ha e ka ba teng ke ntho e ka thibelang ha bobebe.
1: Oh,
0: eh, and that. Eh, empa mona type A re mpa re hlalosa fela hore ditlhare tsena nang di nametse le gore di se di fihlile le ho mokudi. Ka mantswe a mang di loketse hore ho latwa ho tloha ho mokudi, ho tloha dipetlele ho tloha ho di-distributara. Ke hore di se e se anetse haholo bophara ba yona. Eh, ke mokgona re e latwang le ho bakudi ha e ba e le teng.
1: Le mamele metsotso ke ena dutse ho e mashome a mabedi le metso e tsheletseng re furelete ho rena ya leshome le metso e mmedi. Ha se lekgetlo la pele le kana la bophelo le ntse le etsa phatlalatso e tjena ka morao ga naha ya Afrika Borwa e etse boithuto ke selemong se fetileng tsena ke a hopola ba ke hopola taba tsa ka hantle ha ho etswa phatlalatso ka morao hore ho be le dipuo tsa hore kapa etswe boithuto ba hore tse ding tsa disebediswa tsa mesangwana e ne e sebediswang ke barwetsana kapa bomme o na le mofuta e kang o na le bothata ebile nna a tswa phatlalatso e tena gatho ho ntse etswa boithuto ditaba tse ga o ntse etswa boithuto nna go bela go phatlalatswa gape-gape gore aa ge ne se re ile ra fumana gore sane se o rileng ra sa phatlalatsa nako e fetileng ka nnete go bona hetse e tlile go fumanega bothata bo itseng ke botsa tjena gobane se lekgetho la pele ge ukwa ka ditaba tsena jalo ka ga ke kotsa motlhala ona wa disebediswa mesangwana ena e sebedisiwang ke bomele le bitswang dipads ke nakong e fetile ga ke tsebe na e ne le lefapha la heno le neng le ntse le etsa phatlhalatso le boithuto ba ditaba tsena fela ne le ntse dintswe Aforika Borwa kapa dithuto tsena boithuto bona ne bo entswe naheng yane ya Aforika Borwa ba le dipuopuo mo batho ba qeteletse ba se ba tshoa jale gorena gantle e be ke diphetse tsa mofuta ofe jale tsena tse e nang le bothata.
0: A ke leboge ntate Mosala, ha ke tsebe na ena e ile a feta ofisi ena jwang empa ile ya kgutla phatlalatso. Ile ya kgutla, e ya ntate ile ya kgutla phatlalatso e ararang taba eno ya bothuto bono.
1: Me ha eba go jalo ka nnete ra leboga. Ke kopa re tle re nke ba mamedi he go sa le jalo re tle re meme mo mamedi le ena a tla botsa dipotso. Mamedi nomoro ya mogala yo o tla kena kana ke 59933 bakeng sa dipotso tsa gago mabapi le ditaba tsena tseo re ntseng re qoqa ka tsona mo e bang o ka ba le dipotso le wena bakeng sa ditlhare tsena kapa dipilisi tsena mona mo o tlhalositsweng go rona go lokela go itsagale jwang le gorena boithuto ebile bofeng bo entse o kae ebile na go itsagale jwang ga e ba dile tsa go sirela o teng ya mamedi bakeng sa dipotso. Ke a o amogela mo mamedi kgotso. Mamedi dumela.
2: A Demsala.
1: Khotso ntate.
2: O tsona Demsala.
1: Ntate.
2: Ke tlhagile la Demsala a ke ka mo.
1: O tlhagile ka ho nna ka kwano ntate.
2: A ntate lo la o tlhagile ke ntate slow a se go di ntate.
1: Ke a le bona ntate slow. Ke go di ntse go tlhoma ke. Ke
2: tla ho ra ke me mang tsela he ha ona taba.
1: Ntate se se wa dire ke go bedi o kae e mogotlong.
2: E mogotlong ntate.
1: Ke a le bona ntate.
2: Nna ke mona gore ditlhare ke tsena tlhokwala ga ka ba le nna ke a utlwa hantle go ditlhare tsena ditsala ke ke botse
1: moya puo e ka go beya golenyana go na le moya o ketelelang o kenelela jela ge sa utlwe hantle ntate
2: aa ke rena ditlhare tsena ke go diritsile nke setšhaba sentse di sebedisa tlhare tse tse jalo
1: eya ntate
2: jale mme go bonagala ditsile tsa phoso di fosaeng yale putra ga ke na ho mme na batho ba na le lo ba se be di jari ke ni si di di ka di di tsena tse ke ni si tse se ntsa mmuso tata melo ntle ke ya le mo ya me di di sing ba tumba ba lu ho ba ni ho holo ba tho ba tshepa phokotho ba ba di go phela ba bona yale ke mona tlhoko di selena e se ka metsi se ka ba sa ba sotho ile nne taba ina e re ni go batho ba zama mele di ya le moya

0: haba ha ho letsiwa mosebetsi wa ho hlahloba ditlhare fela ka ndomo le rona ntse di le hantle ke ha ba fumana hore tsena nan di diwe mo mbona ka mantswe a mang a ke kebe ra tisa hore di kentswe ka phoso kapa di le tsa kgalwa sentse di fosahetse ke hore na report ya teng ha ya hlaka hantle
1: ho nna.
0: Ee
1: ke ka lebaka la nako ka netegelo ke la go tshwara ditaba tsa rona mona fele re a leboa ka nete ka gore bega leseding ka ditaba tsena ke lebile mamedi re dula metsotsong ye mašomo a mabedi re lo fitlha gorenyane ya pele re lokela re arogane le mme Phošudi gona mona mme re gatele pele ka ditaba tse ding maobane koporasi ya ntshetso pele ya bogatlhaodi e leng LTDC e gakotse letshwao le o thaba bosiu e tla tsebagala ka lona e le sebaka sa bogatlhaodi sena se ntse e le karolo ya diketsagalo tsa go tshwaya dilemo tse 60 tsa boipuso ba naga ya Lesotho mo setlhotlholo e tlang go bakala kapa mokete o tla bakala nne kgwedinyane ya Mphalane o ketekwang selemo selemo empa monongwaga go ketekwa tshubi ya dilemo tse 60 tsa boipuso ba naga ya Lesotho o tla gopola mamedi gore bogatlhaodi ke le leng la mafapha ao ditsebi di bontshang leka la etsatlatsetso e toma godisong ya moruo wa naga e bang le ka matlafatswa ge buisana le monghadi Matela Molapo e le ga diphatlhalatso wa LDTC go utlwa dintlha tse feletseng tabeng ena he Mosotho e motle re gokagana le ena mme re gokagana le ena jalo a tlotla a tlhalosa ditaba tsena tsa letshwao lena le gakotsweng le supang he gatha ba bosibu ise le le supang letshwao lena gore e tla ba ka nete sona sebaka seo sa bogatlhaodi o tla manolola dintlha tse feletse mabapi le ditaba tsena ga Mosotho e motle re gokagane le ena re tla tlwelela taba ena ga re tlo balelwa ditaba tsa gora ya pele moo he gantle ka kotlologo re tla bese jele he mamedi wa ka re tswela pele ka ntlha eo he ya bogago ka maka ditaba tseo tsa gora ya pele tseo le tsona ka kotlologo di tla re lebisa mane gorenyane ya bobedi re ntse re le ka go gokagana le ena jele mona monghadi Matela re fumane dintlha tse feletse mabapi le ditaba tsena o tla gopola gore thaba bosibu e tlhekiseseng sa sebaka se tshwayang nalane ya naga ya Lesotho le go tsebagala ga naga ya Lesotho go ikgantsha ka yona go latela ditaba tsa nalane mo setšhaba sa Basotho ka kotlolo setlhileng se thegetsweng gona mouge thaba bosibu mono ke mogana moshosho wa pele ka mogao tloa ka mane ka bothabothe kapalegibe go latela ka moo go tlhaloswang ditaba tsena ka teng go ba le yanaona mo thaba bosibu ke go kagane ka katlego he ka mona le monghadi Matela Molapo ntate Molapo ko wa moitsisa le moitsisa a Lesotho ntate re na le wena re thabile go ba le wena letshegareng lena
2: ke a lebona ntate Mosala
1: gakolo ya letshwao ntate le na le supang thaba bosibu se tla wa sebaka sa nanane ga ko go tlhalosetse ntate ka ditaba tsena le lona letshwao lena
2: ke a lebona ntate Mosala ka nnete ke leboe moetlo wa mphang ona ka nnete ntate ke leboele ba mamedi ba gabane ba radio Lesotho ntate letshwao lena ntate la thaba bosibu jalo ka ga o tseba gore thaba bosibu e nngwe ya dikgogedi tse ntle kapa tse kgolo gagolo ka gana ya Lesotho mo go ileng gwa thewa setšhaba sa Basotho teng ntate jale e ntse le tsela ya go phagamisa bogatlhaodi ka gana ya Lesotho ka nneteng ntate koporasi ya heso ya ntshetsopele ya bogatlhaodi Lesotho e ntse e tshwarane ka matsogo le lekala lane la bogatlhaodi dipapadi botshaba le bokapi ka nnete re ile ga ikeletsa gore a ka nnete e re ke re bone gore na re ka thusetsa jwang kapa ga kenya letsogo gore setšhaba sa mono ba be le nthwane eo o tla thwe ke e brand identity kapa yona e logo eo baka itsisagatsang ka yona gore ga baitse ba ile mono jale ba bontshe gore a ka nnete mono na ke lona letshwao la gona leo ba ka kgonang gore ka yona logo eno ba rekise di-product e ka ba dikipa e ka ba dikatiba dintho tse fapaneng jalo e be tsela ya go phahamisa ya go bontsha gore thaba bosibu ke tsela eo e ipeyang ka teng ka puina setaong gore re tlare e le tsela eo ba ipositionang ka teng gore rona re fapane le dibaka tse ding ke joloka ga o shebalana letshwao leno le bontsha thaba aba eno moo setšhaba sa Basotho se ile sa thewa teng ntate ntse le tsela eno ya gore re bone

0: etsa menyetla e fapaneng ya setšhaba seno sa mono go ba ipidise ba itsebagatse ka lona letshwao leno.
1: Ke a lebogang tate. Letshwao le tate se o tlhalositse gore le na ke tshobotsi ya thaba a ko tlhole manolele le tsebagala jwang le bona le shebagala jwang?
0: Ee ntate, ke a lebona tate Mosala. Ehlile gagologologolo ntate, ntho eo re e shebileng mono tabeng ya letshwao leno ke gore re bone gore re bontshe Basotho gore a ka nnete setšhaba sa Basotho se ile sa phela dithabeng tseno. Go na le methipologo jalo ka go bona mono e tlaga mono gore nakong yana ke go a bona ka godimodimo moo ga o tlelela thabeng monana it's flat, ke mane mo e leng gore diphoofolo ne di phela teng, metsi a ileng ya ba teng mono, mo re ileng ra phela ga monate, mo o go sa se ya bobebe. Ke yona ntho eo re bontshang setšhaba kapa moo re lekang batho ba thaba bosio ba iketse identify ka gona ba fapane jwang le dibaka tse dingwe ka baka la yona thaba eno, gobane go thwe e ne le thaba eno e leng gore o a tseba gothe e ne sa tlhoe ga bobebe ntate, e ne na le dikgoro tse itseng, e ne le fortress yane ore reng e go ne le boima go batho kapa go bane ba direng gore ba tle go yona. Gantente ke yona taba eno e leng gore it's an identity for setšhaba sanyo sa thaba bosibu ntate.
1: Le fumane a jwang ntate, ke batho ba thaba bosibu fela ba nang le tokelo ya go ba le lona letshwao leo ka ditlhagiswa tseo tsa bona, na le ngodisitswe ka molao le tshireleditswe ka molao?
0: Ee ntate, o jalo ntate. Ehlile monyetla o nana ka nnete ga jwale it's exclusively for batho ba thaba bosibu, ke identity ya bona gore ba ke ba iphedise. Jale go nana wa tseba gape-gape e qetelela e ba eng, e ba qholotso gore le go batho ba dibaka tse dingwe e se butse mamati wa gore mo e ba motlhomong ke etse motlhala fela mo e leng gore go ka ba le megato ya dikgodimodumo le sona setšhaba sa mono sa tikolone le bona ba ka iketsetsa e loko ya bona mo identifyang gore this is our loko. Motlhala o mongwe gape-gape ke go tla bona le bosi baka tse di mo e kang bothabana dimmele, aba eno e nang le ntho tse ntse goreng ke dimmele, le bona ba ka etsa e loko yeo e ba identifyang gore rona re setšhaba se nang le kgogedi e nngwe ntle e tena e tenana. So but gona tenana ehlile letshwao le nang tate it's exclusively for batho ba thaba bosibu ntate, gore ba bone gona ba ka iketsetsa tšhelete jwang ntate.
1: Na go na le mo le amanang teng letshwao le taba tsa go keteka dilemo tse 60 tsa boipuso ba naga ya Lesotho?
0: Ee ntate, yes ntate, it's part of tsele karolo ya di-event tseng gore ntse re re ka nnete re sentse re se lelekelela go ya mono. Ke selelekele ntate, yes ke selelekele sa o keteka dilemo tseno tse 60 years ntate.
1: Jale go Mosotho eo e seng wa thaba bosibu jalo ka letshwao, empa boipuso e le ba Basotho ka kakaretso fela jale letshwao e le la batho ba itseng fela, na ga go utlwe ka jale ba bangwe ba tlo qetelela ba ratšha ke ntho ya batho ba thaba bosibu he le dilemo tsena tse 60 ga ba dikete ke le bona fela, ge di amaganya jwang ditaba tse gore Mosotho e mole emole ena a tla utlwe ka
0: ntate. Nnete ya taba ke ena ntate, jalo ka ga o tseba gore e la re na le meralo eo re e ralang nako e telele, jale go nana ebile moralo wa nako e telele wa go etsa lona letshwao lenana. Jale ke tla re ke ntho a ne re reng ba e shela ka kapa ka lehlonolo file wa thulana le nakong eno e leng gore go ntse go re re keteka dilemo tsa ntse 60 re le setšhaba sa Basotho re ipusa. A se le taba ya go kgetholola kore ke ntho ena e ileng ya etsa ga tlare ka puena setang le le la etsa coincide, ga se ntho e ileng ya rerwa, ke ntho e leng gore ka nnete wa tseba ga ngata go etsa bo diloko kapa matshwao a mang a itseng e se ke mo kgona mo kereng empa e lelekelela fela, ga se ntho e gore ka reng ehlile ile ya kena meralong eno e jalo ya gore ka nnete re tlotla re ba le karolo e itseng ya go lelekelela kapa go keteka 60 years.
1: Go motho ya sebedisang letshwao le e ba ke wa thaba bosibu gore lebe mo mohlomong ditlhagisweng tsa ga e le mokgwa wa boiphediso o le fumana jwang, le a lefelelwa o lokela a etsejwang gore a tlabe le letshwao leo?
0: Ee ntate, ke a leboa ntate. Ke tlalose fela ka bokhutshwanyane, rona re le ko presidente sopele ya batlhaodi Lesotho ntate, ga re sebetse.

0: le bana nka wetsa mhlala fela gore corporation ya SU ile ya ikeletsa gore a ka nete ntse le tsela ya gore re bone gore ba sotho ba ipidisa ka bohahlaudi re ile ra re batha ba tikologo yeno ya thaba bosibu ebe batho yo gore ke ba tataisi ba bahahlaudi e leng batho yo gore ke di-tour operator di-tour guides ba sebetsa ka go tšhentšhana mono ke karolo ye nngwe. Jale go ile wa thewa komiti yeo thweng ke ena ke komiti ya ntlafatso ya bohahlaudi e leng ka puena seteng re tlare ke Tourism Development Committee ye e leng gore ke bona badisa ba tsona ditaba tsenana ba ntse ba fumana tataiso tlasa rona. Jale ga ba batla go etsa tsona ntho eno komiti eno ke yone e ba tla sebetsa le yona gore e ba tataise mme ba mohlomong ba ka utlwa ba na le bothatanyana kapa ba batla tlhakisetso tata ka yona empa e se e le ntho ane re reng ke re beile tlasa komiti eno e laolang ditaba tsa bohahlaudi thaba bosibu mono ntate e tlasa tataiso ya koporasia eso ya ntshetso pele ya bohahlaudi le Sotho.
1: Ke a leba ntate a ke reng ke ba mamedi ntate matela ntse o tshwere jalo mamedi nomoro ya mogala ke 59933 le wena re bela re o amogela he bakeng sa dipotso tsa gago re saletswe ke metsotso e robong fela re tlotla re fitlha goreng ena ya pele mo go tla a gogana jalo le ntate matela mona jale ge balola ditaba tlabe se re gutla ka moga ditaba tse tsa go raya pele se re tshwere taba e nngwe ga jale re santsene re bua ka ena taba ya ga re ntse re lebeletse ba mamedi ntate ka ditaba tsena tsa letshwao motlhomong le gakotswe ke mang a le gakotseng letshwao le empa he e tshware jale be se reng ka mamedi e monkino mamedi sa le temo le tla di agabelela mmogo mamedi ke a boamoela ntate
2: di wa itse ba ga itse ba taba e le jwa ka ole le jwa ka le ke rena e be di ba ga tedi le ga mo go di ha di ya le jwa ka tse jwa lo tse ka tsena le thole o e a ibe nda di u ya tama la jwa go ba kana le solane ke ya le na le misi ya fu fu tse nda di masala le nda di ga mo u le tla me ke go e di le yona e tla nna e itse se mo di sa bo ha sa u ibeng ntate e be a ka fitlhela jwa mmone sebaka se jalo ke lebile ntate mosala ka tsona le potso
1: ke lebile ntate setlhogo ke lebile ntate ga re fumana wa bobedi ga e bao teng mamedi ka mo ka ntle go ntate setlhogo ka mo ka mokgotlong ka kgobedu ga e ba re ka ba le mamedi e mongwe re tle re monke le ena empa he ga e ba a le siko kobelela ntate matela
0: kealo bo ntate mosala a ke utlwe tsoanda this for e bohloka ga golo gore gona le dipaka tseding ka gana sentle tse ka ngona solwane u bontsi tlo na go bedi mona gona le dipaka sentle gona jale re etela dipaka tseno ne jwang gore le bona ba fumane dintlafatso tse tshwanang go ka bogosonyane o batla go jale dipaka tseno di tsebahale di tsebahatse jale ba ite batle tshaba sa mono se iphidise se phele ka bogahlaudi a ntate se ile ratla gona dibakeng tseno tsa bo Solwane lena ke mongwe wa batho e le nne ba fitlha mono dibakeng tseno tsa Solwane mo re ileng ra fumana gore ke baka tsentle mme go ntse re na le phephetso e itseng ya gore jalo wa fumana go tsona dibaka tsano tsa rona tsentle tsane ga di na tshireletsego tse dingwe ga ona motho ya di tshireletsang wa fumana diphoofolo di a fitlha empa seo re ntseng re sietsa gobane dibaka tsena tse teng ka ra naga le sotho dingata go kgothaletse batho go thewe mogatlo wano wa bohahlaudi wa ntlafatso wa bohahlaudi mo e leng gore re re o setšhaba ipoleseng sireletsang dibaka tsenana gobane ke tsa lona gobane le a bere ka ba ga ba le mapolisa le a bere ke ka ba le masole a se bona ba tla etsa jwang ba tla tshireletsa tsona dibaka tseno ga re ka ra leka gore re kalele mono gore aa dibaka tse kang tseno ga re ke re bueng badisana ba rona go ba seke ba ba disetsa go bona go na le dibaka tse dingwe tse ntse wa fumana tse dingwe go na le bo metako ya bagwa mono ba bangwe wa besetswa mono nneneng ba bangwe ba di tshela ka metsi jale di keteleletse di latlhelwa ke go hedi eno kapa bona botle bone bo leng go bona mme ka nnete ha a sa buile tjena.

0: re tla nne re menagane le mehlala jale dibaka tse jalo ge di etele jale ge ba kgothaletse ka nnete le go ba tataisa le go na motlhomong ga baneng ba batla go etsa molaotheo e baneng ba se ba theile mokgatlho ono wa ntshetsopele ya bogatlhaodi leng ka puina seteng go tlage ke tourism development committee tse bang di teng jale ge ba tataise ga bane mokgatlho o jalo o tlameya go o ngodiswe ka semolang jale ke tsona ditaba tse ore lekang gore di etse tnate tseno mme ka nnete re ntse re le methating eno gore bone gona dibaka tse dinyata gagolo dibaka tse jalo ntate ka gana ya lesotho ntate
1: ge le boile ntate matela ntate ga re fera ditaba tsa rona o reng o setšhaba sa basotho o reng go setšhaba sa thaba bosibu ka ditaba tse itse molemo ntate tseo ba di fumaneng
0: ee ntate ke a leboa ntate ke gola ga o ndumelela ntate ke qala ka setšhaba sa thaba bosibu go eleo ke a nnete ba lehlonolo gagolo ntate go ba mo go thweng ke mogorong wa gotla mo setšhaba sa basotho o sileng sa thewa teng a re ba kgothaletsa gore go be le ntho antse tse re reng ke diketsagalo kapa dipapadi tse ngata-ngata-ngata tse ka etsang gore mogatlhaodi ga a tlile mono a dule nako e telele ba mo palamise dipere ba mo utlwise go naya mosotho wa gale one a phela jwang ba mo tlotlele pale eno leeto le seke la felela fela ga ba bosibu mono jale go be le diketsagalo tse ngata go be le matloano a bodulo ane re reng ke a di-rural homestay mo ba tla ithuta ka bophelo ba basotho ka nana le ya basotho go na basotho ba ne ba tlhaka ba ne ba phela jwang jale go be le ntho tse monate tse e leng gore di ka etsa gore ba tsamaye jale re gokanye dibaka tsena tse ngata tse teng ka gana ya lesotho gobane sentse re na le leeto motlhomong ga a tloa montho ba bosiwa ga ke tla ya matela nneng ke ye nazareta ke ye kome jalo-jalo ntate re leka go fela gore re bone gore na re ka kgothaletsa basotho ba bone gore na ba itshwarela ka matsogo jwang ba nagane gagologolo gape-gape ntate re bua ka batšha ba rona gore batšha ba rona se re qadile ka morere o motle ona o re reng ke wa re bontshe lesotho ko ye mongwe wa wa sona dibaka tseno a ntate a se ka ba tshaba le go a utlwa gamo e ba motlhomongwe o na le sebaka seo se setle se wa ka naganang o gaa ke bona se sa tlhaga a ka nnete a ka bona gore na o re atamela jwang
1: Ke a leboga mohlomphi wa.
2: Ke le bolelle, ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy. They are only 2%. Bogolo ba lona le undemocratic. Ga le tsebe ga o to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba. Re itsetse ka mono bontate. Ke ka ona naga ena e na le mantsinong ya makanakana e ntseng e futsane ya go ya pele. Go sa bonagale mo eng jana. Mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona. I get a feeling that I'm going to be a little bit of a problem.

0: kwa ke hora ya pele sena ke selemo ya Salesotho ditaba tsena o di ballwa ke malababo majoro mo mamedi dumela letona la diphatlalatso di gokaganyo mahlale tshebediso ya mahlale le botqapi mo hlomphe ithati morosi ore engwe ya mesebetsi ya baphatlalatsi ko ruta si chabalo ho sebe ha le seding mo hlomphe morosi o letse sena tshebeletso nya ho abela mangolo ba sebetsi ba di ya le moya ka mara kwetliso ya dikgwedi tse tsheletseng ke sekolo sa mahlale Salem Konkwin mo a ipileditseng ho baphatlalatsi ho qoba dipuo tse hlohlontshang ditsebe le ho phatlalatsa ditaba tsa nnete mongodisi wa kolo mofumahari Mateboho Morosi ore kwetliso ena ene e tsepame tshebetsong ene paetseng diphatlalatso tse phethahetseng lo ipapisa le melao e tsamaisang bophatlalatsi e le o sireletsa ditokelo tsa botho lebitsong la lekgotla la taolo ya kgaso Lesotho monghari Modupi Modupi ore ke dilemo tse tharo lekgotla la habo le tshehetsa lenanao lena e le karolo ya go matlafatsa bophatlalatsi go ipapisitswe le melawana e kgothaletsang nnete le mananeo a nang le boikarabelelo a re lenaneo le reretswe go kwala segau dipakeng tsa molao le tshebetso ka go tlhatlhela baphatlalatsi ka ditsebo go tseding ntlo ya boemedi ba Lesotho Belgium ka bo eteli pele ba mohlomphehi Mantwetsi Mohatonyane ebile le dipuisano tsa boemo bo phahameng le bo etapele ba setsi sa Belgium sa ditšhelete tsa ntshetsopele ka o fumanela naga matsete lefapheng la matla ka moya letsete le tlo thusa phetlho ya matla a hlwekileng ebile e le ya moshwelella mesepheo ko fokotsa ditjeho tsa go fumana motlakase dinaheng tse ding go ntlafatsa kgokelo ya motlakase le go tlaisa mesebetsi mohlomphe Mohatonyane o tiisitse boitlamo ba ntlo ya boemedi go tlaisa Lesotho e le sethala sa botsetedi le go matlafatsa tshebedisano ya ditsi tsa ditšhelete tsa ntshetsopele tsa Belgium dinaga tsa Europe le ba nang le seabo Lesotho Mokgatlo wa matšhaba wa dithuso baneng UNICEF Lesotho ka tshebedisano le lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba di tshwere dipuisano le sehlopha sa paramente se sebetsanang le ditaba tsa setšhaba mabapi le go matlafatsa mananeo a tshegetso ya tshireletso ya setšhaba Lesotho. Motlatsi wa moemedi UNICEF Dr. Bob Motšhabaiwa o re ba tlo tlhatlhoba boemo ba tshireletso ya setšhaba ka hara naga a re ba tlo boela ba ithute ka tsela eo paramente e ka thusang go ntshetsa pele tshireletso ya setšhaba modulasetulo wa badulasetulo ba dikomiti tsa paramente mohlomphe Mogothu Magalanyane o re baagi ba lokela go fumantshwa ditshebeletso tsa mmuso ka nako ntle le tshitiso ya letho ka o le leng monghadi Takatso Shale wa lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba o re setšhaba se lokelwa go sireletswa bofutsaneng tlhokagalong ya mesebetsi le dijo dipuisano di boetse di tla fana ka lesedi hara gore na melao dikgakanyo tsa ditšhelete le tlhokomelo ya paramente di ka matlafatsa tshegetso ya setšhaba bakeng sa bana le malapa a tlokotsing go phalla le naga a re diphethela ofisiri ya lefapha la bolepi lekaleng la meru le tikologo monghadi Mathatela Ntsatsi o re ba bileng le seabo mokeng wa selemo le selemo wa tshireletso ya lerala legodimo ba abelwe mangolo a ka ba thusang go sebetsa gotlhe dinageng tseo e leng tsa mokgatlo wa ntlafatso ya moruho tikologong e borwa go Afrika. Monghadi Ntsatsi o buile sena kopano e ntseng e tswela pele masehu mo aitseng batho ba bangata ba na le ditsebo tsa tshebetso empa ba tlhoka mangolo a toboketsa bohlokwa ba go ithuta ka marangrang go sa le jalo motshwari wa ditšhelete mokgatlong wa dihatsetsi wa Lesotho monghare Maneuwa Ngatane o bontshitse bohlokwa ba thupelo ena e tshireletsang lerala legodimo a re ba ithutile ka go sebedisa dikgase ka polokego e le go sireletsa lerala legodimo ditaba tsena di felela mona mamela tsa senyesemane metsotsong ga e le 30 ka mora hora ya pele
1: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa phetha tsa merero ka kadimo ya loketseng tlhoko tsa gago gore na o rera lenyalo o keteka lengwalo la thuto kapo ntšhafatsa ntlo ya gago re teng go tsheetsa nako tsena tse bohlokwa bophelo

0: go tlhokomela mona go mahala ka go ntse o gabola fela bua le ho se ya arabelanye ge getle ga potele mo mamedi re lokise ditaba tsa gona le gona ka mo
1: kile bolelle ya hola ka parlamente ka mo ba ba u khutisa democracy they are only 2% bo bona ba lona me an democracy ha le se be how to khutisa ka ba ka tshaba go le mongwa se tsha ke se ka mo go tsha ke ka ona na ha ina ena le mantlo nya mangana ka in se ke futane ya o ya go sa bona ha le mo ya mane mo re mo no khwele bo tsona go le le tsona
2: Ke mpa jela tsara ba se di jere ndiri la o go di kuruti ya ona tsara ba mo jere lana.

re e phamole le kudimo ho feta. Hobane ke mona moo ke reng re bile re tswa ka diofisi, re bokella setjhaba, re bokella bahwebi bohle ba nang le tshusumetso le madikolohong ba tle ba tlotla ba fetisa ka bona. Wa tseba mme, ke felela hakalo ha ke na le bothata ba hore ho no ntse o tswela pele ho etsuwa jwang ho etsuwa jwang. Ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setele ke hona jwang.

0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ikese ka mono botšae ke ka ona naga ena e nang le mantsoni a makanakana e ntseng e futsane ya go ya go sa bona a le moe ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soo bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlheng ke lona lebaka lona le nobane kara a tsitsa dipoloti go thewa madulwana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le seetseng gore dilo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi lefano nnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tsekisa ga ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena gore ndadi lefano nnete a ka salotsa lentswe democratic nake ga re na o fitela tumelela ga o soka seba go na le e democratic o motho gobane o latela ona o shebile eng o ne o modile ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ote go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a saila etsa ntho eno fela o utlwa a nolofalelwa a tlo tla bua ka 2% go wena mona le obamamedi
0: gobane ua ke setho se ileng kaka le batho ba palamenteng mo ntate wa ka le letlhokomelo bati e beta ke tla ba ya geile ka nnete ga bata bana ke ke nna elelelwa nna ke ne ke re le mpe di ikeretse se re lekgotlala e di ikopana setšhaba goe go raseba ke mokgetho wa bontate a golo a ileng palamenteng ka le batoa ke le tla re mara bontate nna ke re lelo ikeretsa ke mpa ke re raela ntate mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua mesereti mane go na le batho ba ka tswang ba ithetsa bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke le raela ontate fere ka nna ba taba eteng empa ya ntate ke tsamaya go tla bona a kedipeke empa ke re fela ba sebedise re ntse re la go ga dipolotiki ga ona se ga tsamokelelang

0: kanete taba ena ya saha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisang naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mokana bodimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya saha mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
1: go laba letaba tsa bo dikhombo mo na motho ga reka koloi tlaesense na le licence nto tse fedisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka kele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela mo o se o sa nagane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tse tse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya mo ena a kereshe ba a tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi
2: Re bua ka morena ya ide

0: ntate mente batse ke ha di se le qoqile ka tsona mohlomo ntebelelo ke go batle ba etse ba bona le ditho tsa parliament le bona bo ke tsa molao ka ditaba tse tsa dithuso.
1: Eya tate ke ya leboa ke taba ya botlhokwa ya mmoka ona ke gore re tlo tla re shebisana gore na re ntse re etsang dikolotso ke difeng dikatlao ke difeng le go shebisana gona e be re kare go na le dipha kapo dikgeo kae mo go tlhokang go tlatswetswe mme tebelelo ya mantlha ke gore ha re tloa mona sebakeng sena e be le gore re dumelelane ka mogalo wa tshebetso o yang pele gore na ke difeng tseo go bonang e kae kare di ka setlhogong tseo tebelelo ya gona re le lekala e ka bang gore ha paramente e tswela pele mola kapo ka nako e e mona ya go aba ga ditšhelete motlhomong tebelelo e tla ba go lekala la gabo gona le tla teka ditaba seno jwale re tle re bona gore na batlhomphei ba kgethwa ka maatla ao ba nang le ona ka paramente na ba tsheetswa le go ananela kopo ya rona jwang tate.
0: Lefapha le la dithuso baneng la mogatlho wa matšhaba a kopane le ona seabo sa rona ke lefeng?
1: Lefapha lena la mogatlho wa UNICEF ntate ee ke re leeto lena la tshireletso ya setšhaba ka mesebetsi yotlhe gore lekala le ntseng le etsa ke leeto le go le tsamaile mmogo re na le bona le ba mokgatlhowane wa dinaga tse kopaneng e leng European Union ba tsheditseng ka ditšhelete mme ditšhelete tseo di fanwa go UNICEF go batlela botsebi go go tsheetsa mosebetsing ona wa rona ga ntse go etsa mme e tlile e sale re ntse re tsamaya le bona go tloga megalo ena e qalang tate go fitlhela gona jale e le gore ba teng ka ditaba tsa botsebi.
0: Re boetse re na le lefapha le gonang gore le teng le na la thibelelo taolo ya dikoduwa DMA le ona le gore karang ka kotlola dikarabelela ofisinyana motlhompe e tonagolo seabo sa DMA ke sefeng gape le lekala le leng la thuto le kwetliso nna lona le teng mo le re tsebang gore ka nako ngwe ditaba tsona tsena tsa dithusa golo go shebile ditaba tsa bana ke bana ba bannyane ba tla be ba le mane dikolong nna le lona le nna le seabo.
1: Ke a leboa ntate. Seabo sa lekala la dikoduwa ntate etlile bana le seabo se tuma gagolo ga re bua ka ditaba tsa tshireletso ya setšhaba re shebile ditaba tse kang tsa go fana ka tshetso malapeng ka baka ditšhelete ka dijo ka dithusa ke tla re dithusa bohlahisi motlhomong ditabeng tsa botemo jalo jalo e le gore ga dikoduwa di tlhaga kapo yantate di tlhaga mme re a tsebana di ama setšhaba jwang tebelelo ke gore mafapha otlhe a ameyang a be a le malala a laotswe ge bile re utlwisa le gona go arolelana gorena ebe re ka atlamela ditaba e jalo jwang mo e bang se etsagetse e ba ditlamorago tsa teng ga di a ba gantle mme re a tseba gangata taba tse kang tseno re bua ka difefo digogola nako e mona ya komelelo mo tlafumana go tlhie di theola tlhagiso ya dijo ka gare go malapa mme e ba lekala la bo gona gangata tlafumana go le ya kena mono go etsa kgatlhametso boemeng bo kang bono mme boteng ba DNA ke karolo ke taba ya botlhokwa gagolo gore re thusaneng ke ba bangwe ba bao re sebetsang le bona ka dinako tsotlhe ntate ditabeng tsenang o boditse ka lekala la thuto e tebelelo ne le go e be le teng empa ga bayo mme le lona le ntse le ameya ditabeng tsena gobane re na le bana ba re ba thusang dikolong mane ka lekala la bo rona mme ke bana bao ke tsebang gore ke bana ba tswang malapeng a tlhokang mme re tshwanetse go kopanya maboko bona go na re etse kgatlhametso jang ga e ba lekala la e tsholetse la re le tla patalela bana dikolong o tla fona ka nako ngwe ga e le ntse ba teng ngwane o ka mo patalela o ya sekolong a jeteng ga gona letho e le gore dula mmogo ka dinako tsotlhe go le ka go shebisana tsona ditaba tse kang tseno gona ebe dikgaelelo di go kae tsa ngwana yena e goreng ge le ka go sebetsa mmogo go mo thusa go bona gore ga go mo e bang le dikgaelelo mo e bang di teng ge e kopanya maboko re kopanya matsogo go fana ka tshegetso le tlatsetso ntate le a mangwe a mangata mafapha a mmuso mafapha a botemo le mekgatlho e ikemetseng o tla fumana gangata re sebetsa le tsona ntate.
0: Ntatešhala re a leboa ntate ke batla re tle re meme mamamedi ga puisano e na rona e ntse e tswela pele go le ena a tle a kene a botsa dipotso mamedi nomoro ya mogala e o tla kena kana ke 59933 le wena go itse karolo ya ditaba tsena tsa rona tse botlhokwa re bua ka kopane ne ntseng e tswela pele ka mane ka leribe ka lekala lena la tekano ke lekala lena le gore ntseng re qoqa le lona mona la tekano batšha le ntshetso pele ya setšhaba he mosotho e motle ka kopane ne ba leng go yona ka mane ka leribe le mafapha ana a mang esita le makala ka go fapakana kenyetsa lekala la ditšhelete esita le

0: ditho tsa ne tsa ntlo ya bagethwa ke a dumela ke ka komiti ya ne ka dikomiti ka go fapakana he empa jale ka boemo ba bona e le ditho tsa paramente le bona ba etsang molao ba fetisang melao le dikgakanyo tsa ditšhelete jalo ka ga utlwa ga di etswa motlhomo ba tla ba le tshutshumetso ba bone le bona go utlwa ditaba tsena ga di bewa tsena tsa dithuso mme ga ba kopa tšhelete le lekala go utlwela gore ba tla tlameya gore ba kope ebile jale ditho tsena tsa ntlo ya bakgethwa le bona ba tle ba tsebe go tempa tsona ditaba tseno gobane ba tlabe ba utlwile mafapha ka go fapakana ke sona sepheo se e tlhaloswang ge mosotho e motle mabapi le ditaba tsena nomoro ya mogala ke 59933 mamedi wa ka ga e ba o ka gatlhwa e ba le gona ditabeng tsena mamedi ke a oamogela kgotso kgotso ntate ke lebile ntate setlo re na le wena
1: tate mogala ke tla ba le potso e le nngwe mono go ntate ke a gore na ke a utlwa gore o re ba etsa dithuso baneng ba etsa gore ba bone gore bana ba ya sekolong jale o ba na le tlokotsi e le lekala la gore na ngwaneno a jalo o ya a jele eng sekolong jale ke re na potso yaka e re na go ntate ntate jale ka thuso ya lona re tlilo thusa ngwana a jalo kapa motswadi a jalo a nang le ngwana a jalo ka gore le mofeteo a ye masimong a leme a sa ise dijo go e tlege ga le ntse le etsa dithuso mola ngwane ngwana a kgone go ga tlo a jedi apa le nanabetsa jwang oke le kelketele le feta boemo bo bosutswang ka ge go bonagala bothata bo le bongata jale tsena taba ena ntate mosala e ntate e bua ke taba e le mmedi lekala le jalo le na le gore le ge le thusa bana gore ba qetelele ba e gatelela go ba e jale o fumane gore ye mongwe o sa adiaka ka lebaka la tlhoko e le ore ke nyanyana ka tse nyanyana so fumane gore o fumana e bana jale ke ya sekolong mane go bonagala gore mola ka nako o siketse mamaryang teng jale o fumana gore pakafini e a fela ga pakafini e fela ga ke go ke romelela ga e mane ga ona mokgwa o na e ka tla ka mokgwa ofe jale taba ena e tlile ke taba e tetatake a e
0: kele o ile sentate re re tle o tlile ge ntate a ke natso ga e ba e mongwe teng ka mo re tla monka re tle re monke le nambamedi nomoro ke 59933 ke yona nomoro ya mogala yo o kenang ka yona haebo ntatesa ga re ke re kene ditabeng tsa mamedi wa ka le mong ya ke leng bona ntate setlhogo ka mane ka mogotlong ka gobedu
2: ke a leboa ntate le go ja potso ya ntate ebile telele gagolo empa kukwa e ka taba ya botlhokwa ka ka gara yona ke gore na ga lekala la bo rona le thusa ngwana jule ngwana ya sekolong o sena le thola le janna jule re etsa jwang o ntse motlhala gona fana ka dipeo ka eng jalo jalo ee ke bontshe gore tsa gare go ofisi ya borona kapa ka gare go lekala la bo rona re na le mafapha a mmalwa a sebetsana le dikgatlhametso tse tsetswang setšhaba tla semane metseng re na le ka moo setšhaba se ka kapa se kgothaletswang gore motlho mongwe ka boikopanyo ba shebena ba ka etsang lekala la bakgatlhametse kapo malapa ka bo mong re na le nako eo re ba kgatlhametsang o ntse motlhala o motle ka tsona dipeo re gokagana le ba lekala la temo re tla fana ka dipeo re tla fana ka botsebi ba go etsa dikgatswana tse matlheleng ka go ke bommantlwane le tse di tsefapaneng le go fana ka matanta e ntse le go etsa tlatsetso ka go lelapa le jalo gobane re utlwisisa go lelapa le jalo le ke ne ka gare go lenane le ya labo rona gobane le tlhoka jole re tla fana ka tshetso go fana kwa bothidi go bona gore lelapa le jalo le a ikgaisisa ka nako e nngwe ba malapa a kgatlhametswa ka mokgwa wa tšhelete ke netegatse ba setshete lekaneng empa tebelelo e kgolong tse e le go tšhelete eo e ya ditlhokong tsa malapa tse kang tsona dijo ditlhoko tsa bana tsa sekolo go bona bodinyaka jalo jalo ntate
0: ka nate re lebile ntate šale re lebile seabo sa gagotlhe ntate ka go ba le gona lenaneo lena la go tlolola taba

selema sa lesotho e le shume le metso e medi metsotso re fraletse hora ya bobedi ke la bone bekeng hle ke sentse go dumedisa hohle hohle mo mametseng sa lema sa lesotho le hona teng me ya santsa go dumedisa lo amohela letsatsi la ka jeno ke itumeleng wa hamanka ke re ke mogadi wa tlhokotse hlano ke ngwana ngena thika lesesane ke mmaka ditaba wa kamane ka makauteng ke re ke gaitse di a bo bantu a matsho matebele e re ga o botswa ditaba ke difeng ke re Sesotho ha se tolokwe empa e re se di le teng ke di a le ka mahlo ke qake se Africa ke tebo ke seshweshwe e be ke hwanka se kaota ba ke tshwe ke ro ka ntsha ka bokaota empa o ka sentse bokaota ka hare ho nna ke re ke le kaota tatata fubeng saka ho ngotswe a matsho matebele me le nana o la botsangaka ke le nana o le re kenang ho lona ha jwale ke nana o le kenang labone le leng hora ha ile bobedi ho isa horeng ya boraro le nana o le reretsweng jwalo ho ruta ka mafu thibelo le ho itlhokomela wena mamirwa sa masalo sotho me hopola hle o le hlopisetswa ka makgethe le bogabane ke mmatshweni ratulo ebe o lebelwa moyeng ke nna tsela ka jeno mamelo sa masa so tshohle ke bontsho ga ga tlo ba le mmeti re tlo qoqa nna le wena re utlwe hore na ho fihlela ha jwa le mogato wa ka utlwa eka ditaba tse tsa lenane o la botsanga ka o di utlwe ha kae mohlomong e bang hona le dipotso tse no utlwe ka ga disalletse mogao tsone bo hloka ho di botsa dingaka tse tlang kwano o ka botsa jwale nna ke ngole taba tsena tsa lona ke dinke mofao ka pa mohlomong topic ye utlwang eka o kalakatsa re bua ka yona le fulo kalakatsa ngwe ke re bua ka pa le no go ke ha ga tiba hantle o lakatsa ke re tebe ka metsi ho lona ke le fe ke tlo bulela mehala ho 2231649 plus 2665993 ka pa o kene mane le boteng la Facebook ho itumeleng manka jwale o ngola gore nna ne skin ke utlwisisa taba itseng re bua ka le fulo itseng ka pa ngalakatsa hore le ke le bua ka le fulo itseng le itseng lore ka pa le bitsa ditsebi ditlo bua ka lefuleitse le leitse ka pa hore o dipotso tse bang ono go ka ga di a hlaka handle tso tlhokang go ditseba ka pa tse o hlaka ditopic tse o kalakatsang dipheto di ho tibue letse ba hutlisisa handle o go njwetsetsa tsinla ka jene 2231649 plus 2665993

0: ga ba na thasello ya dialemoya ya tsona dialemoya go ba di le tsona gona o di manela ya le di maikutlo a matle a batho ba banyi di ba ka tseba jwang ba tseba taba kae gona mono fela ngwananyana manke ngwananyana theka le sesane mmakatjaba ba ka makauteng
1: tate
0: nna ke phamola
1: ke lebile ntate phamola
0: kannete aa ke ba ke ntate phamola ke ga se ke ba ya diphamole nna ke ntate sesole
1: okayka
0: tswankabanyale ausi ausi kannete ya modimo ga na go fukeng sa o ngotseng
1: amatsomatebele
0: ero o le tebele
1: a ke le kaota
0: o le kaota
1: jalo ga bo amatho matebele empa seboko sa ka ke mofokeng wa ga tshela le kotwana
0: e banna na le diboko tse thata banna ake maikutlo a ka o bule go mofile maikutlo a tlhakileng
1: a o tlhakileng tate wa ka o tlhakeng
0: a ne dia mo di mo re ke botele ha e ba nda demo si ya o tla sa mo no a ke tsebi ba nna a ba tla pota ka ntira fela e tsie a sa ba nyamela ba to bana ke tsebi ba nna ka tsebi ke ba tsebi ba nna a ke tsebi ha e o di
1: thank you ndaja a mo hlophisi o tla hla a hi utle taba yena hore na bakeng sa ka bo molemong wa batho ba samameleng sa le moya ebe re ka sebetsa jwang hore ditaba tsena di tle di qetelletse di finyelletse ho bona mohlomong mohlophisi o tla ka organize hore e re ha re le kwano lenaneo ge bo live kwana Facebook marangrang kwana e le hore ditaba tsena le motho e tla rantsa scrolla Facebook nya ha e antsa e be o sa gahlana le rona mono a hla re shebelle live e ke nana mohlomong ditaba tsena di tla hle di ise bo mono wena ntate wa kampa mohlophisi o mametse potso yone ya gore na jwale go batho bana ha e le mona e le taba tsa bohlokwana go batho ba sa mameleng radio na di ka fitlha jwang ebile monate wa tsona sedi le mono o ka nna nna gutlela le wena ga o ile wa mamela wa kwa ka ga wa kgotsofala jwale o le o shebelela mane marangrang ke nagana jwalo 2231649+2665993 kona mo ka kenang ke itse potso e ka ba ka taba ya bo lefuleneng go bua ka lona e be ga wa ka ba utlwisisa karolo tsa itseng kapa mohlomong wa tlhagisa gore na o ka lakatsa gore re ke re bue gagolo ge bitse ditsebo ditsebi ge tlo bua ka lefulefeng 2231649+2665993 kona bo ka kenang kapa kene ka mane ka Facebook go itumeleng manka.

0: mamere sa masal sotlhe e mashume mabedi a metso e supileng metsotso re fraletse hora ya bobedi ho so itse na lenaneo lena le ka fihla jwang he ho batho ba seng kapo ba sa mameleng sealemoya mohlomong ba bang ebe ba mesebetsing nako e lenaneo lena le etswanna ba ka fumana monyetla wa ho le mamela jwang 2231649 plus 2665993 ha go tlo ha bona mamere sa masala sotho gore na wena o tlo e kare re tse jwang kapo o tlo e kare ka teba haholo mafung a feng getle re bitse ditsebi o mo ndumela
1: eh mme
0: ntate
1: well tsebi ra mazino
0: ntate
1: eh mme na ya ka ta e ke ho ka bua ka dihewa di hewa ye wa busisa go se ka mbole nga na ya lo
0: chama
1: ke bo ho ka batso ke ga tsebe gona le ngana le mole mo ha kae ke ga tsebe gona bo ho ka ba o sebedisa matekwane ke a tsebe na matekwane ke nete na di tlo tsa bala ka ndi ka ha tsala ha ke ga tsebe bo ho ka ba mole mo matekwane in terms of the respiratory man ga tsona ya respiratory man na matekwane a sebetsa ya
0: o ka mantswa mang ke tla ke bitse setsebi mabaki pele taba tsa mana le ditlama
1: e yan
0: ile bile ntate
1: danye
0: danke danke
2: ke vumale a bele wolo
0: e ga itse di ka mazino tara a itu le ke le bitse herbalist a ka tlo go ruta ka ditaba tse amana le ditlama tlama tsena tse o re phelang le tsona ga di dumela
3: mme o tla
0: khato
3: e yan
0: tate
3: ke ntjala botlhabotsi
0: tate
3: ke ntjala botlhabotsi
0: e yan tate
3: amle le ke ntate mokoto
0: ntate mokoto
3: ke akhola ke na le thatselo tsa ntse na tsa tsa bogatlhana o utlwa ke ntate
0: e yan tate
3: ka bo 1990 mo ke kenyeletsa nna ke le ka nako tseno ke na le mahatsa ka nako eno ha ima a ya tliniking ono ho sa ono ho batho ba neng ba sebetsana le taba tsa bogatlhane ka nako eo bagatlhane ba ne ba sa apare madikgwe kapo ntho tse tight e ne le ntho e teng ka gara lekala la bophelo e le re tsebalang ona bagatlhane ga ba apare dintho tse tight empa gana ke nna ke a makala bane jele ke bona le bona batho ba ka gara lekala la bophelo e le manese e le baima fela ba se ba tsena dintho tse tai ke batla go fumana phapano ya ka nako eno le gana kena gona go e tsala keng ka gola motho o sheba gana kena dintho tse dingwe bokoa boanyoloa ba ata mohlomokaga dipakeng tsa ka gara mamang kilometers o fumana go na le bokoa bo tshwanang bono bo atamelang boleleleng bo bokaga
0: and
3: that jalo petelo sa tsona taba tsena tsa bokoa ka nako nngwe ke eng kapa ke taba tsona tsela tsa ditho tse thaetse tse seng di tsena ke bagatlhane e nngwe gape ke ena taba ena ya asthma le yone o bona e le lefu le leng gape le lona le ntseng le gola ganyane ka ganyane papiso le nakong tsa go feta le lefu le la asthma e seng jang yolo ke re fumane rona taba ena ya asthma gantle ntse e siena le yone ke eng ka nako nngwe re tseba taba tseno tsa asthma ka nako nngwe o tlatse dintho tse batang jele di tlamane mo rereng ka tsona nako tsona tsela tsa mogao mola bo 99 bagatlhane bana ba kgothaletsa ba se ba nwa dintho tse batlang
0: ee ntat
3: ke ketsebe kempa ke le ka begakanyo bo lefe manwele go motho se dilo matshwao a asmana ja isile le tla la asma isile le se le hola ka tsafa se bo
0: e bokwa bo se wa tile ha holo baneng
3: le bokwa ke mona mo ke re mo se mong ka ha ga kilometer

0: fumana hona le batho ba gago ka ba bang ba mafu a tsana ha ho le ba ha ho le baneng
1: eh ntate
0: eh ha ho le baneng le a se memo o se o bona bana bana ba swa le bana ba bana le a se
1: ke ba tsa ha o di hlakile ntate wa ka.
0: Thank you.
1: Situation in private, and I wish I could really explain. Unfortunately, I'm feeling so be quiet. Cause I wanna scream, but I cannot even make a sound. So let me be honest. What I don't. Credo du mail.
2: I see. Don't honey the magazine, basic in a hotel.
1: Honey the magazine.
2: Who are you on the Gatorak?
1: Come, how we na?
2: That's about a babble.
1: Am Radu.
2: Shava, woo, swag. Taba tsebe uweng ke bonte ate ba babedi di bo kwa ka ofela.
1: Eh.
2: Ho go ka utlwa mo satsi na o nka ishutwela iseng. Empa ke re betse ke nka yena. Ya ba ya bogatshane. A bogatshane bona. Ha bana ba ha ba fihla mola le bomme ba bagolo ha ba fihla ka le la bophelo. Ba utlwa ka bogatshane le go rena ba itshware. Ho re ha hona ntho ba sa ihwetse mo kwa mme wa ka.
1: Eh nkhono.
2: Ba iwetswa ba ya itse ba fela ha ba batle ha ditlhokwana. Yale potso ke gore na le teng ba tla etsiwa jwang ba hlola nane se ile ya aba kukupela. Aba jwetsana ba tshwanela ho tshwara jwang jwale ba hana. Go ba le ha e ka ba ha ba tla setsi ba tla ba tinne mesi ba sa tina marigo. Go ba ntho tseno ha di le jwale dikotsi wa tseba wena madiso.
1: Eh nkgono.
2: Ha holo e ya bodikgwe.
1: O ka le ka nkgono. O ka re qoqele hanyenyane hore na ho baneng ho ne ho thuba gatshane ka pa baimana ba ile taba ya ho tena madigwe na go ntse fitileng.
2: Ake. Le ba ka ke hore. O di kgwe ke ntwe ka o tisang ha ke re.
1: Ho jwa lenkgono.
2: Thepi. Jwale. Ebe. Ho thijelwa hore. Kena eta ama ngwana ha ina sella ho wena modufela tlo fitela ngwane yeno ya moitiso o go jwa le jwale ha o ka etswa misiena e leng di jwa maternity ine le ho ba ne ho phe mogatshane a tine ka ho lokolwa molemong wa o sireletsa ngwana hae jwale bana ba hana mme wa ka ba etsa thupelo tsa tsile le le tsela o bona batho ba hana ke ha iketle mo o se ya le moyeng ke bile ke khothaletsa dinyako tsena tsa bomantsi bua ile go motho e mong le mong a tlabe tempela se ya le moya a mamele
1: e yang khone
2: ha ba hong kwa ena ya bogatshane wena ngwane Yesu yona ka nnete ke ya botlhokwa taba tsena tsa bona bo ntate ba di beile di pedi di tshwana ka botlhokwa. Empa he se re tla bona fela na go tla a saifi fela nna ne ke rata ena e ya bogatshane ba jwetse go ba iketsetsa sehogo ka bana ba tla tshwara dikoa ba tsha kore ha ona ntho e senang go ama ngwane eno a etsiwa jwale ngwana wa Yesu.
1: A o hlakile nkgono e le gore le lona go ntse o le botlhokwa gore le ke le re fa ditsebo tsa lona nakong yane e fetileng gore na motho ga a ne e le moimana o ne a tlameya go ila dintho tsa mofuta ofeng a tlameya go etsa dintho di feng e le gore dintho di tle di tsamaye ka thelelo.
2: Thank you ngwanana mmae.
1: O hlakile nkgono wa tseba.
2: Thank you.
1: Mamela sa mazala se o thutlhe. Mashum yo okay re ke etse tjena ka re dumela
3: eh ra ntshwara la sa ngwana na mai
1: dadi
3: ke ntata mbona la gato motho a tshwana le ga ke iso mong ke tsaka jantle
1: a ke re
3: tsaba a ke sana o holo a ke sana dadu re ka bo be di ha bo mmela ha bo ntate. Ale! Talo ngwa ke ba metsi le yo a tla teputsa.

0: itsebe se tlo bua ka lona. Ke nana le amang bong go le bonete mogolo golo ke dementia. Dementia. Re kutlwe ka nqena. Ga di o dumela. Kgotsa ntate.
1: Kgotso mme.
0: Ntate.
1: Ga di a vele mme banka.
0: Ntate.
1: Ntate sehloho gape mme.
0: Ntate sehloho.
1: Banna, ausi Maki a seke a kena banna ka ukwa ke ntse ke kgothala ke tlala ka maatla. Ka megotlong ka mane. Ka ukwa ke mo leboa. Ka gore a seke a re tlatse ka maatla. Jale ne ke batla gore ke tlatsetse ka ena gore na ausi tumeleng na itumeleng. Ebe ga se botlhale gore o ko fetole. Ga o batla moedi wa gago mono o ko nke motse ka nako nngwe se ke re mokenya dipotso le yena moo ke re utlwa gore na ebe yena o tla dibeaiwang. Gobane mookile ngaka ga ba tlo bua ntho e tshwanang ke a tseo.
0: Ee ntate go jwalo.
1: Jalo ka ga ba sa sebetse mosebetsi o tshwanang.
0: Ee ntate.
1: Ke utlwa maikutlo a ka ne ke batla gore ke o ka fetola ka nako e nngwe se ke re bona ona re na le mooki mona re kwatla le yena mona re mo fa dipoo.
0: Nna ke utlwa ka ebile motlhomong ya gone yona topic ena ya boimana ge bitse ngaka le mooki ga mmoo e mo le mong a tla botswa potso tsa gae gona motlhomong mooki.
1: Anki mme. Mwete dire mwa waka jalevo wa me tumere.
0: Tanke.
1: Tanke.
0: Mama Rosa Masala Sotuhle, khentse re le hola botsa ngaka tsatsi la ka jano ke sa buletse mehala, ke buletse lona ke utlo rena le batla ge ke re tebe haholo mafung a feng. Re bitsa ditsebi haholo ditabeng difeng letsatsing la kajeno 2231649 plus 2665993 kona mo ka kenang teng kapo ka Facebook ka mane go itumeleng manka go se bontshitswe gore re tle re kene tabeng tsane tsa di-herbalist re ke re bitsa ditsebi ka ditlama re kene tabeng tsa bogatšhane bokwa bona bo seng bo atile haholo baneng le lona le tshwea. Re kene tabeng tsa meningitis ke nana le dementia sentse ke leletse tabeng tsena ge tlo go utlwa ga re utlwa gona bona mamelo sa masala setho o utlwa e kare re ka rateba go kae motlhomong ga bitsa ditsebe di-arien difeng kapo mafung a feng 2231649 plus 2665993.

0123126429+2665993. Ha go utlo hema mero sa masala sotho gona wena o utlwa ka gedi otle jwang o utlwa ka gedi otle jwang ge ke re bitse ditsebe dife ge tlo bua ka lefeng he wena mamero sa masala sotho ha go utlo 2231649+2665993.

0: di bi lohore nya bara rek na la mahala kan kana radio du mail la
1: e ya me gi fiya la habbe no ay
0: dadi
1: azu da ya me ba di hawo hakka ga ta wala la ne ti ya la du sai ku sana ba ni sai ku shi hawo la so jara la ma ta da wo do wi mi zi ta na da ha har da wala di hawo o go ta wi to ko ko ko ga na la wa ha na la ma ta da no o na lo ha ba ki na da di mo ni ya ku ga ga ta la ta wo he hawo ngi de e ji ta ma sala mu ya ga ji ja o sun to to har nkina bi ka ku sa ga ma na ga ma so ha ga ma na in ku ji sai ti wa la jo ji
0: le
1: bi ha wo ki na na ge ta bi le ga ku an ka na fe da ta ba da mu bi bi si sa ba ha sen da i e ka ni di ga ku ra sen wa ga ba ta ba ta da an ga ji he bo ba to ta ba ga kan sin ga da na ji ku ta sala ga ga ku mu ka na le bu ta da ba external comment si sa ji re ki ta ma sala ga i kan ga na na na ku ka ku cho ba ha le na sa si a sa ngi kana hana o kan ta ga ma na le ha aje o sun sura ba na ga el ha u ta ku ja o na ha le ga ni sen da sin na je ku ni ka ni ko fa la zo ya u ba ha ga ba ta mu ka e lo go je ji bi so go dey hand ga pese na le di le ka no ga ata ga tsama mo le mo go di ha bo na je ka ga e ya nna le ha ha go ba se e na ja u ba u bi se le nka o pela ga bo ga tsane le bona ba tsara ba bo ga tsane ba lo se ba ka di ha bo hantle ntle ya le ha ba ka fuma le mo ka di ha bo o tla thusa le bona ba ba ba ga tsane ka ni ja go tsai e da ye
0: thank you mmara sa masala so tshe e meraro metsotso re ya re lebile horeng ya boraro lena la botsanga ka tsatsin lena ke nana ga lebe khutlo mona ga tla botse ge le bona hape bekeng etlang me sentse ke gile go bile hotle go balelona hele tsatsin la ka jeno me ke le buile ha holo hle ka tlatsetso ya lona ke le buile ha holo ka mehala ya lona letsatsin la ka jeno ho fela re kopana hape ha re tsena ga ditebentsa hora ya boraro me ka mga ho mo ge kena ho la modikong wa batjha hopola lenano lena ke re le hlophiseditswe ka makgethe le bokgabane ke matshwane ra thulo mme ebe o lebelwa moyeng ke nna ngwanang ena mankeng ga re etsa jena ga lekwala he ba ga tuo baka.

Nako ke hora ya boraro sena ke selemo ya Salesotho. Ditaba tsena o di balwa ke malababo majoro mo mamedi ke ho amadume hape. Letona la diphatlalatso di gokaganyo mahlale tshebediso ya mahlale le botqapi mo hlompheng thati morosi o re engwe ya mesebetsi ya baphatlalatsi ke o ruta setšhaba le go sebega leseding mo hlompheng morosi o boletse sena tshebeletsong ya go abela mangolo basebetsi ba diyalemoya ka mora kwetliso ya dikgwedi tse tsheletseng ke sekolo sa mahlale sa Lemkong Queen mo a ipileditseng go baphatlalatsi go qoba dipuo tse tlotlontshang ditsebe le go phatlalatsa ditaba tsa nnete. Ntlo ya boemedi ba Lesotho Belgium ka bo eteli pele ba mohlomphehi Mantwetsi Mohatonyane ebile le dipuisano tsa boemo bo phahameng le boetapele ba setsi sa Belgium sa ditšhelete tsa ntshetso pele ka o fumanela naga matsete lefapheng la matla ka moya. Letsete le tlo thusa phehlo ya matla a hlwekileng ebile e le ya moshwelella mme sepheo ke go fokotsa ditjeho tsa go fumana motlakase dinaheng tse ding go ntlafatsa kgokelo ya motlakase le go hlaisa sami sebetsi. Ha re phethela mogatlo wa matshaba wa dithuso baneng UNICEF Lesotho ka tshebedisano le lekala la tekano batjha le ntshetso pele ya setšhaba di tshwere dipisano le sehlopha sa paramente se sebetsanang le ditaba tsa setšhaba mabapi le go matlafatsa mananeo a tshehetso ya tshireletso ya setšhaba Lesotho. Motlatsi wa moemedi

batlang go tsela papadi ya rona ya bolo ya maoto molemo. Mme taba ena ka nnete e tla bua lotabeng e leng gore ka nnete e nngwe ya dintlha kgorogoe. Papadi ya bolo ya maoto e lotlhela e etse jalo kgwebo e leng ntho re ka itsang commercialization gore e tse e tswele Basotho le bana ba Basotho molemo. Beo rong ka nnete ka nako e telele bankua jalo papadi go bona e le boithapololo empa dinaga tse dingwe di sentse di bonagala gore di etsa tšhelete di a iphela di etsa ntlo tse bonalang tse e leng ka nnete batho ba godisa malapa a bona. Mme taba e nngwe ya ebilengabile a e bontsha ke ya ka nnete go fetologa papadi ya borokgwebo go etsa gore go be le botsitso ba ditšhelete bo ba bontseng ka nnete gore kgolo ya papadi le tlhodisano e godimo e tlhokwang ke mokgatlho. E tla etsa ka nnete go tlo phatlhalatswa tabe e leng ka nnete company ena e tlo thusetsa e tla thusa ka nnete ka se etsang gore go etelelwe papadi ena ya maoto pele ka ditšhelete. Ntlha ya botlhokwa tabeng tsena tsa gae ka nnete ebile taba eno ya ditšhelete. Mme ngwana mme ga o sheba re sheba e nngwe ya ditaba tse e leng gore re di bone re di shebile kwano tafoleng ya rona ke taba yane re ntseng re emetse e ntseng e le yane ya di-transfer mo e leng ka nnete re ntse re bona gore diapadi di ntse di tswela pele go tsamaya. Mme taba eno re tlhokometse le gore e tla be fela jalo kgweding ena yeo re leng go yona yeo reyang re kolometsa mafelong a ne a beke. Mme taba e nngwe re ntse re le gona mono fela ya gore mohlankana yane moriana e ne e le sebapadiane sa Botswana e leng sa naga ya Botswana e leng setlhopha se re bitsang township rollers. Mme ke ya ditaba tse dintse e leng ka nnete contract ya ya dilemo tse tharo e bonagetse mona mo e leng gore e expirele jalo le setlhopha sa bantu ka dilemo kore contract ya ya dilemo tse tharo e expirele jalo le setlhopha sena sa bantu. Mme taba ena ka nnete e re moriana o kena jalo ka gara township rollers e leng ntho re ka e bitsang a free agent ka morago gore ka nnete taba ya gae le setlhopha sa bantu ebe ka nnete ga e tle le ditaba tse ngata ga e tle ka taba ya gore e ya ntšhafatswa. Ke tsa tse dingwe ka ditaba ka nnete tseo re ntseng re di shedile gore ebe di tlatlhe dile ka tsela e jwa. Ye nngwe ya ditaba ka nnete eo re e boneng ke ya gore mokwetlisi le mokwetlisi wa mehleng wa setlhopha sane sa dikeno e ka setana ya ditaba tse ntseng di siamengetseng gore a ka nna a iphumana a coacha jalo se dingwe tsa ditlhopha tsa naga yane ya Namibia. Mme ka nnete ke ditaba tse e leng gore ntse re shebile gore tla go ke gona ebe monga dinotshi o tla iphumana a tlhajwang ditabeng tseno mme di ntse bontsha ka nnete gore dipuisano di ntse di tswela pele setlhopi go yena le setlhopha sa Ongos Football Club sa naga yane ya Namibia. Mme ka nnete ditaba tse e leng gore tla utlwa le tsona gorena ebe monga dinotshi o tla qetelela go ka etsela ja. Mme taba eno e re ga taba ena e ka ba ke ya nnete ga se ya lefofo tla be se lekgatlho la pele ka nnete re tseba monga dinotshi a ba le bokwetlisi bo ka ntle go naga tla gopola gore ya nna ka goutsha jalo setlhopha sa garang kua United sane sa Aforika Borwa Sisters Division go tloka selemo sane sa 2012-2013 season. Mme ka nnete a boela a kena le setlhopheng jalo sane sa Bushbucks ka selemo sa 2014 tsa dika ditaba tse go tla nne re lebelele gore re tle go utlwa gorena ebe di ka tsela e jwang. Mme tse dingwana mme tse tleng kwano tse dileng tsa boela tsa etsagala tseo bamamedi ba di bone letsatsi nang la maobane ke tsane tsa Betway Premiership mo e leng gore tlhokometse ka nnete gore setlhopha sane sa Polokwane City se ile sa bapala jalo le setlhopha sa Milford ka noto-noto ya ba Golden ka nnete re tlhokometse bamamedi le bathaseli ba papadi ya bolo ga ba ne ba lelagolo ka gore atshe setlhopha sa Kaizer Chiefs se ntse diphoso tse sa tlhokagaleng gore ba qetelele ba le boemong bo ndo ba kankang ba tlhotse dipapadi eno yeo ba reng ka nnete e ne e le ka matsogong a bona. Mme nngwe ya ditaba tsa di tlhokometseng ka nnete ke ya gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns le sona se bapetse jalo le setlhopha sa AmaZulu mo Mamelodi Sundowns e tlhotseng jalo AmaZulu ka ntlha tse tlhano go tse pedi. Mme ke dileng tsa ditaba tse lengwe ka nnete ga o sheba ditaba tseno fela tsa gore e le Mamelodi Sundowns e se ipakotsetse e le yone e sebetsang. Mme ka nnete taba eo ga e le jalo e se ya tshoga Mamelodi Sundowns e tla iphumana e le monyetleng o motle ga e ntse e tswela pele go kora.

0: ba dintlha tse ngata. E nngwe re hlokometseng hona letsatsing la maobane ngwana mme naheng yane ya Real Madrid ya Madrid, ke mane mo e leng ka nne re bone hore sehlopha sane sa Real Madrid naheng yane ya Spain, Kylian Mbappe ka nnete o fumane jwalo hat-trick ya bo tshelela nalaneng ya hae ka hara sehlopha sa Real Madrid, mo e leng ka nnete ba hlotse jwalo sehlopha sa Real Sociedad ka ntlha tse nne ho e le nngwe letsatsing lane la maobane. Mme ka nnete ke ya tse ding tsa dinalane tse e leng hore mohlankaneno wa Mbappe o entse letsatsing lane la maobane. Mme re tla boela re ntse re tswela pele re bona hore na ebe ka nnete o tla iphumana a le jwang. E nngwe ditaba ngwana mme tse o di boneng ke ya gore ka nnete mokotisi wa sehlopha sa Orlando Pirates Monghadi Abdislam Odu o buile ka nnete a hlalosa dikamano tsa hae le mohlankanane Tito Maswanganyi, mo a bontshitseng ka nnete hore boitshwaro ba mohlankananeno Tito Maswanganyi ke ba bang ba ditaba tse entseng hore a iphumane a bile a le monyetleng o a saeng ho tongwa lefatshe. Mme ka nnete o bontshitse ka nnete hore dibapadi tse bontshang di hloka boitshwaro di selao le hangata taba eno ya ba costa maphelong a bona. Mme ka nnete o la boela a bontsha hore taba ena ya gore ka nnete wa tsamaya o ya naheng tsane tse ding mo e leng gore o bapala jalo leaguing yane ya barani Premier League mo a fumane monyetla wa bapala jalo le sehlopha se se mono, gore taba ena e tla nne mo tswele molemo hatsi ba sehlopha sa Orlando Pirates ba ne ba mo duma haholo. Mme taba ena e kgutlela tabeng ya boitshwaro fela gore ha ka iphumana a tseba go laoleha a le boemong ba bo a tsebang go itshwara hantle ha ditaba tsa gae di tla tsamaya hantle ha le mafatsheng mono. Mme kanyane ya Morocco ka sehlopha sa yona sa under 20 national team se kene jalo lothong ya dihlopha tse hlano mo se tla tobana jalo le naga ya Algeria ya North Africa mo e leng ka nnete e monyetla wa qualifiela jalo di-Africa Cup of Nation mo e leng wa ka hlokometse gore e tla bebile e le ya tse dingwe tsa menyetla e tla fanana e tla hlaha mo gore ba tle ba iphumane ba ile jalo mogopeng wa lefatshe FIFA under 20 World Cup. Metro ena e kenyeletsa jalo e ne e tsaetse jalo letsatsing lane la maobane toropong yane ya Cairo naheng ya Egypt. Mme ka nnete ba boetse ba hlaha jalo groupung eo ba nang le sehlopha sa Tunisia, Algeria, Egepeta e ka setana le Libya e leng tse ding tsa dihlopha tse maatla ka go fetisisa. Mme ka nnete ba bontshitse gore taba ena go bona fela ke gore ba tle ba ditswetse gore ba tlo itelela sehlopha, mme go kopana le bana ba e leng gore ba tlabe ba boela ba kopana le naga ya Egypt e tlabile e le di-host tabeng eno e tla ba taba e maatla haholo. Empa ntlha ya bohlokwa go bona ka nnete ke gore ba iphumane ba ka laola maemo a papadi ya bona. Mme ngwana mme ha re le mona e re re ka nnete kgetsi ya rona e ne e phuthetse hakalo re tle sekegalang le mephate e tle boele e ne e phuthele gape letsatsi lane la hosane. Amunati.
1: Wa tsama ba rena a se gele botu o duse ge ya kae?
0: Eh.
1: Utlwana ere.

0: la malute ya mashome ya mararo distole di ka be di leteng re tle re tlo reka hore monate reka tikete ka Vodacom Paisa o ka ba le dipapadi tsa bana ha di tshepe elang sanne thopetse ga tizozo Vetkoek vs Mahuta le sipo mabele le the le ba bang ba bangata ba tla re thabisa Vodacom Lesotho Lesotho's best network.
1: Eh keng kes bana bana hana horeng ha ke ene ba petse bo mme ke a le mema mona ke a le mema hona le mokito moholo o tloetsala ka di 19 eleng khoding yona ena di 19 tsa khodi ena re libileng tsa lwetse re tla begele ka mane ka Maseru Club jwa le di nonyang di tla be di le batho mono di nana go ke di fate ha o shebale hitleng la ha o mona bona wow is the bird a ke wa bona a ke ga se re ka bonda di bela ke tabe se ke la batho ngwele o ska ga bed bed ke ntho go bala go duma yona eno a re ne tle e bohlokwa go no go o hlobe bitso wow this is a bird a ke wa bona jwale ke a le mema mo no utlwa nye taba tse mona tiketseng ke mokito wa lelapa ke mokito o yang le ngwana le mme le ntate moholo ka ofela ke mokete leng re re batla lelapa ka ofela letle le tlo keteka jwale le amengwa mono le tle le bana ba lona mono kapo ha o sena ngwana o tlele le motšhana mono le tle le tlo keteka go tlo ba monate jwale utlwa taba tse monate ngwana a dilemo di robong go ya tlase kapo bana ba dilemo di robong go ya tlase ba kena mahala jwale e tlabe le mahala bakeng sa bana ba dilemo di ka robong go ya tlase 9 and below rona batho ba baholo 9 and above re lefa fela 30 malute reka ditekete ka 30 malute jwale ukwa taba tse monate ga o reka tekete ya 30 malute o fumana motšha o tšhile wa 30 malute ga o bona kene ke mahala eoba ga o reka motšha o tšha o reka tekete ka 30 malute o fumana motšha o tšhile wa 30 malute mme dibini di tla ba teng mono he tse ngata golo bo ditshepe lr dibini tse ka reng bo sannere thopitse kgang Vetkoek vs Mahuta sino le ba bang ba bangata kutlwa ka lena ka nnete ba tlampitsa mono ha e ba mametse ba tlampitsa le nnang ke ko thabisa basotho ka mono ko hata sethala jwale dibini tsena tse ding o ka fumana meketeng e meng o di bona ka botuku ntate kapo le bana bana o fumana gore re bina bosiu hangata jwale bana bana ba lakatsa le bona ba ke ba o mamela skipper sentekane ba ka ba o mamela mekhoba le bo gauta le slipere ba ye mono ba o mamela jwale le batswadi ba ye ba tshwere le thonyana ba dipapadi di tlabe di di teng mono le dijo tsa bana di-snack bo di-candy floss o ska tloa o paketse ngwana le kakagang le bo leqebe kwana di etsa ngwana a setong wapa le bana ba bang a gofo a pipitletsweng ko ga bona ngwana monyane se ka ke kgoga politician a ba mokalakala mpatsela ntate di a dipesutsane mokae a khona a bo tlwaelang go pakela bana lekakagane le jale fumane batsa a khona ke lekakagane jale o re letlebe kwane jo lo tlotsa ka peanut butter a khona ke se captaini sa ngwana le ya motšha o tšhile first thing ae go tla bona le bo di-candy floss o na le ding bana ba oke ba itlhabolola go na le dipapadi bo di-jumping castle bo di-tamborini bo di ntho tsena tse tswang ba pentuwe matlhong mona ba be batle face paint jele ke a le mema motšha o tšhile first thing ke a le mema rekang ditekete ga itse ditsaka o reka tekete o rekele bana o reka tekete o rekele batšhana mono ga o manyatsa o ka nna fumana le potential mono o plus one yaka nka o rekela tekete fela jale ka nna lwa ntse re le letsholong kapo no re tlhegeng kana ne ke re ke seke ka tlwa ya ba ga ke ya le wena mono jale motho wa gago ebe bjale go sa o bona o se o na le nna ga exist nna le wena fela nna le wena fela I don't see nobody ayaya mamere ke fumane le gopo ke fumane rabe my rabe I don't see nobody ke kgale ke etsang kgale ke nyolosa kgale ke theosa ke tlweletse papadi ke jwetsitse ntate jwetse malome ke tlontsha ma lekadi le kae le I wanna di kanyala mo ai bufa o jeta ke flash mamele ke fumane rima marima

0: My rib. Tsela ma medu tla wa monate ka di 30 eseng ka di 30 ka di 19 me ga ntse ntse ke ipiletsa bona ke re tsamaya o reka tikete nako e sa dumela tsa mo reka tikete ma medu nako e sa dumela e tle ska ra ha o fitla mo ono o reka tikete o botho ka nnete ka o madumabe di tikete di ntse ntwanantwe ke sold out ke bua ka taba ya tikete ma medu ho pala ga nala mokete o bitswang spring jump off o tla wetsa la ka di 5 tsa September me o ka reka tikete mona ge le ba bona ka mosudu ge tsheditse mo kito ono spring jump off me o ka reka tikete wa ya mona wa o ja nice ha o ba monate wa o groove tshwane ke batla gore ke buela ba go ebi e pele ke tswa phaposing ena ya gaso hana ga itse di ha eno ke kae
1: mafiteng
0: le re tshole tebele fu bensa ka o ngo di ba tsa pino a matso o laitse matebele bonana
2: ke ka
0: ha
2: sengotso
0: ke ke ba bona ngo e nga tsha ka o pipi a ke le tsa go sefuba gona o ngotsi ba ntuna
2: o
0: bona fe o ke sho ai ke ba tau gona re ke tsara sa yago ta
2: neke
0: o pipi ke go tsara ke go tsara ke go tsarelo a ke ne go tsara ga skipa ao ke no mamela he mamela wa bona re che wena o motho ha o finyane mo na haeso haeso mo holo ke thabatseka e ibile motho o tlhoki mo tlanape ibile ke mo gena mo
2: ehe
0: nge ke fa ke bafuwe jale a ke le mogena tjena wa mono tshe ditaba dingata ha re mono ho discuss taba ya ka ya gore na ke stempe ho ja tima eng wa ke wa bona empa ha re le mo tshe mihleng ke sa tsebeng ha jwa ho nona le dibaka tse ileng gore marangang ha fiki ho ba tle ke motse o batlang ho dikelletse tshe ha o fitla thaba tse ka hle wa tsamaya so e tle o dikeletse motso ono wa bona jalo go na le dibaka mono ke a opola gore le lapeng ga ntatemogolo go na le diphapusi tse e leng gore ga o le ka go tsona ga o fumane network ya bobebe so taba eno ke ile ka e batla mme a ke e batla ba Vodacom Lesotho ba ntlhalosetsa ka botebonyana gore monna wa tse bona gore ka ga go na le dithaba tse ngata tse tshirileng metse e meng e tlile taba eno ke mathata kapa ke xolotso tse go kopanang le tsone o ka fumana ka nako nngwe mo re beyang ditoga ntate dikoloi ga di fitlhe jale o fumana gore re tlamehile gore re pake dikoloi re bue le beng ba a se ka ba letsang jalo re bue le mamedi ba ena e mong o ntsa mo monapompong jale ena e mong ke batla go bua maemo gore na o baneng ke tshoga
2: Oh, baby.
0: O fumana gore ka nako nngwe ge ya motseng o mongwe e leng gore dikoloi ga di fitlhele o fitlhe ga re tla mono ge nka dikoskara ge etsang ge nka dithepa tsena ka nako nngwe fumana ge dikakasa ge di beile o ne a ne ntate monna a kakasitse ditoga a nyolo a thaba ka yone gore fela mosotho a fumane network a kakasitse toga e beile mona magetleng a gae mono a nyolo wa mono ntate wa utlwisisa jale taba eno mamedi ka nnete ka lebaka la go na le dithaba tse ngata tse e leng ga ka nako tse di tshira network ke mo gona ge le ba Vodacom Lesotho re ile ra thakgola selekane le bana ba Starlink jale selekane sena sa gona se se se dumelela gore motso o mongwe le o mongwe ka ga gona ga e na Lesotho o fumane marangrang goba jale se re otla ka satellite ge tla odimo mane top phezolo ke re ga e otla wele ge tla odimo mane jale go otla motlhanapeng go otla matšhaping go otla bobete go otla metseng eno le ka gapholanyana thupa kubu ga fitlha mogwebi a mono a thupa kubu mono oa dula bare o sa tseba ga etse ntoneng ke quotation a etse bo di-invoice a etse www.howtosendinvoice.com

0: Hemophilia ke lefu le tsamayang ka lefutso mme ke lefu le bonahalang haholo baneng ba bashanyana. Ke lefu le hlahang ka lebaka la kgaello ya dihormones tsa madi. Matshwao ho bana e ka ba ho hlaha metopo ha ngwana a nkuwa, ho ruruha mangwele ha ngwana a kgasa, ho tswa madi mareneneng a sa emise, ho ba le matjhatjhetsi ho sa etsahala letho, ho batho ba baholo ho tia manonyeletso, ho tswa madi a sa emiseng leqebeng, ho ruruha le ho utlwa bohloko mmeleng kae kapa kae ho sa etsahala letho. Ha o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa ho ngwana, atamela ditsi tsa bophelo tse pela hao. Kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876-0396.
1: Molaetsa ona le ho tisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya Mokgatlo wa Hemophilia ya Lesotho.
2: Dinarie selegeti le se dia di ya hlabanna ka la nne motsianong se le masala se utu se utlisetsa lena ne o la modikonga wa batsha Molapo High School re tla bere le ka mono bona di buri tsa ha o tseo di tatanga tsa masala se utu di tla be di gobokane ka mono tsa bonnete ba re ha o fetu jwang ka patwang America se botwane le mathoko a yona se tshaba so hle le amengwa atamelang ka mono le dikolo tse ha o finyane le tsona ka tsela tsonanga di amengwa ha di re hora ja bopedi fela di tsa khuwa me etsa bonnete ba rojwa ka batho ba ngihle ha ofeti hopola dibini tsa ha o tseo di ratang di tla ba tengwa hona di bisa mokete o jwalo se ka ba fitwa dinarie mokete o teng hlabana.

0: mokete wa mofuta o.
1: E ja le bua mme. Jalo ka o wa dile phate ditabeng tsa hao ha monate. O bontshitse gore ka selemo sa 2021 le sothile ra hlaella lenane lefatsheng le ka godimo aga mme e nngwe qholotso ke taba ya gore ha o sheba hape ka Basotho re bua puo e le nngwe. Jwale ke ntho le go tla ipotsa gona re le setšhaba sa Basotho gobaneng re ka bolana ga ka le go bua puo e le nngwe, mothei wa rona a ne a rata kgotso. Jwale taba eno e le gare ga re ile mo gore taba se dile jalo ka nnete ga bereng ka boikgathatso re le setšhaba sa mama mona mo e leng gore re ile ra tshwayana ba sebaka sa ne se bitswang lefikeng ga ga boshabane mo e leng gore ke sebaka sa Madimo, mme re tla gopola gore Morena Moshoashoa o ne a tshwarele Madimo mo e leng gore ba ne ba jile ntatemogolo wa gae, empa nna ba fa dikgomo le masimo le dijo gore baleme ba tlwela go jana matsa batho. Jwale ntho eno ya dipolano e le a re tlholotsa re ka se phuthe matsogo a tlwela fela gobane ga ka ga ba setšhaba se e leng gore se re inegetse ntong e modimo ke mone gore ka tswa se re sena naga re polane re qatane mewaga ke lebaka le e le gore le ga tlholotsa le nore mokete ona wa pholo wa botšhaba le poelano ga o tswele pele ke bontshe tse e leng gore mothi wa setšhaba sa Basotho o la di etelela pele o la di lakatsa gore a di itse. Ke a leboga mme.
0: O tlhakile ntate Retshetso, go utlwa gore na mantswe ana a mabedi healing and reconciliation a botlhokwa ga kae moketeng o?
1: E ke a leboga mme. Ga o ka sheba nalane ana ya Sotho ke o qala gaufinyana mona ka mora boipuso. Re ile ra ba le kgolotso ya ba neng ba bitswa Maroma le Mafoga, ga ba le kgolotso ya Manasi le Ma-Congress, ga boetse ra ba le ntwa ka 1998 mo le go topo ya Maseru Inichi. Jale morago tjena kgatlhasetswe ke lefula sethunya, bana ba bo rona ba mmino ba bolana, bana ba bo rona ba utswetsana, motho kgona go motho a sa sebetsa bang ka kgomo. Jwale taba tsena tse ke di bolelang di bontsha gore ge setšhaba se utlwileng botlhoko, mme ga se motho a utlwile botlhoko o tlamehile go beqale go qale pele go be le pholo. Ga o qeta go ba le pholo ke mane mo e leng go tla ba le poelano, podile ke ngwana mo ka kgonang gore re boelane. Ke jwale taba ene ya pholo le poelano ge e tibisa mantswe a rona go ditabeng tsa dikolo gobane ga ke re batšha ba dikolong ga bana ba rona ba ka tseba taba ena ya poelano le tshwarelano ga tlo ba le setšhaba se e leng gore se na le bokamoso bane motheo wa kgodiso ya bona o tla botsitsitse, mme ga taba tseno re ka ra dikgolo tsone re ka e koba naga le setoke naga e ntla golo e leng gore e ka kgona go tlhagisetsa mesebetsi ka bogatlhaodi ga lema ba bangwe ba ithuela lekoko la bona ga itswelela pele ka bophelo. Ke ka gona ke bontshang gore nalane eno fela ya go bontsha gore ka gore re na le bothata bonono ba gore ntse re utlwile botlhoko, mme phekolo ya go utlwa botlhoko eng ke poelano.
0: Go jalo ntate wa ka, mme taba tsena tsa gago o di tlhakile, mme le sebeditse jwang go etsa bonnete ba gore merabe ka ofela e phelang ka rona ga Lesotho e kenyeleditswe ditabeng tse?
1: Okay mme wa ka, ke takatso ya rona gore taba tse qetellong ya letsatsi di anele naga yotlhe. Ga nna ke rejenana santsane se dikua golo ke setšhaba sa Maseru le ba bangwe ba Aforika Borwa ba e leng Basotho ba ntse batla. Empa ke takatso ya rona gore ga e le mona bophatlhalatse le re tshietsa jalo ka le re tshietsa, nako nngwe go tla ipua pitso e tsebang gore dikolo tsena tsa naga Lesotho ka fela di atle ka sebakeng senana, re fitlha re tshwara mosebetsi onono. Mme ke toro ya rona re le ba letlole lena la morena setloga mama gore taba tsena ka re di ka qeteletse di kenyeletswa le curriculumong gore bana ba tsebe gore naga Lesotho e tswa kae, e le gore ga re tseba rona re tswa kae mona mo e leng gore re a tseba gore Morena Moshoashoa na a sebetsa ditaba jwa.

0: ke mo leng hore jolo ka ke bua gore tlabe re tseba gore ga netse naga yotlhe bane ga ke re taba tsa thuto le bana dikolo di anela naga yotlhe ga di le jalo. Mme re tlo atamela le ba lefapha la thuto bane selemong se fetileng e ne le letona ntate Motlatsi Maqalebo o bontshitse gore ba tlhoka go phatlhalatsa sebaka sena sa gago shabane gazeteng e be thepa mmuso. Mme baka seno ke sebaka sa nalane, mme nalaneng ya teng ga re thabele fela ga re rate go madimo a la ka ba teng mono, empa ke nalane teng jale nalane ya Basotho ga ya felela ga e ba re sa bui ka karolo e morena mosofa e bapetseng gagolo go tshwarela madimo ga ra ditšhaba tse dingwe di ene tse di teng ka ga merafe e leng gore o lae bokeletsa a bitsa setšhaba sa Basotho. Mme jale ntho e ne go rutile gore oo o ka kgona go bopa setšhaba le be e leng gore o ne o sa utlwane le bona ga o batla bongwe o a bo o sebeletsa mme go a tshwarelana.
1: O hlakile mme ga kutlwa gona baetapele ba tlabe ba le teng go fana ka thuto ke bafe, mme gotlo ke dife dintho tse tlabe di etsagala letsatsing leo?
0: O ke a leboa mme re tlabe re na le marena ditlhogo, tlabe re na le diofisiri tse kgolo tsa mmuso le a mang a matona a bontshitse gore ba na le kgatlho ya go ba tlatsa. Mme ga ke araba taba ya rona go tla bo etsagala tsatsi leno o tlo ba le motsamao wa kgotso o tlwang korokoro o ya gona ka lefie ka ga boshabane o tla bo eteletswe pele ke bana ba dikolo sekolo sa Mokeama le dikolo tse tsa korokoro. Mme re tla ba le bontate ba palamente dipere re boele re be le dipapadi tse e leng gore tlabele tsa Sesotho tse e leng gore di gopotsa setšhaba gona re tswa kae le ditaba tsa dijo letsatsi leno re ntshetsa pele go le ditaba tsa Sesotho tsa dijo bane ga o ka sheba matsatsing a se re le Basotho se ba kula ba tshwarwa ke mafu e ka reng bo kankere ka baka la ntho ena o sa je hantle gantha ntse re tsosolosa tabela dijo tsa Sesotho batho ba ja hantle ke mane mo e le gona bongwe re ka qoba le taba tsena tse ke reng tsa bo kankere ga ke tsebe ga ba ke gagetse gantle gona go tla bo etsagalang letsatsi leno or le dipuo tse tlabe di seteng a setlhogong tlabe re na le bana ba e leng gore ba bua ka taba tsa nalane mo ba tlabe ba manolola ditaba tsena tsa nalane ka mokana moshweshwe. Mme le sekolo se segolo sa setšhaba tlasa Professor Motshwenyi Institute of Moshweshwe the First Leadership e tlabe le teng le yona mo e leng gore sekolo se solo sa setšhaba se tla se tshwelela setšhabeng le baneng monono ditaba tseno tse buang gagolo ge leboa karolo e ne bapalwang ke sekolo se solo sa setšhaba gobane bona ba etsa dipatlisiso tse netefaditsweng ebile sekolo se solo sa setšhaba ke bona be e leng gore ba kgona go bolokela dibuka gore re tsebe gore taba tse ngwedilweng fatshe di ka mogo e leng gore di manololwa ka teng gobane ga dingwedilwe di re thusa gore o se ka ba le ntho eno gorebe nalane re e pheta ka mokgwa o fapaneng. Ke a leboa mme.
1: Ke lebohile ntate, ke kopa molemong wa gore Mosotho a tla se ka lebala o re gopotse gore nagana letsatsi ke lefeng mme taba tsena di tlo qala nako mang le sebaka. Mme gape o borefele gore na molemong wa batho ba ka bang ba ka lakatsa go botsa ka thoko go ba ka o fumana jwang?
0: Okay mme mokete o tlo ba ka la 29 kgweding ena ya Phato e leng ka moqobelo ona go tlang go lebile ona sebakeng se bitswang Lefikeng ga ga boshabane. Jale ke kopa gore ko fe dinomoro tsa ka mo e leng gore ba ba nang le dipotso ba ka nthola teng ke 5-8 ha o letho 6-9-1-1-7 ke mo le gore ke tholala teng ga ba go na le dipotso mme re tla qala ka gore ya leshome gona moqobelo ona go tlang go lebile.
1: Ke lebohile gagolo tlhe ntate wa ka Mantsiboa a monate.
0: Sentse ke lebo bokamedi ba Salma Sesolo sa setšhaba le wena sebodi sa Yesu ke a lebo.
1: Danke.

0: kitaba nya hore re ikere botele ngwana mo shanyana se tshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng, mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana mo shanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng. Bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae boke bosuta, e le gore ka tsela eo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model. Gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
1: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tsholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng, mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Ka nnete e tlhile banna ke batho ba imetseng gagolo, jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically, go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlhile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi. E tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane.

0: Me ka ntle o hona go re hlere wela gabonya ditaba tsa rona mme tsona ga di simola ka taba e reng selemo sa 2026 se tshwailwe ke mogatlo wa matshaba a kopaneng e le selemo sa Badisana naha e le sotho jolo ka dinaha tse ding tsa lefatshe e sebetsa ka thata ka ho tshwarisana le mekgatlo ya Badisana ho etsa morero e fapakaneng ka sepheo sa ho ketekela selemo sena. Healthcare Alliance Lesotho jwalo ka mamekgatlo ya Badisana ka hara naha ya Lesotho e kentse dinala mobung ho fana ka thuto ho Badisana diterekeng tsohle tsa naha ka paballo ya tlhokomelo ya tikoloho. Mokgatlo ona letsatsing la ho sasa o tla be o keteka le Badisana ba CTB seterekeng sa Maseru ka ho ba abela disebediswa. Hukwa ditaba tsena di feletse, re tlotla re buisana jwalo le mothehi wa ona e leng mothehi wa FK Alliance Lesotho yena ke Monghadi Ramatsoko Rampai ya sentse a le teng kwano mohaleng o re tlotla re tshwatla ditaba tsena. Ntate Rampai.
1: Ntate Sisa.
0: Re sa lemosa le Sotho tate le na na o tla ho tloa tele ho ya metsa tsane ke dumedisa le o amohela tabeng tsa rona ka jeno.
1: Ke kopa ke le boe tate Sisa le tsatsi la ka jeno mme ke le boe bohlophisi bohle ke dumedisa le ba mamedi.
0: Re ya le wa ntate re hle re wela gabonya ditaba tsa rona ntate re la hloko hore le tsatsi lane la ho sasa le tlabele le kamane ka CTB-ing ha re ke re kene o kena ditabeng tsena o manolo le mamedi hore na ke eng e le isang CTB-ing.
1: Ke le baholo nate Sisa ke tlale morao hanyane hore ka selemo sa ne sa 2023 ile ra fihla sebakeng sa CTB mo re ileng ra kopana le morena le mokhanselara mo ne re kopa ho sebetsa le Badisana hobane re ne re hlokometse hore Badisana ba salletse morao mme re le ra kopa ho sebetsa le bona ka hore re thehe mokgatlo wa Badisana wa CTB sebakeng seno sa CTB. Mme hona jwale re atlehile hore ebe re na le mokgatlo o rereng kwa Badisana. Hangata o tla fumana gore ditabeng tsena tsa setšhaba re na le mekgatlo yohle e le ya bo mme e le mekgatlo ena ya magulo mekgatlo ya dipoloko tsa ditšhelete jwalo Badisana ba salletse morago. Jwale re le ka theha mokgatlo wa Badisana re ntse re sebetsa mmogo le lefapha lena la kapo lekala la bo rona la meru ka lefapha lane la ditaba tsa paballo le ntlafatso ya magulo. Ke ne ntse re tataisana le bona ya ba re atle hore re thee mokgatlo ona wa Badisana ba CTB mme ke dikatleho tseo re bileng le tsona mme selemo sena re tla hopola le bamamedi ba tla hopola gore ke selemo se tshwauweng ke United Nations mokgatlo wa lefatshe wa matšhaba gore selemo sena se tshwauwa e le selemo sa Badisana le magulo. Jwale e ntse e le ntshetsopele ya gore re keteka selemo sa Badisana le magulo ka kgwedi yane ya Pherekgong lemo tsena ga re qala fela re ile ra keteka le Badisana sebakeng seno sa CTB-ing e le ga re thakgola selemo sena mme le ka kgwedi yane ya boraro re ile ra keteka le bona Badisana moo ba ileng ba tle gore ga ntse re ba rupela ka mokgatlo wa bona re a tleileng gore e be ba se ba na le moralo mme moralo wa bona mohlala e kenyeletsa taba ena ya go ntlafatsa ona magulo go ba balela mekgwabo eno. Basotho ba tla hopola gore sebaka sena sa CTB-ing ke mohlodi wa noka ena e kgolo ya magaleng eo mmuso wa Lesotho o leng morerong wa go bona gore go na le metsi a tataiswa sebakeng sane kapo naheng yane ya Botswana e le gore Badisana ba rona ba CTB-ing ba mohloding wa noka e kgolo e le gore naga Lesotho e tlo tla imonamonwana ka gore ba le metsi a rona a tsamaye Botswana a tsamaya le naheng ena ya Aforika Borwa go bona gore na jwale re fepela naga tse dingwe ka metsi gobane re naga e e nang le metsi a maatle mme ga re ntse re keteka Badisana le botlhokwa ba bona letsatsing la o sane jwale re ke re lo fa Badisana bano ba mokgatlo wa Badisana ba CTB-ing re ke re lo ba fa dikobo le bona ba ke ba futhumale dikobo tse thokwa tse ngotsweng gantle ntate ba futhumale e le Badisana e le gobane re ntse re keteka Modisana re ntse re keteka bohlokwa ba motho enwa yeo re mmitsang Modisana mme ntate Sisa le ba mamedisepeo se segolo sa gore go sane ka CTB-ing kogore ba le re lo keteka le bona ka hore ha se fela hore re keteka le bona fela ba ile le mo sa bona ba no ba se tibeng se ba tshwaetse se baka seo e leng sa bona e le ba disana mme se baka se nune le se baka se aparetseng ke se halahala haholo mme ba se fuwe ke se baka sa bona ba se fothotse se se se le setle hona vale le ha mosebetsi o so fele vale re ne re re se ka emela mosebetsi o fele re ne re keteka le bona re ne re ba kgothatse re ba tiise moko e le ba disana ba sebaka sena sa CCTV taba e kgolo kgolo lefatshe ka ofela le keteka modisana mme hona vale le beke ene fetileng fela go kopana mane nahenyana ya Mongolia mo go ketekwang ditaba tsena tsa bogatata mme tabeng tsa bogatata ntse re kenyeletsa gore magolo a rona ga ba baletswe gantle ditaba tsena di a baballe e le gore le naga Lesotho e ne emetswe gantle nahenyana ya Mongolia mo lefatshe ka ofela ne le kopane go ntse o ketekwa taba tsa rona re thibela kgolo ya mobu bang re baballa tikolo bang re baballa magolo bang mme ka puo ena e tshweu badisana ke bona our environmental stewards ke bahlokomedi ba tikolo ya rona mme le re a ba keteka o sane ntate Sisa re le o ba fa dikobo mono re keteke le bona go be monate ke sona sepheo se segolo ntate Sisa.
0: Ke a le bontate. Ke mathata afe a tikologo ao le bonang a ama badisana haholoholo?
1: Badisana hona ba le bothata bo boholo ntate Sisa ho phatlaladitswe taba ena ya El Nino e leng taba ya komello. Ke kholotso e kgolo e re tobileng re se re se badisana fela. Re le setšhaba ka kakaretso re le Basotho re kopane le nako ena ya hore go tloga hona ba le go fihlelela kgwedi yane ya boraro le mosetlang go phatlaladitswe ke bana ba tsa bolepi gore bale go na le komello e kotsi e tlang mme komello ga e ba teng rona re re badisana bale re ba tlokotsing ya go legulo le ya ameha re ba le mathata tabeng tsa magulo tšhai ya legulo boiane ba tlholego e tlo tla e ba tlholotso taba yana gore rona re le badisana ka ga re phela metebong mona re phela megwabong ke sesiu sa metsi e le gore taba ena e re megwabo ya rona ga e sa baballwe ke rona badisana e tlo tla e ba tlokotsing e tlo tla e ja mme le rona batho ba phelang ditoropong mona ke mane mo reng bale go tlo ba le mathata a na gore bale metsi a tla fela mme go tla ba le mafu gape a amaganang le taba tsena tsa komello e tlabe e le teng ke tsona ditaba tseo di leng teng but e golo gagolo ka tabeng ya badisana kore tšhai ya legolo yona e tlo tla e etsa ba e tlo tla e fokotsega ka lebaka la komello ke tsona ditaba tse e tobileng badisana tseno ntate Sisa le mo mamedi
0: re ke re wa ntate taba ye nngwe e ka ba gore na ke thuto efe ntate Rampai yeo le fanang ka yona ga le ntse le kopana le badisana ga le ntse le ba etela mo je
1: ntate Sisa
0: ee wa nkuka
1: yana
0: ke batla go kwa gore na ke mefuta efe ya thuto yeo le fanang ka yona ga le ntse le ba etela ntate
1: taba e kgolo ntate Sisa ke na ya paballo e ntle ya magolo ga e le gantle badisana ke le ka tlhalosa ke our environmental stewards mme gangata ga re etsa le meralo ya phodiso fela o tla fumana gore badisana ba ntse ba salela mogamo mme ke mane moreng re ba rute botlhokwa ba paballo e ntle ya moshelela ya magolo paballo e ntle ya moshelela ya ditaba tsa rona tsa megwabo ke tsona ditaba tseno e re shebileng gape kore badisana ke batlhokomedi ba diphoofolo bale taba ena ya animal husbandry re bone na bale re ba ba re ruta badisana ba ditabeng tsa tlhokomelo ya diphoofolo e le taba tsane tsa monehelo ditaba tsa phepo e nepaetseng ditaba tsa mafu gona bale lekala la eso la temo le shebang le taba ena ya lefu lena la digolwana le molomo mme ko rona taba tse kantsena badisana e le bona batisa ba diphoofolo thuto tse kantsena re di fetisa banka ba hlomelela banka taba ya bophekodi taba ya tlhokomelo ya diphoofolo e nngwe gape ntate Sisa ke yane ya gore ga re shebana ga Lesotho dibaka tsena tsa bogatlhaodi di mane badisaneng di magolong mane mme thuto tse neng tse re di kenyang kogore re bue le batsena ka taba tsa bogatlhaodi gore ga ngata re lela ka gore ba o tla bagatlhaodi ba hlekefetsa bagatlhaodi ba re taba ore e sebetsa ba gore e kenya thuto go badisana ka botlhokwa bona ba bagatlhaodi re bue ka taba tsena tsa William Moheadtate mo Lesotho le dipabolang matšhabeng ka gore re tlhagisa bo ya bo botle ditaba tsena ha di a tlameha fela di felle fela go tlhaisa bo ya bobotlhe ge kenyeletsa badisana ba re ba rupela bang gore tabeng tse tsa di-velotšhine tsa diprograme tse ntle tse e tswang lekaleng lang la isolative e be re kenyeletsa badisana gore ka gara di-velotšhine mesebetsi eno e ntse e tswa ya taba tsa boiphetiso e be badisana ba teng e le go ga a ntse a lositse mola o sa ntse a sebetsana le taba tsena tsa go otlha boya kapa ga se ba kwaleletse ka nako e ne e se ba le gae geke ba kenya ban tabeng tsa boiphetiso go otlha boya ke tse dingwe tsa dithuto tse ntse re di kenya badisaneng go na le ena gape e bonolo fela ya leruo la dinotshe ge ke re bone magea a rona ge ke re a ne a tlhagisitswe ke badisana ba CTB ke e meng ya meralo e badisana ba na bantsi megatlho e ne ntse re etsa badisana rele ba se ba na le meralo ebalo mme ntse re atamela mafapha a fapakaneng go bona rona re tlhomelela badisana ba ka taba tsa boiphediso e nngwe e re sa tswa etsa kgwedi tsa go fetang tate sisa le bamamedi ba tla gopola ke ne re le ka metolong ka mane mo ne re bua le bona ka taba tsa mental health tlhabololo go badisana ke e nngwe e re le ga bona go e saleletse morago mme ke dithupelo tse mogatlho wa SYF Care Alliance o ntse o sebetsana le tsona go bona gona ge ntlafatsa modisana bang e le motho ge ntlafatsa modisana ba mosebetsing wa gae wa balela taba tsa tikologo e se ka ba fela go badisana ba chesa megwabo badisana ba senyamane ba re re mo ntlafatsa bang gape tame tsa boiphediso taba tsa di-livelihood setibi mono go sa neng tate ga o ka ba letlhona la go fitlha ba se ba entse dikatiba tse ntle badisana bano ba mono e le mesebetsi ya matsogo e le mekgwa ya boiphediso go badisana ba etsa diroto tse ntle ka moseya o o tswang legolong mane ke tsona tsane tse ntse re leka go atamela ba bo rona ba bo lefaphalana la dimmaraka ka gore bonela ge ntlafatsa badisana ba ntabeng tsa boiphediso e le gore le ga ntse a lositse ba bange ke bontate ba na le malapa a bona ba tlamela go isa malapa a bona ge ba ntlafatsa bang e le badisana e le motho ge mo ntlafatsa bang ba le letabane a legolo e le gore modisana ga ba phetse gantle mmeleng le kelelong ba tla sebetsa gantle tabeng tsa ne tsa ba balela letamo le kang la bometolong metlhodi ena e ba balele gantle ditaba tsa gona tsa tikolo ge mo ntlafaditse e le motho jale a tseba go ntlafatsa tikolo ya rona gape re mo ntlafele tabeng tsa boiphediso ke tsona tse mogatlho wa SYF Care Alliance o shebaneng tsonang tate
0: ke a lebone takampai re metsotsong e dileng e le go e 20 a metso e mene ka mogagoga ya

0: botshelela se ya le pekisa lo soto le nana o jela botlwa tele go ya mechachana ka mokgatlhelong wa pele wa lena lenaneo e re re potepotele hanyane re amoele moeti wa rona re tlotla ga tswela pele mmamedi.
1: Le se bonyaka ke mosolo taba e na e traitseng ke ipele mosolo o traitse babodiona ba ja nnete ba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoro ke ao ko son empa se ntse ke ba tsima maikutlo ona a laelaneng re swa kopane sa sekgetlela sa matheso a sereta tshwela ke tsena ga se ke tsea moele yang ga ke na le dikgato tse tlamegong kua mono ka ga kgona go dinka obane baazente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore rengkrika dikgato tse nepagetseng tsa molao motho ga e sale o tloa ka 2013
2: ebuaaaaaatosebela EcoCash e se e na le EcoCash mogatlo. O se o ka bulela mogatlo wa lona EcoCash mogatlo account go sebetsa ka ponaletso go botlhokwa ka goo setho ka seng se ka itšhebela balance ya pokelelo ya mogatlo ka fonong ya sona go kenya kopo ya tšhelete tsebiso e etswa ke ditho tse tharo e be e ananelwa ke setho se le seng go romela tšhelete go tswa pokelelong go ya go setho ga o sa tlhoka o ya econet shop ebile ke mahala go ngodisa o tla tlhoka ID tsa ditho tse 4 le go tlatsa di-form econet e gaufi le wena o bule mogatlo account sasai econet financial services simplified payments every day everywhere
0: ga khutla ga le metsotsong ye dilang ke le ho mashome a mabedi a metso e tsheletseng ka moka gora ya botshelela ge se re na le ntate rampai ka kwano ka matlhong a gaso mamedi gore re tlotla re itswela pele ka ditaba tsena potso ya go qetela ntate rampai pele re bulela mamedi kapo yena o tla bo se o tlotla o e kopanya le dipotso tsa mamedi tate ke batla go tseba molaetsa ke molaetsa ofe wo o ka ratang go fetisetsa go badisana ba lesotho nakong ena ya selemo sena seo ba se tshwaetseng ke potso eo o tla e gokanyeletsa o tla e akaba o se o akabaletsa mmamedi ga jale ge nka mmamedi mmamedi re a o mema nomorong ya mogala ya +26659933 le 2231 6429 dipedi jalo ke tsona tse tla o gokaganya le gona e ge go ko rena wena o reng ka ditaba tsena moeti wa gona ke enwa o teng ka kwano ka matlong a gaso re le metsotsong e dilong ke le mashome a mabedi a metso e supileng re lebile ka morago ga botshelelo kgotsa mamedi ntate malaire
1: ntate malaire ka go abala ya bua kotin toting
0: ntate malaire
1: ee ntate ne ke renke ke botsao ntate rampaina ebe dikobo tsetse ba ile go di fa badisana ba setiding mola di tla tshwana le tsela tsa magokelo a mabote wa le ga o se fitwa mola gothweng go na le komiti eo ya magokelo mpa letlhaena o bua o tlhoka magokelo ka ofela ga motho di ile go kgetha ba kgethetseng ka boutlo fa badisana ka ofela ke a lebua ntate
0: o batla go tseba gona dikobo tsena na ke tsa badisana ka ofela
1: ee ya ka bota a ga o fitwa mola o bosotlweng ke komiti ya badisana e fumanang dikobo mohlhomong ke batho ba lesome kapo ba supileng
0: o tlakile nate ke a leboa
1: tanki
0: ga renke momamedi wa bobedi go utlwa gona o di beya ka tsela efe +26659933 2231 6429 nomoro tsa mogala tse ka gokaganyang le gona ga le metsotsong e dulang jalo ge mashome a mabedi a metso e robedi ka moragora ya botshelela ge mokgatlhelong wa pele wa lena lenaneo go fa monyetla le wena gotlhegotlhe mo o imameletseng teng kgotsa mamedi
1: kwala go dirile kwala
0: mamedi kgotsa mamedi ke o abile a gaoga e re re fete renke mong ya ka kenang ga o bolo a moela mamedi gore le wena o agele wa gao molangwana kgotsa mamedi
1: a mosompei ke kopa pula ena e ka gotlhe tse mongaka e se ka nela ka mona ka mabalane fela ka loting ka mona le badisana ba bangata mohlompheng ga e ke e neele e kala lesena kaofela ke a leboa mongaka
0: re bua le ntate mang go kae
1: ke ntate keisaga wa mathaga ka mona ka thabatseka
0: ntate keisaga ka moo ka thabatseka
1: ee ntate ga e nele dibaka kaofela ebile ke golegole ga re mmatsaile kwana ntate o thabatsela
0: ka lebwa ntate
1: ntate
0: ke ntate ke isaga ore ditaba tse di setsa hale mabalane mona me taba yena ke ngongwe ya ka go le golo ya setshaba go le golo tsane se pelang ka hare hare ho maloti a lesotho ba re di ntho tse ntle di etsa hala mabalane e seng ka go bona go tswa mamedi
3: a tsanda go tsisa
0: go tswa me mante boele
3: ale wanda toa ka se ke ga ke mpa ke thule ke se ka batho ba ba go putse ga ke banda de sisa e go ntse go ntse go tsaba ba ne ba di sana ke ntso e itse ha e se ke le motho a mo ke ke o mo o e itse a ho wa ka mpa dia ka mo go go ga se ga ke ne ka ntse ya ha ba ntse ba ba hopola se ga le bua ba ba hopola o tsela pele ba ne ke bona ke ba e se ba ga etse ka ntse go folo ha ba ne ka mo tsile ka tshelete le go mo ke a le bua ntate
0: Nna mante boileng ga le bua mme ha re boele re nke e mong hape re le metsotsong e dula jwalo go ema shume magago ka mogago ga ya botselela Seyalemoke sa Lesotho le nna o kela go tloa tele go ya metsetsana ka tla boela ga nka mmamedi mong hape wa ya ka hlahang 2231649 plus 2665993 dipedi jwalo tse ka go kanyang le rona e re go utlwa gona wena goreng ka ditaba tsena go fa monyetla ke gona gotlhe gotlhe mo o imameletseng tsona 2231649 mmogo le plus 2665993 ntata kampai re na le lefupu lena la bamamedi ga re kena go tsona ntate o ke o di agae
4: ntate maleri ka puting ka mono mme ka lehlonono gangata ga ke le mona ntate maleri e tlhe ke momamedi wa rona wa ditaba tsena mme e tlhe e tshaba morago e teng mme ke ka lepele ka motshepisa gore re tlo fitlha seterekeng sa Thuthi mono ntate maleri mme ga ke dumelelwa e tlhe nka lakatsa gore re tle re be le puisano le ena ka kotlologo ge be di dinomoro tsa gae betaba e balwe ka dumelele mme mona Steven ntate maleri mo re yang teng badisana bao re se re bokeletse manane a bona ke ba 60 a motso o mong ba ho sane ba tla be ba fuwa dikobo tsena tse thokwa setibi mono mme re le ra qala ba ke le ka hlalosa e qala gore go tloa ka 2023 sa le re ntse re sebetsa le bona ge ba bokella ge ba kotutsa ka go tikolo eno mme ga tle ile go ba le bana ba gile ga ba ngodisa ba 60 a motso o mong mme ke bona ba tla be ge ba apesa dikobo tsena ge ba fatsona e le badisana ge ba tlotla ge ba leboga ka mosebetsi ona o motle o ba o etsang ka thabatsaka ka monda de kisa mmuso wa setereke mono ke a tseba ke e mongwe wa batho ba sebetsang haholo tabeng tsena tsa badisana mme le kgwedi e fetileng ba ne ba ile ka mane ka ka bobete ka mane haebe ke sa fose moifo a ese o nonyeloile o le ka mono mme ke mane mo ntse re re ga re felele masego fela mona ke a tseba gore ka thabatsaka ka mono ka ofisi ya mmuso wa setereke go ile go aba di ditaba tsena tse tsentse di etswa go bokeletso ba disana mme hona di ditaba tse tsa dithupelo tseo ba le ba di fuwa le di tse ka diputhisana tsena tseo ba ileng ba di fuwa mme ko tisetsa fela gore ntate keisaga ka mono ka taba tsaka ka mono re tla nne re tlo fitlha le rona fela ke a tseba gore go na le baeso ba ne setse ba re etiletse pele gagolo ka ofisiane ya mmuso wa setereke mme mante ba mmaemante boileng ka nete re le bagolo ehlile gona re le ba FK Alliance re shebile gore go tla bona le dimmoka mme wa ka moo ka nako e ngwe o shebaneng le basadi jalo ka re ke kgwedi ya mosadi wa maAforika nenneng ke dihwai di kopane nenneng go tla bo go kopane batšha empa batho bana ba eso ba goreng ke badisana ehlile re re kgetlong lena ge ke re etse lerata ka bona re go eletse bane re re mosebetsi o ba o etsang boiphediso ba rona e le ditaba tsa temo e le ditaba tsa boiphediso tsa kgwebo momodisana o teng ditabeng tseno metsi a re anwang fela a tswa badisaneng mane mme ka nnete re le bagolo mme wa ka gore ehlile le rona re re motho eno o thweng ke modisana re tlweletse bo Radio Lesotho tsena re bua ka modisana mane re re ba bohlokwa haholo re tlabe re ntse re etsa mesebetsi ya rona re phetha mabaka a rona mona modisana e ne ena a hlokometse mane mokukana ga re tlabe re bolelelwana o gola ga kae ka taba ya metsi fela mme metsi ana re re a tswa badisaneng taba tsa bogatlhaodi di etsala badisaneng mane taba tsena tsa Ulian Mohe taba tsa Fagelane le Seiboko ha e le hantle motho a ka mora Fagelane le Seiboko ke modisana mme re re ka nnete re ke re tlotle batho bana ba bohlokwa ba hore re nke ke badisana le bona ke batho mme re ke re pepese bohlokwa ba bona e se ka ba fela taba e mona e la tlwaele nako e telele go ba senya matshwao tseleng ba chesa magulo gona ba le re go bona re dule le bona ka ditaba tsa ntlafatso e le go le bona ba tsebe

0: kenyeletswa megalo nyana ya ditaba tsa ntlafatso ka nnete re le boagolo ntate Sisale le mo mamedi.
1: Ke ya lebo ntate, e re re boele renke e mong hape ka metsotsonyana yana e setseng. Mamedi ga o mema 2231 6429 plus 2665 9933 nomoro mohala e ka gokanya le rona. Kgotsa mamedi
2: ntate
1: slow.
2: Ntate
1: slow.
2: Ntate
1: slow. Ntate
2: I'm not going to be able to get the money. Ya ugwa ho ke se ho haketse ha horo wa tsena se ho haketse ha horo ntate. Ba le re ke ya potso. Ntate ga mpa. Ke be ha na gwale. Ba lo ga ne ke sa mamela ntate se itse ke sa tsamaya le lona fela se ntse ke gwa ho bua ka ba tsa. Ba le na o ntse o dira re.
1: Ntse ga le teng ke na ho yona ka bo khutsong bo boholo ntate.
2: Ntate. Ke le ke jalo ka ha ne ke sa mamela ke sa qala le lona fela ke utlwa o bua ka bodisana jwale ke ne ke batla go botsa ntate ka mpa e bona o ntsa le dibakeng tsela tsene di tlwa uwe tseneng ke ditseba tsana re bantsi ba sebetsa go tsona kapa hana ke o sa kagetsa ka taba e ya dikobo tse tse fanwang badisaneng potso ya ka ke yona eno fela go tlowatlowa mono ka obake a qala le lona bontate atšhe ke se ntate ka mpa e ya hole le ba tsana bana ga ba ntlafatse
1: o hlakile ntate sogale wa ntate
2: fela ba ke ba tsa tsa ma ka go bua
1: jalo wa ntate so ke ntate se tloho ka mane ka go bedu e re nke mong hape go kgore na o di bia jwang go tsoma mamedi
3: le hona la ne
1: ntate nete
3: e re ta tlile ke mpe ke thole ke ntate gore ba se ba le tse ba tsana hore e seng ba tvana be re ba tsya mba di tsana go tlwa re ba tsya ba tsana e hle ke ba di tsana o go ba re motho re mo bitsa teacher ba se ba le le bona hore ba tsebe ke batho ba bohloko o ba ha isa le go tloa gale ke hlola ke bolela mehla ena mona e bile kana go nngwe e le yena hore nna ke qala o bona ba di tsana ba e ise ya hana jwae ha ke santane ke di tsana modisana ene le motho wa bohlokwa bona ba bohaesale jwale ge ba thiba ba ke bona mogaong ona ho na le mofetsi o batlang go kena wa boitshwaro bo bobe mme ba tlwelele ntho tseno ga ke qetela ke a
1: boitshwaro bo ke bofe ntate nnete
3: ntate
1: boitshwaro bo bo reng o bona bo iponagatsa mogao tse ke bofe
3: ba na le gore ba khauletse batho ba ba otle ba be ba utse le dinkuta batho bono ha ba di tsaya o le bana ba nete bo ba tshwara mehlana ba gagatona le mabothonyana mona maluti mona e se mabothonyana ona le mabothu mona ba utse ba gagathile mong ba be ba mobolae ana o tshe dinku ba ntho tseno ba ke ba dipfukufuku tse o bona di be di fele jwale ke ne ke re na ebe nama e tla ba teng ga ona mokete o senang nama kuka go ba jo keteka ke a leboa ntate
1: ntatetete ka leboa ntate ke ena o tse ona ntate rampai o se o bile yane ya ka ola iphapanyetsa yona o se o bile o kena go yona motlhomong e le kakaretso o akaretsa ditaba tsa rona potso e ne le gore na molaetsa wa lona ntate le mokgatlho re shebile badisana ka bophara molaetsa wa lona kofe ga le ya leba lebile
0: ke le boagolo ntate six ka go bedu ka mono ntate slow ehlile ke sebeditse agolo ka mokgotlong ka mono go a fitlha gona motlhoding wano ka eno ya eso ya go bedu go a dikela motlhoding wano ka yane ya senku yane mme re sebeditse ditaba tsena mme ke a gotla ntate mme ka letlhonono mmuso wa strege sa mokgotlong ge ntse re sebetsa hantle le ena mme re ntse re qoka taba tsena gona re atamela strege sa mokgotlong jwang re tlholela bang gore re etabeng ena ya badisana mme ke a tsebana santse a qadile.

0: e nngwe e kgolentse re etsa gona bale seka go sane fela le re fana ka dikobo ofisi yane ya bo rona ya thibelo bane ba sebetsang le magokela ofisi yane ya bo rona sponisa ya crime prevention and community policing e shebane le taba tsa magokela le thibelo ya rona gore re bone gore re thibela ditlolo tsa molao re fokotsa ditlolo tsa molao ka gore sponisa se be teng jale go rupelwa badisana ka ditaba tsena e se ka ba fela re ye go bona gatlholo ya molao e se etsaetse mme re se re tswa le ofising ya moso wa setrege sa maseko ntse re bua le ena le ga ena ka kotlola tla ba le sekoo sane fela ofisi ya moso wa setrege sena sa maseko e tla be le teng setibi mono letsatsing la go sane badisaneng mme le ofisi yane e swa lefapha la paballo le ntlafatso ya magolo le yona e tla be le teng e ntse le go fetisa thuto ga se fela gore re lo keteka re ba fa dikobo empa le thuto e ntse le go feta go sane mme e golo ke eno e re reng jale taba tse seponosa sa seso sa Lesotho re sebetsa le sona go bona gore na re ntlafatsa modisana jwang a seka a salela morago molaetsa wa rona o mogolo ke gore selemo sena badisana ba eso ke sa rona re le badisana go tloa Pherekgong go tla fitlha godin e na lesome le metso e mmedi mme re tlameya go ikotla suba ka gore moruo wa naga ya Lesotho o matsogong a rona re le badisana ka gore taba ena Willian Mohe taba ena Farelang Leseiboko e matsogong a badisana taba ena ya Lesotho le ikotlang suba ka yone ya taba ya metsi e matsogong a rona re le badisana mme re bohlokwa ka gona badisana ba eso mme ga re tsweleng pele go etsa mesebetsi e metle ge le badisana go baballa tikologo go ntlafatsa tikologo ge tshepetswe e le gona ba tshepetsong go bona gore ge baballa ditlodileng tsa naga ena ya Lesotho molaetsa wa rona mogolo ke ono wa gontate badisana re bohlokwa mme re ikotle suba ka yona taba eno ke a leboga
1: ntate gampai ke a leboga ntate ke lebogela seabo sa gago ditabeng tsa rona le ka moso ge se re tla utlwa gona motlhomo le sebeditse bua letsatsing la bosasa
0: re leboga golo ntate ehle ga ona mokete o senang nama ntate le lekgono nnete
1: ke a leboga
0: ntate
1: mabedi ke yena mongwe ga di gampai yeo re neng re buisana le ena o go fitlha metsotsong ya dulang ka lo felo somele metso e go pedi re lebile gorenyane ya bosupa e re re potapotela ganyane re tlotla re tswela pele ka ntlha e nngwe yo go tshwaretseng yona.
2: Ke ba buang ka ena ba tsaya kopita dina e dišong ba ke tseba gore ba rata go kopita. Ke potso ya tele ya bobedi o re na moputso fa batho ba sweta mosebetsi o sotlhophiwa gore o tla eketswa kapo ba ekeletswa mosebetsi fela go sa eketswe moputso oba ke a tseba go bua ga gobane molaela ga o kgathatse monwana o thuta na moputso o swele teng o ekeletsang batho ba gore ba tlotla ruta dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona.
1: Re metsotso ke dileng ka lego e lesome le metso e supileng re lebile gorenyane ya bosupa re gatala pele ka ntlha e nngwe go tshwaretseng yona mme yona ke ereng lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng setrekeng sa Khuthing le kene moregong o mogolo wa go ntlafatsa dihwai tsa dijalo sena lekala le se etsa go tsosolosa mekgatlho ya dihwai sebakeng dibakeng tse fapakaneng go latela meralo ya ditsi tsa ntlafatso ya temo tsa setereke bekeng ena mokgatlo wa nosetso wa dihwai tsa makgetheng ha makwae di bile leetong la boithuto mo di neng di yo tlhahlelwa ka malebela ke dihwai tsa mokgatlo wa nosetso wa tshitsong mphaki ho fumana ditaba tsena ka botlalo le hore na ke eng se susumeditseng lekala ho kenya tshebetsong mokgwa ona wa boithuto re buisana le monghadipule Mashokolo yena ke ofisiri ya dimmaraka lefapheng la dijalo lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng seterekeng sona seo sa Khuthing mme o sentse a le teng kwano mogaleng monghadipule gore re tlotla ga tshwatlha ditaba tsena ntate pule re sa lemosa le sonte ntate tenana o kela go tloa tele go ya metšhetšhane re te tate re bua le wena re bua le wena ntate re etse tlhoko ka tshebetso yeo le ntseng le etsa ka mono ka setrekeng sa Khuthing ntate ga re ketlhe re kene ditabeng ntate motlhomong o fe mo mamedi se le susumeditseng go etsa tsosoloso ye go dikwae ke eng
3: ke kopa ke lokise fane eo ke masoloko
1: masoloko ke a leboa ntate
3: ya ntate tlhobelo ka o sobuletse lebitso la ka ke pule masoloko ke le thekga ke mo go dimana mpa nya tate ke sebetsa

0: lekaleng la temo ka metso ya dijo le phepo e nepagetseng gagolo ka lefapheng la dimaraka ka kotlong gore dijo thollo merogo ditholwana di lebiwang ke difatshe kao fela ntate ntate tle ula e tsala jolo kaothulo re ile ka ba le leeto la boithuto leo e ileng ka lonka dihwai tsa managa makwae setlhopha se o thweng ke marketing irrigation scheme re di isa mane mphati mo thweng scheming se bitswang tshitsong irrigation scheme mme ke gona ditaba tsena di tsa kgolotswa ke taba gore ditlhopha tsena tse pedi di sebetsa ka dijo tse tshwanang ko nkare merogo kapa go tlhagisa tsona merogo jalo ke tlhopha tse pedi tse sebetsang ka tsela e tshwanang empa papang e ne e le gore jale sane sa tshitsong se batla ntate e tshetse le segolo gagolo se iphitlhetse jale re ne re re bana ba marketing ba tswang ka mane ka makwae resource center ntate ba lo ithuta go bane gorena ba ne ba sebetsa jwang ka tlo ba di fitlhetse jwang gagolo go ne re targetile kapa ke re ne tlile re shebile gagolo taba gorena ba mphuthuna ba tsamaisana jwang ka taba gore ba laole mokgatlho wa bona le taba tsa go sheba gona gangata na pele ba lema na ba etse meralo e feng pele ba lema elebile re tlo sheba le taba tsa dimaraka gore gona ga ba lebile mmaraka na ba sebetse jwang bakeng sa thepa ya bona go tsebe ke ne mmarakeng
1: ha e le mona le se le nkile gatwe na ntate mme le ile ka sebakeng seno se o seng o se boletse ntate na o bona le tsamaile le dihwai tsena na o bona ka re seo sepheo sa lona seo le neng le batla go se fitlhela le fela le se fitlhetse ka leeto le
0: wa tseba ntate ke tla re se fitlhetse ke se fitlhetse empa go se fitlhela ga sona re tla se bona ga dihwai di se di kenya ditaba tseno tshebetsong gona jaana ke tla re santsena re ntse dithuto ke le kidi o mafago go ka bobedi a fanane go bona ba sebetsa jwang empa tshebetso ya rona ba e phitletse tshebetso go tla bona ha di wae di se di kenya taba tseno ka o fela tshebetso mpatse se se re bona mo khomong tsapasane sa hana o kwae e ding sa marketing se se khona go ntate re bone re thipa ha le ding e be ba ji ba rona ka mona ka ga toropo ya kuting e ding di vegetable fruit and vegetable traders mohlomong le dihotele jalo tseng ka ditlhetso tsa basotho re bua ka bo mohlomong lefapha la thuto ka school feeding opeke school feeding unone kapa ke porokamedatise ke lebetse gona mono mohlomong le di-restaurant tse teng ka mona re bona e le dihwadi tsa re ba tseba ga re keta go tlhagisa ba mohlomong ba tseba ga kante re batla re nyantse se batlang se tshwana le bana ba bo rona ba tshitsong go tswa mane mphatso resource center ntate
1: taba ye ya phapanyetsano ya ditsebo ntate ka gara dihwai le bona e le botlhokwa go le go kae
0: ntate ke gola ke tle ke tlhakise gore ka moka gore morero o teng ka gara lekala la temo e leng SADP e leng small horticulture small horticulture ntate yata dikemise fela ke re SADP mnaka sekebe ke ya lowa ka moka gore beneng go ile go afua dihwai tsena ka bobedi thepa ya nosetso le thepa ya khurumetsi bakeng sa dijalo tsa bona re ile ra bona tlhopha sane sa tshitsomola se batla ntate se sebetsa gagolo se ile sona se sebetsa gagolo thepa ya bona e ne e finyelela mmarakeng go ne obile o bona gore ka mona ka gare kuthintse re re motlhomo go sena le bagwebi ba seng ba tseba gore ba nyolwe ba lonka thepa ya bona mane gobane kapa bane ba thiwe ba e tlise mona mme ntate gopolo ya rona kore ka bosupisi bo teng setsing seno sa temo sa makwae bo tla thusa dihwai tseno tse monono ka tlhagiso ya boleng le segatlha se tle se tlhokiwa ke mmaraka le go tlhagisa ka nako thepa e bang tlhokiwa ke mmaraka ntate ke bona kare taba tsena ka tlotlhola ga tlhopha tsena tse pedi ja tsa gokagana ba sebetsa mmogo ntate ga gore ile ga go lona mongwe re ile ga ba ke ba golelane go bona bana ba sebetse jwang motlhomo ka leka gore ba etse ditlhotshwana mono bile bana ba bua gore ba sebetse tjena bana ba sebetse tjena bile gare ba phetele mane ba ke ba ngole gona bana ba sebetse jwang bana ba sebetse jwang mme ntate re bone kare kantere re tla fitlhela katlego ntate
1: re tlo tla re nka momamedi ntate empa pele re monka ke re tle ke re kene go yena yeo ke tsebang ka nako e telele e tlile e le

0: bopa boroko ho di hwa ntate di laka di mmaraka le kala la heno le thusa jwang hore di hwa di fumane mmaraka tsa dihlahiswa tsa tsona.
1: Ke a gona ntate ke hlakisa hore ka hara lefapheng la di mmaraka ntate re sebetsa haholo ka mohlomong ka re ke mekgahlo le imele eo nka buang ka yona hore hangata re ipapisa le yona, re ipapisa le ntho e reng ke market intelligence e leng mo re ithutang taba tsa dimmaraka. Jwale re tlo ithuta ka taba ya ntho thweng ke market development mo re hodisang taba tsa dimmaraka. Re tlo ba le ntho thweng ke market access e leng phunyeletso ya thepa ya rona hore kene ka hara mmaraka e ntse e nepahetse ebile e le ya boleng. Ebile re tlotla re ba le taba ya ho thweng ke market control e leng mane taolo ya dijo tse kenang ka rona mohlomong e tse etswang pele mona re tla sheba haholo taba ya market development. Ntate a se re ntse tjenana mona se ntse le ha re etsa boithuto re hodisa kapa re batla hore re ithute taba tsena tsa mmaraka hore re bona hore di a hola haholo tabeng tsena tsa meroho ntate. Mme hona ho tlo re thusa hore re bele re be le dithala tse re tla thola hangata re ikopanye baji tse ba kopanye le bahlahisi. Mme ntate mona ka katleho e se re na le yona se re kgonne hore re hokahane le dishopo tse rekang kapa tse rekisang meroho di tsona ka mona ka hara streki kaofela. Re etse re kopane le ditsi tsohle mohlomong tse sebedise dintho tsena tsa thepa tsena tsa dihwai le meroho di tholwana. Mme ntate tshepiso e re e thotseng le ka mothuto o ntseng re boetsa ka tshehetso ya diofisi tse kenelletseng ka hara taba ena kaofela. Nka kolla ka kgola ofisi ya horticulture ya meroho, ka kolla ofisi ya nwesetso, re ka kolla ofisi yona yane e tswang ho yona mane ne ha makwae ntate. Re bona ke rataba tsena hape ra di kopanela kaofela ebile a baneneng e le kapa la dimmaraka. Re sheba rona thepa ena rona re tsebisa dihwai jwang rona thepa e hlokola ha e le jwang boleng bofeng, mme re ba kopanye le baji ba teng ntate. Re bona ke mmaraka re tla hlola ntate, re bona lesedi batseba, re bona lesedi ngata, re bona lesedi ntate, re tla atleha ntse ba sheba.
0: Re ya leboha ntate, e re re nke momamedi re tle ke re utlwa hore na a ka tshwaela ka horeng ditabeng tsena. Mabidi ge a omema nomokgwa mahala ke +266 599 33 33 ke yone e ka hokahanyang le rona. E re re utlwa hore na wena hotlhehotlhe mo imameletseng teng ditaba tse di reng wena o ka lakatsa go botsa ntate Pule ditaba difeng dipotso dife. Kgotsa mamedi ntate slo
2: ka gubedi ntate ke se ke potong ka pelenyana jalo ka o sentelokile. Ke kopa go botsa mono go ntate dinyaka ke ane mane pelano kwana moikang ke a e bona fela lona le ntate a le ibone nna ke a e bona
0: ntate
2: e hlokomela e sa tini eo yaka ga nka ka thusiwa ka mphe ya mokgwa ka o fia segorometse gore ke gorometse mono moroko o nyolola mono wa tshabeya mono jale ke teba ke re gorometse jalo gobane neng ke tlhodilweng di yantshenya ntate wa ka mono ga ke jaka lema mogoo ka go tlaisa e pela metsi ntate wa ka jale go feta mono ntate wa ka ebe o sebetsa le dihwai tse ntse di thuthua kapa o sebetsa le dihwai tse seng di iphumana wa tseba ke mo botsitse ntate se
0: ditlakile ntate selo ke ga le wa ntate re tlanka wa go qetela re tlebise re fa letshega lena la heso gore letle le phethele ka ditaba tsena tsa lona +266 599 33 33 e re go utlwa gore na wena o reng ka ditaba tsena go fa monyetla ke gona gotlhegotlhe mo o imameletseng teng +266 599 33 33 re tlanka wa go qetela yeo e bang a ka ba teng gore a tshwaele ditabeng tsa letsatsi la kajeno empa ha e ba a le siko o ka kena go tsona kera kgotsa mamedi
3: kgotsa ntate
0: ntate ke ntate mang go kae
3: ntate mosiwa ka mona majoko a sete sala motseng o tong ke hamaia
0: ntate mosiwa ka hamaiane ka moo
3: tanke ntate wa tseba taba ha ba di bua hantle gobane jale ga bona ka taba dintle fela jale ba felela mesikong eno ya masego ga ba bua bona ba felela ka le ka mone ka dithakeng ka mone ka maloting tsena ka malutseng ka mona ba fihle ha ona nako go ga ofela bona nje ke ba buang le ba mananeng wa mang ba fela ona bo bona sagata ba ba hletse
0: ka mona ah entate mosiwa ha ka bua ka tsale na ne o lena na o bile le gona
3: ee ya ntate se se tsala ke le ga ba le mole mona na te mona ma ka buang ka yo
0: o itse o ka ntate
3: ke na le batho ba
0: ntate pula o tsa o ka e
3: ke
0: ntate pula o tsa o ka e
3: matsubu a se shoti mo
0: ae moetu wa gona o itse o hokae o bua le gona tse a le hokae
3: a ke a mamela ntle kana go ne gona o hokae ntate wa ka ke tla kopa tsaka ya
0: ke a le bua ntate
3: ee a sentate yone ke ka kopa tata e so ba ne ba mpe ba selle ka mona ba ne o tlo fona go una le ba di khogo una le ba eng ha o gwa se ba fona go ka nnete ha ona tata e se ntle ka mona ba tsa ba re di tsana di patle mona te me a bona e tsamaya hanne
0: ga le wa ntate mosiwa
3: ke a le bua
0: ntate pui
4: ntate disa
0: ke ra o tsora ntate o so bile wa ka ga ditaba tsa go
4: ke ne ke le ntate hana na ntate wa bobedi di televiso la ke le tema
0: ntate mosiwa
4: o ntate mosiwa o ntate disa ke ne ke re se ntate ha ke arabela ntate se go ke ne ke re se ntate se go ka mane ka di marketing re sebetsa ka tlhagiso e seng le teng ne go bua nne ke tate re sebetsa di hwai tsohle empa re tsoba tlhaga re sebetse di hwai ke hlaisang ka bongata be e tla ga re ho mo reiki tshipa ke ena ite mo tsumo ga se ka batla ha nngwe ka pa habedi o no bitse khabishi ding ka pa bo itse di tapole di ding aba o tlile ha nngwe o sa bile a khotile o tlo thuthetsa mo tsumo di tsamana tsa ho ka pa di tumela tsa ha o le ena mo tsumo e tlhana ko tlang ha o se ho tshipa ke ena ba ga khona o mphuti ntate ke fetela ho ntate mosiwa ntate mosiwa ke ne ke tshilo ka re ka mona ka kuti ntate wa ka mme ka lo tsho no le sa pala di mara ka ka le ka la dingo ka ne tswa di jo le pepene pa itseng le fumana di direkeng tso ho ntate ha o kopane le ba supisi ba ha o mo ya le ba o batla hore wena mo fumo le bo mphato mo ne le le mo le kopanye le di ofisiri tsa mara ka o tlo batla o hlakisa no batla ofisiri mara ka ya di phofolo ka pa di jalo ntate o tla thusa ke a hola ntate ke tsa ke ntate ha se ke finyeletsa ke tsa fiefiela nka ka senda te pa ke ntse ho fapa tsena tse pedi re ithutile hore bobedi ba bona ba batla ba hlahisa dipetse ba tla di tshwana tsere reng ke tsona tsere reng di kgolo kgolo di ya kena ka mara ka mona wa le shotu e le ho kwa ka ditapole di khabishi tamati di green pepper le ho tla mo hlomela di wete mme re hlokometse ho hlokwa tsena dipedi di sebetsa ka tsela eno ya hore le ba sebetse ka hore e bitse batla di hlaisang ba di batlile mmaraka empe kana go mothola go bile ka baka la ho hlaisa ka bonyane ka baka ba go la ho hlaisa se sa batleng ke mmaraka e be ha di fihle mmarakeng ka nepo ntate mme ke a gola selekana tsena tse re se buang pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi re ka fela re ne re le ka gore re matlafatse setswalle pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi ntate di tsebe hore di sebetse ka ba shebeleng ka e le nngwe ntate re bane ba ba go tiba nwa ga kana go ena go ba tsena mara ke mme ntate re tsebentse re tla ka mara bona re ntse re tataisa ba mme ke go landa teng ka ga ha ke le bua go go pasela teng ke re le bua ha holo e se di phithu ntate ka go tsitsa ka go se hutla ntate ka go e be my plan ka go fela ntse nga e tsala a ntse a tsola pele re ntse re tsitse ke se di phithu ntate re tle re le bua ke go la ke ikuti mona ke lokisa di mara ka tse ke le bua ofisi ya na se go lomane go go loma sego ke be ke le bua re be le bua le ya hola well vision ntate e be re le go le ba supisi ba hona ba makwae le mphakimanda
0: ntate ya le bua ntate e ka le ba kana na go go lokela go go hana mona ga le buile sa bo sa ho ditebentsa go na le kamoso
4: ka le ba hlanda tsisi
0: ke yena ntate ma sholoko yena yo re neng ga e buisana le yena o fulepeletso nya ditaba tsa gona letsatsi la ka jeno lena lana le hlaisitswe ka lo ke taba la tlhophisetswa gaso ke mmeko phohledi le betse mo nye thabo sisa ka mentioning re se ditse go le se lena mohotla ga re tshutela lefapha la ditaba ga e se ebile go ola ka letsamamedi bo monate mananeng a tlalatela a sealemoya.

dumelang ke a hore re yamane hore no fumana jwalo ditsebiso tse akaretsang ditsebiso tsa mafu re be re fumane jwalo metsesonyane mashome a mararo ka mora hora ya bosupa re amohele bane ba global keo tsama jwalo le bona ga monate re o fitlhela metsesonyane leshome le metshemetlhano re a re lebile goreng ya borobedi mo re tlang go fumana jwalo palo ya buka ga o le tjena re ke tswa le mona

mashume amabedi a metso etsheletseng fela metsotso re fraletse jwa lehore na ya rona ya bo supa ka mo taba dileng ka teng me ha o re le tjena ho le mothating ona o re leng hona a o se kahle modimo o ka tlamella matseba a leng teng a dipelong tsa lona a bakilweng ke tahlehelo ka Modimo bukenya Ezaya o se a re fela setshabe go bane ke na le wena o se ke wa tshoha go bane ke nna modimo wa hao ke tla o matlafatsa ke o thuse ke o tshehetse ka letsogo laka le letona la go lopa ke se le moya sa Lesotho se re ho wena o wile nka phatla wena yo dikola di leng ka matlong Tabi Jehovah ona Jehovah ne ke namu

0: iba wa fola
1: cute
0: yes jwale o hopola go tloba le queue e batang o e tshela maqibeng o e tshela ka ditsebeng o e tshela ka mahlong e tshesang ya no ya kampeng ke yone e fodisang mmele wa hao tloba queue ena ya rona
1: ene e futhumetseng kampeng
0: e futhumetseng kampeng
1: o ska e futhumetsa ya qeta ba go khutisetsa ka mahlong o ka ditsebeng
0: ah ene o ska ba yetsa ho hang dinomoro tsa rona ke 5900
1: o sa le hona mo hona le motho a ntetseditseng o itse ko uretsa ba neng ke lebetse uretsa ne ke itse ha o hlamo fa ke go hlaba ka yone o itse o staba 590 wa le shobeng kwana
0: ah o motho a le shobeng
1: motho a le shobeng kwana
0: ke re
1: 0 0 0 0 0 1 3 1 3 5 6 5 6 6 1 6 1 6 0 6 0 1 4 1 4 6 2 6 2 8 20 8 20 8 20 0 6 3 0 6 3 9 5 4 9 5 4 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2
0: ba ke ba botse ka moriano no ba o ratang haholo
1: 2231-6429 kapa +2665-99-33 ke nomoro ya mohala mo o tla kena teng o bue jwale le ngwana morianeng mafere hantle ka sebele o mofe o a itse bang a o botse
0: ampotse
1: a tlatsetse a bue ka yona gore ntho engwe le engwe tsebana tsa gago ke tseng
0: sohle oh se le hele tsone hele ba
2: mamedi dumela
3: tumela me
2: kgotsa moratuwa
3: ke kopa go botsa ona Vaseline to barbecue e fodisa eng
2: Vaseline
3: e ya me
2: e fodisa mathata o hla letlalo
3: ke le kwa mme
2: wa itse ba
3: e ya mme
2: o la isebedisa
3: ene tsere sa ke ngwana mme
2: ngwana bothata ene leng
3: ona tlentse ka magopho jena mmeli ona ka ofela
2: ya ba
3: ya ba ntse go motsa ka yona ya fela so ha ba hlabula hape ibetse ya tso
2: le motlo itse maka ya ka bo hlabula
3: ha ba hlabula maria tena a nyamela
2: vile na hlabula la ka mototsa
3: a mme ona tena ha so bite
2: o sentse le tswa ya ka ba hlabula fa notla so magopho
3: em
2: vile tbe le ka mototsa ka Vaseline
3: em
2: ka paseli la mototsa ile ma ile hlabula
3: Seri le ga motlotsa ile hlabula.
2: Ya ba.
3: Ya ba a fela.
2: O ho kae?
3: Ke mogotlong.
2: No mogotsa ha o ke mang?
3: Ke 63 63 73 73 36 50
2: Jwale ho ba ne go no botsa na e sebetsa magatu empa o bone ke o iphetse ngwana. Ba he. Me le ketse o motlwetse ka Vaseline mwana o fodile. Kenang mona he le bue go utlwe nna lona le se o sa tlo ba le QA feng? E Mariana ka pa ya setlotso. Ya o sebeletsa ka ba ya o sebeletse. Kena mona o bue le gona he wena mogatu wa ka. Hopola hore khotso. Ah.
1: Hi.
2: Ba me dira selama ya sala sotu dumela. Khotso
4: eh ene
2: mewa ka
4: eh ke ne ke botsa go na go ba pio e ka mphekola mangwele na
2: go jalo ngkhono e ntse mangwele
4: mangwele ana a busuku ha tsheta ana lorega ha ke tsama mona ebe ya tinyetse
2: o ho kae
4: ke mogotlong ba fadi
2: mogotlong ba fadi
4: eh ya mme
2: ra tla ba le kiwa hleng khono o tlo bona o tlo fola
4: ya le bo amagatuwa
2: tinyetse wo o tlo fela du ha o tso tinyetse o ka nna wa gobewa bona o sa elellwa
4: eh ya le hle ke ku tlo o nka nna ka gobewa
2: no amogiana ngkhono
4: ya le bo amagatuwa
2: ke le bo wena amagatuwa ka mo ka mogotlong kana le ntate kokoropo ke yana ga ke sa tlo ba le kyo mamelo sa ma sa solo jumela khawile me
1: ayo 59
2: e bena
1: mathata
2: eh jumela

0: go tšhabela ka mona
1: tsatsi
0: le tšhaba se re tlapile banana ba tlhapa ka tshila tsa rona kgotso eme
2: ntate
0: ka bo ke
2: mmeaaaa ya ka seletsa le batho kotse tsedi e sile motho a magolo le gone jele a ntsang sere ee ke gatha ko go etsa gore ka mpatela ba sedile le bonana ke maakantsisa ona ke mogolo wa nna mo lemakgetele ngwana bangwe ba sabata ba koa stata kwana ba kgone go etsa ka
0: yona o sebeditse moriana fela
2: emaupa o dira constant le gona jele ntsa sentle o phela ka yona e mo fodisitse
0: ke batla go tsena mokudi wa constata o ne a le bothata bofeng o ne a le bothata bofeng mokudi
2: o ne a le bothata ba gore ke ne ke na le ngwana bo go ne a bolaiweng ke motho ka le motho ena e ba ga mmolaile ba bangwe ba sa ba tsene ga mmona fela ka ba ga a sa bua ga a sa etsa letho ke yone e ja mothusa gonape ka bangwe le sa kwana kotaka ga bangwe ge ba tetile balesiwa bangwe ba tlela ena akore ya nyamela ganghang o tsena le ya gaga e kang gona ko etselele a sa ntse a fodile fe tshela ka yone ka maa jago ele tse
0: aaaao ke mang kgono ke a leboa nomoro tsago ke mang me
2: ee nomoro ya kgono ya nna ke 16 13 33
0: ebitsa ka sotho mogala wa sheša ke 50 kapa ke apa ke tshelela 0
2: 0 8
0: wena o mokgethwaneng e le go naa le letswalo nako ena ka go fela e sala kwata a lefulang wa e sala kwata ngwana ba tlhokaetse
2: aae
0: nkgolo o tla mokopanya le ena tle ke a lebogang kgono ke rata re buang tsena he ka tloba lekio le botso mamedi dumela
3: tumanne
0: kgotsa moratuwa
3: ke ke kopa go tsa ona a tloba batshi ba sedini a tloba batshi a go le nna ga sebedi
0: me
3: ne ke kopa go tsa ona ba sedini a tloba batshi le go na go le bana ga sebedi
0: o ngwana le modika e bo mmona le tsetsang ga diwo mo
3: a re sete ne nne
0: e ya go tloa ka ka tangwa sha wa e sebedisa o hokae
3: ke ya le bo
0: wena o hokae
3: ba fa di mogotlo ba fa
0: ba fa di mogotlo mo le wa sna tlo ba le kia bo itlotsa go tloa ngwana ka ta o bitla lefatsheng o fitlela tse ba go ntate mogolo ka mo ka ba fa di mogotlo ga mametse masina tlo ba kio ya sebetsa na le go na ba thona mo di 13 khotso
4: tlobal
0: kia dumela
4: wa phela
0: hantle ntate
4: a na ke masang ka mogotlo
0: e ya ntate wa mogotlo
4: ha ke batla go bitsa tlo ba le tlo go tlhokeya eng
0: o ya ho ntate ka gogopo o tswa ma sebeletsa nteng ha o fitla nne ka gogopo o mo fa ga kholo wa go bedi
4: oh
0: o fa tlo ba le tlo tselo shume o rekisa
4: oh ha ke batla ho feta mo no
0: wana o sotswa fela go bona o fana ka di 80 rand tse kae
4: oh
0: e ya ntate
4: oh ya na o tampa la tela go bona ke bo fie buka
0: e ya ntate ho rwa
4: e lo ga ke batla wane lwane lwane lwane e sa tshwaneng
0: e sa tshwaneng jwang wa gona ke global keo fela
4: ga ke tlhoge e ka ba setsotso ebe go phekolang ka maleng ebe go phekola
0: ae global keo ke moriana o le mongwe o phekola mafu otlhe e le botlolo e le nngwe na wa e tseba eya global keo ke botlolo e le nngwe ke ena mona o ya go yena o bontsha global keo yona ke ntho jwang o na le facebook
4: le eng
0: facebook
4: ee

Halala. Ere go dumedisa he wena moradi, mothasele, motholetsi, molatedi, motshetsi wa lenaneo la palo ya buka, bolela haufi hohle hohle mo mametseng sa lomo ya sa Lesotho o le hona teng. Lebitso la ka nna he ke President Masemene, mme se ntse ko hwehla ka letso le mofuthu, ka letso la moya ke ratamela hle nna le wena re kotlaba mmo. Lenaneo leo le ratang lenaneo la palo ya buka. Buka e re e tshwere tsatsing la kajeno ke Chaka. Buka e re e ngoletsweng ka bokgabane bo boholo mono ke ntate Thomas Mofolo. Re leqepheng lane la 13 tlasa sekolo se reng Senza ka khona o lahla Nandi ke kgaolo ya bobedi. Re ko gopotsege ka mela ya semekae mo nna le wena re ileng ra arwana di. O tla gopola gore ke nako nyane o bomme mafumagadi a Senza ka khona a etetseng Senza ka khona ba re a bue ka tlhatlhamano ya bana ba hae. Jwale ha ba tswela pele mona ba re go yena ntate nyewe ga re utlwisise gore re goboswe ka ntse jalo ka Nandi ya tlileng go wena e le moimana a the rona gore nyetse re le barwetsana re phetheile ka gotlhe mme re o tswaletse bana re tlatsitse matlo. Dikgomo di tla kena di le ngata, masaka a tlalegang, re bile re o tswaletse bashimane. A the o ja gone o sena bashimane teng ne re ka utlwisisa. Ka jeno re tla bolela tsa gao le Nandi re ise ditaba tsena go morena e mogolo Jobe. Qhele le remisa ona monege mme nna le wena re tswela pele. Wa re monga bukena he ntate Mofolo mona gore Senza ka kgona ga utlwa taba tsena jalo gore di tla fetela go ntate Jobe a tshoga gampe a thothomela mono.

bona ke gore ka jeno segobo sa le Nandi se tla pepeseya. Nandi le thaka tsa gae ba tla bolawa, mme le yena sentse ka kgona o tla bolawa ka gore jwale e re e le morena ke ene a rutang batho ba gae tsela eno e mpe. A rapela basadi bae gore he ditaba tseno di felele gona mono. A bolela gore tšhaka ga se morena, morena ke mofokazana. A bolela gore Nandi ga a sa ka tlhola a bea loto la gaeno bamba. Empa basadi bae he gore ba tle ba ikgodise ba re Nandi a tlaleleke a tlose mono gangqobe a lebe kwana gabo Halangeni ga mmoo le ngwana wa tšhaka. Mme sentse ka kgona fela a ba leleka ntatweni wa tseba le a ga morago a ile a ba rapelela gore ba gutlele gangqobe. Fela basadi ba sentse ka kgona ba thotofala ba seke ba elela gore sentse ka kgona a tlhalose tlhatlhamano ya bana ba gae go Jobe. Mme Jobe ena he a dula a ntse a tseba tšhaka fela e seng e mong. Sentse ka kgona botlhoko bo a bo utlwileng pelong ga a lokela go kgaoana le tšhaka ngwana wa gae le Nandi mosadi wa gae ke bo re kekeng ra bolekanya gobane ka nnete o ne a ba rata ka lerato le legolo. Empa ditaba tsa le Nandi o na di tshaba go fetisa a sa rate le gore batho he ba ye ba tsebe le menyenyetsi ya tsona fela ka baka le wa fumana go le molemo gore ka nnete a mpatele Nandi le mora wa gae go ba tela wa tseba a ba telela ruri go ba lebala pelong ya gae a ba bale go ba ileng ba etseng ruri. Gore ntate mofolo ka nqe nngwe he a bona gore ga a sa tele tšhaka ka ntle o polo ya mmae le thaka tsa gae mmusonyana wa gae he o monyenyane o tla garaswana ga bana bano ba gola ka ona he a tla tutubala a metsa lejwe moshaneno a tela mosadi le ngwana wa gae wa moshimane. Ditaba ga ditimanwe e se bogobe o tshokelo ntate mofolo gore le a sentse ka kgona ditaba tsa e le Nandi a na a dipatile gagologolo. Empa go tsejwa dile tsa tsejwa le a disaka tsa tlhaela gantle empa batho ba ne ba di tseba ba ntse ba di seba mono. Mme a re motlha ba di utlwang he ba qala go tlhoya Nandi le tšhaka ka tlhoyo e tshabegang ba dumelelana le mafumadi gore morena ke mofokazana empa bona he ba tla ba rate ka tšhaka ka bolawa gobane ke ngwana wa sebe ba re hoja bonyane ke ngwana wa bonyatsi. Tšhaka ga ntse a losa maorolo he a tlhopheya ka mogotsa beya bašanyana ba bangwe ba ne ba motuba ba tlhola ba mo gagatha mono ka matsatsi yotlhe mme ba mo gagathela lefela. Ka tsatsi le leng ga ba ntse ba lositse mono ba mothonya go ya thiba marole a gutla a utlwe mongwe bona a sa re motshwareng ba motshwara ba mmetsa wa tseba ba kgathala moshaneng ba mo gagatha bašana ba ya re ga sa kgathetse ya ba gona ba mo tlwela. Tšhaka o lekile o botsisisa seo a se bolelwa empa a tlhoka tlhaloseso a bona fela gore ka nnete go botsisisa ga gae go etsa gore ba mootle gagolo. Nare mofolo mona gore bašimane bana ba ne ba tlhopha tšhaka ka gobane ba ne ba utlwa madume a batho madume a reng e ka tšhaka ka bolawa. Mohlomong ga tšhaka dintweng tsena tsa ka mehla a pšhatla mošimane mo leihlo go sa sa ntate wa mošimane eno a tshwara tšhaka wa tseba a mootla gampempe a montsha dikotsi tse tshabegang. Nete mofolo o tswela pele mona gore ntw eno ya ka mehla ya ruta tšhaka go kalla go qoba wa tseba a qoba melami e mengata mošane eno e tlang ye mo lebile go itwanela le go iqobela molamu wa tlhogo ee gape ga ya mo ruta lebelo go matha ga bale a tlhoka letswalo ga mošane eno ga a kalla ka ga a na sa bile a tlwaetse taba tsena tsa go kalla a ba sa bile a tlhoka le letshweya mono ga a matha mme go kalleng mono a ithuta go qoba ka nako go boba go fola go tshwephoa go tlolela godimo le go bata monateng ka nako ya di. Nete mofolo gore motlha monne eno a o kileng tšhaka mokgono wa tšhaka a tlhomoa pelo ke bophelo bo bobe ba go tlhora mono ba tšhaka maroleng kwana ya ba wa mo gotlisa o mo etsa motshosi wa mabele mo wa tswelelang masimong e sa le ka meso go sa le madungwadungwana a o gile mollo ka segono se mo tšhesang menwana a e se o fitlhe mo wa yang di.
mojano no he ona tsama ga diphoka tse batang a fihla tsimo mane a hatse tse a sitwa lolela ka.

nonyana ka tshwanelo. Batshosi ba banye le ba ne ba sa motle, ba ne ba motlaka, ba motshwela ka matha, ba bua le ena, ba mo swenyetsa nko, ba mo entse sephoqo. Mme o tsena kaofela tšhaka o ne a sa tsebe molato le tshito ya gae. Ruri ga o ngwana kileng a gola botlhoko jalo ka tšhaka. Motho go latlhwa ke ntatae ke ntho e botlhoko ruri. O tshwa jalo ntate mofolo. O tswela pele gore badisana ba manemane jale ba qetwa ke bodutu baišana bano gobane ge bane ba se ba tlwaetse go tlosa bodutu ka tšhaka. Ya ba ba molata ona masimong kwana mo waleng teng. Ya re goja tšhaka a dutse mono a iketlile a bona sekwata sa bašimane se se ropoa gona gaufi mona le ena gara tshimo gara mofero wa tsaya ba sebile ba motela gare a re ka thalatsa kwana le kwana a tlhoka moo a ba leelang teng. Mme bobe le molangwana wa gae o ne o le gole le phepheng kwana ba mo tshware ge bašana bano ba moteteka a ba idibana. Ya ba he ba mo lahlela lengkwane mono le hara mofero ba lekanya gore o shwele. Ntate mofolo mona gore motho wa goreng ya ile masimong go lekola o ne a ntse a ba bona jwale ampa a le gole. Ya re ga a fitlha moo ba mo lahletseng teng a fumana gore tšhaka ga šwa ka nnete o mpa a geile fela. Ya ba o mo tshela ka metsi o mo beya moriting mo o phodileng. Mme tšhaka ka nnete ruri a phakisa a tlhaphelwa mošaneno empolalo jalo o ne a kgathetse go a sitwang le yema. Motho wa batho a tsebisa bagolo ba tšhaka ba tla mo jara ka mogatlha. Motlhang ono he Nandi a iteta sefuba a tsebisa sensa ka kgona bophelo bo bogoko ba tšhaka. Empa sensa ka kgona ka nnete a se ka ba moaraba le ena jwale pelo ya kgomoa ntateno a nna metseletsa mathele madi ga mmogo empa a bona gore ka nnete ga a ka bua e tla ba go fa batho sebaka sa o bua. Mafumadi ga a bona morumuwa ya ba re sensa ka kgona a gaotse go romela dikgomo le dipodi tse bitswang dijo tsa tšhaka. Mme le ga pelo ya gae ne e le botlhoko ruri a gaotsa go di romela ka gore sekgobo sa gae sempe se patege. Nete mofolo mone gore hana e bohloko a ka ka ntholwana ya sebe ha e le mona sensa ka khona a gawane le mosadi wa hae yeo a mo ratang yeo a mo nyetseng ka dikgomo tse 55 a metso e mehlano a bile a gawane le ngwana wa hae tšhaka yeo a qadileng ho bona mora ka yena. Mme ho fetisa tseo a bile a tlamehile ho ba hlorisa. Hei o sa lapile ntate mofolo wa re ho tloha mono mosadi moholo a hanela tšhaka wa losa a mo hanela le o tshosa ka ona tšhaka a fetiwa sesomo se sala gae. Ga tšhaka e se le motlhankanyana he Nandi a mo isa ngakeng ele ya gae gore a lokiswe ka ditlhare tse ka tsebang go mo sireletsa bathong bana ba tlhileng ba ratang go timetsa tlhogo ya gae. Ngaka ya nka moriana o phofonyana jena ya go tswaka le emeng ya bane ya ona ya re motlha kgwedi yang fifing tšhaka a tswelele nokeng ga a qeta o tola a iphatse ka moriana ona a nto nyologa a itlotse tlhogo ka ola ge o kileng ka lene ya ona. Ke gore le a batho ba bangata ba ka mo bokanela mono ba le setlhopha ba ke ke ba mo kopa o tla ba qhala ga bonolo o tla bolaya a ke ke a bolawa. Ke sa tisa gape ke re ngwanenwa o tla fumana makgonolo a fetisang ka bogolo. Jelo tsola pele mme mona wa botsa gore moshanyana na o kile wa bona go gonnokeng ha o tola. Jelo tšhaka mo ne ba wala tola. Ya mosadi eno o tshwara mothapo wa letsola tšhaka a mamela mo no ya ba hore. Hei hei ditaba tsa bophelo ba ngwane eno di holo ha holo. Hei di buima ke le jwetse. Ke ka ikhanela ho khutla ha zwete mo ke bitswang teng. Mme ha ile ntho e ka etswang ke tla fihla ho lona mona ka letsatsi la 10 ho tloha letsatsi la la kajeno. Ha letsatsi leo le ka mpheta le tle le tsebe hore ke tshwarehile haholo. Empa le teng ke tla romela motho ho tla nkutlela ditaba. E tswe ke a tseba hore ka moso tšhaka o tla tswela nokeng ka he e tla be le letsatsi la hae. Na le mofolomolo re tseleng ngaka ya hlaelwa ke kgopolo ya hore tšhaka e se ka ba ke motho ya bui. Hobane hoo ho ka senya ditlhare tsa hae. Ka hona he a mo romela ditlhare tsa mefuteng medi se phatsang le senoang.

e le re he a be bohale a lakatse ntwa le ona he a be sebete a hlokeletswalo he moshane no di kharentse no motswako o mong ya e ba sebete sa tau le sa nkwe le sa motho yo e neng e le mohale bophelong ba hae ya nto di tswaka he senwang sa nna sa tshelwa dijong tsa hae a laela gore tšhaka a tla phatsiwe ke motswetse le gona wa letsibulana morumo wa fihlisa meriana he le tšhaka ba phatsiwa a sa ntsena le teng a nto gutlha go tloa mono tšhaka a lakatsa ntwa ka tsela e selesele ntwa ya mesaqa le ntwa ya marumo bosio ga a robetse wa tsaya mošhanenono o na lora ntwa e re motsheare ge ga ntse a tadimile e be o lora yona ntwa e re ga a bona motho a nkile molamo kapa lerumo mmele wa ga e be o se tlogona mono e ka baka ka ba lwana mono ba di phamisa ee e be o lora ditšhabatšhaba di mo futuetse mme a ipone a dikgalang tsa le mo a sena wa bo ya motlatsitseng esita le meqoqo o ne a rata e buang ka ntwa fela le pele go mono tšhaka e ne ntse e le mogale e mogolo fela ya a sa tsebe go e lata letailane a se le qhoko empa ka jone ditlhare tsena ga tsa mmaka mošhaneno a ba nna yana henkwana nkgono a ya ntse a gana kgele re remisa ona monatlhe nna le wena re tle re kopane gape ka moso ge tlo utlwa lwa letšhaka ga a thua batho ka molamo le bitso la ka nna he ke President Masemane o fitlhela re kopana gape ka nako eo e tshwe kgotso ba bae.

Shumele mo somon la meson son refrale si jual horina yaruna ya burbeji kamo utabadi lenkateng antumele le kitle kofe jual lo disibi so se akari sanga rintano hatela pele hobane ka pele honna haki sheba kia bona ore ay na metota me tibi so ya pele yo kiswari ndia tlensaka yona e bale hachena. Batho ba latelang ba koptjwa ho itlaleha ofising ya setereke Maseru ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba hang ha ba fumana molaetsa ona. Bona ke re a lebohale aowa wa ha Thetsane, Mafusi Mohaswa wa ha Thetsane le re lebohile Molepe wa Kgubetswana. Ofisi ya setereke e fumane ha Sea Point Maseru mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso ena e etswa ke ofisi ya setereke ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setereke e Maseru. Mona ho koptjwa pabatso letswela e le monna wa Mosotho ya fumane ha maputswe ha mathata ho itlaleha ofising ya legal aid hang ha fumana molaetsa ona. Ofisi a itlalehe ho etsifa dimadi hlotse le ribe ya etsang tsebiso ena ke Chief Legal Aid Counsel. Ya ho qetela yona e re lekala la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo le tsebisa bahlanka bohle ba mehlenya ba sa kang ba etsa proof of life registration ho tloha ka Lwetse selemong se fetileng ho fitlhela ka Tlhakubele selemong se hodimo ho itlaleha lekaleng ho tloha ka la 17 Phato selemong se hodimo ho fitlhela ka la 30 a motso o mong Phato. Bohle ba tla sitwa ho itlaleha dipenshele tsa bona tsa Lwetse di tla kgaolwa. Bohle ba lokela ho tla le tokomane ya boitsebiso ID. Ba itlalehe post office building first floor, ofising e ngotsweng partial guarantee credit fund mo ineng e le post bank. Ke utaba mehle dine di le hakana tsena tse akaretsang kajeno. Re tla boela re kopana le tsona hape boisa o tla di fumana di ntse di le tje kapo di sebile di eketseile di le ngata. Wa di bona he o tla fumana di sebile di eketseile mono. Di le ngata ke yona taba yeo ke buang ka yona. E re ha o le tjena hle metsotso ya rona e dula hantle ho emekae e leshome le metso e mehlano. Re a e furaletse hora ya borobedi mo re yang teng nna le wena ke mane horeng ya borobong. Horeng ya borobong ha re fihla teng re tla fumana jwalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi. Hang ka mora ditaba tse phethelang tsa letsatsi o tla fumana ke a ka mora ditaba tse phethelang tsa letsatsi ngwana mme re tla tsamaya jwalo le wena ha monate. Re kene ka hare ho lenaneo le leholo lenaneo ke la tseba ka AIDS mme re tla tsamaya jwalo ha monate le wena ho fitlhela ya leshome re tla beng re arohana hona teng. Re o le tjena ke etse tjena fela ke hlape matsoho ka besi ya phallang.

0: taba ke re halala ke o dumedisa ke bile ke o amohela hodima se a le moya sa lesotho ke tla lakatsa wena o tlo ipule batho botle ke ba bolela ha ile wena a ke ba tlo bolela ho bane jwale wa tsana mo thasa bitseng a ke mang wa tsiba
1: a ke tse
0: ke ntate matsale ha bitse
1: oh
0: ntate matsale ha bitse jwalo jwalo ke mo go tla ukwa ngwana e se le bo mokhafa kwana
1: Mwana me kuto mkupota imu ya ntota botoka miwaka unalibizu nile nketa nti unu tiki mwatati unale mwpenani
0: mwkwa mwabuwa katata epenani vale kwenye bebe kia naliba kwenye na baba ngata ay fela vile barote la seba bichwa fela huweza yeti wanghante
1: Molokola siling setso sa rona ra molokola sile metho ya rone ha hantente re kere go setse lentse bo sotho ha ile rone ka setso sa rone le ntse ngate le mekgwa le meeto a khale gene ga di bala ga di fugaletse khale ha holo
0: ge se re mogwenyana ke ngwana ka ho sa tshwana le hwane ha o nothe mogwenyana a ska bona hlogo
1: ke tshoje
0: a ska bona hlogo ke o pha ha go bua ka tsena tsena neno e ke re a gwala ngwana mogwenyana ga ya hla mohla le shumata a bona ngwana ntse a tsa mamone o tlhola santse a matha ke go tsuba bana ba mehleng eo ne re ga se yangata ne re aparang tso a matha mona ipapa la ichapa chapa mogwenyana a hla a nka ngwana mo gwala hlo a mo phela mi le phama Ele mo ngwa nga ntlhore o ska bona hlo ya mogwe hadi a je
1: ntse ba tsutwa ka ha ka ba tawa tiba o ta ifumana karabe jwa lo bane bana ba bana le mabaka bona a fetiring a o le motho mo dutseng teng o tanga nyanyane ha re tlo mo tlhale mfela tabe nya di jo fela ga se betsela yo bone ba batla bana ge ja ka yona go kgolong ya rone ke ne re sa lokela o ja eng empa wa e bona go bana ba bona ba lokolotso ja nthuteng tse jwalo ga bona gona ditlamoga tsa teng dipentsepe ngwana se le mogatsane
0: vele ge a kotula hle bona gona tsena ne ba thoba go ska ema monyako ko gona o tla utlwisisa gore nago le mabaka ene le ene a hlakile
1: a hlakile
0: fela he ba mamamedi ba selemo ya sa lesotho bona ba tseba gore le gona tsena ntse ke tse ka phapoane ga o gang ga goele tabeng ya bona ya letsatsi le kajeno go utlwa gore na o re bazotho ba o voutele ga o etsagala jwang o le mang wa ko kahle
1: ai ga dira motho re ke o lebo ya go DK ana o ntho e tsa ba ingwa ka bo ba
0: ha monate
1: eh ke ntate di ke tseng
0: ke ntate di ke tseng hantle ka sebele ngwana mmehle
1: ke go botsa tsa ga dira ka le bitso ke eng godise ke roleza ke zwang ke bonke ke tanya love di go ntse ba hantle ke ga tola botsimo
0: alala
1: eh ya ne o ta hopola ga dira motho re ke kgethwe mane for the best radio presenter award for National Music Awards me o ta go bua National Music Awards e bolela gore ka haru industry ya entertainment ka go fela yona e teng ka mono ke di radio ke mino ke eng ka go fela teng me re go so thu mono ke le karolo ya batho ba le ba le sonono la o kgetwa go latela mosebetsi wa ka o raya ka nnete ke na nka karolo ka mona tlhodisano ena re bona na batho ba ka tsoma go votela ba mamedi ba re Lesotho na e fela ba le teng na e fela ba o rata na e fela ba rata sele moya tshetso ya bona e kae go lone jore ke sekala seo re kalang gore na e fela ge di Lesotho re e golo ge bota bona ka taba ena
0: taba ena ke yone e tlo re araba
1: e tla re arabela gore ge di Lesotho e fela e le golo ka ga rona ga Lesotho mme bamamedi ba yona ka tshetso ya bona ke gona ge tla bontsha bogolo ba rona bogolo ba rona ge le se ya le moya jore ga dira motho ntle le o ala le mephateni tata batlheekete ke fetele go tsona National Music Awards ke kopile ke tokopa wa Lesotho fela gore ba tle ba

0: kgetse ya go mvotela mamela mara ba mamedi ba riro soto batho ba ntshetse ka go mvotela nna ke bua tjena ke a tshepa mantse mang ka pene le pampiri ba o ka go toba batla ngwala gore batle batho ba go vota
1: ene ha ba votele wena ge molemong wa sea le moya seng
0: molemong wa sea le moya
1: sena
0: tsena se ba se ratang sa sa sa goneng selele sotho
1: o iqetile hle o iqetile
0: o ta hopola ke sala moya soka go tona nna tse bonnya ka legolong ya ka gadira motho e tla re la o ka pota pota ka o tsena tseding ha o ka tntwe go re re sotho ba ka uitsa ya gona le taba mono
1: jana go voutela jwang ga itse dia motho
0: ga tsela motho ke le bo hle we sa mona re vote ka di sms ya tswa le no se le vetse sms ngwala lang ga gadira motho sms ya ne ya gale
1: yona yona ya ni SMS
0: mane
1: mo ke
0: mo la molaetsa ke a le wa khaitela motho ya ne ya 3310 ye
1: thada
0: ke tsa go ngola o romela molaetsa ka SMS o romela molaetsa ka SMS e o romela lentswe n n
1: o reka airtime o e kenya ka phone
0: o ke
1: ha o reke data bundles
0: ha o reke data bundles ha o reke ha o nke ka mane ka hare ho polokelo ya hao ka ga nthotsane tsa bona tsa bana tsa mane o reka airtime
1: o reka voucher ga o tlo pikitla mono o hlanki o hlaisa dinomoro
0: ka bo ye nke ka mane ka polokelo ya hao ka mane o reka airtime e tshele ka mona e songa ke di bandleng
1: o reka airtime ga o reka airtime o hlakile
0: e ke ga dira motho dwale o gomela lentse n m A.
1: A.
0: 137. N M E yena ke ka tlhago di kgolo mme e kopane. N M A 137 e kopane ntsileno. Hebe o le rumela nomoro ya 31019. O le rumela le nomoro ya 31019. SMS ka nngwe go set 1019 SMS ka nngwe ke thoma lute o hopola go ka vote ka magato a mangata ka mokgwa ratang ka teng mme ha o batla go vota ka di-vote tse re shomele metse mehlano 15 votes o ntse o romela lentswe ka SMS NMA 137 go set 1012 mono ke di vote tse le shume le metse me hlano mme tsona di nka 30 maluti ke tsaba ke tlhagile ga dira motho
1: ka nete o hlakile ga tolaka o hlakile ke a dumela gore ba sotho le bona e hlile ba utlile hana kwa no sa le moyeng sa le sotho ke bone wena le mokwatle o
0: kwena le ntere mokwatle
1: re go go rena e bena o sale hantle na ka polena o ntse di tlokana
0: ke go go tla ke dira motho ke le bula ha go le nne ka nnete
1: e re ke utlwe mona he a ke re kwena yo o kgethuwe o nomine ituwe di fe o itse di fella mo sotho a hopole gore di fella kala
0: di fella kala shume le metsi supileng go dinyana lo etse re tanga e tobile ga di ya ka e bile ke go di kgolo bona me ke ntse ke tsefa roba sotho ba ke tla khutlela ga o eno bana ka la shume le motho o mong go dinyana ena e tla nyana lo etse e tla be le tsatsi le o ka kotlo e le ntsatsi la tlhago la ke
1: a o hle a ke ha o khau yena ya o tshwanela bona sentle ko bo ya le marungwana se le moeng sa le sotho kwano ke dumela lo tshepa gore a che ka nete e tla tla kwano ga o ye o ya gona ge tlo ikete ka mona ha mmogo le wena
0: ke go tsa ge dira motho ke le bile ha holo
1: a che ke go la ka letsa katlo le mahlono lo le eto leno jwale ha ile mo di kwallwa ka letsatsi le jwale ibe tlhudisano yona ka podi ya watse di ba ka tsatsi le feng
0: ata o go tsaka suka ga fumana date tena petseng ja gola ka mora hore jole batse ba boki ba bokelle di vote ka kakaretso ba re ba se bona di sebitse jwang ba tla re faletsa tsile o ka go tla tsoba o roka di sutu jale re kitchen bo botsa ngwana mega jale sila e re ka monate he
1: la ka re ke a bona wena
0: re kute di tedi ngwana mme re kute di tedi
1: o kute di tedi hantle mo no wetse tena bo ipotonte
0: o bane re tlo jwetse ntlong ka dira motho bane nnete ya taba ha ke a podia mong ka ba ke a podia mo mane tabe ke khutla ke tsho ga o yeno ka mmamedi re re so
1: ha ona te wa e bona taba ha ona ye go tsiba yeno fela ibile ha ona

0: di ka ba sa kena le teng.
1: Tsa ke khatira motho ya le bo.
0: Thank you Dolly Dolly, thank you. Sa wa utlwa he o re a ka nete ha re ka gaetsa seo se ya re kopileng sona a o tla re tlela le gao sentle go bo ya le marungwana mvanaka tsa maya o re tlele le yona taba yeno re tlotla re keteka kwano go duma selmo ya sa lesotho mme tla ke a tseba yena o na le gaitsedi ya ka kwano mokwatle mme ena wa o kwa ena o sa buile ka jenu je re tla bona na re mokwatle le yena o re hlalosetsa ditaba tsa gae ka tsela e ikgethang ka lefe letsatsi e tsang jwalo he a ke re utlwile na o ntsa re a ke re utlwile hantle gore na o hlalosa hore ditaba tse di tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofe ke a tseba o ne o ntse o ngola mono e tsa jwalo he ngwana mme o reke time o etse 1237 jwale o vote o ka vota ka tse leshome le metso e mehlano hang kapo o ka nna ya e le nngwe but ponto eo ya gago tho ranta eo ya gago tho maloti eo ya gago yona a o e latlhele I'm going to go to the house.

0: cámara này cao cao cái.
1: Đó là chào phụ nữ.
0: Thank you là cho là cơ. Thank you mama sepi so ramu so thank you enara cho là cơ. Thank you mama lai thank you hangwe thank you baby. Thank you hara. Ke so tsaro na ha yetsa tsena e mashume mama baby se mehlano fela re re le bile hantle ba hore nyarona. Ya borobo mama baby khoso.
1: Khoso hadi da dedi ke se.
0: Khoso moratiwa waka.
1: You know the name ka muti di sa be ke rela ka ga mo wa ni jale ta tin nena ke bona pula e
0: pula e na kae hle
1: mona muti nda deri e ke se
0: ha ga ntse ga bua ke pula e sentse go tla ka motete ka mo
1: anda
0: ai bo lona le hlonolo fetse a tsiba ka motete ka mo a buti nea ha e potse ha ine lo re na hana jale sa tsieno le lebeletse go le balleneng.
1: Enda.
0: Ka utlwa jwalo wena ga tolaka, ka utlwa wena jwalo ga tolaka. Ntsho tlo ithola, ska nya hama lwena. Awa ehle, pula yana kere.
1: Enda.
0: Thank you wena ga tolaka. Ha pula ina tjena, ke peo mobu. Peo mobu ka motete ka mono, ke a urata wa utlwa.
1: Enda.
0: Ke ya ke atla ka motete ka mono, ka re tsile leng ke tla fihla ke sa ke sa kokoti ke balangata. O tsebe ke tlile go wena.
1: Oh, anda.
0: Thank you le ga tola. Ka.
1: Ke motete kwa pano.
0: Ka kwa pano ka mono. O dumedise me wa ha wa utlwa mo re tsetsa mogata.
1: Oh,
0: thank you le ga tola. Ka. Thank you tsine ya ka mono ka motete a re. Ke la go le be kwa melo ye le tsatsile le o buang ka lona ntate di eketseng. Ke le lebelle go tlwaneng. Ha se bohlale potso yeo. Ah, ke potso ya bohlale. Ye tsang ho motho a mokana. Ye tsang ho motho a mokana. E le go atla hla itlophe hanne. Ka tswa ke mo ratile ka re yane. Che ka ngona le mori yang le na ha ya le so. Ha o bale ba tshaba ba go tshe. O na le mori ya mo mamedi khotso.
1: Ni ka mmeri ke tse.
0: Dumela la ka naka.
1: O ka tedi ke tse.
0: Ke dipotso ke ngwe tsi sangala tsaba di akae hantle
1: a dipotso apo
0: dipotso potso ke ke re sa ikire ke ntse son tai le labone
1: empa ke tsa tla me rapelo
0: a thank you wena le gato la ka
1: a dola ka le tsam bona re na go mmisa jwa
0: le ka bona doli doli le moetsetsetse bitrinyana
1: ke tala
0: a ka dite mo boneng a fela a kutse diteng.
1: Hey, I can meet us this day.
0: Dipehelo di teng. Ele ngore re tla o mo bona doli doli fela o kutse di teng.
1: E malo.
0: Ke dipehelo di jalo.
1: Ke mama mo tsheba ka sipoint.
0: O ke mama mo tsheba ka sipoint ka mo ha o ikirekeng.
1: Ah, I'm not getting the day.
0: Ile na bona check up out tswa teng.
1: Ke kona ke tloe.
0: Thank you wena ga tolaka.
1: Ke lebogile. Ke mo
0: rakela wa ka mo no ka sipoint ja. Doli doli bona le kholo kwa le kotswana le tlhaba go ka le mao ntla ga utlwa ba tla o gaolela kwa etla mo mame di khoso
2: ntate di e ke tseng
0: ntate malei ri
2: e la hundwe tsara ba kite ke itse ya bona ga te ke go bitse ya ga o ka le palo ya buka o etse ha
0: o re itse ke le ka tsamisa ke tsamale
2: a ke ga tsela wa rata. Ah, tiki ke esu.
0: Ha wa kwa senza ka khona ja le le no liwe le bo chaka ka ofela.
2: Ah, ka ni ja ja go ho hanga. Ha fela go kwa sa ita bitso la ka nna ya ke president Masimeng. Ile.
0: Yo, o la go phetela di khate di tsa ke tsa ya ke tsene.
2: Ah ah le ke re tedi ntedi go ka ntlo go ba bang ba kutse di tedi go etala tsa
0: ah re go le sa ina kutse di tedi ba ni ba le o ya di awatse o ya go ya ga go re ha lo nka ga di ene ha re tsaka mo go tsela ga le sele mo ya sa le so a kutse di tedi
2: o a kutse di tedi
0: a ke ba ke di pelo ke tsana ke a kutse di tedi
2: ka so ntinga tlwele
0: a e bo. Eh, ha ke ka go go go le benye.
2: Eh.
0: Eh, ntja.
2: Ya, ke ntate.
0: Ke ntate mme le ntja. Pula ka mo.
2: O ga nna re ga tsitsi wa ha o le go di tabile.
0: Eh?
2: Go di tabile ke na itse.
0: Se tu tsela ke. Go di le ti.
2: Ho ga da de ga di tsebo.
0: Ha so ke ke ke ke ipotsa na o ka.

0: tletleba o tla mo ye o tlo tletleba o tlo tletle ke pula yana o a tletleba e hai ya ene o a tletleba ha ka
1: ha le ri ga se
0: ntate
1: tamane
0: e sa le tletleba ma wa ne ka ka sabusa o tla hle ka
1: ha o pula lo ha o sa pula lo na ka ka ho tsetse jwang
0: ha ka hore na ko re ntate Maleri ba o tla qoqelwa ke mang
1: ah e bana
0: a ko o ho tla pota mo thusa ntate o tla ema segeong
1: a ke tla mo jwetsa ke go wa tsiba ho bua le nna le yena ka se ke ka dimana mo tshini jwa le
0: eh ona ona ka se le tsa ke le tsa ipuelella
1: le go se go sa ipuelella o ka go kopa
0: Jwale le tlile letlholo ga le a tshwa ga se le gotlile na le tsamaile bang?
1: Ga ke re jwale gona go batlo re kene re eme pela gago moo.
0: Ae boswantsho e bja ntate ka tletleba ke qala ka wena gobane taba ya ka ke eng? Ga ke re ntate wa ntulela.
1: Bua na teke ke tse.
0: Motho ha ithusetsa ha se sela dikobong ntate.
1: Oh.
0: Katse bo.
1: Hai tsa wa.
0: Oh ho re nka ka ke tle bona she.
1: Ho bo mo.
0: Wa na he ba no. Fela matsatsi ene ke utlwa le batho ba holo ba ga ba shapela. Ha ba etsa di science ntate di kuba mono wa ke go a bona.
1: Eh.
0: Ba motho o thusa jang?
1: Hey. O go ba ja go bua bona ndena e ke ntho e nna nna ga pa hona le motho wa teng a tlokotsing ya utlwa jwalo
0: taba di a kae go na o teng ka po ha yo e mong o teng wa tsaba le o botsa ke re ke botsa maisani
1: ai a teng mo vena mo go ina ka le tse mo go ina ya ka bunyane tsi e tla ba ti
0: a se ka ka la nya ntate ka iketle ba bolela ha ba o be setswa tadi ya hae o tshwere tsebe o bukang ka ofela
1: Ah, ke se di le go mo diona go tsoka go thusa.
0: Eh, ntate, we tla vang.
1: A le moholo ka pa le monye a sa le moholo, ga le ntwana a mo hlaisi hantle.
0: Eh, ntate.
1: Ke re. Yo mo go ya ka ba. Ana le thuso, ba tsoka ka thuso e jalo, ba le tsene mo go yena ya.
0: Thank you ntate ga tlhilebo.
1: Thank you ma.
0: Thank you ntate, ntate ga tlhilebo. O go ga itse fela. Ke a khutla ke sa lo ke atla ke tla khutla a o se go balele seno mo go yao a tete tshonye ba so tshuba khabane tshonye ba so tshuba batle go rena ba le kodiwa ke ena mona ngwana ke ena mona ka nete ya modimo o tswa a cha kolobisitse diphate ka tsela e makatsa e makatsa go se re tla re ngwana o tsebe moshutu se re tla re ngwana fela ke re ba se ha re sa batla go bua Se re ka re ngwa e le motho a moholo go tla go duele go duwa e se le teng ka mora batho a modimo go tla go duele go duwa ke ena mora batho ba holo le bona o se ba hlaelwa ke go duwa ena go re se ba phunyela ba sa tswa phunyela batho a modimo ba o thusa bang ha sa phunyetswe ke ha sa phunyetswe aba phunyela a ke tsena e sa lo phunyela ka bomme Mamedi hohatso.
2: Nawa namaka.
0: Ntate kwaka.
2: Ah, e ho bonolo muthe.
0: Eke, muthu se ntate. Mukwena. Ao makhubu a monkile, a tseba ha o sa utlwa, re sa utlwana wena ga tola ka o tla gutla. Re tla utlwa hore na. Ibe o bonolo ka tsela e fina mo mamedi dumela.
3: I'm Khompei.
0: A cha o lele go. Pom Khompei wa ka hle ta ba di thekela tsweni.
3: Hey, ha ya ha ya gafisa.
0: Ha la ya ga tswa. Sam Khompei.
3: A tsi.
0: Khompei wa ka.
3: Mo Khompei.
0: Mo Khompei wa ka.
3: Ah, Mkhompei. Doli ha go go ke mo ikiti. How now, Rory? Eh, Mohlomphehi, mamela. Oh. How now, Rory, my chitty? What I say, I'm going to go high.

0: re ba thuba ba mehleng yena ya hai ka ofela empa ile hore ke bong uno le bontate moholo ba sa tsebeng letho ka ntho tsena ba ntseng ba tla batataya o sile ntho e le nngwe molate hape a tlotla a bolela dinomoro molemong wa ba sa tsebeng ho etsa dintho tsena tsa hae hobane ha ke re batho ba baholo ga ba mo omeletse airtime yena o tla iketsetsa wa bona o bua haholo le wena o sia ntho tsa bokgoko
1: ensiretse mhlomphei waka
0: ke yona ntho ya botlhoka eno e tlamehang gore e etsagale
1: jale ga e le mo o nwa metsi ka nako e o nwa motoo ka nako e um ngwana mme o phunyelwa o ba o phunyelwa teng go o thusa jang he
0: ntlhang eo
1: ee
0: a tadi a gae
1: tadi a gae
0: ee
1: e etsa jang
0: re a e besa mona ga mofa wa ja
1: fabe ena ka nte ke pheko o tlhobone e sebetsa ka boy ke
0: ha ai a ke sire na se ya sebetsa fela ke ukwe taba e le tadi a gae
1: tadi a gae
0: ee ya mhlompheni
1: le a kerekeng
0: Hey, Leon.
1: Oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, waka.
0: Bambo.
1: Oh, dude, oh, dude, oh, dude, oh, dude. Oh, dude. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh, oh, oh, oh,
1: oh, ntate.
2: Oh, oh,
1: oh, oh, ntate oh, oh, oh,
2: oh, oh, na oh, oh, oh, oh, ntate ka oh,
1: ntate ka oh, oh, ananela thuso ena ntate.
2: Eh, ya mme. Tsare ke tona. Ma peya yana. Wa nke o bate wa be munu a home. O nke bolepi ba puni. O nke mo go twa dipela. O nke mo tswara. O di pelle munu ya le ane. Ane ho seng le mantiye, ma tsatsi a mabedi tene tabe fedileng.
1: Ke kopa o di phete hape taba tsena o di lotomanya a ngole fatshe.
2: Ke tshwetse na tapela tsa fariki.
1: Ha o
2: ka tapela tsa fariki di ke e ke di ya woma. O nke bo le buka puni. O nke bo rokola na ba di pela ka po mo rutu wa tsona. O nke mo tswara o di phelle mo. Ya lo mo mese ka kopi. A no ho seng le mantsi. Kolobe go tla nka ile nngwe. A ya go tele ho hanle mo ka ikela e ka ikela nka ile nngwe. Na go e mo se sone fitang. O tla mo tshisa ke ba go ba.
1: Oh.
2: E ya nne ke e le ka batla ke ditala la man la nthi. Hey, di tsaka yena.
1: A no ka mo ine sense ya tanetse a kiri.
2: Ee, ke a ntse a di na deri e getseng.
1: Thank you ntate, thank you ngatola ka thank you ntate ke a leboha. Ache, la ka ga ikwala. A wi utlwile la ka ga ikwala ke rekisa tapole tsa fariki. Kgotsa mo mamedi?
0: Ntate di getseng.
1: Ntate maleri.
0: Ya, taba ena e thata ena ya motsena e tanta ba tsi.
1: O tshwaetsa. Ya
0: le ha ile motho a moholo. A etsa mosanu le ngwala, ke ke pheku a ke a o ka tlwele ngwala.
1: Ee, ka nnete, e tlakile.
0: Ee, ke go fela a tlwele ngwala, o tla ja, ke batla a ba le lefota la phoko le a le a ga batho.
1: Kore, haeba o etsa di-science mohlano ile mmoto, a tlwele o nwa mmoto.
0: A tlwele o nwa mmoto, a ke go ba mosola.
1: Kore, monwana o ka go fela. Thank you, Tata Maleri. O tle ka ke ke ba tsebe, ha tsebe taba ena, ha tsebe. Thank you, Tata Maleri. Thank you, Tata Maleri. Ara a yo e taba ena e bonolo. Taba ena e bonolo. Ha e ba o etsa mohla o nwe le nkhuma o fafuwe. Tlwela o na khuma o fafuwe. ah ene ke a itlatsa ere ke lata doli doli a tlotla a nolofaletsa bonkgono le bontate mogolo le lona batho ba batjha motlhomong ba sitwang go utlwisisa ga bobebe kapa ba utlwanye ka e tla ba mosebetsi o mongata aa ga e tsena ke tsa gaetaba tsena a se tsa rona ke tle le ena a phela.

0: le tsaba le rato ka mohala ke ya le le bohahle le rato ka phone kwa no mohala sense ke na le yena zonje bonje doleza ke na ya tlatla a araba taba tsena tsa hae ha setsa ka nna ke tsa hao ka lebaka lena le yamang ha ho ka monga ka araba le thota bentsena go bane ha ke di tsebe empa mhlomphei wa ka pele nka ka ka o fa seo ba sotho ba batlang o ba hlakisetse tsona go duma ditaba tseo sa tswa ba kopa tsona ko re fela na ko hore lwena o tlo ba etsetse molemo
1: eh
0: o tlo ba etsetse molemo e hlile ba thathiseletsa taba ena ya go e hlile o kutetelo
1: a mona ke tata o ka mantse ha mme wa ha ke se o ka mone mona ke tata o mme la ha
0: a e ba se a ka ke ba batla ke ba bula a tsama ba kene mo ka ba di ba le no sa mamela e pa ba kene ba boletse o ga tshi taba tsena ke a di utlwa ka ofele bile ke a di yana ne a ku teri teri hande ha ke ke bona
1: ya ka nete ta tira khauteng o ta e bona ngwana nne ha ke re jwale di khamera tsa di shebile ka ho nna tsa tin lewa
0: ke ga thetse ke teri tsena tsa be sa le hontso ho tshwantsha motho wa ngwana mmale hlwa utso a di ku jwale re wela tabeng he ga tolaka taba ke ena mona le ha Dolly Parton a sa re sile tjena ruthi wena jwale hona le bonkgono le bontate mogolo ba lakatsang hore ba ka wa batsoa le wena ba o supporta ka tsela tsohle jwale ba re ha re sitwa ho utlwisisa ditaba tseno re batla ho fa wena airtime re fe nomoro ya hao ya mohala mo re ka gara o rekelang airtime eno ya ba wena o tseba ho iketsetsa dintho tseno ka tsona kapo jwalo jwalo fela.
1: Oho. A ena le botsa tano mo khadira motho e re batla banke pene ba mpiri ke te ke a te go tse ke ba se yona.
0: E le gore banke pene banke pampiri ke dumela gore ba sentse ba le malala la utswe ka ha ba tsibile gore jwa le ha ke etsa tsena ke dikela ke tla hlase ke re qombu ka mane ka mo tshesiwa ka tamo la mohale ke tle wena wa bona jwa.
1: Ka dira motho ya le botse. Ba ke sa ba twa tsibisang ana di bitso nyo khadira motho tsa jale jadi le bana empa he re ke re ya ya ya 6 yane ke be ka bokutsanya na tena ba tsho ntse ba thwa tsitsa no ya 6 no mora ga ke 6
0: 63 00 00 50 50 56 56
1: eke ba
0: tsho ba ipite hape he
1: 63
0: tshilela tharo
1: 00
0: how little
1: 50
0: hlano how little
1: 56
0: hlano tshilela
1: o sentse la mohala ga di kota go lena tshe
0: wa yu pa ma tshe pa ba me dio sel me tshe tu ba tshe pa
1: ke ebe ya ne ke a hlano ya ne ta ba 59
0: hlano robong
1: 45
0: ne hlano
1: 5951 and sorry 5951
0: ha re dikala ga itse diaka
1: ke 59
0: hlano robong
1: 51
0: hlano nngwe
1: 45
0: ne hlano
1: 18
0: nngwe robedi
1: ke itse 59
0: 59
1: 51
0: 51
1: 18
0: Doli ke le bo gaitse di aka ke le bo gaitse di aka.
1: Thank you ga jira motho jira bidia ho.
0: Thank you mwana mme thank you hangwe ha be di araro.
2: Hele. Ke le vetseng. Butle ke itse tsing. He.

0: ka metsotso ya leshome le metso e meraro re fora letsi jwa lehorena ya rona ya borobong ka moo tabadileng ka tenya o ntse mametse sealemoya sa lesotho lenaneo leo re kenang ho lona ke lenaneo le leholo lenaneo la tseba ka AIDS mme hle o semakale mosotho wa eso ha utlwa re kena ka tsela ya mofuta ona tseba fela gobane re ntse re tlamelane jwalo le bothata ba tekgeniki tse ding tsa ditaba tsa rona tsa disebediswa ka rona ka kwano di tlile di ntse di kopane le bothata mme ga ra tsona nka tla ka kolola sona sena sa tseba ka AIDS gore jwale utlwana re kena ka tsela ya mofuta ofe empa he ditaba tsona re tla di bua le ga boemo e le bona ba mofuta o tjena mme tle tseba he gobane ka jeno ka gare go lenaneo lena le legolo re na le moeti wa rona yeo re ileng ra o tshepisa gore bekeng ya fetileng re tla ntshetsa leeto lena la rona le ena pele re utlwa gore na jwale ga e le mona mokgatlo e le wa bomme bane ba tlase dilemong kgweding ena ya bomme e be ba ketekile jwang fela le ketekile jwang bomme ba banyane ba ile mo kgweding e ya basadi mosadi e le wa mo Afrika empa he re tla tle re di utlwe go bona e bang go na le ntho ye e dileng la etsa e bang ga ya ba teng ke tshepa le o dumela gore nakong e tlang teng le tla tlhopha ge tsebe go ba dipaki tsa taba ena eo re buang ka yona la o le jalo re tletle ke toboketse fela he gore re na le ena jalo moradi a phatela doli doli ke ena ye re tlotlang a re bua ditaba tsena le ena ka botlalo re tle re toboketsa jwale huruma ke buile ka ditaba tse ngata ka mogatlo akere re buile ka ditaba tse ngata ka mogatlo mme ga ra ditaba tseno tsa bona tsa mogatlo re tlotla re utlwa gore na ga ra tse dintse ngata-ngata re tlotlolola tse e seng kae fela ga ga tsona re tla bua ka taba ya go ithata gore na go thweng ka go ithata ga o le mme ya monyane o tsebe taba tsena di a wa matlhe o tsebe taba tseno di ama moradi eo wa gago o tsebe ditaba tseo di ama ngwetsi eo ya gago o tsebe taba tseo ke re di a wa ma di ama ela di a re ama ge le bomme ba banyenyane ba tlase dilemong le gona ge le bagolo ke dumela le o tshepa gore di ntse di ka tsa re aga mme ga di ama ngwanaka e le gore le nna ke tšha ke tshola ke ntse ke na le koba bogadi ke lokela gore ke tle ke sebetse peditse thago e le gore ke tle ke sebe gore na ke mo thusa jwang nakong eo e bang a ka tlhoka thuso e ra o le tjena ga ke se tlhole ke leba kae kapa kae empa ke dumedise tebele lena ka pomotlo omfokeng gana
1: ke mokwenala
0: ngwana madi a borena mokwena eno ga sa le tjena e re ke tle ke mo fe sena sethala a dumedise basotho o phamisa letsoo la gago le le tona ke re mokwena le le tona o le ale
1: lohaleyalemoya
0: sa lesotho ngwana mme wa tseba na taba ke efeng kwano lenaneng lena le legolo la tseba ka AIDS re na le lepetso la rona mona re na le lepetso la rona kore ditlhare di nowe ga di nowe ngwana mme ga di nowe di walwe dikgotlhopo kgotlhopo di walwe di gwalwe dikgotlhopo o sa natse ona ke tsa bomme ke tsa bontate o se ka kena ka lebaleng o sa gwala dikgokgo o tla tswa kotsi jwale kati ba tsona di gole bontate ko go
1: lebenye
0: ko go lebenye ga o leng tate gabane di gaba ka lekoro lebenye tseke go bona o tlha le mane lebenya tse ko go lena gore yane yane a tlhale le mane ke motho wa ntate jwale re tsebe o bona gore na re sebetsa ka tsela mofuta ofe ba dumedise he wena ga tolaka o le foketso lena o re ga di nowe wa e bona taba ga di gwalwe
1: Lwe!
0: Ka referente ngata ntho ya pepepepe empa o ntho re ka ga e etsang ke tshiu eo re phelang ho yona ntho a e tlameha gore e be ngata dumedisa basotho ya rato laka ga o se o tshilwe tjena ke dumela gore santse ba dumedisitse empa he ge tla re tsebe o simolola ditaba tsa rona ka lentswe la gago ka lentswe la gago la bakwena
1: ke a leboga ya buang le lona gape ka jeno bammamedi ba batle ke Doli ka nnete ke a leboga ka o memelwa kwano gape salemoneng sa radio lesotho
0: keo taba ka tla kare ka nnete re tle re tlo qetela ditaba tsena jwale re seke ra di sia dikgeqe ya ba jwale re seile batho ba sa ka ba tseba gore na jwale re nka eng re ikopanya leng 1+7 e etsa bokae di felele re di otle e re ka moramoale re tle re tseba go fetela go amang magosana
1: go jalo mme ke Doli go tswa mane Beila re gopola gore bamamedi ba batle Beila ya fumaneha Qacha mogotlong Leribe Bothabothe le Mahalosuku empa ha o le mahlongwane be ile o tla simana pela sepetlele sa ntse sa Queen Mamgato Memorial Hospital se tla ile leng ka go ke tshepong o palama dikoloi tsa ha leqele o theoha beile dikoloi di tla o sia hantle gating ke le tatini yena he ntse re tso tsala pele ka sehlopha sa ne sa rona sa ya mmadala ke go potsa ba mamedi go sehlopha sena sa rona sa ya mmadala se thime ke lefapha la social work ka phelo go 2024 e se thala sa tshehetso go bomme ba batjha ba phela le go bona hloko ya HIV ba fumana ditshebeletso tsa bophelo gona beila moo jwale ka jeno go tlo bua ka self love o mamedi o tla gopola gore bekeng e fetileng go ile ga bua gore beila e fana ka thuto ya bophelo bo botle go bomme bana ba banyenyane jwale tsatsing lena he re tla bua ka taba ya go ithata ya go ipha lerato go bomme bana ba banyenyane
0: o ithate o se ka lebelela o ratwa ke motho e mongwe o se ka lebelela o fuwa lerato ka ntle o se ka lebelela wena o kale pele o ithate
1: ka nnete mme
0: batho ba bangwe batle ba tsebe go rata jwale
1: go jwalo
0: ha ke go utlwe dikateng tsa go ithata gona gore na go ithata motho a ka ke lentse le bobebe le tlwaeleileng le re le buang letsatsi le le leleng le re seng re le bua ka tlwaelo ha ke re kene ka ga dikateng tsa mantswe yana go ithata go utlwa gore na lona le ya mothers ha le bua ka go ithata le bapisa jwang le ditaba tse le amang tsa letsatsi le letsatsi
1: ha ngata o tla fumana gore bomme bana ba banyenyana ka nako nngwe babuti ba ba sia e be motho o sa utlwa e ka yena o se a latlhegile ga a sa ratwa e be dipholotso tse dingwe tse re kopanang le tsona ka malapeng go metswalle le setšhaba ka kakaretso di re etsa gore re itsheke gagolo dinthong tse dingwe jale re re mme a be le ditlwaelo kapo dintho tseo a ka di etsang e le go ipha lerato ditlwaelo tsena e ka ba go fokotsa nako ya marangrang kapa dintho tse tla etsa gore motho a utlwe a itshaba kapa a utlwe a hloka go ipapisa le batho ba bangwe
0: eke moradi a phatela re sa le gona mono pele re kena peke re ikena ka botebo ditabeng tsena tsa rona ke re felana le ne le tlhile lekgoloditswe ke eng gore ke utlwile go itse o tla fumana gore bomme ba bangwe go bane jwale mohlankana la nyamela ya ba jwale ke re lene le tlhile lekgoloditswe ke eng le ne le bone eng ga le utlwisisa le le beila gore le tlameya go manama go duma taba ena ya go ithata go nona leng ene se le e bone gore ga e etsagale mona mme re lokela go ruta bomme bana ba bašwa kapa ba tlase dilemong ka go ithata
1: ge ne re sokobetse taba tsena tsa dikgolotso tseo bomme ba kopanang le tsona e leng tsa kgethololo go sithabela maikutlo go nka boikarabelelo motho a ntse a godisa ngwana go tshepagalela ditlhare le mathata a bophelo le a mokuo ka kakaretso ke tsona ditaba gagolo tseo go di tlhokometseng
0: le lela tlhokomela gore motho ga a aparetswe ke ditsietsi tsena tseo ka ba moso o ditekile tsa mouo tsa go ba mongwe tsa jwale o qetelela a latlhegelwa ke elemente yane ya go ithata la re go na ge le beile a ke re e bee ka pele re e bontshe motho ena gobane go botlhokwa go ithata a kwa re fehe gore na motho ga a sa ithate e be a ka bona jwang gore a tseba jwale mo tlhile ga ke sa ithata e ka re ke se ke tlhoile mane bonneng ke se ke tshwana le motho e mongwe fela a sa nthateng ga e ba ke bone ka lefatshe ya le nthate le nna ke bone e ka se ke sa ithate ke itlhokela toka ke ka diketso dife tseo motho re ka bonang ka tsona gore eno ga ithate
1: motho a sa ithateng o dula a ipapisa le batho ba bangwe
0: oya
1: o dula a ipapisa le batho ba bangwe dikatlego tsa batho ba bangwe gore jale nna gona bale tsena wa bona ngwanena e mongwe o qetile sekolong jale nna ke motswadi gona tsena e be ke tla finyelela go dula re ipapisitse le batho ba bangwe
0: and-e ga o kala o etsa jalo o tsebe ga o ithate
1: ga o ithate
0: point number one
1: o etsa gore o latlhegelwe le ke tshepo
0: ditshepo
1: bo o nang le bona o le motho bo tlo latlhega
0: o ha o kala o ntse o itholo ka pelong fela o bo ikgalemele hang-hang
1: hang-hang
0: ha o kala gore jwale dieketseng ke yane mane bona ke ngwanana ga e sewa ga letela O wa sho we fenya taba eno ska ba ba ya pelo ba nha we ta
1: ba ba ya pelo ho ha
0: yes yes mo ga di a patela wa itsho ka e bona
1: ha ka tsa le se dula go sa batho ba ba mantswa go thatso go ipheta
0: eh
1: ke le bo mme ba ba nyana
0: le go thatsa batho ba bang lona ha le ikgothatse
1: bona ha re ikgothatse
0: ka tsela mo futa o fe mme patela
1: ha go bone matla a gona a hore se bile le mamello ya hore o a bo khatshane ke bona se ke tlo ba nne ke lokela go etsa tena ha ja lokela go etsa tena ha go bone matla a go nna lona go nka boikagabelo go di sonyena ya ya bana di di tsene se tlo bo go nna le bona ha re di bone ho hang hang hang le gato le go nna le lona go bana ba bona ha re di bone tabatsi
0: mhm mhm
1: se le re Hume amonyane bua lwena jolo ka ha o ka bua le motswalle wa hao
0: bua lwena mme amonyane bua lwena
1: ke tsenda simme mo motho ho a go itshebe jolo o ithudise fatshe go doi a go ipone na ka jishelo la o tshwanetse ha ka ka
0: oh ke se ke ka batla o tlojetse go reng ke ke ipone ke itshebe ke itshwetse taba tse monatetsena
1: ke itshwetse taba tse monatetsena go sele a la tsinyena e tshile kudibedi
0: ehe
1: ba tso utwa ka nna
0: a le lwana a uipona a uitsheba mona a uipona gore cheche ya bopa mopi
1: ka nnete
0: eke
1: tsela re hat mwana ke ntshotse o di gatang ka wena e sa amane le tshebagalo ya gao ho tsangha ke se tsana se se a go mana ni sele botem mono go tseng sala ha otso o ne go pote ho ke se tshana se se ya go re mo go tsiya ka mamma o mo sho o di fika ga o tswang ha se go ile le batla
0: nna ha ke ipona mona ke a bona gore cheke mo tlehle
1: hai
0: o bopile mo nna
1: e shile a e ka nnete ke la hata re e tlhile le go etsa diphoso ntle le go ikahlola
0: Eke, ya ere bula ya nyo taba.
1: Ha hono.
0: Mm.
1: Tsela re hape ithute diphoso tsa ha mo di tsharela. Ke hela ho ha ile wa etsa phoso. Tsela na go lokela ho etsa mphetshana hape ho ntsoga modimo. Na go itile ntse ha ke etsa nthena ya ba ho etsa halatena. A re go hela taba tseno. O entse phoso, ha re fete phoso ena ka tshele pele ka bophelo.
0: Yo.
1: Tsela e re re hape o bene mme e di o le mme e ba le mme e di e ba le mme e di o ithuta gore tshe ntle le go hlalosa go feta tekang ka ba go ikutlwa o le molato ha ngata ha motho a ka o botsa ntho tsona le go fela gore e ka ba a taba ene e tshe o tlo hlalosa o ntume maleme o le motho o bo qetelloso sa o kgile go bona o ntse o reng o dumela no go hana ne ditaba tsa hao ka nako e le nngwe
0: yo
1: tsela re hape a maya o tloshe dibakeng ka pa go batho ba qetang matla a hao batho ba o susumetsang gore o etse dintho tseo o tsebang hantle gore ga o ne o le mo o ne o ke wa etsa ditaba tse jwalo
0: bale ha Joseph a bakeng se kotsi
1: run for your life
0: o ka pa se go bale ha
1: o ha mong
0: yele mhm ha o ka re a go re fe mohlala wa taba ene ya o tlwa bakeng se kotsi tle gore na motho a motjha ibe e ka ba dikholotso di fetse lona le ya mother se le kageng ha o le tsena bale ha bakeng se kotsi
1: khale go nne ba ba cha hanga ta re re batla go fita in re batla go kenella le bona
0: eh
1: ga le bala gore tswele se re na di boikagabelo bo bo nka ntlane ha ho thwe bona tsena ke spring jump off ke le bala so so hle so hle so hle so hle lo go mwana o teng
0: hmm
1: ya sa mo le motswalle ya ka
0: fo
1: tsane ha ke khutla le be se hale Malaysia ya mwana hai ho mo se re se tsela go dibeile tsela
0: o re phirikano e lapeng lena ke sele Unati fetse metsotswana fela ko go le gong ga wa iketa metsotswana.
1: Ah, wa iketa go hang hang hang. Go sane go phelo bo boela setleding gape.
0: We, ke o taba.
1: E be re gape, kgetha go ikamogela ka go feleletseng le go tlogela go batla se phethagetseng. Perfection. Re batla ntho e nngwe le e nngwe. E be ka tsela eo batho ba bangwe ba ka ratang go taba ena e be ka teng. Gobane jele re batla go iprova gore le rona re na le bokgoni ba go etsa dintho. O go etse nthona fela o tlogela ditaba di le jalo.
0: O se ka batla go kgatlhisa mamang, se ka batla
1: go kgatlhisa mamang ka go etsa dintho. E be re gape abelana maikutlo le ditlhoko tsa gago ka bolokolosi. A ke re ile ra re setlhopheng sele sa rona sa yang maratsi bomme ba tshetswa ka go fiwa tlhabololo. E le gore ka setlhopheng seo sa rona ga re kopane, ga re buisana ka diqholotso kapa ntho e nngwe le nngwe e re kopanang le yona ga re ntse re godisa bana, re lokela gore ditaba tsa rona re di buge ka bolokologi e le gore re tsebe go fumana thuso e le go senyega.
0: Wa tsebana ke sa o kene ganong ga tolaka ke ne ke lakatsa fela gore re ke re utlwe le ga e kekenya e ba ditaba tsa gago motlho mong o kore fe gore na taba ena ya self love, taba ena ya go ithata o kare o la bona ga e ne e ntsha e mong mphato wa lona ka gare go hleke-hleke eo a neng a le ka gara yona ka tsela ya mofuta ofe. Motlhomong ka morago re a rutwe ka tsela enana ya gore hela mosadi wa tseba o lokela go ithata la bona a fetoga hang-hanga lona le mmonanga letsatsi le letsatsi kapo le tlang dikopanong le ena kapo le qoqang le ena gafetsa le dipolelong fela motho a ka fetoga. O kare ka mora thuto e jalo go na le bopaki boo le ka lafanang ka bona la re thuto ena re ne re e bone e ne re sebeletse
1: ga jale. Thuto e ga re sa e bone ga kalo gobane re buile ka yona bekeng e fedileng le ga re kopane re bua ka taba tsenang. Empa tšhe e sale go kopana re le bomme ba bannyane o bona phetogo e golo maphelong a bomme ba bangwe. Wa bona gore thuto e ntseng e fanwa nako yotlhe ga re kopane e ntse e fetola maphelo a ba bangata.
0: Ke fetele mona ga tolaka.

0: Clement, ho na le le taba e ke e bone nye ntse dikulo wa maganga mona ke a tshepa lwena o e bone. Ya mme a isa ngwana sekolong a tine informo, a pepe ngwana, a ye sekolong le ngwane wa hae.
1: Ha ke so e bone empa e se qala e fosahala ha e ko ha tsene. Hobane jwale ngwanenwa o sa ja bofitso boikarabelo ba botswadi le ena e ntse e le ngwana.
0: Ke ngwana jwale ngwanenwa le ena kwa hae o bojagiswa
1: jwale kwa hae e le gore ngwanenwa ga lo tsepamisa maikutlo dithutong tsa gae. Gobane jwale o tla ba na le boikarabelo bo bongwe.
0: Jwale ha re utlwe he ko molato o kwama
1: molato ona kwa motswadi wa bana bana
0: a ke re nna ngwana ka ke eo ke ngwanana ke mo beile setswetse ke nna enwana motlhomong o jwale ke eno o lokela o ya sekolong ha ke tsebe na go ne go etsa etseng gore ebe motswadi ha ka le leng la matsatsi fela o sa tswa a pelweng yokotse a sa re pepa ngwana ya gago o ya le ena sekolong le ntatae ka thusana ke re ntatae o ka tlelaseng e le nngwe le ene a go tla thusana le ntatae ka setlhopheng ka kwana le tla mo koyetsa le tla tšhentšha dinepi gona ka tlelaseng ka kwana
1: ka tlelaseng ka mone ga bamamedi ba ka gopola bekeng e setileng re ile ba bua ka ditshia tse nngwe tsa gore ge le tsa gore bahlokomedi ba gona ba lokela go mmamela go utlwisisa seo mmena monnyana a fetang go sona ntle le go mo atlola e be jale gape motlhokomedi o a tshegetsa o fa ngwana tshegetso ya maikutlo dijo thepa le thuto ya bophelo bo botle jale o se wa maatlafatsa
0: Dolly ke tse o lona le le mogatlo wa Young Mothers le di bonang ka teng. Na ke setlamo gore motswadi a etsetse o tsohle jolo ka ha o bua a tshetse a gate a etsetse o tsohle tse o reng a di etse mmeye wa monyane ke setlamo ka potsa ka
1: ke setlamo hakalo empa mohlokomedi o lokela go utlwisisa gore e gopotswa e le maoto mane
0: ha sa utlwisise je teng na o molato
1: ke kopa gore kutlwa e le boima gagolo empa kutlwa e ka mohlokomedi a kopanang le bothata bo jalo o lokela go batla thuso
0: e re ke tle ke e botse ka tsela e tsena wena ka tolaka ke boemo ke bono mme enwana mmangwana ke setho sa lona he sa Young Mothers mme wa gae ke eno o sa mo fa tami a e tshetse ka nthong mo file le maleri ke a bona ka mono o bile o a mo fa gore mo kupetsa ngwana o apere uniform ya sekolo ke eno wa tsamang lona le le Young Mothers le tlwaeletsa mme yo wa tlase dilemongwa gore a etse jwang ga boemo bo se bo le jwalo gobane jwale monga ntlo ke enwa o jele masoko ga a sa buiseya motlhomong ore mona mo ke entseng go lekane e ka ba ka lebaka la gobane mmangwana le ena a sa itebetse jwale a lebetse gore o ntsa thusa kapo ntho e nngwe fe a re tsebe na go ne o etsa etseng fela he e ka ba mabaka a ka ba teng a ka qholotsa monga ntlo a etsetse ntho le eletsa mmeye gore a etse jwang boemong bo jwalo
1: re ile ra re beila ke mohlodi wa tshepo le kgothatso leetong la bomme ba banyenyane
0: ka nnete
1: jale re mme e ya beila o kope thuso go bahlabolli ba rona e le gore taba ena ke e tsebe go rarollwa
0: fela jale mme ona ke o tlhoka tlhabololo kapa o tlhoka go ya sekolong ene a sanka ngwana
1: o tlhoka go ya sekolong empa ga re gopole gore mme o lokela gore maikutlo a gae le kelelo ya gae di lokiswe pele
0: a seka ya sekolong
1: a lebebeila a kope thuso e le gore jwale ga ya sekolong a tla ya ka kelelo e hlakileng e tlhapoetsweng e thati
0: ga re nke e le mo beila e leng siko gobane ke utlwile go badila dibaka mo e leng gona teng a e se jwang
1: go na le lefapha la CGPU le o ke dumelang gore le lona le ka thusetsana tabeng tse jalo
0: wa lebe sepoleseng CGPU moo
1: thank you
0: a re wa tlhekefetswa ga o thoya pepe ngwana gae
1: e se se taba ya ho sekefetswa ha ha tsalo a lo fumana tataiso e ntle ya hore nna ditaba tseo di ka thatelwa ba
0: ha konfitise mona he rato laka o komphe o go re qoqele fela o so buile ditaba tseo lena le lebeila le dietsang ka bongata ka potseo le sebetsanang le tsona ka kotlologo o go re fe scenario mo ile ngore gona le diketsa bona ye ke sa tswa ofa ketsa ha ya o ka re nyena ine ka ya ha ile sakala e bona ha ietsa monga yona a iqoqa ke ha o tla ona bitsa mabitso a batho a iqoqa fela gore ena ke boemo bo re kileng ga ka ga kopana le bona ka poga utlwela ka bona mme ka jeno monga bona ke enwa o rarolletse bothata ntate le ona o laletsa be ke ftileng ala kopa thuso go jwa le mwana ke yo mo hana go dira bohadi
1: a ka nnete ha ka a le a tla ho go
0: o ke tlo mo duetsana ho itjeng le nna ke la ka ka botsa hona ha lona bodo a hla dule a thele tsebe a utlo hore na ho itse o tlo thusa rwa nyane ba mo lebeletse sham ke jwale ha ho utlwe he ga tola ka o go re qoqele le ha e ka ba diketsa halo tse pedi fela re tla be re lekane go utlwa gore taba ena e hlile e teng e a sebetsa re ile ga e bona tshebetsong le ha ne ba nna ha ke so e bone ha o nkokela ke tla gola o go e mongola fihlala mona na ile mme a tla se dilimong o qoqela hore ena batswadi ba hae ho laetsana tjena ha e ba ditentse ha e ba ha dio ya mmatsa se ha ina ditori ke bothebelele fela ho monate le teng o tsho fela ke a tseba ga ona tsela e sina moepa ke a tla ona motho o sina le hlanya ke a tla tseba go na le ntwe e patang
1: ha hona tsela e sina moepa ho jwalo empa ena ene e hloka haholo ha ba ele mohlabulli wa rona a ka buang ka yona ho bana hangata go feta hanyane ke bona le dingwa ka ba kopanang le dikholotso tse jwalo
0: o lona ha ona mohlang le kopanang le qoqelanang jwale le kgothatsanang gobane a ke go tho motsebi wa tsela ke motsamai wa yona mme ditaba ke utlwa e ka e kare ditaba monate ha ke fitlha mona ya ba re ya qoqang he ore a se ba nna go laba tje go aba tje taba e ke la ka e feta tjele le thakelane malebela
1: a tshwane ha go shobe le mme a fihlang ka taba tse jwalo sentse re kopana empa tshe dikholotso tse teng ke dikholotso tse nyenyana haholo tse sa hlokeng le bo taba tsa bohlabulli hakalokang e ba taba ya go fela motho ha go ntse go bua a ebe wa reflecta gore a tseba taba e tse ile ya nketsa hallo
0: ha le shebe boemong ba gore jwale le ka bula dipelo tsa lona la qoqelana la e tsheya taba e se e fetile ya ba thuto go ba bang be e leng gona ba tla feta go yona gore e tle re ga a feta a gopole gore wa tseba Mrs. Phakela o na fete boemong bote le nna ke tlo feta
1: ke dumela gore ka moka sesogo se re buileng ka sona sa self love ke gona re tla utlwa ditorinyana tse mmalwanyana ke gopola fela gore motho e mong gantse re bua ka taba tse o ile a ditsha menyepetso e le gobane a gopola gore na o ka gara eng kwana lapeng ma a phelang teng
0: atšhe re tla di utlwa he ga se di le teng gobane di tla tlhe di etse volume di tla fa ditaba tsa rona ntho e tshwareyang re
1: utlwaeyang
0: re utlwa gore na ga o ya mmatsase ga a utlwa gore ke mogatlho o teng batho o kile wa e tsaeng gobane ga e ba ke mogatlho o reretseng gore o tlotlabolole o maatlafatse basadi ba banyane dilemong o ba fe maatla re tlameya gore re di bone bopaking ba lona le le basadi ba banyane e ya phele ya taba ena jwale ko wena eno he o se re rutile le rona re ruteile ka taba ena ya self love na o ne o sa o qetile taba tsa gago kapo ko fe metsotswana o qetela jale ge tsebe o ba bulela
1: ke kopa o mphe metsotswana fela ge e qetele e be re re gape mme a tsebe boleng ba gae mme a be le ditshepo
0: mme a tsebe boleng ba gae e se kare gobane jwale e se le mme a nang le ngwana a le tlase dilemong a sa nyalwa a bile a phela le HIV and AIDS ke phetho ka ena ga a sana boleng a tsebe ya

0: a re batho ba ntate ba ithata. O laetsa mohlala o monyanyana fela a re ntate ga fitlha o fa tšhelete wa thaba o ele monna ka o nkata gona gona gona koo mohlankana ka o teng ka tsen ngwana ditlhoko tsa gae mojagona o magetleng a gago kao fela ga a tata go fa yona tšhelete wa itswela o ikela bakgotsing ba gae bo tlhaphola kelelo ya gae ga kgutla mono o monnate wena o setse o jage mmetse o sa tsebe nao nka ngwe ikopanya le eng
1: tšhelete yane a o fileng yona ga e lekane letho ko ga e fitlhile gafong ya tlhoko tsena
0: o hang
1: ena o entse mosebetsi wa gae o fane ka yona wa tswa wa tsamaya
0: wa tsamaya
1: wa ithata motho eno a se ka stresswa
0: a sa wa go tsamaisa tlhogo ke taba tsa tšhelete le ditlhoko tsa ka tlung
1: alo ga o bonolo ebile ga o monate
0: ke tla sia
1: batshwanela
0: ke tla ba sia le dintho tse tharo fela ge re abstain condom be faithful condomize re ila thobalana o re tla se ga iphumana re le batswadi dilemong tse tlase empa ga o setse o tlholwa ke go ila se re itshepagalehe jale go itshepalela go ga gago o itshepagalela ka gore o kwale dikgotlhopo o seke wa kgesetsa ga ga diretse jale wa fumana o se o le ka ga ga bothata
1: ke o taba a tshe ngwana mme ha ke tsebe na ke tla be ke re ko batlang re kutlwe ka re sebeditse nna le wena motho e motjha dilemong o ntse a ikutlwela ditaba tsena le ya so ka bang a kena le yena o ntse mo file keletso ke le bone go ba e ratang
0: wa e
1: ka kapo wa itlwela
0: ka nnete mme ke tseng
1: a wa tseba doli ke le buile go le wena ga tola ka tswelang pele go etsa mosebetsi o motle o gabane o fitlhela setlhopha sena se a netse lesotho ka bophara gobane he ko utlwetse ke ko boanela taba eno ke dumelelana le ona ebe lelelatho ya setlhopha se ko obane go ne o na le ditlholotso le bona gore ka e monana e tlile le tso ko ikentse leoto ka gamelong ka ge re tla bona re tla ba le bothata mme la ga tshe ka nnete ga re
0: tswenleane
1: ka nnete re ke batla gore na di-sponsora le gantle moo kapo e tlhile go thatanyana bakeng sa gore lesotho letle le anele bane e basotho batšha botlhe lesotho ka bophara mme ke bothata
0: go thatanyana go sa le thatanyana ka nnete ga sobe
1: ka nqeno go batla go le thatanyana ene jwale ke a tseba gore ke yona ntho e tla etsa gore go thatafale le go etsa mosebetsi atšhe ke a leboa wena ga tola katlhe modimo ga a boloke setlhopha sena a se godise a se atleise meolwane e le ipeetseng yona ke a tseba yona e teng gore na le batla go bona selemong se sefeng feng 2030 setlhopha sena se le boemong bofe na go se o sena batswetse ba thulana le dikgolotso tsena tse o le kopanang le tsona ka jeno
0: go jalo
1: thank you wena rato la katlhe modimo a watleise a o fetso tlhetse la balabelwa ke pelo ya gago
0: ke a leboga mme di eketseng le wena go be jalo fela
1: thank you lerato la ka ga ntle ore matlhohora ke a lesome mme ga ke etsa tsena se ke tlhile ke siela jalo kgaitsadi yaka kwano tsebalo wa ntepelele a tlo o fa lenaneo le monate la reggae music a mme o ikutlwetse ge gore re bile le ba ne ba beila mo ba neng ba tlhalosa di-garden tsa mogato ona wa young mothers e leng bomme ba tlase dilemong ba phelang le kokwanatlhoko ya HIV and AIDS mme ba bile ba tsamaya jalo tliniki kapa ditshebeletso tsa bona tsa bophelo mane setsing sa beila se re ileng ga tseba kapo ga tlwaela ga o tlhile go ne o sebeletswa fela batho ba phelang le kokwanatlhoko ya HIV and AIDS mme tlhe o ikutlwetse ka moo ba di beileng ka teng sepheo sa mogatlho le gore na ba se ba fitlhetse dife o fitlhela ga jwale go sane ya bonana le boteng ba lebeletse ditaba tsa mofuta ofe ga ke etswa tje ke a tswa ke a tsamaya tlhe mo e bankile ka o gata torong thupashapa fatshe ngwana ko wa gago laka lebitso ke ntate di eketseng ke meja e di kwapa ka oduma magetla e mesetlhelo tlasa magafi good night
2: ga sa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka o fela ditabeng tsa botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boswe le go sengwa

0: lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Hai baba memedi ba fumana amanga mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena ba ka ikopanya le bo kamedi ba se ya le moya sena mo re sa fihlele ntharollo ya ditletlebo ba memedi ba ka libisa boipelaetso ho lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Disputes Resolution Panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
1: Dinarie selekhetile se di ya di ya hlabanna kala nne motsianong se le masala se utlwe se utlisetsa lena ne o la modikonga wa batsa Molapo High School re tla be re le ka mono bona di buhuritsa ho tseo re ka tsanga tsa masala se utlwe di tla be di khobokane ka mono tsa bonnete ba re ha o fetu jwang ka patjwanga America se botwane le mathoko a yona se tshaba so hle le amengwa a tamelang ka mono le dikolo tse ha o finyane

dilohe mashuma mabedi re furaletse hora ya le shome wa metsi salma sa lo sutu salma sa sechaba na lo bitsola ka ke tebalo ntepelle magastampi tsa tafari re nana un labo ramanyetso mametse monna mo ka ka pika makintosh pika tosh le radio less.

ya tsa lwantsha ka baoka mme di rasta tsa lwantsha ka beng ba radio ena le beng ba diofisi bua ka corrupt leaders ena jale ai tsebena ke a bona ke entse nna ngwana motho ke tlo bana mijo a sa bula mona ke ena e kutlwileng ka kare o tlo tla ntshola kajeno mabesi bijo

0: Felipe.
1: Hello, Rato, hello, Makhay.
0: Kao, fella.
1: Hello, Makhay.
0: Kimidi.
1: Yele, ndate, maja, aichaku.
0: Moholo, wakad, me.
1: Upila, hamna, tindate.
0: Makana, sampa, valetze, mga, kai, bwa, nansu, ya, jami, sunyi.
1: Tiki, tira.
0: Iyanda.
1: Kupa, wakapela.
0: Sela, pili, moholo, wak.
1: Mo o mo sa ya o le bo ha o ba ne o re fike se ba ka ba ho bua le wena na go nyena o re fike matla a o re re tsebe o ntsha di ka batabelo ta go na a o lo go lo ke tsabise le melao ya ha o re shume o ha o le mo kana mo di bo bana ga ba etsa di be go thusa go thapelong ena ya mogena e reng re tshagela ba re sitseng le rona re tsebe go phetisa ka tsela e wena o galaetseng ka yone ogo modimo mohau wa gago mokakang legato la gago ke le fetisisa go rona baetsadidi o re thuse motsotso gona re sebetse ka maatla thojaneng mona o thuse le mokhudu wa rona gore a tle a matlafale leme la gae le ga gologe le sebetse ka tsela e wena o tla mo thusa ka yone ogo modimo ya maaka otlhe a se ka bongata ba dithapelo tsa rona o rata ga fela moetsadidi a baka dibeng tsa gae date re sa go lebile mo re setengwe le boa o go ekeletse mabitso a magago la ntate le lamoga lelamo ya go gala gaeaena
0: amen
1: ke nna ntate ga o tse fumanang ditirositse ka mora ga mogosong go tswa ke o moetaleteng ke a leboa
0: ke a o leboga phamola
1: tanki ntate
0: tanki mogolo wa ka a leboga phamola ntate ga o tse fumanwang ditonositse ka moo ka mogotlong ba bararo he ba tlang o le boathapelo eo e monate eo re etsitsweng ke phamola eo ya borona ha e letwe
2: ka leratone ka magete
0: ao fela
2: setšhwana sa kgomo
0: ke nnete
2: medumela o tlhantle mmele
0: ke sa babaletso moratiwa wa ka e bona o ntse ya jwang
2: nna ke phela ka boikokobetso le ke tswala ka ke nne pelong pepe maotong ke sewa moikokobetsi
0: helele mme wa ka
2: e lebo ya thapelo eo re etseditsweng ke ate ga go tse fumanang ditonositse kwa mogotlong thialaga nna le bitso la ka ke nne pelong pepe maotong ke sewa moikokobetsi ya leboa
0: ya o leboga mme waka
2: tanki ntate
0: tanki moratuwa waka hi late

0: Ha e lepe.
1: Ba la ka tola ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: Tshabana sa kgolo.
0: Ho jwalo motjhana.
1: Nyara, nyara, nga dima ya ikakura.
0: Ho, zo motjhana.
1: Ntso pelo hantle malome.
0: Makana o sa mpabaletse motjhana ka wena o ntso ya jwang?
1: Ke sa phetse mogolo wa ka. Lebitso la ka ke ntate Poarinya ka mmelana ka mona ka kgodiso.
0: Ehe.
1: Ke ne ke re mme ya kopang ho kokota a ipiti ka totobolong ya pele ha bolela ona o kena ka diphoofolong kapa ka ditjagotleng.
0: He jo nna ehlile jwale mono ehlile nna ke beha nna phoso.
1: Ha mpa go utlwa hlalose ona o kena ka diphoofolong kapa ka ditjagotleng.
0: Ee, ya hle motjhana.
1: Ke a ikokobetsa ntate lebitso la ka ke ntate Poarinya ka namelana.
0: Ke o leboha menahane mochana. Thank you mochana. Thank you mochana.

0: Hi, lady.
1: Kaza gato le kamahedi.
0: Ka ofela.
1: Se tshwana sa go.
0: Ke nete.
1: Le ke tsama ka ke nete le ntete mo tungi se ba mo ikokoletse.
0: E ya mwatu.
1: A sa moya kwa mo kitisa ra hona re.
0: Aha.
1: Ko ha re tsama sa ra go ntse re mo kete. Ha re bua sala mo kete, re le ka masego ka mona moya o phane ha holo.
0: Aha.
1: La re di medisa ra ntse re sala a ke ke she ta ba se le tsa mo kete.
0: Ke ne.
1: O ho ntsha u tlhopho bo phane ha holo. Me re ipile tsa ga mala tsa thola na masego. Ha ne re ipana ha tseng he ya ke ga tsa mo kete ke mo kete. Ka tse fa maela na le mo kete. Re ne re hopole na re tlameha ho etsa rang he ho re tle re tse ho hodisa mokete. A ke re mokete o le ha o le majantjeng jwale re ile o jantja. Fela mokete kwa maletathojane ka ofela sa batho ba majantjeng. Ha re nyolleng dikausi he matlama a matle. E tle re ha re fihla kwana mo ho jwa ntja a e ka nti mofubedi one go tlo bo kwaela ka boputswa. Ko re o tlo ba ho putswa gore pudulu. Ba se ba lebale kobo tsa bona tse fubedi a ntse tse tshatlha tsona tletlhe re di kwaela re feta go tsona mona bokaone.
0: Mhm.
1: O tlo ba ho putswa kwana. A sa re itikiseng he matsama a matle. E tsio go mokete ka dipheiso. Le ka ka ke nne tlo ntse ke mo tingi so a mo go bese.
0: Ke o le bo ha mogatu.
1: Thank you dad.
0: Thank you me wa ka. Thank you. Aile. E batho ba bale. Ka mo ri jang khono. Utla he o to ithlakisa mapiwa wa ka gore na o kena ka ditswa kotleng kapa ka diphofolong na.

Ke agetse melamisi ba eng le nna ka jeno. Ba tlhotse ba e agela metlha ena bo molele mane. O fumana ba itjasegaba ba gampi mona ba bolela ka moo bona ba tsanya olang ka teng. Ke agetse ka jeno le nna he melami. Ke agetse melamisi ba eng le nna ka jeno. Ke agetse lebaleng. Ke ga a le nna ka nnete le ke le kore. He ntse ke atleya go tsanya ola. E ntse ke atleya hle ngwana wa motho.

Re rarohantle motsotso o re fokaletse jalo gore rayane ya pele nkgono phokolang go sa nna o utlwile a nyakgela mmela mo sebaeng a wa bona gore melela ya engwe la ko wena o le mo ke o tlatsitse ka jeno ke re mm-mm molelo ona wa eso ke ba ema ka madi a ona o le mommona ke lokela go ema le ena le nna ke yakgele mmela mo sebaeng e le go nako yana batho bano ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso mmogo le ditsebiso nnete e sale e ne le mo e ne e fitlha e felela teng jonna ka seke ka itela ngwana wa motho motho a banketsetsa molaetsage we nna ke wa seka tai wa seka wa tiisa wa bina ka thata o tsege bentse ge naana go lona ba bang le ikgaletse gae obane nako ena ke a rona fela um rona maila boroko fela ke a bona go itlhe ba ngata ba e letang ka tsela e wabile ke tswa molaetsa e motho ke sa mo naganang ka tsela e tsina kogore eno ena ya ja mo nagana o hang ore kaba ke motho e ka bang o na le go e leta ka tsebe go theoetse mona gapeka kogore ke theoetse ke tshwana le monna a bitsang wili ga e ba ba motse ba wili ke ne ke utlwe ba tla tsho ba kileng ba peka morago kwana le dilemong tsa go feta ba ne ba palama terene go tloa masego mona ebe a mara ne le di ditsietsi man ne le le matata go sa palangwa terene ebe e tla ga e fitlha mane mare se elise mane e mo fumana gore passport e re gutela gae go tlameya go gutla a gutlela lesotho nagana o se o setse mookage le wena yane o le o thijwa marcelse kwana nakong yane ya puso yane ya maburu kwana jale ke a uka ona le monna mono he e mosebetsi wa gae e ne e le gore a nna tshele mašhalana ka terene a kere terene e ne e tsamaya ka mašhala ka nako e santse ya letsane tsena tsa mašhala so ka oba le tsena tse botlhale tsenana tsa bo Gautrain tsena tse seng di le botlhale gagolo tsena tse le mmelo ga ditsena aa santse e le yane ne tshutshumagala jalo monna bitswang oeliba mosebetsi wa gae a e tlabeng tse e le gore a nna tshele mašhala fela ka mono jalo e ne le taba ena ga ke tla etse ba ena ya monna o thong ke oeli o na a le motho e mongwe a nna le a le lefifi tse ke kere ke motho a lefifi mogo aka empa o na le batho ba mphetang o na le batho ba mphetang ka nnete o na le batho ba mphetang ba mo kwaqela gona go jale ga e sekana ke bone motho a le lefifi a gole ka o seoto ke oile jale ka e batla fitlhetse ke fumana gore go boto ke oile tsena gobane monna eno a na laesa terene mašana tshela terene mašala jalo o ne a sa le motsho ke baka la lerole leno la mašhalano mono jalo keteletse a sa le motsho jalo ga ke tsebe le tlatlha le tla epaka tabo ena ke a tseba gore ga a lampe le peka morago kwana bontatemogolo le sapala matshutshumagala o tloa masego mona le thijwa mare se e le sekwana.

0: ke bua le wena.
1: Hi Lynn.
2: Ke ho ga tlo ga bahe.
1: Ka o fela.
2: Le tsamaya sa go.
1: Ba tsama ba hlalela batho bana ba khatoloto ba. Ba tsama ba sentelina.
3: Ba sentelina.
1: Ba tsama hlalela.
3: Wa tsama hantle e tle mo tshotlo mo. Nna ne ke ke dimela ho re se ya ntso tuisa. Ke dimela ho ke motho a seka la mo. Ba fona a antete pa den tse le ho di mahaimo. Ke le mo fal e mo fal le bala le.
1: Ke o wa itsoma lo na tawe.
3: Ha ke re ho re se se bile tse dilo di maemo. Tsene tse ke bua ha o ntse o shebo ka poka fitla ho fona ga motho ha e ke nne ke ba bone. Bana na mane tera. Ha o so fitla kwa la gate ga tsaga ba ya bolo go bona ha e khona. Ka la le le tsa ke tipe ya rana tsa se le di sa ka mane. Tsere ho fela go se ba yo tla yo tla ba bua ke ri o tla go tsa ba o tla tsetsa ha bo bona ba ne tla o tla ha ba pele tsa ba se se ka pa tsa ma se se bono o fana le tlhoko la nna o ka tsela ba le go ba di tsenteng ba o tla tsera tsa ha bo bona mora se tla go se tsa ba tla he ra be sa wera u ri
1: e sa wi li
3: ka re se ga bo re ke te ke ra go re mo a tlo nang ka matsatsi ho go ibe o fitla ga ke tsene tse mo mo mega fa ile lo rateng ke sa o gena ha ra tsena o tsonka di hoga ho ke na ha ntse ntse di fetwa tsena gona na go etla ka o so bala gona ile go dong ho etsa la keng kana go ere mo ntse tsa mahlang di suka ba di bateng empa ne tsentse eng ke di a fetwa di a hola ha ke tsa o ira na ba buang ka yona ha ke tsebe ti fugara teng tse go go go ba ke tsebe na ke ba de ba di ba di zero kana go fo ka ne tsa polele ke re fa de mona a le ba tlhoka e tswa go bona go mme ka ha ke ke mo go ya ka ka poka o ke ya ka wa wa ke na ba ka wa tsaga tsaga ya ka bona go tsere ka ke o go ya go di nyara tsense tse o go tla go tsere ga o se o fura ha ya ta ba tsena ha se ke sa bua mo mo futa wa rama e le ke ba futa fu
1: e
3: fela wa se ba go ya se ba go bona go ba pele ba tsedi ena ena ke qala go e bona mpa neng tse ka o go ende le bodu mo no ba tsela mo the mo mono ha da go jo no tla ya o
1: ke ba ka go tsa dipotso
3: a go tsenga tsa le ke go bana di e ba bo tlhoka ke ena ena wa go ine sa tla ha ba tsa ke wa ha le o tla ba ba sia tshepela.

0: kwala ge di tsa o wetse bula tuki
1: ke la isa ba ba
0: ha go fela ke ka 20 liter ka fa e ya tsa di tsa ha wa tsaka ti bega da ka re ti pa te ke ha go ra ke go ba se ba ba ha ka di tu ja ha ta ri go pura re tsona
1: e ya nari
0: e ya se ri ha di tsaka di se ke tata ba ye tsaba ge tsa rente so tsa ke di tu ja re tsike ha re ke ta ho tla
1: ke o le bona
0: ha ke tsa ke tsa
1: a e pa ka je me a e pa ka no do ba di ba wa e bona ta we la be sa wi li o ri le le na we ne pa hantle ta we yo go ipotsa go ba nna jale ba di bana bala ba e she ba ka ditlole thing ha ka jale ba tla le ho fela ho tletseng ngo ha di ena Pasiliani yona ba e sile mo ga o kwa a o lo mo kugisa mo na ntate ha fitla a o lo mo kugisa stop mo na ha fitla a ye go no santsa o palangwa dikoloi ne di santsa patsane tsone thuki di 11 down tse lo ga ne ila ya o sia le to so tla le phetha ka lo sasa a ma go bophelo bo tlo hole ha ye le to a ne ila o sia o tla le phetha ka lo sana yale e ba e tla ga ha fitla he ge mo gahlameditse stop mo le mo gahlameditse a ya no ha itshwagetse molamo ya ha wa lebetlela o itshwagetse tape record ya ha ka mona ya o mega jina engwe u fumana pechue body shele le di ganta mona u fumana pechue body ganta body 50 cents elinga a o tla le tsa ntho nate ana king ya shaluza ka pa mankala phallang ka pa hana king hana tsentse ke tla di hopola ka di hopola botau ya matsega ya o nkile o felletse ke o nkile mokotla ntho tape record ya ha o tshwere lebetlela la gae jale o aponyalela o le ba gae lona la mokokisa lenkile mokotla ena gae bima nna o ka o se bima mokotla nnonane ore her ntho e ka moo ke tlo o tlo bona ro makala o fitlha gae mane of mae le dijese le le dihamoge a e lepe kao fela a nne du mo le go tlo bo ima ona ho ha vita ha yo nana ke re ke ke tsuri phatlo tse ntsha tseng a taka ka ntse bi ma kana o bona o hla mo tshisele hla mo tshisele di ha mo ga ka mo
2: sa mo ka la ka a ne tshe
1: e le di topo tsa e goli
2: ya le a be ke fihla bo ne e be o la di di khwala ze ke go le go ke mo nna taba e ya go la dikwala tso ke mo
1: aha
2: ke tsona tsa tsanje tse ka da me di re ya bo
1: ke ne le hlwana tsa eng tsa khomo
2: a le dikwala e tsona tsa mo ke mana ka mahulu ha se ke se ba ka bona ho ntse le a tsene ja la ga ke go la tlo ya
1: wa bona ya mokoma ditlhage gantle go ke ane mo
2: etiwatke
1: yona nama entse le itelela yona
2: enoe
1: noko wa dibogogo gale o ja mašome ya batho ka jeno so ka seo lekane o sa le monate o sa phela marena e seng gona jale ai e lesome le metse e seletse metsoso ka morago hora ya pele be sa wile

0: Hi, Lead.
1: Kala gato le ka magetse.
0: Ka o fela.
1: Ke tshwana sa khomo mo le le dumela.
0: Go tswa mogatuwa.
1: O phela hantle ngwaneso.
0: Hey, mo gana sa mpa ba le tsebe no ntse ya misonye.
1: Eh, mo gana go bulukile ka mo ha.
0: Ke nnete.
1: Ke go nna go tswa ke le gala pulo wa sa gane ke mametse ka hloko ba kere. O ntate ba ba tswa mo ga o kwa ka o fogolo se tshwe. Setlangwentla sa mangole.
0: Eke.
1: Katiba e le senyenyana ha hata mona a khume khumela hodimo.
0: Aha.
1: Ena e reng ha mme a re wa e hlatswa o fogole be ke bothata ebe lesela le thata ha kalo.
0: Ee.
1: Ee, tswa sole. Ba nyametse ka e bontate banana ba ipatio ntate sikiso sikisi. Hela bonda te ka mona ka le tsa mola mohala ha ba ke ba hlaetse
0: eh ba ke ba hlaetse ba ke ba tlo qoqela taba tse monate tse
1: ba ke ba tlo qoqela mafuga ana ene ga ha wa tlo a le thata go ba di gabatse
0: e bi ana go ba di gaba
1: a la bi da go ba di gabatse
0: eh ala ma so bja
1: a so ya a ba ta o wa theka ntwe ka fere kwa bana fere kwa tsa gale ne le tsetlileng tse boima tsena.
0: Aha.
1: O no dumela ha o wa tha ka bona ba yo tsekisana ka mmadi kwa taneng.
0: Aha.
1: Bana o sa jelwa ntle o sna ngwana cha base nya ya le mo.
0: Eh.
1: Eh ho wa mo go la wa la mshapile go la wa tsaba. Go la no tso ba pala matsopa o fika fela wa khela le tso.
0: O bo phelo bo tsela pele.
1: O tsela pele. A o na ya tlaba a le ntshetso le no la ka mo.
0: O hang.
1: A le ne tso. Ha le ha ba tla yo ntate ba le tsie go ba le beletse ka hloko e tla o mo ntse re dimpela ha o. Ke le bua ke go go tswa ke le gela pologo.
0: Nkhono ke o le bua.
1: Eh ya ngwaneso.
0: Thank you ratola ka thank you. Thank you nkhono go tswa ke le gela pologo. O sa le monate wa tsa go go ya letsema gona ho no le monate jang kana go yo bondate hey ho no le monate kana go eno ya lona heno le santsa le peka morao kwana santsa le di hula morao kwana bo number 7 bo number 8 kwa hi le
2: ah wa le ga mare
0: ka o fela
2: ke ja wa la sa go
0: modimo ngwe jwang
2: Kumang kwe mi.
0: Eh, we katel.
2: Oh. Eh, roho zata.
0: Ile le pamola.
2: Confession.
0: Mwaka na sampa pale isi kama ina mtu ya rad misunyi.
2: Hai. Ile se vijan. Hai.
0: Ho, ha.
2: Hai. Ile date, mungo le tata.
0: Ah, uso lubu nolo na ji.
2: Zero. Hey.
0: Eh.
2: Ho ndo da da o yo go feta sa hale.
0: Eh, a ke be re ne ke go hopoleng moga o hle o sa le monate hle ke gahlametsa motho nda do fumana mokotla o tshetsi di chese le di hamoge.
2: Ke re se ya ga go mo na so duka ya.
0: Aha.
2: Ri je die. Ke ka la go tsena tsa ditemo tsena ntate ka jwa ta tlhete ya manyolo.
0: Aha.
2: Sa sa ga tsena tsa go tsa hai.
0: Eh.
2: Iya.
0: Mhm.
2: True. Eh. Ba tla le tsena tsa bana. Tsena wa ka la jin jin go tsa di ma. Ho va jwe ta. Ho va jwe. Tata mono. Ka go le tsa gari le tshuti.
0: Eh.
2: Ana yo ja go buto la ga bitsa ha yo nga la. Eh. Ke di tshese. Ke di kwa tsa tsena tse tshuti.
0: Eh. Tse buima tse mono.
2: Tse buima mona thate tse thata.
0: Ke di bona hantle.
2: Ah.

0: uzoti anga mafuka jana hayuisetse bana
1: ah akani dilele agari vhongwa kona yale jina kona yale jina na nga ga yi yezeli yona yipedzo ona ine kugumela ta be agali nyeda anza uga ona vhana ndang wenda ya ba limbe mbata ba ngiye vhuka ha ge sa ba bona yale jira ne ya be agali yeda nka mwege za ona na ka dalu ona isinga atua nye di maini nga akusu waboni di maini
0: nela aga kama vengiling
1: ee anda
0: oh
1: ee nela aga kama vengiling
0: ee batu ndate muhulu
1: kwa wale jilema nanga jese za proha ni jizwa mumu jizwa nama ye umo srake seo se aga ke di jese seo sa kuga mwe hau iteke zima sa buwana ufika uwa pia wunu inzeli wana ni akali
0: aa esu ndati mulu
1: aa ngata kiuwe zeli zeli zeli nda uu
0: yee batu
1: babu jinga wana mwono kini sabu nuluwa wole li nama zeli ndati huko ngize nile dike maga za meta ilo wala nama nama ina jia mufuja mungo wae wana omu
0: Hele, nade moholo njwe tsanjali.
1: Ka ni tu.
0: Hehehe. Yipa wano zendo ka vayetu ya hotla nga hujo uwe.
1: Ulo sinde ka juwa ndade, ulo fanzo uwe.
0: Hey, utu wa kote uwe na uti isi teka mpengu na la mata.
1: Ka ni tu.
0: Hehehe.
1: Yale wanda. Yale wanda.
0: Nade moholo ya ule uwe.
1: Tagi
0: tati. Ogai, di tlelo mongwa yona o hana ga se go mundi. Ha ile hitwe.
2: Ka la ga dole ga magete.
0: Ha fela.
2: Fela ga sa bona sa go mudi wa ngwebe. Au. Kudas de ke tama ho re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re
0: tla
2: re
0: tla
2: re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla
0: re tla re tla re
2: Ero ke ntate mo di re ntate go bona go tsa ra ke ka ka ka sa po ke le ba tswang tate mo lo la le di ne di se ntse tla di e tsa tsena
0: oh
2: ba sa po ra se ntse di bona ga na e tsa tsie
0: aha
2: mo ma fura
0: eh
2: o wa yo tswa lo wa e tsa
0: wa ne pa hantle ji
2: empa fela go tswe Taba tsa mono fa di le tikwa.
0: Ke nete.
2: A tsana ba tla ba khauta.
0: E ya tati.
2: Ya le wa huwa sa ba re ya taba yo. A eh. Uno sitse na uno ri te na uno ri te na. Ha ba du ri phi.
0: O go ile ma fa ga bi ene ma ga ka mabengile.
2: A. Ma bengile mo a tsa wa u ba bi lo tswa ro wa e tsa.
0: Aha.
2: Ka re ona ho u tla o ke ana na tsa e.
0: Oh.
2: Hey.
0: Hey, how are you?
2: Ah, yeah, that one.

0: 对吧？
1: 哎，
0: 他那条跟前面红的，
1: 还给对的嘿，
0: 对，还给对。
1: 哎。
0: 我就把他妈杀败了，但我忘了，这不是第三个时间了，再当中。
1: 他中国给他妈杀败了，我都搞不弄个，其他那那是那胡木老个吧？
0: 蒙古国软弱，我应该干蒙古。
1: 哎。
0: 哈哈哈哈哈！他这个地方上个，见他们穿了这个裙子了不？
1: 哦，见他那一次问他，他说他妈个叫他妈富。
0: 哎，就我那很直接。
1: 嘿，没关系了，我这边的这个男的，就我那我跟这帮男的，我跟这的光棍。
0: 干的，
1: 干的家伙。
0: 他那个尾巴。
1: 哈哈哈哈
0: 哈！有花钱啊！有钱跟咱多赚，有花钱那还光呢，现在还比买人家呢。
1: 对呀，大的。
0: 新农那家小小地的时候，
1: 啊哈，
0: 那这么地的咱咋不能借那么干出去？
1: 啊哈，
0: 哎，我看那屋啊软软，切切。
1: 一把土。
0: 啊！哎呀，靠那个什么人讲那？哎，靠这些我哪里变大的？
1: 你来了，那怎么地啊？这？
0: Thank you, Daddy.
1: Thank you, Pamola.
0: Ha!
1: Thank you, Daddy. Fela, it's why you can't do anything, Salomon. I see, but what is the government for? If you never know what's on it, you bagat the lung. You bagat the law. Never run by Tata, Jane. Never run by Tata. With that one, no, Mana. The Tatabana did the bay, but some Michael Seal.Mana tsa makale sela ndate antsa hlakola dieta tsena tsa high hunting tsa na kuina ka ofela antsa hlakola dieta le di kharafu ha na tlile le kharafu kwa na na mogao kwa le jwelantsea kharafu yena ha tlile yona ile jwa le tsotsile jwa a ithatetswe hantle ka maghete itse ithatetswe ka maghete jwa ka ntho mono ka mkotlana ona seili ka mo itsebalang ateng o ithatetse hantle itse le peke e tla be ithatetse hantle ka makgethe a naanaana a tlollang ha e letwe
2: alagatole ka mafela
1: ka o fela
2: sabana sa gomo
1: mogolo waka
2: wa thatela
1: ndade
2: wa thatela
1: ke tsabang
2: wa thatela peke ena
1: ee ka nnete wa fumana ba ithatetse ka makgethe ana ha esale
2: le ga gafu
1: le ga gafu hele ho
2: le ya go bo tsuk hele hele ya
1: e yana
2: e ba nna sa re ba a he nne ke tsaya fela sa ke ga tshwere di mmeli
1: tsa sa go ena modi
2: sa re
1: ya o le la sa re fela
3: o di bona ke tsa your call has been placed on hold please wait
1: a sa re sa re anna sa ga jalo thitse fono ka tsebe ma sa ga jalo yana yale we thitse ka tsebe ke o iketsetsa tsa yona bana bana ba le makgethe a ntse ba re swaga ni ba le makgethe ana haisa ke re dieta tsa bona fela dieta tsa bona no fumana a sebenya se ka fumana sebenya hono angile le sela o tla bantsaga antsa le a diphumuphumula dige a diphumula kana go yena o tse o ha ka ta o fitla mohlomong o fitlile bo a ke ne ba bitswa ma weekend o fitlile bo la botlhano mantsibuya e mqebelo seng a bona tsa ntle a tlapile hantle a le sekono bo go bona bo le motsetse bo le motsetse a holo di eta tsena di benya tsa mangile le sela ya lo tla potolwa le metsi ena na e bo e haufinyane a isa mangolo jwalo he a tsa ba le a tsala pitso sa le wima tsala ono lo mona tila o le jwalo o tla isa mangolo he metseng ye ne eming a ke ga tla ha ke bone ka ka nna bane ba bolellana o jwetsa le ba ha ke tsebise ke nana fela le tla ntjetsa ke bone ka ho bolellwa le bana ba bo metseng ye bo ha o finyane ka mathoko mona tla ngolo mangolo ngolo mangolo ho bana o tla etsa o tla fitla mona o ka sa go isa mangolo isa botla isa lengolo kae a isa lengolo kae a isa lengolo kae a isa lengolo kae a tsa o lo fitla hae ma mantsibuya e sala ha potolo a le metse e potipotileng motse wa habo a isa mangolo teng ba bang

ngwana ya neneng re mo batlile o baleile o ile ga re tsebe mateng ke la ba ka batla e mong kore ke taba tsee tsao sebangwe o sa le monate ona jalo ntho tse di feta ka founu a ka nako eno ohang ka nako eo ne di sa etsagale ohangangantsi ke metse e leshomele metse e metlhano re lebile mane o re nyane ya bobedi.

tla ke gola gale ka bo 19 bo 88 89 90 91 92 93 bane ke opola go tlhokaetse 94 o sa le monate ka nako no o fumana tlhotsela tsa bona dibenya kgatsi le dipapatlele he di kuta makoro fela jale ke re ba bangwe bonane ba iphetotse ba dithabiso ga e le go batle gae ei motho o naya gae ka moka nako e telele a mpe sala a tsamaya a go ya mosebetsing o tla nna gomele che gane le gane e mongwe ke ipotsa gona ebe na banna ba bangwe ba ntse ba gomele le gona tsena go na le ba bangwe le gona tsena ke bua tsena go na le ba bangwe be e le gore ke na le tumelo e feletseng ya gore motho a sa opolana o qetetse gaeneng

0: Emeraru mi se o tsogile bile mane ho re nyane ya bobedi. Salma son tsa sma metintse le salmo ya sala so thole nana o kilona lan la re le tatu jane ka le rato le ka magete. Mo tenya ho tsa mala jalo he le abdi maja ithakola. Tsa mala jalo le abdi maja ithakola. Hey, mamedi ntse re go ka gala ka taba tsena tse bimba tsona jo le ba. Ba mbatona ba tsaba go di koka ke re helane bontate ha re tlotse ntaba tsena sa rona le ke le ntokele le santsa le palama ntho trine kwana o ile a santsa a peka ka matla a maholo jwale ke a bona go le tsaba go le hlaelile mona ha o halesa le mona ke magwaza magwaje ba ditse la ka ditse ba taba tsena ha le sa le mono hao le tsa go anna le nsebetsa go anna bimbaka magwaje ba ditse ke ba ditse ba la ka ditse ba ka nnete ha le sa le mono ho hang hang hang le selile ka nqeng wa bona na ka o kae selitsiletsi ka nqaina jala ha go kgona ho ba neng le taba ena e ba tla hore e le nyametse tjena a se ka nyamelang se ka nyamelang ho hang hang hang hang batho ba ka se ka ba la nyamela ha le na nsebetsa ntle ka pepe batho ba ile ha ka ngwana fela ke la ka ukwa gona le bakeng tse dimo e le gore pula e ne na tjena ka ukwa gona le nako e pula e neng e na dibakeng tse ding jale ke a ipotsa gona ebe e fafaditse fela kapa e tlile e nele kapa ho ne ho etsahala jwanna bane che mona ka nnete hanyane ha ke hopole ka ikile ya fafatsa mona masego mona wa ha ke hopole le ha kananyana che ha ke tsebe dibakeng tse ding mo le leng hona teng ha eletwe
1: ha eletwe
0: a o banna a baleha a chantsi ha eletwe
2: ha ka dole ka magete

0: ofela
1: ofela re tsabana ga go
0: ke nnete
1: a ndate ke ke re mo ga o sundu go ka le bo ndate mono yale ndate bo ru bua ne ndate ga ndate ga metla ga se ga tlhamisa ka tswate
0: e yana
1: ndate mo ru bua ne de mafugano ana sa dzi go mbone
0: o ne la reka
1: e yana tsa ditgopo mona gona le dilagatse kholo bona le dibusaga yana tsena tse ditgopo
0: e ke a di bona dilagatse tsena tse ditgopo
1: Iya ntate ke le batho ba di bushaga yana tsela tse di dogopong.
0: Ba di la ga e se di bushaga.
1: Iya ntate bana ba reka kwana selageng se segolo mo go tlhabiwang dikgomo teng.
0: Iya ntate.
1: Jale ba reka mefeso na ba fisa ba ya kgabela ganyanenyana mono ba e tshela ka 20 litareng.
0: Oho.
1: Iya ntate. Jale ba ile go rekisa kore mago a se batho ba batlang go latlha ntho e nngwe le nngwe ba e rekisa.
0: Ee ba etsa tšhelete ka sohle.
1: Eya ntate
0: jale
1: a tshela ka 20 litareng ka mono jale go na le masapo gape na mena ga e keta go gabielwa le masapo a ne a tshela ka dipolasticing a rekiswa jale re ne re reka mafurana mono ga o fitlha toropong ka gobane ga a keta go phewa a modela re ne re a phea gore o tlotlele a mangata empa ga o ka nka a ntse a soka ba a gadikua jalo a fitlha ga e mona a phewa a motela taba manyanenyana
0: o se ba bohashananyana bo bokana
1: ee ya ntate jale go tlameya o tloa kwana jalo ka ga ntate a go tseba re go a phea o ne o tlameya o a phee go gatla be mangata bona tloletsa jelelo tse ngata
0: he batho ba tsewa jalo wa mpula matlho
1: ee ntate ga e le mane ko mponeng a gona nama e tlhabiwang go hang ae re bona dikomonnye dikoloi tsena tsa dikhamphane fela mo mmaeno wona o rekang teng
0: dikoloi tse tlisang dijo tse tlisang nama e tsopeuwe
1: ae ke ntate tse tlisang nama e nentse le digope jalo le dikgope le dinnye ga kue ka mona ka gare ka mo letla e bona fela ga e kena ke itimane e fitlha e theola mo lekišeneng mono e re bue ke dikompone kwana ga ona nama e tlhabiwang kompone mona go gang dinama tsena di rekwa ke dikompone kwana maburu a nyolana eno ga na le ntho ena eno ga na le ntho ena bana go a bona ke go gafa ntho e ntshiwa mona ba kele sala ke teamana ke gauta keng ke phetho bana ba dilaga ke khamphane tse dingwe tse ka theko kwana
0: o
1: ebele ka dimaene tsena tse ka resotlho ka mona
0: ke
1: ka e ka golone mona go na ntho e di etsang ka moo maeno ke reetsa ntho tse pedi o ntshe go gafa le go tlhaba a ntate ga ebano ee
0: jale ntho tsenaeneletsa dikgomo nama tseo tse ne le dija mo
1: gana mone ke gana mo di sa tlhatlholleng fela ga o tseba diphoofolo di dinku tsena go na le tse dintse o tla bona gore sapolatelelenyanenyane no nne ga golo jale ne go utlwa fela o ntse o tena ke ya kgokong ke ya eng kore le wena o na le ngwe tlang ga o e sheba kapo ga o utlwa le monkwa yona o utlwa gore ae o ne a se monkwa namakgomo ona le ga o e ja o utlwe kore dentse di fapane jalo empa ka nnete gore na ke tsayang ditlhaiwa kae ga re tsele batho ba dimaene re di ba batho feretse
0: eya ntate
1: eya ntate nama tse ne di tswela mo ditswang te dikhamphaneng tse dingwe
0: eya ntate
1: ee ke gola wa bona le ga o tshela ka mona go na le maboko a go ileng dinku go na le a go ileng dikgomo ke dipega ke ding maboko a jalo jale ba neeletsane eno o tla reka go yane eno o tla reka go yane eno o tla reka go yane maane mono re itshetsa ntho eno ga fiwa mono fela
0: eya ntate
1: eya ntate ne ke re ge gage a bale yantse ko kile ka tsena letebela
0: ebe o tlakile mongaka jao le boga
1: tanki ntate waka
0: tanki tate oho a ga a itle o ne a gatswa bo digokong ona a namentse ko o kela nete yone ntho e sale ke iswa kere nama tse ntse ne jiwa mono o soka ipotsa gona ee ke ya nare ee ke ya kgomo ee ke ya tshukudu ee ke ya kgokong ee ke ya gana o dike ana uti ke nthe ana uti kubu kubu hai letwe se ka baleha khutla se ka baleha ko re o so bona fela gore nama ke ena teng ga ja fela monko o ne a se wa kgomo a se wa nku a se wa pudi hai letwe ka o fela mongaka
2: o tla tswaga mona a dira masaleng o na le go kgonjela go go bona le go